0: 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985

0: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
0: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Delivery! Maria Jose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should...
5: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
7: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
8: Para sa matinlong nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas tagtinlo nga tay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alas 9:19.
5: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo magkalas pragoban sa itong nga programa, itong nga Magnum Rapido. Now, standby lang may gala sa itong mga butang at isgutan may gala. Karoga buntaga sa itong papanagoban. By the way, sa mga pangitabo, di sa itong palibot may gala, alang niya itong mga motorista, pag inahina ginin taon, kamos pag motor. Labi na katong gadali, nga halos may gala, palupad na ginin ang hitabo. Disgrasya in taon may gala, ang naitabo niya napita mga egson sa maya area, diya sa maya Lusbanson na hasaan na Misamis Oriental. Human lagi mga egson kay gusto muli kay may gala, diya mismo sa checkpoint diya sa National Highway. Diya miagi may gala ang kaniabang mga motorista. Diya sila mga igsumiagi ang old road or usa may gala ka bypass road. Then napita may gala sa Lusbanson. So lupa ng agis, paragan may gala kusog kayo. Head on yung nagbangga may gala ang duha ka mga motorsiklo. Diin may gala ang usa ka XRM nga motor o grose, head on nagbangga. Undas pat yung duha ang patay may gala nga driver sa motor. Pagkasunod katong angkas, utros ang patay, so tulos na tanan. So mga batanon pa may gala, player pa magani may gala sa basketball may gala.

0: sa atos mga lungsod na intaw na kapsas kinabuhi mingala sa wadam ha. Tungod lang lagi kay gadali kay Dulas Basketball plus mi tipas sa dalan mingala kay checkpoint mga ikson ka wapoy lagi mga helmet pod lagi ambot sa mga ubang mga restro baka sasakyanan aw silang motor ana hitabo gidon disgrasya mingala hid on yon patay gidin taon mingala tulog ka mga batanon or kining malalaki. So kada magsilbi na may galang nga rugar ganong may checkpoint tungod kay dunay gusto may galang at tumotoridad nga ipatuman nga balaod. Kung tungod kay ikaw wapan ka magtumas balaod sama may galas pagsuot sa helmet. Actually, kada pagsuot sa helmet sa motor dili man na unsa may galang disadvantage kanimo nga balaod kun dili gibuhat na nga balaod para sa imong kayuhan unta. Na kung ba-disgrasya ka sa motor, matumba ba ka, ba-disgrasya ka unsa, at least maproteksyonan na yung ulo. Na kita Pilipino lagi mga eksyon kay musimang mangita may gala kung unsa gibutan sa tumalaon, mangita mangita pamaagi may gala nga makalusot sa malaon, so diagi may galas laing dalan. Apatay yun hinoon mga eksyon. Kay kung ituman lang utata sa malaon may gala, diagi tas checkpoint, o tungkol kay bawal man ang magmanihog motor gawa helmet, kung ito man lang unta tamay kaladili, unta tamay tabo nga nga disgrasya sila tulong sila ang patay. Hidon magin sa nagbangga may galas motorsiklo. Wage magalay alkan sila, tablagin sila. So patay ginun taon mga ikson. So muna itabo may galang kanabang ang naitabo may galang karon disgrasya pagbasol na hinoon. So muna nga leksyon na sa mga motorista nga magmaniho may galas motor walay helmet. Pila na ko ng helmet unta may gala. Usahay makaingon ta kasagabal gyud na sa atong pagmaniho pero lawas magud nato niya ng giproteksyonan kinabuhi magud nato giproteksyonan anak may gala. Usahay ang atong helmet dito ibutang sa atong dinhi sa siko. Imis kay may helmet na unta di pa gyud itawod sa ulo kay dito gyud ibutas kamot sa siko para asa man dina. Sudanas utok na o para asa na. Dala mag helmet puno man pud isuot mga igsuon. Sudak pud kag gihapos pulis. Dakpon kagihapon dyan sa naman nagman sa checkpoint. So muna tabo may kala dyan napita sa saan. Tulog yun yung taon sila may kala ang patay. So pasubo sa pamilya sa nga kamsas kinabuhi. Tungod lang mga igsoon sa usa ka mangilging ka disgrasya. Nagikamatay may kala sa tulog ka mga tao. Samtang sa pikas kabaw sa may kala controversial sa karon mga igsoon dire sa atong nga dakbayan. Kinialagi may galang mga eskwilahan may kala nga wala na mag-face-to-face sa klase karon mga igsoon. So, like for example, may kala, then napita mga igsoon sa Maya Kauswagan National High School. So, wala sa sila, may kala, face-to-face, mga igala, karon mga parona. Kay naaman lagi po rin bahad niya mismo mga igsoon sa social media, sa Facebook, nga nagpakita sila, may gala, o pistola nila nga 45, napag-3-8 nga pistola, karga nagbala, og nagbahad mga igsoon nga ilang pamusilon ang mga estudyante na para kanako may gala dili kini siya wingon ta nga binuang-binuang lang mabinuang magdili dapat ni kumpiyansaan gihapon kay what if kun tinud-on okay lang may galag dili tinud-on okay lang binuang way problema what if kun dili binuang what if may galag kun tilang tinud-on di mga matay na saning mga bata sama sa nitabo do na pitas na kluban. So ang yan lang sa may galang nga ipasusi kini. Unya kon mubalik manggaling sila sa pagklase may gala nga face to face dapat yun may gala secured yun ang mga estudyante kani bang imog yung hilingon may gala ang ilang nga mga bag sa pagsulod unya ang tanan mga entrance o exit point labi na sa mga koral nga layatayatan lang dapat kon yun na check up yun na kay basi kung simba ko lang tinuduon ka na may gala tinuduon ka na kay nagoy bahad mga igsoon nagpakita pa may galas pistola di ba? Okay lang siguro ang ipakita may gala kanilang usa lang mga igsoon kalambayog baka na pistola magiging tinood na paibala may gala. So dapat nilinitertiaw-tiawan. So dapat hilingon yun ang musulod. Dayon ka na mga entrance exit point dapat na ba secure ka na. O kiniming labat or kural may gala nga layat-layatan lang. Ah, kita sa una sa atong kabataon mamaya po na itong gabuhaton. Pag di tamusulod sa klase may gala kay boring na klase. Labi na kung galing ang subject mathematics, kay lison lagi kayo sab. Gawas, may gala, mo gawas sa klase. Hupo-hupo dito sa likod sa eskulahan, may gala, ambag na skural. ambak sa kural Maykala aron kay makasulod sa klase. So sabton nga naay kural nga pwedeng abak-abakan nga what about kun dito mo agi Maykala kini nga maong nagbahad. Kay remember Maykala since na tabo to dito dapita Maykala sa may Tacloban daghan baya mga insidente pang Maykala nga mga nahitabo sa mga estudyante. Naay estudyante babae gipang dunggab-dunggab niya yung mga kaubang mga estudyante. Naa sa Maykala dos Davao gipuspusaan po niya yung kaubang estudyante na matay in town. Na po estudyante Maykala nga sa diha mga igsoon niya gihiling kay tungod lagi ang tunay tabos Tacloban ay nakuhaan Maykala almost 500,000 worth sa Cebu o marijuana. Na po yung mga estudyante Maykala nga ilasan mga igsoon gib tabangag bukbuk ilang mga kaubang. So kara Maykala kini karon para kanato Maykala dili ang ayan kini siya nga ibaliwala lang nga hulga Maykala kay na magipakita nga pistola. Ikaduha Maykala na leksyo na ta sa netabo do na pitas ta kluban mga igsoon. Unya dayon na pa ibang mga insidente Maykala nga mga violent nga pagitabo sa mga estudyante. Pero lagi sa ato nang gibutyag mga igala kaninyo nga di ni siya mapunggan nga utok usay sa atong mga kabataan tungod lagi na sa dala sa atong bag-ong kapanahunan karon labi na Maykala sa social media nga makita dias mga bata Maykala ang mga violenting mga panghitabo plus naa pa ni mga games dia Maykala nga kadu karon gani inaani ang gitabo Maykala nga gabuhaton lang sila makita lang sa Facebook kaniadto gyud Maykala kay gasugoon gyud sila Maykala nga musaka dito sa taas sa atop aron mo ambak or doon na sila pagsugo kanila Maykala nga mukhang kutsilyo kay dunggabon maka ang ilang igsoon or ilang inahan kay sa ilang pagtanaw demonyo na. So kuya o Maykala busa mga inani ang ayan lang mga tagaan kaning pagtagad gyapon kay dili ra ra ba Maykala ang kauswagan ang bulwa ang kanituan ang diasgusa ang sabugo ipunan na lugar. Pwede bang i-chance na to sa dili tinood? Na what about lagi po kung atong i-chance po sa tinood? Na ayan na yung tamag basol-basol, Maykala. Kaya ato lang itig for granted ang bahad niya mismo sa Facebook. Mabitaw gani mga igsoon nga niya mismo sa mga pantalan sa airport, Maykala. Kinibang doon naging specific nga balaod yun mga igsoon nga bawal yun niya, Maykala, ang kanabang magbinuang-binuang, Maykala. Kanang gitawag mga igsoon nga bomb joke. Or gitawag ga threat law under Maykala sa ato ga presidential decree number 1727 nga bawal Maykala ang kinibang mag joke kada mga igsoon diya sa pantalan o diya sa airport mismo nga ang tao mga igsoon nga mag binuang bomb joke mga igsoon pwede kada nga arestohon o base sa itong balaod Maykala pwede kang mapriso diya ngadto sa 5 years. Sa imo lang joke-joke wa Maykala nga dunay bomba baka dunay bomba ni sulod sa kong bag or naay bomba nga akong gidala or naay bomba baka nga nakatago sa ilalom inana ba dakpon ka automatic dia tungod kay kana nga mga binuang pwedeng matinuod na pwede pong dili na the same time Maykala magkapalarma na sa mga tao so kana nga mga joke-joke lang Maykala bisan pa to dog binuang lang na nga narabay bomba na sud na kong bag. Automatic arestohon niya, Maykala, may specific na balaod niya, gadakpon ka. Binuang tood na, pero what about kung matinood? Labi na ito nakasunod sa aeroplano, Maykala. Magbinuang ka niya, pagpangita, asa mo kong bangko, gipulihan mo ko sa kong bangko, ganito mo ko, dalapit mo tas bintana. Na sige. Kay, pag tinunto mo niya, kay iluga ko niya sa kong bangko, na naraman na bumpa na nga kong bangang gitala. Ana, kana nga binuang mga igsoon, automatic preso ka niya. Arestohon ka niya. Na, kana Maykala sa mga eroplano na what about Maykala sa eskwelahan na kagayang estudyante. So, para na ito Maykala ang ayan lamang kini. Now, standby lang Maykala itong kaubad ka naas na karoon niya Maykala gamonitor niya sa area mga igsoon para itong masairan Maykala kung unsay gipanghimo karon sa mga estudyante or sa mga tulungaan nga naa na include Maykala sa bomb joke Maykala. O bomb joke, kini bang joke-joke mga igsoon nga pamusilo nila ng mga kaubang estudyante niya sa eskwelahan. Kay nagbahad raba dia sa Facebook in town Maykala. Standby lang samtang sa pikas karon siya Maykala. Pabutak kay naasab karon dia sa pikas sa linya karon si Magdong Percy Blanca kay naadya karon Maykala ang People's Day dia dapita Maykala sa maya barangay San Simon ng atong dakbayan. Di magini malimtan ni Magdong Percy ng San Simon kay di magini nagsumikan kaniadto Maykala ang ASF sa dihang ang butakal gagikan sa San Simon. Gipa overnight Maykala sa anay dito dapita Maykala sa barangay Baikingon o sa dandang nagdulog na Maykala ang butakalog ang anay, pagkapaluwing di Maykala, naaday sakit mga igsun sa ASF, inong na Maykala ni Kyla pang ASF kanya to di sa Dakbayan. Tungod lang Maykala sa gipahigayon mga igsun nga overnight, one night stand sa butakal Maykala sa anay nga gikan niya sa Barangay San Simon. Muna nga hangtod karon di na makalimtan ni Magnum Persian ga barangay, ang Barangay Bikingon o ang Barangay San Simon, kaya diyan nagsumikad ang butakal Maykala, ngigipadulog gatos anay din na pitas Bikingon. Nas Magnum Persian karos pikas niya Maykala, kaya naadya gipaygan karon ang kiniabang People's Day kung andaw sa katawhan sa ipas buntag Maykala, nagdagsang ang katawhan Maykala diya mismo sa maong barangay. Standby shot Maykala kay karong buntaga Maykala. Grabe ang mga preparation mga igsoon karon para sa State of the Nation address sa atong presidente unya Maykala sapon. Sos grabe pila ka libo kini ka mga pulis ang nagbaha Maykala. even ang Malacañang abot mo sa ding Malacañang masaga mga igsoon sumay so, nagakahadlukan ya. Gasigin-sigin noon magyun sila Maykala pag nai-rally. Kay karon Maykala dagan mga rally karon. Dagang ang rally Maykala. So inong dan Maykala nga padlak na sa nang Malacañang. Gay pamutangan na sa mga barbed wire Maykala. Unsa magkikahadlo kanyo ng rally ra man? Pamang kamo gakataranta ng rally nga rally ra man kana. Unsa ba inyong gipangbuhat day nga dautan diha kanang gakahadlo man kamo diha? Na baha ang police karon Maykala kay mag State of the Nation na si address na masad ang presidente Maykala pero mato pa sumad unsa ba i-address atong presidente kaha? Nga ngatong gahulaton Maykala. Nga mo action ang presidente ani unta Maykala ang corruptious Pilipinas. Wala man. That's why ang gahulatan Maykala katong statement kamoy nakapahimo kaniyang controversial kaniadto ang gitawag Maykala nga mahiya naman kayo. Pakpak. So basig ang mahiya naman kayo basig mausab karon. Ang mura day gahulatan nga mausab. Basin ang mahiya naman kayo kaniadto basig karon mahimo nang mahiya naman kami. Sa inyo
1: Magnum rapido
0: apil na Maykala presidente mahiya na so bunay gahulatan Maykala sa kadaghanan karon so pabuta lang sa kay State of the Nation address atong presidente sa hapon Maykala nagkadayang ka mga comment reaction ng uban pa kay bato pa suban takan kang i-report ang presidente ngayong nahimo ang uban sa buingon unsa din nabuhat sa presidente nga iyang i-report karon na anyway kadaon niya masayaran tanan na Maykala sa ito magbalik si Magnum Persian Blanca. Kauban niyang mayaw sa Dakbayan dito sa People's Day. Sa ito magbalik, oras alas 9:33.
1: Time check is brought to you by McDonald's.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamig ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500!
3: Masalrigan DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Gigutom na ba?
7: Gimo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Yeah, hindi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Di hagin nakita nga kidney crystals niya, pati liver niya. Iyan din kong ginisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya, kung pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
1: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for life. Longer life.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
0: Sa niaging tuig, kini ang atong mga nabati.
6: Hindi ko aaprobahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuhok. At yung iba, guni-guni lang. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera.
0: Karon sa ikalima nga State of the Nation Address. Unsa nasab kaha ang atong dapat nga masayran sa mga dagkong isyu sa atong nasod? Ekonomiya, agrikultura, panglawas, edukasyon, turismo, employment, uguban pa. SONA 2026 ni President Ferdinand Marcos Jr. July 27, 2026. Mabati sa Magnum Radio, www.magnum999.com, ug makita sa Magnum Live. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. May buntag kang Father Eleuterio Datoy, oh. Nakauli na sabi din yung mga exorcist kas kamigin. Wala ba ka ni makauyab dito kas mga foreigner may gala. Pero dili magunod siya kay hard to get lagi na kunod siya. Na sige, tanawang tabi ito ni mo pagka hard to get kung bakit di ka madanihan ng mga siksik kaya mga foreigner kas kamigin, ha?
0: Magnum Rapido!
1: May buntag niya sa itong kwadya sa katedral sa itong mga kaparian. Labi na kang kwanya kang Father Datoy kaya nakauli siya. Matod pa niya nga klaro, ha? Wabay ko magkauyab, ha? Ayaw sa papanguyab, Dre, kaya di papanahon karon. Kalma lang sa Dre. Eh, minti na imong pagka-hard to get na imong pagka-classes tao. Biyaan talang hard to get, mangala nga pare. Ang to sa taka maglumpersib lang ka, kaya naasya karon mga ikson niya sa My People's Day. Kau ba niya tumayo sa nakbayan, maglumpersib?
2: Tama ka magdumani, no? Live ta din sa Barangay San Simon.
1: Oh.
2: Magdumani. Nindot ang San Simon garon kay chada na signal sa mga kahimanan.
1: Wapo na signal bitaw.
2: Wala nang ilang signal magaman itong last na to pag-ani din eh.
1: Oh.
2: Medyo gyud sa lipot, bukas agad ang signal na to pero karon
1: okay na.
2: Nindot na magdumani kay okay na kay nanay mga cell sites nila din sa Barangay San Simon.
1: Mm.
2: Muna nga kumuan ni ka din eh. Mamonitor ka na gid permanently magdumali.
1: Oo. Oh.
2: Dili na gid ka maawayan kay magka-reply na magka kung asa ka.
1: Di na ka di ka na maaway sa uyab nimo dia kay kanong gi-off nimo imong cellphone.
2: Mao nang importante magdumali nga matod palagi nila nga ang importante sa relasyon
1: oh.
2: Mag-update ka kung asa ka.
1: Pero ang mga palig-on yun, dapat matag-usan ninyo bakakon.
2: Mulugan na, may lugar nga bisag nakas sa San Simon, may lugar nakas ipunan, na lugar magdumali.
1: Para ligon, way away. Magtago gi ka sa tinuod.
2: Ay, ginogo ba sila pagdamay din, no?
1: Oh.
2: So, karon magdumani, ang naitabo din sa ilang mismong People's Day, bawag yan po na magdumani, no? Libuhan yan po ni ka mga tao din karon sa maong barangay, ang makabinipisyo ani kay daghan man kayo ang gipang-release ng mga gitawag lang natong emergency sa maong barangay. So, mo itong daghan sila karon ang naglinya din magdumani. Makita mo diya sa atong hulagway.
1: Oh.
2: Ganagay doon ang pagbatag sa bugas, pangatag sa doog, pangapinapin. Mahulugan ni magbanya. Nindot kay karon magdumani kay na bago nga ipang turnover ng mga balay.
1: Uy.
2: Din mismo magdumani sa kinibang San Simon.
1: Mm.
2: So, daghan kay nalipay magdumani kay nakaangkon sila sa ilang kaugalingong balay. Kanibang entry pass bitaw? So, buta sa ito nagdumani, ikaw na kay entry pass, kaning unit sa balay, ikaw na ang nakapanag-iya, ikaw na ang makasulod o makapuyo.
1: Asa man tamangayo anang entry pass?
2: Di na gihapon magdumani sa tsud.
1: Ah, dito gihapon din sa tsud.
2: Sa tsud, sa pero sa dili pa na, unaw sa siguro nato si Sir John Asuncion.
1: Sige, Rabi.
2: Ang atong head sa tsud, magdumani.
1: Oh.
2: Kay para matagaan po ta magdumani o kinibang giya, kung pila kay karon din nais yam kabok ang gihatag magdumani, ilan nagyod nga kinibang panimalay magdumani. O sa ato sa istoryan si Sir John Asuncion, kay naigiton over magdumani uban ng mayor, siyam ni kunya, entry pass di siya magdumani. Sir John, mangguntag magdumani Agustero, magdum radio. Magdumani, Sir John Asuncion, ang head na to sa tiyon.
1: Hello sir, good morning.
3: Hello sir, good morning sir. Yes sir.
1: Karong adlaw, siyam nakabok ka mga entry pass ang ihatag. So nagpasabot, kamuna ni ang ilang entry, pagsunod ang bagong balay, nga ihatag ato kanila.
3: Correct sir. Actually, dosira sila kabuok ang tulo na lang silang trabaho. Wala na kanhi, pero naka-generate na tag entry pass sa ila.
1: Mm.
3: Qualified sila, kompleto sa requirements. So, pwede na gito sila matagaan yun. Wala lang sila nakatungha karoon at lawa.
1: Oo. So, what is lang ma-inform daan nga na ay grasya nga mahatag-uta kanila karon?
3: Na-inform, sir. Actually, a month ago, ipakuha na sila, ipa-apply na sila sa tubig o kurente nila para timing na inigbalyan nila na naisalit po tubig o kurente.
1: Mm, okay. Siguro, nauna sila panginabuhi. Siguro, pagtuon nila nga, ako na bitaw gihapon na. So, bahalaga, ako na mag-yun na. Di na mag-yun na mahatag sa lain.
3: Basin, sir. Basin, sir.
1: Diya karon sa San Simon, sir. Sir John, naanit tayo housing po diya nga atong gituko diya.
3: Correct sir. Sa NHC ni siya nga project sir no napitin sa sanay checkpoint.
1: Oo.
3: So tapat gid siya sa likod siya bale sa ning checkpoint. So very safe sa lugar gid.
1: Oo. Pila ka mga balay na ang unit na diya karon sir?
3: Kung mahuman ni siya ang kaninga face tanan, kung wala ko na sayo 132 or 134 ni siya kabuo.
1: Okay, ubay-ubay di ay. Pero Mula gina, mag-apply sa kadya sa inyong opisyal sa CHOD, but taon sa may mga requirements aron ka mo qualify ka nga magkaangko ka namang balay, Sir John?
3: Mas maayo mo hapit sila sa CHOD officer, no, para tagaan sila gamay nga papel na nakalista dito tanang ilang mga requirements.
1: Oo.
3: So, apil na ang mga requirements manggod ng Nolan Holdings nila, meaning wala pa sila ibalay. Kunya nasa sila pirmahon po, na kumahatag man, dapat po yan po na nila, bawal na sila ibalikya. Dagan naka-line up, sir. Actually, dagan naka-line up pa na, sir, para mapuyaan nila siya.
1: Oo. So, ang labuhaton is, huwag to nalang sila dito, aron nga masutan nila unsay mga requirements o qualified ba sab sila?
3: Correct, sir. Kay i-explain man na sila unsay mga requirements o ngano hingan lang ang kanasya ng mga requirements. Non-negotiables na sila, sir.
1: Sige. So far, kana karon mga kwan, kana karon nga village dia or subdivision, mga pila ka ba nakasulod dia karon?
3: Kaning first 12, sir, mataga naman ni sila og entry pass na to, pwede nag-yut sila mubalhin.
1: Oo.
3: Kung ako na sayo, na iupat ni sa ila, naginahinay na sila og balhin sa kanang lugara.
1: Oo.
3: Kadaghanan po sa ila, gikan po din sila sa transitory shelter na to. Ibut pa sa butaan na, niagi na sila ka-disaster, na uban na sunugan, uban na bahaan, uban po mga ISF, so ginahin na talagang balhin para ma-free up po na nga ito ang transitory shelter.
1: Sabton nga kana nga maong housing niya, di lang exclusive lang para sa San Simon, kundi sa Tanan, Tibok, Cagayan de Oro, as long as qualified ka.
3: That is correct, sir. That is correct. Dili na siya eksklusibo. Walay eksklusibo na to nga relocation site. Open na siya nga pwede applyan sa mga tao. Naiuban nga relocation sites na nakatutok po na siya sa certain mga disasters. Depende na dahil na siya sa project implementer.
1: Okay. So, dinis sa atong syudad, sir, ang syudad, ang CHOD, kamulong sige pa maghihapon og tukod og mga housing mga areas aron sa lugar sa sunod ng mga panahon, halos tanan na dayon ang matagaan ba ang mga igsunto di sa syudad?
3: Ang nahitabo na, sir, natay mga partner agencies, ang uban po kay private organizations, modul sa tuwa para sila ang magtukod.
1: Oo.
3: So kita may ka-facilitate ana, napod tayo mga transitory shelter na up for upgrading po na siya para sa panahon na may mga disaster, napod yung mga puyan o dali-dali ang mga tao.
1: Okay. So, sige sir, salamat ka na, og congratulations na sa mga may award karon og basig doon kay mga minsahe paabot sa tanan, alang itong gusto magkabaton po doon yung mga housing karon nga abilabo sa itong syudad, aban na muagi pa siya yung opisina. Go ahead, sir.
3: Salamat, sir. No, may buntag sa tanan. So, usab, ang katong mga gusto mag-apply, palihog lang kong hapit sa itong opisina sa City Housing and Urban Development, diri sa City Hall, para matagaan mo og isa ka papel nga mao na siya ang atuang basihan sa itong mga requirements. Ang pagkuha og mga requirements, wala ka na siya ibayad. So ako lang nang ibalik, sir, no, ang kanang pagkuha sa mga requirements, wala na siya ibayad. Ang kanang pag-apply, wala na siya ibayad. Libre na siya.
1: Okay.
3: Hapit lang mo sa opisina para ma-explain sa inyo unsay mga kailangan o asa po na sila mga pa nga mga requirements.
1: I see. Sige, sir. Salamat kayo. Sir John, salamat kayo. May buntag ka ni mo.
3: Salamat, sir. May buntag, sir.
1: Okay. Salamat. Magdum proceed.
2: Okay. Magdumani, no? Sir John Asuncion. Atong head sa CHOD. So, nindot ka magdumani kay ilang naging kipasudlan magdumani din eh.
1: Ang bala ka na nga, balay. Wala pa na yung kuryenteng tubig kamatag unit na.
2: Oo, magdumani. Ang
1: so, ikaw na mag-apply.
2: Ano agad magdumani ang mahitabong
1: lugar. Batway problema sa tubig o kuryente kinaaman na ay available ang pag-apply lang.
2: Oo, di agad magdumani. Pero di naman lisod kay once nga kana siya magdumani nga matukod na. Diretso-diretso naman na siya magdumani, tuloy-tuloy naman din na siya magdumani.
1: Mo lagi sab.
2: Oh, dali ra kay na iproseso, labi na mga inana no kay nagdikit-dikit naman na sila, so paspas na rin ana.
1: Pinakataas na kanang pagproseso ana, taas na kanang sa kasimana, di na nabtagtong sa semana ma kuha na, ma-realize na magdumpersi.
2: Mo gyud magdumani. So, ato sa ginabiyon siguro magdumani ato mayor sa dagbayan.
1: Sige Robbie.
2: Mayor Clarice, so itistigan ato.
1: Dugay na pali pila na katuig ato may interview ni.
2: Magdumani.
1: Oh.
2: Ato sa ginabiyon atong mayor magdumani.
1: Nakarelax na siya
2: mayor. Clarisoy. Mayor, adala mayor, igulo niya. Magdumani. Magdumani. Clarisoy magdumani.
1: Okay. So, hello mayor, may buntag kanimo.
4: May buntag kanimo. Magdumani.
1: May buntag mayor. Oga, kumusta ba dia ang flow sa tao sa gipaygaon nga People's Day karon diya sa may barangay San Simon, mayor?
4: Kaluyan ta sa Ginoo na atay mga kaigtuunan din ni sa Barangay San Simon nga sa sayupang kabuntago nag kulat sa ato unya karon na serbisyuhan na ng silbit tanan.
1: Oo.
4: Ikaduha na apoy ubang mga kasikbit nga kabaranggayan nga mianhi natagaan pud kay gayonan nga makadawat gihapon sa atong programa.
1: Oo.
4: Og dili mawala gihapon nga na ay magkinahanglan og tabang mangayo og wimser ato gihapon gitabangan og mga ikaigsuonan pud nato nga gustong musulod og trabaho sa nakalain-laing ahinsa sa nasunong kagamhanan nga mangayo sila rekomendasyon o sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan.
1: Oh.
4: Atong gihapong gidawat nga pinaagi sa proseso nga maagi sila sa atong sabuhatan sa HR.
1: Oo. Okay. So, karong People's Day, pwede pang gihapon ang lain pang mga barangay nga makatabok diha or nagpabilin pa unta nga exclusive na unta sa matag barangay, Mayor?
4: Dili malikayan, pero ginagmay lang hinoon. Pero dili man matagna lagi ang panginahanglan noon, ang pangayo o tabang. So ato na lagi ng sabton ang ilang pagpangayo o tabang. Pero kasagaran o kadaghanan, taga San Simon Region o mga barangay nga atong pag-himuan sa People's Day, mo'y daghan, mo lang, tungkol sa problema sa ilang kinanglan nun, mag-antos lang yun sila nga mo anilin mo sa ato gihapong tagdon at iman nun, mahatag gihapon nato kung unsa po'y atong mahatag sa kasamtangan nga programa.
1: Okay. So, Mayor, karong si Manaha, napa ba ba'y People's Day sa City Hall o wala na?
4: Wala na yung People's Day sa City Hall kay tapuso naman nato ning People's Day karong bulan sa Agosto sa ikatulong hugna. Then, pagka September nga magsugod sa ikaupat nga hugna, moto akong giingon nga mataksimana na kadaduhan na sa mga kabaranggayan ta mag People's Day.
1: Okay. So, karon wala na mag-expect pa doon na pa yung People's Day sa City Hall area, sa City Hall Quadrangle.
4: Wala na magnuman eh. Hinoon, ang kanang upat kasimana na People's Day matag Miyerkules, pero daag yapon ang matag Lunes. Ang matag Miyerkules, gigahin nato na sa atong mga iksuon na PWD. Nabisa nagadawat na sila sa ilang pensyon, ako silang gitagaan o upat ka matag Miyerkules simana nga ila sa mga kaisuunan natong PWD nga diha gud mismo sa atong buhatan sa City Hall.
1: Okay. So kinirasang ang upat pod kahigayon nga Miyerkules para sa mga PWD.
4: Kada upat ka Miyerkules sa bulan sa Marso, bulan sa Agosto maoy People's Day sa mga PWD.
1: Okay. So kagahapon atong katong nakalabay nga Sabado, walay case bitod Mayor, unsa iya rason nato?
4: Walay case ba kay unta Carmen man to?
1: Oo.
4: Unya minibalibad si Cupcake tungod kay duol naman kayo po tong iyang People's Day atong bulan sa Hulyo 4.
1: Oo.
4: Motong hangyo siya nga sa September na lang siya nga mag TSB kay iya pang padaghanon ang mga kaslunon niya sa maong barangay.
1: Amo dai rason di ay. Okay, so pero karon nga medyo wala na ang sa City Hall nga People's Day, nagkagrabe na hinoon sa matag barangay kay kaduha naman sa matag simana Mayor. Kaya pa nimo na nga mag-entertain mga tawong kadaghan kayo sa
4: Monay akong kuan nga asa dapit ang daghang tawo magkinahanglan, monay akong kalipay kay ang ato ang pag-alagad o pagserbisyo pagtabang sa tawo mao may una natong katungdanan. Muna dako na kong pasalamat o kalipay niana nga doon ako'y mga kauban usab nga nadasig nga nagsuporta pagpadayon sa maong People's Day.
1: Okay. Sige kag batik kasaon sa imong mga kaatbang ni ana ton lagi kay tiaw mo na makikatubang kag mga tao kadagas tao and then gahatag ka sa imo personal nga lugar gikan sa imong pamilya para na mga bugas or panlud-an ang uban mo ingon nga asa ba kag gikas kwartas clerics ana or kini bang di ba ka mahutdan og balas clerics pagkabus pa nanon kag tiaw mo na kada semana tagura ka People's Day bugas pangpangsudaan, di ba ka mamahutan siya ni anak sayang bala sa matag People's Day, Mayor?
4: Tulo naman katuig ang atong maong programa, kaluyan sa Ginoo, wala man po ta untana hope si kay wala man nagreklamo ang akong bossing, ang akong anak nga tuwa sa Davao nga maog yung nagsuportar, maog yung naggahin sa tanang programa kay lagi kalipay man kuno nako iya lang yung kanunay nga suportaran busa nalipay po ko nga naa sila kanunay nagsuportar sa bugas, sa sapi, sa kinanglanon ya na kay kontento naman mi sa kalipay nga sa grasya nga gihatag sa Ginoo kanamo.
1: Okay. Anyway, tungod kay dili aw kada dako kay ga precious trabaho plus inyong padulon makuha but magpadayon kana nga kalihukan despite pero dunay mga mag-circulate ng mga usahan nyo na pag counter-bior kaning mga nagadaiyang nga mga fake news against kanimo against sa inyong grupo diya sa City Hall labi na karong bago kanina sang mga jikas-jikas. Unsa unya duna pa mo ilakang ang gihimo ana aron mapakgang kanang mga sige pandaot kaninyo pinagi sa fake news Mayor?
4: Ang dakong tabang ni ana nga mapakgang anang maong jikas-jikas kamo magnomani kay kamo may ang una og dali kay yung mahibaluan masayran sa mga tao nga dili na kinaiya og batasan nato nga mangayo tagikas o wala poy kauban og kauban nato nga mangayo og jikas. Ilang ipahimuslan ang mga tao nga sayon og dali ra matuhoan. Usbon ko dili nato kinaiya nga mangayo tani ana mismo sa paggamit sa akong ngalan walay gitugutan sa paggamit sa akong ngalan. Mismo ang akong membro sa akong pamilya wala masukad magamit sa among pangalan. Busa, maghangyo ko sa inyo, labi na sa Magnum Radio, nga mao'y number one din ni sa atong dakbayan, unta mapahibalo ang mga tao nga dili sayon dali mo tuo sa mga tao nga ni ana na dili na to mabuhat o dili na to na mahimo.
1: Okay, salamat na Mayor. Isakay ko lang ng isyo karon labi na kay pipila ka mga eskwelahan karon ang medyo na-affected. Bunga na ng mga hulga sa mga nasa social media nga magbahad nga doon ay pamusilon. Pipila ka rin ka mga eskwelahan sa may kauswagan, sa may bulwak, anituan, apil mangganin na pitas gusa o bugo o area. Ipunan. Now, unsay mga instructions mo niya? Unsa ba yung maiatagtang advice ka to sa mga eskwelahan, Mayor?
4: Oh, sige may istorya sa atong City Police Director, Colonel Dexter Wabi, nga bantayan yun mismo, padantan yun na to sa elemento sa Kukpo o sa mga yung tagtabang sa mga barangay tanod sa matag barangay. Eh, sila mismo nakaila sa ilang mga estudyante, sila nakaila sa mga ginikanan, unta, naa ang tinuod nga pagtinabangay kay sila man mismo ang nasayod nakaila sa mga bata o malikayan usab nga bisan tuod bata pa sila kinanglan gyud tan-aon gyud ang ilang mga bag unsa ilang magsulod sa ilang mga bag kay dili malikayan nga dunay mga kutsilyo o mga mahait nga mga hinagiban nga masarang maka pa ining maka unsa ni siya tanang maka daot sa panglawas sa tao mo na kinanglan di ang ayan nga ipasulod sa tunghaan.
1: Okay. Busy ka kada, Mayor. That's why last na lang yun. Pagutanan ni mo. Unsabay imong reaction o of course proud kasi mong kagalingon nga tiaw mo na sa Tibok Pilipinas top number 5 o most trusted o performing Mayor ang kagyan di oro tron ni mo, Mayor. Unsabay naa ngano nakuha ka man sa Tibok Pilipinas top number 5 ka mga performing mayor sa atong syudad.
4: Magnum money wala ko nag-agpas o kadungganan. Nagtrabaho lang ko sa matag adlaw, nagserbisyo ko sa mga katauhan, kinasingkasin matinud-anon ko nga nag-implementar sa mga programa sa katauhan. Wala ko nag-agpas sa kadungganan. Pero pasalamat lang ko nagihatag ka na nga kadungganan sa kaitasan pero dili na ako nga kadungganan kundili mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro uban sa akong mga department managers sa matag kawani sa matag departamento o sa mga katauhan sa tibuok sa Cagayan de Oro na makanunayon nilang pagsalig pag-ila pagsuportar sa atong kagamhanan sa dakbayan ilang ing tanan dili ni ako magnong money.
1: So nakabot nimo ang top number 5 most trusted o performing mayor sa Pilipinas. Tungod ani nga pasidungog mas ma-inganyo pa ka sa dugang pang pagpangalagad nga sa tao after nini nga pasidungog Mayor.
4: Ni paningkamutan nato dili man wala may perpekto sa pagpangalagad kay lahi-lahi man ang unang prioridad sa katawhan. Ang importante lang na naningkamot ka, malipayon ka, na nag-implementar ka sa mga programa para sa katawhan, o gituman kun nimo ang mga kalagdaan nga sa matag nasunong ahinsya nga ilang ipatuman, ato lang yung gisunod o labaw sa tanan ang paghatag o kaangayan sa walay pagpili nga atong alagaran sa atong kaigsuunan.
1: Mm-hmm. Mayor Clark, sir, katapusan na lang yun. Basin may mensahe ka para nga ito sa itong mga igsoon ng mga Iglesia ni Cristo sa ilang ka-112 nga anibersaryo karong adlaw, sir.
4: Ay, salamat sa higayon nga imong ipahibalong ka na ko, Magno Manny. Dawata nga akong kinasingkasing na pasalamat, pahalipay sa kasumaran sa ika-112 na kasumaran sa pagmugna sa atong minahal o suod na ito nga higala ang Iglesia na Kristo sa ilang kasumaran, Magno Manny. Salamat kaayos tanan. O salamat usab ni Kapitan Bacaro, Kagawan Magsayo, o miyembro sa konsiho sa Barangay Tablon nga nidapit kita arong pagpahigayon sa ilang ika-24 anniversary sa Barangay Tablon o sa pagsira sa ilang nutrition man ni atong adlang sa Baduo na daghang mga tao ang atong nahimamat, nalamano, na historia o malipayon kayo ta nga nakiguba, nakigduyog ta sa ilang maong kasaulogan.
1: Mm-hmm. Mayor Rolando Clarix, oy sir, salamat kayo sa panahon o good luck sa ibang panahon pa niya pag-alagad sa People's Day sa may Barangay San Simon. Salamat, sir.
4: Salamat sab kayo, Magno Manny, sa imong gigayon usab nga gigamit ninyo ang atong kahimanan sa Magnong Radio aron papagpaabot sa mga katawhan sa labing labas nga kasayuran. Usbon ko, tabangi ko ninyo nga ang mga tao dili na motuo anang GCash nga ilang pangayoon o bisag unsa nga gamiton nila ang akong pangalan kay dili na ko na kinaiya o batasan nga perisyon nako ang mga tao, labi na kung mangayo sila o mga kwarta. Dili na nako batasan o kinaiya. Hinoon, sa akong kawadon, kita pa'y mutabang sa mga tao.
1: Salamat kay Mayor. May buntag ka nimo, sir.
4: Mayong buntag o walay sa payan.
1: Okay. Magdum, pero sir.
2: Okay, magdumani, no?
1: Mayor, mo kay Mayor, sa regas tao niya.
2: So, nagiginiya na magdumani, marag na natipok. Oo, ang tao kay lagi na daghan man pod tao din ni karon na magdumani. Nangatag pa sila wheelchair na, dahil isa pala yung wheelchair dala-dala magdumani.
1: May wheelchair gadala, gabalon din sa daan ba?
2: Oo, kung...
1: Kay balon naman sa daan sa problema sa tao.
2: Mawala lagi, gabalon naman sila nga, di magadikalimod, gawasay na, mag-ibang ayaw

0: Oh. Lahi din ng bukid magamanay kay Bugnaw.
1: Oh.
0: Daghan sa sila yung mga bata din eh.
1: Mm.
0: Oo, uso man yung ubo, sipon din karon sa mga batang gagmay.
1: Oh.
0: So na nga din karon ang mga libreng tambal. No, nga ila mismo ang nakidibang tagamtaman.
1: Oh.
0: Magpa-check up sila din eh. O gada yun, ayha din magamanay lugar ang tambal na yun. So na po yung mga aros kaldo o kidibang libre sa magamanay. Aros kaldo o katong gitawag lugar nila nga mga pagkaon pangapinapin sa tiyan
1: oh.
0: Para nga di isad lugar itong mga kaigsunan di magdumani magluya labi na katong walay gitawag itong pamahaw nga sayo kay din
1: half day ramas la karun di ba half day ha
0: o oh, half day pero kung dili makaya sa half day may extended sila magdumani
1: oh, oh.
0: Pagtanaw nila nga unsa nang oras o yan apay naglinya di oh. Na pwede nga biyaan
1: entertainment gitaman
0: o oh. Oh, tiwason yun nila magdumani kay kinibang
1: kasi nalang ipangaon diyan kanina yung nag-serve
0: ako man eh kada bang aros kaldo magdumani o pwede sad ka sampurado
1: sampurado aros kaldo
0: o oh, aros kaldo
1: kung siya may gihigaw-gaw ana
0: manok gapon manok
1: manok bisaya
0: manok o wag ko kabalo kung bisaya ah,
1: basta kay
0: manok
1: or, basta kay
0: manok manok o kanabitaong carrots
1: carrots ha
0: o carrots o kinibang manok nga gikunis-kunis. So, mao gyud pay sagol ani ang sampa kini bang aros kaldo plus na pagit sampurado kung gusto kang sampurado
1: oh.
0: Na sila available magdumani dagko kay lang kaldero nga dala
1: amo ba
0: sa ni mga sakop ni Sir Nick Abagat dagko kay kaldero
1: murag kaldero nga gato ga sa kanabang mabalai bitaw gani kita kana kaldero
0: sus, grabe sa ganang itawag nila nga magpresentar
1: oh mamalai to sa bukid ba gadalag humba dagko kay kaldero pati sugangan dalhan.
0: Ang buto ko ba kay excited na magkaya kay pakasal na lagi na magdumani?
1: Alman.
0: So, mawari ba?
1: Normal man na ang tao magpakasal magin na.
0: Ma-excited na ang gusto magpakasal na ka mga excited ka.
1: Pero, kanang kasal-kasal, matumasumad, gasto-gasto mo na. Bita, pero ayaw, para sa grado ang kabin niyo, Odgyon, magpakasal niyo.
0: Oo, oh, magdumani.
1: Para na yung bendisyon ba, na yung blessing siya.
0: Pero may uban, may ingon, magyapon magdumani nga sa... Naon sa bari ni Abin ako ang mauna ni. Di man ni Japon ni Karimao de Japon.
1: Asa na?
0: So, naiwan nga musipyat Japon sa pagpili ba?
1: Anormal ba na? Tawa oh, na kita musipyat ha?
0: Bunta ko ito hapon. Masigid ay post Facebook. Dala rin mahay-mahay ba?
1: Asay, sagdin na na. Sagdin na na sila. Sige, araw mahuman
0: na
1: ta.
0: So, at least na mauna magdaman ni. Oh. Ang kinibang People's Day.
1: Oh.
0: Dini karon sa Barangay San Simon. Gikas location. Magnum Presid Blanca sa Baritawag Serviso. Magnum Radio.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Salamat Magnum Presid Blanca. Nyo nabati na rektag yung tunapita may gala sa maya Barangay San Simon ng atong nakbayan. Kwa dito ang mayor may gala. Actually, half day raman ni siya kakaliukan. So, paimut sinyo dito. Pero, kung half day raman ni siya, pero kung matod pa sa mayor, kung napaitaw lang alang yung balibaran, huraton yun mintras napaitaw niya sa palibot. So, exclusive na muntan ni supposed this maong barangay. Pero, kung naray mga tao na ngabot na diya, nga tagalaing baryo, alang-alang may papauli pa ni muna. So, intertinon lang gihapon. Pangyon nga, Mayor, bugas. Aon ay bugas. Mayor, huwag may pangsudan. Aon ay pangsudan. Mayor, di ko kalakaw. Kaya gi-arthritis naman ko. Gusto na ko mag-wheelchair. Aon ay wheelchair. Sinana lang kasimple may gala ang kaliukan diya mismo sa Batag People's Day nga ipaygayon may gala. Natapos po ng itong papag-uban. Kuto Britanyaning orasa. Kado naman sa musunod nga paid program may gala. So, ug mga dawa, tuloy-tuloy ta. Karon lang Lunes, mga Ikson. Salamat kayo mga listeners. Salamat kayo mga viewers. Salamat sa tanang nagkasunod sa itong programa. Karong matak na may galas kamuntagon. Ay kalimot may gala. Sa usaka kagawas ng katilingban, katauhan na binggamhanan. Managlahi man ang itong baruganan. Hukom sa katauhan na matuman. Kailaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din hilamang. Sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 10:07.
3: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa

0: sigurado ka.
1: TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-ditribayong. Oh, sa kamahimsogon, mabungahon, maayong pagpaminaw sa tuang mga pinalangga ng mga consumers nga kanunay gayod gainom sa ditribayong. DTX Coffee Max ang lamian nga herbal nga coffee. Anita karon sa paghatag og bagdagan sa kaayuhan nga makuha nato sa adlaw-adlaw nga paginom sa D3Bio.
4: D3Bio.
5: Ako si Anita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3Bio.
7: Ako si Kenneth, diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagpumar, natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Ang D3Bio mo ni say herbal nga combination sa vitamin D3 and of course na ani say virgin coconut oil. Sa to mga higala ha nga nangita og herbal nga epektibo o garantisado makatabang sa to ang mga sakit og balatian. Kaning D3Bio mura ni herbal supplements karon nga nas mga butika nga naay antibacterial properties, antiviral properties. Kumbaga mura ka gainom og antibiotic kung nakainom kag D3Bio. Dili malikayan nga naay mga sakit nga ang reason bakterya, virus o parasite. Kini nga mga sakit igikinahanglan gyud tang muinom sa mga tambal nga mupatay og bakterya, mupatay og gagaw sa lawas. Ang kanindot kung naatay D3Bio nga ginainom, kung naatay mga bacterial infection sa lawas. Sa mapananglit, kung naatay UTI. Lokon sa may herbal nga pwedeng imnon sa UTI. Lokon sa may mayong imnon nga herbal nga makatabang sa ulcer. Kikaning ulcer mga higala, ang reason ani is kagaw. Kanang gitawag nga H. pylori bacteria. Kung sa may atong imnon nga herbal nga mupatay og kagaw, mupatay og H. pylori nga bakterya. Dok, na ako'y problema sa ako ang atay, na ako'y hepatitis. Ang hepatitis, ang reason, ang causes ani is virus. Noon sa may angayan na itong imnon, na herbal na, nga makatabang dayon sa itong mga sakit sama aning atong dimension karon. Ayaw kalimot nga ang D3Bio na ani siya'y virgin coconut oil. Kung nakahinumdo mo mga higala sa may aging mga pipila ka mga tuig during sa pandemya, ang Department of Science and Technology naghatag og information regarding nga makuha nato sa pag-inom sa virgin coconut oil.
4: D3Bio.
8: Ako pa rin po, maradado ka ba ko atong ikat sa hospital, ikalit na magsakit ang iyang kilit, iyang tiyan, na yun. Pagpasigap na mo din, ang iyang doktor nag-ingon nga dapat po na-operahan siya kaya na daw siya patutak. Nung pagpapit at nung natarget na dahil iyang opera, parang na mo ito akong bana, pero naluya man ako siya dito sa hospital, o ito nga, ang muna, ayun na lang sa doktor, mo na lang siya ipagawa.
9: Pag-inom sa D3Bio sa imong bana, nung detect sa panit, kumusahon sa resulta.
8: Okay siya, kaya naluya sa Ginoo.
4: D3Bio, mabibili sa mga butika.
3: Remember nga ang D3Bio, ang pinaka main ingredients aning D3Bio na to is kaning virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil manggod mga higala na amanggoli siya ay medium chain triglycerides. Gikan kanisa lubi. Cold compressed siya pagka-process, wala gid sa ni agis init nga proseso. Ang D3Bio na ani siya'y monolaurin. Ang monolaurin usa kini sa antioxidants nga naay capacity nga mupatay og bacteria og virus atong lawas. Kung kita nangita og herbal nga may capacity nga mupatay og bacteria og virus, well, ang right choice nato nga herbal nga pwede natong mapalit sa butika is kaning D3Bio. Sa may mga high blood og may mga diabetes, may heart disease, taas ang cholesterol, taas ang creatinine, taas ang SGPT, taas ang triglycerides, may problema sa komplikasyon sa diabetes, you know ang pag-inom sa D3Bio dakong tabang. Kay ang monolaurin, ang lauric acid, ang caprylic acid, puro kini nga mga ingredients nga naa sa virgin coconut oil. nga naa sa D3 Bio nga dakong tabang mga higala nga mopaubos sa cholesterol levels sa tung lawas, mopaubos sa triglycerides levels sa tung lawas, mopaubos sa SGPT sa tung atay, o mopaubos sa creatinine levels sa tung kidney. Dakong tabang kini nga klase sa herbal supplements nga naa karon sa mga butika. Usbon nako, ayaw kalimot sa pag-inom sa D3 Bio kada adlaw.
4: Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: DTX 500
3: Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Muni pangontra nato sa may high blood, pangontra nato ni siya sa may mga diabetes. Tungod kay ang mga naguna nga mga sakit karon nga naa karon sa tuang katilingban kaning high blood o kaning gitawag nga diabetes, sakit kini mga higala nga posible nga mo grabe og mo cause kini kadautan, gani mo sangko kini sa kapahulayan. Ay galimot sa pagginom sa pinakataas o antioxidants nga herbal supplements, herbal ha, nga naa sa mga butika. DTX 500, i-partner ninyo na sa pag-inom sa Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang high blood, muubos o dako kayo siya agkatabang aron nga makalikay ta sa pagbaton ng stroke. Tungod kay kaning high blood ta, pwede tang ma-stroke. At the same time, kung diabetic ko ta, pwede tang maka-stroke o mag-cause kini komplikasyon sa kasing-kasing. Gani, dagan, ang bisan pa man ang katong may mga medication maintenance sa kadugay nga wag yapon gitaganog bang dagad ang kahimsog sa panglawas tungod kay gasalig lang ta sa atong mga medication og tambal isang ko gihapon sa pagka-stroke gani misang ko pagyod mga higala sa pagbaton og mga komplikasyon. Ay galimot sa pag-inom sa DTX 500 kauban ng Mighty C, ang alkaline based ka vitamin C. Ang DTX 500 na ani say ampalaya, muni pinakapatsadang kaayo nga herbal nga ingredients nga atong gisagol sa DTX 500 kauban ang disugard sugar cane extract, kadtong pinakapait nga parte sa panit sa tubo nga naay 1.3 million orak value sa iyahang antioxidants. Remember, pag ang tao taas og antioxidants bisan pa man kung naatay high blood, naatay diabetes, layo kita nga madaot ang atong mga organo. Number one, ang atong mga ugat mangbuto kana, ang atong ugat magbara kana mga cholesterol, magcause kana og manang oxidation or oxidative stress, muhinong dali nga magcause og aneurysm, magcause og ballooning, plaque sa mga ugat, sa brain, na kung walay swerte kung may high blood ta, kung kita atakihon, pwede ka nang mabuto, kung saan ko mga higala sa pagbato ng ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Ayaw hulata nga imong lawas magka-stroke. Kung naatay high blood, inom na sa DTX 500, inom na sa Mighty C para ligon, himsog ang atong mga ugat, layo ang atong mga organo, gikan sa kadautan, na makuha na to usab sa mga chemicalized na mga medication ng atong ginainom. Ay galimot, dapat naagay pampakalas, pampawala, pampatanggal sa mga chemicals nga gasulod sa tuang lawas. Kay makadaot ka na sa kidney, na long run, makadaot ka na sa atay, kinahanglan na atay sustansya nga para sa atay, para sa kidney, para sa mga organo. Niyan na, sulbad na kanunay ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C.
4: DTX 500!
0: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500!
11: Dinis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: May mga high blood, may mga bukol, gangulngol dira. DTX 500 ang atong sulbad ana. Then Mighty C. Mighty C, importante ha ang Mighty C. Magkaedad na na. Dapat natay vitamin C. Ligo na itong bukog. Kung mga pita, DTX Coffee Mix kana lami no humot no dili tabang sakto ra dili pud tamis oh. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa kadaanlaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa D3 Bio kadaanlaw. Ngayon, usa sa mga atong mahinabi nga sa adlaw-adlaw nga gainom sa D3 Bio. Natabangan siya sa iyahang sakit, fatty liver. And of course, ang kanindot mga higala kay ang iyahang husband, natabangan usab. May bato sa abdo, natabangan usab sa pag-inom sa D3 Bio. Ma'am, unsay ngalan na ito, ma'am? Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 Bio, D3 500?

0: Ah, may gaino mo ka kita ex-coffee mix.
1: Ah.
0: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
1: Okay, may gin siya. Wala na ko'y ibati ka ron. Pero, isa, wala na ko'y ibati, pero nag-maintenance lang ko. So, lang ito nga mo inong gani. Mga nga, ganaan ka, ikaw mo inong, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
0: Ma, wala ila, hindi rin gatumbar, hindi rin og, di free bike, di take 7 sa membro sa mga bilang. Ikaw ra?
1: Ah, mong parin po. Bago po akong laban sa iya, ah. Murad natok na ba ako atong gigan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa ko andyan na hospital siya kay ikalit na magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon po po nga ipa-check up na mo siya. Pagpa-check na mo diri, kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat po na-operahan siya kay na daw siya bato sa akto.
0: Oo, then?
1: Dayon, po po nga, ipa-admit na mo siya nga. Pagpa-admit at to, natarget na dayon itong nga kuan ka nung na ang iyang opera. Pero na mo sa akong bana, pero naluya man ako siya dito sa hospital. Oto nga, amo na, ayun na lang sa doktor. Sadili pa ang target niya nga,
0: pressure. Opera,
1: amo na lang siyang ipagawa.
0: Pag-inom sa D3 bio sa imong bana, o D3 sa bandit, kumusta on sa resulta?
1: Okay siya, ay sir. Talo isa Ginoo. Naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, nagyawas na mo sa ikan sa hospital sa Mayo.
0: Then?
1: So yung kahantod karong mga bulan na talo isa Ginoo, maayon na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko, yun na talagtik niya,
0: ni mo, ma'am? Ayaw galimod sa pag-inom sa epektibo garantisado nga herbal supplements karon nga naas mga butika D3 Bio. Pag matas buntag, nakainom na tag D3 Bio, then nakainom na taog DTX Coffee Mix. Speaking of DTX Coffee Mix, kay daga na kunta na doc, DTX Coffee Mix, gapangaslo mra ba akong tiyan? Pwede ra ko ana? Doc, may high blood ko, may diabetes ko, pwede ra ba ko anang DTX Coffee Mix? Ang DTX Coffee Mix na ay duha ka variant, na ay duha ka klase, pwede tang kagamit higala atong DTX Coffee Mix or either katong DTX Premium Coffee Mix. Kay may mga sugar blocker na. So, safety ni siya sa mga diabetes at the same time sa may mga high blood. Kat kay may stevia man to. Ang kanindot kay na ato siya ay Ganoderma. Ang Ganoderma, muna siya gitawag of the herbs of immortality. Imported ka na nga ingredients nga gikan sa Cambodia. Nya ang antioxidants nga na aning Ganoderma, ganaa sa DTX Premium Coffee Mix. Naani siya ay ergotionin. Ang nakanindot aning ergotionin sa tanan nga mga antioxidants nga musulod sa atong lawas nga gikan sa pagkaon. Muni siya ay antioxidants nga pinakadugay magpundo sa lawas. Nya muni siya ay antioxidants nga ga-recycle sa tanang mga antioxidants nga gasulod sa lawas. So we all know nga kaning cancer, kaning atong mga sakit o balatian karon, kaning atong mga organo, nga nung madaot kaning atong mga organs, tungod ni sa atong mga gikaon, ginainom, nga gakos o oxidative stress, nga gakos o kadautan sa atuang mga selula. Ayaw kalimot nga kining tanan, makuha na to sa pag-inom sa atuang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX 500! Ang DTX 500!
0: And of course, ato sang paminawon ning mga pipila ka mga natabangan sa pag-inom usab sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa
5: naayo na ako.
2: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit ilihok. Pagkadungog nako sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
8: Pabali sa mga butika.
0: Let's talk about Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C, tested and proven nan siya. Kung asadik ka, ang Mighty C nga vitamin C ang angayan para nimo. Kay kasagaran gyud na ako ang malunggan dok, pangasalo mga kuntian, kung mainom ko vitamin C. Unsa may akong angay nga imnon. Well, kung mga sulong imuhang tiyan, hapdos imuhang tiyan, kung mainom kag vitamin C, pag-inom na lang og mighty C. Kung mainom kag vitamin C, wala kaangay. Ang alkaline-based nga vitamin C sa maaning mighty C, dakuntabang. Kay kung acidic ka, ang imuhang stomach, dilig na magkosog upset. Di lamang hapdos. Ang kanindot lang pud ko na atay vitamin C sa lawas. Sa panahon sa COVID bitaw, halos hotdo naman na to ang vitamin C sa mga butika. Nakita nga ang vitamin C very effective to fight against bacteria and viruses. And ang vitamin C is very effective for strengthening our immune system. Muna sa gitawag ng mga supportive care. Ang vitamin C hinumduman na to, bilong na siya sa antioxidants. Ang vitamin C, gitawag na siya the healing nutrient. Muna ayaw gilin yung imis, kumahimo lang kung naanatay sakit ron, naanatay balatian. Ang paginom sa mighty C kada adlaw, bisag once a day lang, dako na nagtabang. Sa mga may edad, labing gikinahanglan ang pag-inom sa vitamin C. Labing na kung naanatay mga sakit ng balatian. Kay ang vitamin C, gatabang ka na to nga makarecover tagikan sa to mga sakit ng balatian. Mas dali ang recovery kung naatay vitamin C, kung naatay mighty C kada adlaw. Ang mighty C, mga higala, dako ning tabang, dili lang sa pagpaligon sa tong immune system. Ang mighty C, dakong tabang usab sa pagpatinaw sa tong mata. Makapugong usab ang mighty C sa komplikasyon sa sakit sa diabetes, nga gakos o kadautan sa tong mata. Ang gitawag nga diabetic retinopathy. Ang mighty C usab da kung tabang sa paglikay ka nato nga dili daling muhumok ang ato ang mga bukog sa ato mga senior citizen. Ang osteoporosis usa sa mga sakit karon sa mga may edad. Dali kaayong ma-fracture, daling mabali, huyang, hinay na ang tuhod, sakit na. Ang vitamin C da kung tabang aron nga ang collagen production sa atong lawas kanun lang ma-stimulate nga may gapaligon sa atong mga bukog. Ayaw kalimot nga ang vitamin C usab labing gikinahanglan nga klase sa vitamins para sa iron absorption sa lawas. Ang iron dili maabsorb sa lawas kung magkulang taog vitamin C. Ang atong mga ugat, dali kaayong muhuyang, dali kang mangbuto, dali kaayong magbara ang kolesterol kung ang ato ang vitamin C level sa lawas gaubos. Remember, ang atong lawas dili makaproduce og kaugalingon nga vitamin C. Ang atong lawas gasalig lamang sa vitamin C nga makuha nato sa atong ginakaon. Nya ang kaning vitamin C makuha lang nato sa mga gulay o prutas. Kung dili ta hingaon og gulay o prutas, nan gakulang yung daog vitamin C, and that is the reason nga nung daghanta sakit o balatian. Ayaw kalimot, best recommended kadaadlaw ang pag-inom sa mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
6: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto, bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Ang nondan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay, di mayong panahon karon. Nagsakit yun mo. Sundo ka ganin ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune booster, mighty C.
2: Magbibilis sa mga butika.
0: Now, let's talk about menopause. Kay kanigong pag-menopause, mga mamis na ito maka-experience ani. Then, sa pag-menopause, na ay mga batsagon ang mga mamis na something maghahatag kahasol. Mamis, kinahanglan kami inom og vitamin D. Oh, naanan eh. Uy, apilindi ay ang vitamin D sa recommended nga inon nga supplement sa mga gaminopause. Ayaw kalimot sa paghinomdom dayon sa D3Bio. Ha? Kung ugaling man, may mga cases man gina, dali na ito ma-appreciate mga ka-D3Bio ang importante sa vitamin D during sa pag-menopause. Naaram man dahil nili ay, wala may kambalas menopause na, may kambalas menopause. Wala man. Ang kinahanglan ana, supplements sa regyon. Malanggin ko na ako nga, kaning vitamin D, ma-appreciate na ito ni during menopause. Kaya, kanang inyong kulba, kulba ninyo, insomnia ninyo. Kasagaran na ano, pag mag-menopause, may insomnia, hindi ko katulog dok. Mag-kulba ko, hindi ko katulog dok. Dira ninyo ma-appreciate ang kamaayo sa pag-inom sa D3Bio. Imlin nyo nag D3Bio. I-try, stingan ta rin. Ang akong hangi o lang, tistingin ninyo pag-inom sa D3Bio. D3Bio na ha!
8: D3Bio! Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio!
0: Ang D3Bio, ang kanindot ani kay na'y vitamin D nga recommended sa mga gaminopause. Gawas niya na ang D3Bio na ay virgin coconut oil, makapaus-us po na sa kolesterol. Kaya kasagaran ako manotis bitaw kung mag-menopause na ang babae, musaka po ang blood pressure. Ang kasing-kasing maproblema po. Nga, the more po nga magka-UTI ang babae. kung magminopos kay na ay dryness nga kakahitabo. Ang kanindot lang sa D3 bio na anay vitamin D nga importante sa babae during menopause. Number one, gina nga recommended vitamin D. Kaduha, ang D3 bio, kung D3 bio ang atong imnon, kung gamino posta, kinaantay ginabatyag nga di na tumasabdan. Kulba ta, init atong lawas, magka-UTI ta. Ang D3 bio na ay virgin coconut oil nga antibacteria. Di may herbal ka na, may pang menopause na ka, may pang kagaw pagyugga, may pang bacteria pagyugga.
9: D3 Bio. Answer din niya, sir. Diri sa Barangay Miputak, Dipolog City. Nagainom ko D3 Bio capsule. Almost 3 months na ko wala gimens. O, na-alarm ko kay medyo chubby mangu ko nga pagkababayin. Akong gi-try ang D3 Bio capsule. Pagka Monday, July 3, nagka-mens na. For almost 3 months, o sahay 2 months, anak. Medyo ko nang itom-itom siya. Agisiguro sa kadugay. Answer din niya, Barangay Miputak, Dipolog City.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
0: Ayaw kalimutan ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape. Lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimut nga, kaning atong DTX Coffee Mix na ani sa Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang Ampalaya blood purifier. Mana, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na to kadaan law. Anyways, ga coffee man ta. Ganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa bunta na ka DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya gutom kutoy pag dimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang ako, makasudong yun ko sa kong lula sa una. Ay, hindi naman ano to sa pag-inom sa kapis, doktor. Kay, kuan man to? Palpitate man to? Mukulba man to? Mukurog man to? Taas ang uric acid. Hindi naman to? Maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mag tambal. Mang hapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, hindi naman ko inom ang kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang itong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan. Na. DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Anyways, anita ron sa paghatag o pagtagad sa problema sa stroke. Kinsa itong mga na-stroke dira, attention, tagaanta nagbagtagad din yung mga problema, nag-paralyze. Ang stroke na ay gitawag ng ischemic stroke. Kanabitong mga half body na to ma-paralyze. Ischemic stroke ang tawag ana. Na ay gitawag ng hemorrhagic stroke, possible. Kanto ning mga nagrabihan yun nga ng buto ang ugat, nagkosog hemorrhage, nagkosog bleed, bleeding, grabe nga bleeding sa brain. Yeah, possible ani magdiritso magka-cardiac arrest. Unconscious ang pasyente. Possible nga pag makita sa CT scan, imunin mga tao nga kinahanglan ng urgent nga operation tungkol sa fatal nga bleeding nga nahitabo sa brain. So, pwedeng sangkuan na siya sa mga taong may high blood, the same sa may mga diabetes. So, sa mga may high blood, attention. Sa may mga sakit na nga paralyzed, members, family, attention. Pero kung naa kay medication ron, then gina-prioritize na to ang sustansya sa lawas. O naatay vitamin C, naatay mighty C nga ginainom kada adlaw. At the same time, kung dilita hilig kaon ng mga pagkaon nga healthy prutas, naamantay DTX 500. Kay kaning DTX 500 na to ang antioxidant sa ni. Kumbaga, mura kagakaon ani og sinako nga gulay prutas. Oh, tinuon na. Kay taas kay antioxidants ang DTX 500. Gawas ni ana, herbal siya, taas siya og sustansya, nutrients, makatabang pagyod sa mga may sakit sa diabetes. Munit mga antibukol-bukol na to, ha? Nguta na, dok, para bukol. Kulbuk ba? Kanang ngul-ngul bitaw kay dok? O, sa susub. Ah, i-DTX 700 na og mighty C. Nas mga butika at pharmacy. sa mga na-paralyze dira, take note ni siya. Kung dili mo kapailom sa inyong kaugalingon, pwede mong atakihon. Ikaduha, ikatulo. Okay, maglagot naman mo. Di, watay paingnan. May sakit ka nga, ma-paralyze ka, di ka magkalakaw. Struggle na eh. Guol ka na, di ka katulog na. Gumbahin mo ang uman na, gahilak sa tago. Okay, hopeless ang uman. Di na ko ka trabaho, di na ko ka buhat sa akong bulato normally. Ay kalimot, a merry heart doeth like a good medicine. But a broken spirit dryeth the bone. Di man-an ginato na. May mga na-paralyze pa dira, members pamilya, manggahi ng ugat. Then dapat i-rehab yun na. Kung mahimo, ilihok-lihok. Kung dili malihok sa pasyente, kaya na stroke lagi, kita, members pamilya, kita yung mulihok sa kamot mo. Isa mo, stretch out sa kamot. Sa tiil, stretch out po na to. Iisa na to. Kung dili kayo sa pasyente, istoryahon yun ang pasyente nga ilihok. Sugoon ng huna-huna. Kaya nahita mo manggun sa pagka-stroke, ang brain good nakalimot sa buluhaton sa iyang pikas nga bahin sa lawas. Kung ang too nga bahin sa brain maay blood clots, ang wala nga bahin sa lawas ang apiktado. Kaya cross na siya. Kung ang wala nga bahin sa brain sa tuang utok ang apiktado, ang too nga bahin sa tuang lawas ang affected. Kaya cross na sila. Karon, importante nga sugoon. Sugoon ang guna to. Bisag dili na to kaya, sugoon na tong atuang kamot nga mulihog. Manotice ninyo ang circulation sa blood kung naakay sakto lang vitamins sa suplemento. Walang kita recommend gitag vitamin C sa mga na-stroke na alantay maayong pampabuhi sa mga ugat. Manotice na to, pipila ka mga bulan or adlaw, sa sige medication inom, healthy diet, kanang pagkamalipayon. Malipayon ta, dilita irritable, mapailubon ta ha. Kaniha, take note niya, tips niya sa mga masakiton. Unless nga dilita makapailob, dili na tumadawat ang kahimtang sa tuang sakit o balatian, dugay tang maayo. Pero kung dawaton ta na, nga muna ginirealidad, nagsakit na ko, naparalyze na ko, may diferensya, dali tang magka-recover. Accept the reality. Move on. Ayog sige kagool, kaya ka nang imong kagool, di ba ninyo na, the more mo mag-gool, the more mo nga dili kalakaw, the more nga waluya inyong lawas. Di ba nigin na ninyo, paralyze na ka, yung sige kang kagool. Di ba ninyo, maminod na rin inyo ang kamot, yung tiil, wa na'y kusog, imis na na'y kusog. Anyway, sa tong oras, limitado mo sa ibabay kung mapon mag-uban-uban kaya punta. Ay galimot ang mga kaditri bayo, Doc Hans Lim na lang nagka-uban sa programang kasayuran sa maing panglawas. Tara mga kaditri bayo, add to na ta.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
0: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo mo na sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
2: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
13: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Asal rikas.
13: Epic tipo.
12: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Wow!
11: Mighty Zinc, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty Zinc!
15: Sani aging tuig, kini ang atong mga nabati.
16: Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuho. At yung iba, guni-guni lang. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsan nyo lang ang pera.
15: Karon sa ikalima nga State of the Nation Address. Unsa nasab kaha ang atong dapat nga masayran sa mga dagkong isyu sa atong nasod? Ekonomiya, agrikultura, panglawas, edukasyon, turismo, employment, ug uban pa. SONA 2026 ni President Ferdinand Marcos Jr. July 27, 2026. Mabati sa Magnum Radio, www.magnum999.com, ug makita sa Magnum Live. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
17: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabahal sa mga butika.
21: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
22: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
23: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
25: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butik.
27: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
28: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras, alas sa 10:45.
0: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:46. Migala, ¿cómo está? May ngutong atanan. Welcome para kuban din sa atong tulumanan ng inyong tulumanon. Ang ato may galang Magnum in action.
0: Magnum
1: karon lang may galang ito karon nga Lunes. O katapusang simana may galang karon sa bulan sa Hulyo. Pizza 27 may galang sa bulan sa Hulyo tuwing 2026.
0: Magnum in action.
1: Goodbye bulan sa Hulyo. O ano may galang katapusang simana may galang sa Hulyo. No? Itong biyaan na may galang kining simana.
0: Magnum in action.
1: Kaya ito na may galang sugaton may galang ang bulan sa Agosto. Ang bulan may galang daghang ka-excited may galang tungkol kay ang bulan sa Agosto. Mamani, ang adlaw may galang ang bulan sa may galang mag-fiesta may galang Cagayan de Oro.
0: Magnum
1: Diva Senyor, San Agustin, advance. Happy Fiesta, Cagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: Sa atong bragong, may galang din sa atong tulong, may galang. Kumusta, kumusta, may gantong kaintanan. Mga nauta, may galang anamo sa mga panglawas. Silabi na sa atong mga kaiksunan, nga kanunay kasunod din sa atong tulong manon.
0: Magnum in action.
1: Maingot to, labi na may gala sa itong mga kaigsunan, labi na niya itong may gala na kapabot yun sa itong programa. Maingot to ngayon tanan.
0: Magnum in action!
1: Masarap ito magpanaan sa may gala, ito kalimta, kanunay ang itong mga pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat ginoong Jesus Cristo, salamat Diyos Amahan, Anak Diyos Espiritu Santo. Sa maghihata ka namo ng laing adlaw, sa pagkatod ka namo ginoon nining laing katuhon. Salamat ginoon sa laing kinabuhi ng maghihata ka namo ginoon sa mong manal sa kinabuhi. Kami kanunay mag-aampong aunta sa tanang panahon. Imusap kami ginoon tanga bantayan. Iway kami ginoon sa resglasya, katalagman, labina sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan. Iway kami ginoon batok sa mga dautan sa mong palibot labina. Mag-aampo kami ginoon aunta. Imo kami nga kanunay ng alalayan batok labina sa mga dilimayong mga tilimadon sa among palibot. Ginoo, salamat sa mga grasya nga maghihatag kanamo, labi na sa matagadlaw nga tanang kami magampo kanunay. Ngayon ta sa tanang panahon ay may bubong grasya din kanamo, ingon la labi na nito nga to sa mga nagalisurin taon sa kanapinan. Amo sa pagkanya kanimo ginoo, ngayon ta imong ihatag ang paragiusa, kalinaw, o ang pagsinabdanay sa katawan sa Pilipinas, o ang kalinaw ginoo sa tibuok kalibutan. Ikaw lamang ginoo ang nasayon din tanan, o kami magampo ngayon ta. Ang katarong mo ay kanunay magpatigbabaw batok sa mga dautan sa mong palibot. Ikapag inusap kami, magsukuga mong kalawasan, palayo kami ginoon sa mga balatian, labaos na nan, sa mga nagmakasakiton nga nakaroon sa nagaliang tamulanan. Ikapag ginoon sila, ayawain taon sila, ginoon sila mga balatian. Sa ilawasap kami ginoon Jesus, sa mong mga salangan ay muna kanimo, ingumang kami alam sa lungatos mga kasalakan namo, kinintanan mong ipangayapin kang Kristo mong bugtong anak, buhing nagari, hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Maingot to sa itong mga kaigsunan sa tanan.
0: In action.
1: Maingot to, labi na may gala sa itong mga kaigsunan nga nakakaroon sa tagsatag sa may gala ka mga panimalay.
0: Magnum in action.
1: Maingot to, labi na sa itong labi na may gala sa itong mga kaigsunan na si Kabir Kanuhan. Maingot to, sa Mercados Cogon, Carmen Puerto Agurag Bulwa, sa tanan mga Mercado may gala. Maingot to kayong tanan.
0: Magnum
1: in action. Labi na sa mga vendors may gala nga muragi, hubag-hubagan may gala ang ilang mga agtang sa kahadlok may gala. Tungkol lagi yan yung mga marites o gachismis may gala nga ang merkado ko no, i-privatize may gala ang pagdumala.
0: Magnum in action.
1: O sana katawa mo dumala may gala. O so inana ang mga marites karon ha, marites ang sani. O niya muna itong gusto i-klaro may gala ang sani nga klases marites ha, kaya nigawa sa mabuk karon. O niya nga talanta may gala nga itong mga vendors.
0: Magnum in action.
1: Pero mato pa nila, magkinaunsang kalibutan, di ikin sila musugot may gala, bahalag may galag mga puto lang liog.
0: Magnum in action.
1: O so, kaninga marites may gala, pero marites pa man eh, ato sa nang iklaro kay mamaya itong naisgutan may gala, nga doon ay plano, kaya doon ako na intrisado, nga negosyante may gala, nga siya rin mo abang tanan, siya rin magpaabang sa mga vendors, ay naunsa na bang kalibutan eh.
0: Magnum in action.
1: Diba? So, kana ba mag ripiripiron ko nila para makarason mga eksoon. Ang pangutahan na kinsa ba utok ka ni may gala kung kaning atong marites nga nahipos, tinood ba ni kinsa ba utok ka ni nga lugar naghimo ani? Uy, bantay ninyo, kwarta biya na siya. Kwarta ni, uy, kwarta ka ni.
0: Magnum in action.
1: Kwarta ni mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Ay, kung ikaw maning kamot, unya, muni ang inyo na yung kinidin may gala, inyong ibutang diya, kunuhay, magpliti-pliti diya, siya mag-abang. Dito rin may gala, paabangan po niya sa mga murag style ba, negosyo ba? So na niya, ako'y abang niya, ako ni paabangan talan. Inana may galang may tabo sa marites mga eksoon.
0: Magnum in action!
1: Amo na may gala karon medyo ipangkulbaan sila, pero batol pa nila, magkinaunsang kalibutan, di ikin sila musugot. Bahala ko na may galang mga tulog sa astungas dalan.
0: Magnum in action!
1: Kini nga marites may gala, pero ato pang klaruhon kini yung sani kay mumay ng gawas may gala nga istorya karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Natala mga namina, may gala sa atong asinta ka barangay, may gusto ka entaran. Magno. Sa las barangay San Simon, may gala, People's League, pagayang may gala, karong adlaw, bibo kay may gala, ang ato mga katibarangay sa San Simon, sa People's League, may gala, karong adlaw, uban sa atong mayor, sa nakbayan.
0: Magno, in action.
1: May gusto sa bilabi na may gala sa atong mga membros kapulisan, kasundaluhan, mga BGMP, BFI Protection, may gusto ninyo.
0: Magno, in action.
1: Ito maglanga may gala, nagulang mga luwas sa mga balita may gala, dinita may gala, karoon sa atong balitang lokal.
0: Magnum,
1: o sabay good news may gala, Diyos, ang good news may gala, gingon may gala, karong hapon ang sunas presidente. Good news na kay at least ang atong presidente may gala, mag-report siya may soon, unsay nahimo niya, sulod sa katuig, sukan niya itong mahiya naman kayo, mga wawart, mahiya naman kayo, di ba? Mamantosaw na may gala, nga medyo nakapaukang sa mga tao, mahiya naman kayo. Maulaw naman, ma'am, maulaw sa mo.
0: Magnum,
1: may gala ng flood control, may gala nga dito ng gawas, may gala, grabe ng binuang, sumahiya naman kayo. So ang good news, may gala, karong hapon, ang munang suna, kalimang nga suna, sa ato may gala ng Presidente sa Pilipinas, mga Ikson.
0: Magnum, in action.
1: So muna, may gala, talanta kung sabay, unod, may gala sa iyang suna o niya, kaya usagin katangan sa mga tao, mahiya naman kayo.
0: Magnum, in action.
1: Oh, so ang bad news, may gala, sugudugma, gingon may gala, musaka na ang laing another round of increase, may gala sa presyo, may gala sa lana, sa 11 na dinisato sa nasun sa Pilipinas.
0: In action.
1: Muna itong gingon nga, hugot bakos lang mga sano. Hugot bakos lang kay kalisod, may gala, grabe ang atong panahon, naglisod, may gala, karong panahon na. Oh, so nagsamot kalisod, may gala, atong panahon, sa mga pobre, may gala, sa mga sapian, away problema, kay burag way picto sa ilana. Pero sa mga pobre, may gala, mahal ang bugas, mahal ang krudo, mahal ang pritihan, tanan, mahal may gala. Mauna nga, ang unang maigo, may gala sa kalisod karon, kini may gala ang mga, kini nga itong mga kabos, may gala sa itong kadaplinan. Labi na sa mga bindros, may gala, munang, unang maigo, mga egzoon.
0: Magnum,
1: muna, may gala ang ato may gala ang gingo, may gala ang bad news.
0: Magnum, in action.
1: Santa may gala, dugang bandios may gala, kagapon, lawa, tulong may gala ka mga tao, patay, human ang bangga may gala, duha ka mga motor. Hindi lagi, di amang kunangin ang sadya sa Las Banso na saan. Pirmi may gala, labi nag Domingo, ka-checkpoint ang mga pulis. Mga tawag ko ng pulis, patingala ka pag-agin mo, uy, kadagan mas pulis. Tungol may gala sa kadagan sa pulis, mga eksoon, mana may gala ang usa ka butang, dili kadagan, dahil mga ka-checkpoint, pakita ni mo, patingala sa mga nga motor kadaghan magkana ng linya uy mga sakyanan kana may gala indikasyon na nga kana mga motor nga naghunong diha nga wa mo lahos mga tawara ko ng pulis may gala kay sikat kay sila kay tungod sa ilang pagtindog-tindog diha wal nagangay may gala tuas unahan no wa mo larga nagbabot may gala karon sa mga eksoon mawala og manglaya sa mga pulis nga nas tungas dalan nag checkpoint inana di ba na kana may gala makita nimo nga daghang ang linya diha. Simple rin na may gala ang rason na nga nung galing niya sila. Una, walay registro. Kung na registro, expired. Ikadua, na registro. Walay lisensya. Kung namang lisensya, expired. Madlog mo lang si Tahon. Di ba, pero dili makaya na sa polis may gala. Si Tahon, daghang kayo mo diya. Sa may mahimos polis diya. LTO noon, kadlukan ninyo. Kaya pagtanaw diya, may gala nga, oy, sumani, di ba? Ang polis may gala, igula na magtanaw, sumaka, kadudahan. Pero kanang mga nahunong may gala, kikan ka dito sa Balingasag, pareho ka sudad, kikan po ka sa saan, pasulong ka sa Balingasag. Makita niyo pila kasos, daghana kikay mga manghunong, mga sakyanan ka na, nagpasabot nga doon ay walay mga lisensya, walay rehistro, walay helmet, muna nga diha ka may gala, gakuan sila, kanang manghunong mga ison.
0: In action!
1: Muna kagapo ng adlaw, bangga may gala, duha kabok, tulo may gala, itang patay mga ison. Sila ang pinakabaldiyos kayo. Ini na migala muna itong tagas pagtagal sa dita maglanga migala na gulang mga sa mga balita migala na ito sa itong balita ng lokal. Ngayon migala sa balita ng lokal, daga mga kagayanon migala nga gusto nga gusto migala matod pa nga unta masikop na ang mga kurakot migala sa gobyerno.
0: Magnum, in action!
1: Muna may lang gustong mabati migala sa diasa migala sa suna sa itong presidente. Pero ambot namay na nga priso sila ni Kuanman, si Marculita Manok si Jinggoy. Ang uban may galang mga hustler may gala, wow, padayon mo may galang gawas doon karong panahon na.
0: Magnum, in action.
1: Ang manay ko sa mga tao, ngayon madungog nila sa presidente, doon na ganyan may gala, mga nagsugyot may gala, anong mutuos sa presidente sa Pilipinas, mga gala karong hapon, dapat may gala kuno, maiyang ipasalig, ha, mo niya, ipasalig mga eksoon, nga iyang i-freeze may gala ang tanan ng mga assets sa mga involved sa corruption sa Pilipinas.
0: Magnum,
1: kung mahimo na niya na iyang ipa-freeze may gala, ang iyang i-hold may gala ang tanan ng mga kabtangan sa mga kinibang kurakot sa Pilipinas, kana may gala murag mutuon tao ni ana kung iyan ang announce o mutuon tao seryoso siya. Himo ba number one issue corruption? Ikaduha, gahat mo turba may gala iyang i-announce sa itong presidente ang on-the-spot may gala nga mando sa pagsiko may gala ni Congressman Romualdez may gala kinsa di man ka, ang presidente di man ka siya utok. So si Martin Romualdez may gala may gidudahan nga utok.
0: Magnum in action.
1: Ang ato presidente, gignambiya nga si utok may gala, kunin mo paminahon may gala ang pamayag ni Saldico. Nakadili man siya, siya manggani ko naman ito pa ni Claire Castro, si Bongbong Marcos manggani ko naman mo'y nagpa-lugar, nagpa-imbestigar rin nga nasangpit nga korupsyon. So, but pa sa but, nga ang utok ani, si Martin Romualdez, na mo nilang gusto nga imando may gala sa atong presidente, ang on-the-spot may gala, nga pagsikop may gala ni Congressman Romualdez. Kana, kung may tabo na, mutuo sila may gala sa atong presidente sa Pilipinas, nga seryoso siya, batok may gala sa korupsyon.
0: Magnum!
1: Atanahan na lang na. Sa darugang balita may gala, gingon, matod pa, mga eskwilahan may gala, buluwa, kaswaga, napil may gala ang puntod. Wala may gala, face-to-face sa klase, tungo sa kabalakan, ito mga nanggawas may gala sa mga social media nga doon lagi mga hangal ba nga I don't know tinuod ba sa nagpagawas may gala nining lugar na sa Facebook nga maghimo sila mga binuang diya may gala sa mga eskwilahan tungod sa katalanta may gala sa mga nagdumala sa eskwilahan wala sa kipa-eskwila wala sa face to face wala sa kaya basic tinuod mga eksoon remember kininoon siya ang tinuod lang mga gala kini mga gang diya mga buang sa eskwilahan dugay naman eh. Dugay na ni may gala na timing lang ang pinakadako ng mga hinanga katong dito sa kuano. Dito may gala sa Tacloban, mamantoy pinakadako. Pero kung binuwang may gala, bugoy yung mga gang may gala sa eskwilahan, dugay na kayo ni mga isyong nag-eskwila ta sa ano sa City Central. Hangto nag-eskwila ta sa Mogs may gala. In fact, may gala, bukol ni may gala akong tangkugo may isyong kay kisumbag ko na sa Mogs. Pagka first year high school may gala na ako niya.
0: Magnum in action!
1: Nabunyagan na may gala, kaya nakamambuang niya. Doon na pagani. Yeah, my God, din lang kumagkwana, doon ay buwang-buwang may gala nga karon, manghilo tayo na. Oh, so si Jojo may gala, din lang kumagpinsyon sa plido. Musulot sa eskwilan, magdalag sundang. Isog kayo, doon na patay kaoban niya may gala nga lugar kay Maeto Manumbag, may managang. Dito sa gawas may gala, kay na may mga bugoy lagi, kanang dito, dito sa gidungga may gala sa gawas. Dunggab sa may gala, paggawas sa Mogs. Kaya katong mga question, tirigapon to may gala, ang uban mga standby niya, ilang mga amigo estudyante, isog man to. O so, si Cesar, Cesar na itong alan. Paggawas may gala na dito sa Mogs, sa Tinggawas, dito kitagbo sa Skutsilyo, pero may baluman mga mot, di iyang nasagang may gala. Ang nasangpit nga dunggab, although napingsan siya, pero dito latabasan may gala ang tao nga nagdunggab, kitabangan sa may gala, pero wala siya maon sa kay may baluma sa may gala, managang siyang kagalingon.
0: Magnum in action!
1: Subot pa sabot may gala, kanang gingon nga mga sama niya na, actually dugay na na. Diba? Doon ay smokes may gala, doon ay mangani may gala, mismo niya, doon ay kanabang dako may gala sa cut, si E.T. niya, gipusil mangani. O, katong kernel may gala, retired kernel sa una. Diyan nahaan gin may gala, gipusil. Diyan sa gawa sa sports center. Doon na sa may gala, babae may gala, nga nakita niya, ang gay lugos gipatay may gala sulod sa Pilay Sports Center kana to muna sa among panahon kana to so kana mga susama niya na may gala nga mga bugoy mga gang may gala dugay na kay na ya kana sila di man manulog na sila may gala sa una diaw apil ta sila kaga may gala sa Sports Center kontra may gala dunay ato mga kauban to mga tagab taga Ligaspaka may gala dias Tinaw ay kauban nato to sila dela mga classmate ang atong kontra may gala mga taga Del Pilar o taga Del Pilar may suon kay dili kontrato kung dili mo to nga nagsulong diyan ya dehaman mi nila kagato nga may gala diya sa uban may gala diya sa sports center
0: magnum in action
1: so kanang mga bugoy may gala gadala oga gadala kutsilyo gadala may gala og sundag dugay na kanadya nagay gadala hat sa may gala kanadto so kanang ang gang may gala kana mo nay paggangon mga igsoon wala pa man kanadto nga mga pisupisbok dito may gala sa una diya gid manulong sila may gala sulod sa eskwelahan o so delikado gyud kayo kay daghang mga bugoy. Unya, mangilkilay diya. Daghang kayo may gala. Muna itong experience may gala din na gawa sa ito ng alimtan may gala. So, kung tanaw ni mo, grabe may gala ang kanito magani, kanito kontra pa may gala ang ang kato, pilgrim kontra. Mogs. Kontra may gala ang COC may gala o Mogs. Pagabot may gala sa Divisoria, diha may gala mag-abot, magbinulala, ala, binatuha, lumbag din na gana, mga eksoon. Mauna mga tinunan kanya ito, ang gabuhato nila may gala, paggawa sa klase, ilagay ng hubuon ang ilang uniforme para din sila ma-identify, ngagikan sila ng eskwilahan, kaya inkwintro-inkwintro man.
0: Magnum in action!
1: O muna may gala, kami ka nga, nagdala kutsilyo, katong isumbag, normal makina nga hitabo. Isos ginoo ko, gana o kana may gala, kapag itabo na sa mga eskwilahan, di ba? Na magana yung sabagana, dala, magdalag pa pusil, may gala muna ang usa, nga dapat tinuton yun, kining mga saman ini, kay badlong ang gid may gala, labi na karon kay kanya ito, mariwana pa man kanya ito, wala pa man ang syabo. Mariwana pa man may gala, karon syabo naman, isog man kayo, kadaot kay kutok. Muna ang pinakahadlok may gala karon. So, karon diya may gala sa Mogs, ano sa Bulwa, Bukaswagan, o punto may gala, ilang eskwilahan diya, sa ilang elementary high school man eh, wala sa may gala, wala sa face-to-face kay basin may gala kato mga nagpagawas may gala diya sa ato mga Facebook basig tinudon mga egsoon kato siya. Di ba kay nahitabo naman na, pero kana mga mahitabo mga may gala, gikulata, murag normal mga na, ay hara na may gala murag na sensitive pag-ayo, niya ito nga nahitabo may gala ang dito sa kluban.
0: Magnum in action!
1: Dapat ito na, school administrator, ilang tanawon nga kisa mga grupo nga gang diya, unya, ilang i-report sa pulis, at toon nga isbalay. At toon ang ginikanan, unya, badlungo na daan nga iundang nyo na inyong mga gang diya, kay diya mo ko na sila mag-recruit may galas, mga kuan, mga eskwilahan. O, di ba? So, as mongs may galas, so, taga-mongs ko taon niya, taghangit na may galang itong mga kuan niyo, mga kaklase, mga schoolmate,

0: Ingon, may igsoon, manghilutay na, kaya buta naman siya. Buta may kala, din lang ko magsaba kisingalan. Mula kaya nakabugoy lagi usahay, gikan sa akuan. Hapit, magkwarto nito may kala, buding ngawin, manlili na, di, naigos pusil may kala yung mata.
1: Magno, in action!
0: Abi niya may kala, uy, tultul ba, kaya tinguli naman. So, tultul po siya nga, kini, ilis na ni, nag-ilis na. Li-ili sa may kala, niya katumbangan ngayang balik-balikan. Abi niya siyang ngit-ngit man, burnout, tingnan na naman to, nakasulod naman to, nga kung galileon. Li-ili sa may kala, ngit-ngit man. Jesus, katuman niya may kala, nay, ang itingala, singit-git, buka naman is pusil, mga ikala.
1: Magnum, in action!
0: Bantayan man! Amutultol ko, job, kinaraho. Singit-git man, sos, kato may ikala, bukas pusil, may gani kay gamay ra nga pistola. Motong buto, buhi may ikala, pero karon manghilote na, mga iksoon.
1: Magnum, in action!
0: Di naman kita, so hilot na lang. Malito, baka na mga sauna. Kanyang to, panahon sa batanon. Pakay ka na mga batanon, may ikala, muna'y delikado, mga aggressive mo na. O muna, may ikala, ka na mga edad, 18-17, agay. Aggressive ka na kay mga Exxon.
1: Magnum, in action!
0: Muna may gala ang lugar atong muna karon no, na nasa mga nanggawa. So, dili, hadlo kay may gala ang atong mga Exxonan kay tiya muna may gala simbakog na agyod. Diba? So, why klase may gala ang ubang may eskulahan tungod mga gala ni ini?
1: Magnum, anay klase,
0: pero dito sila may gala sa kwansa. Wala sa face-to-face may gala. Haron nga pagsiguro kay na yung mga buwang-buwangin may Exxon. Muna ang ilang gilikayan.
1: Magnum, in action!
0: Sa ang darugang balita may gala, gingon, dugang, ruga may gala, balita may gala.
1: Magnum,
0: mga dagong balita gikan sa kaluhan, gingon may gala, kapin 21,000 ka mga pulis, mga eksoon. Gipakatag karon may gala sa dito sa Manila. Besagasa may gala, Samta may gala, Kampoy sa Simbahan may gala sa INC dito sa Quezon. Ay, dito may gala, pila ka batalyon pulis kipadala dito.
1: Magnum,
0: papag-secure ko no, para siguro gapo ng 112 may gala ang anibisaryo nila. Unya karon may gala, grabing pulis nga gipakatag may gala. Siguro aron kung muna mo gawas o ate mo gwadya, bunga na raan. So muna may gala ang naitabo may gala kalabot sa abnini. Tanda may gala, gingon suna ni Presidente Marcos. Karong hapon na may gala. Tagboon sab sa lain-lain mga rally may gala sa kauluhan mga Exxon.
1: Kini
0: gumapatagas, pagtagas, panagkuban, tinisato, nga tulungan itong oras, alas 11:05 na.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver, SGP,

0: PT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
1: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Nagkaroon na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o kaban pang balatian tungkol sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o kaban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Oras, alas 11:09.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
2: Ayan napit na sa tumaragkuban din sa itong tulumanon. At umigalang Magnum in Action. Sa tumaragkuban din sa itong tulumanon itong oras, alas 11, Jess na. Dato umigalang isa itong tagas, pagtagad, may gala, pabuta. Kaya itong tagas, pagtagad, may gala, karunguntuha. Kining may tungod, may gala sa, kini may galang suna sa itong Presidente sa Pilipinas. Now, syempre, nasa, kung ato manabnuman, may gala sa 2025, maunin may gala nga nibuto ng isyo, may gala sa kinibang blood control anomaly. Tungol may kailan itong ingon niya nga mahiya naman kayo. Diba? So mahiya naman kayo. Meaning ang presidente kunuhay, siya may gala, ang nibulgar may gala, sa iya na matikdan nga daghan kay may gala ang mga proyekto nga lugar na humana ang report pero wala diha, ghost project. Kasagara may gala, flood control ilabi na ito sa Bulacan. Namauna may gala nga, muna 1 year karon. 1 year may gala karon. Sa diya may gala nga iyang ibulgar itong mahiya naman kayo. Ug daghan pang uban may gala. Now, siyempre, mahiya naman kayo. Kaysa ba mga priso kani? So, na naman ko rin ang priso. Pestaruanin mo si Claire Castro na naman. Na kato may galang gitudlo ng mga lugar mastermind na baka murang dili magkakakita kanong panahon na. Sige lang. Kaya nga to diya, taga na itong chance sa presidente kung siya i-report niya kay di man matago may gala sa katawhan. Kaya mga tao may gala matampas pinya kanong panahon na. Considering nining atong kahimtang sa gobyerno nga grabe ang corruption, billion o trillions ang corruption may gala. Pero mula gina nga hangtod karon, walay bisan usa may gala nga lugar sakop may gala sa atong lugar administrasyon ang napriso. Kontra gin may gala mo napriso na ambot og wa man na igisgutan niya kanito. Kay ang sala may gala sa usa ka official, dili man na mahimo nga sala may gala kay kontra ta. Di ba? Kay makontra nimo o kauban nimo kung nakahimog binuang, apil dapat may gala og unang prisohon nimo para maghatag kag ehemplo nga kining imong gipriso lugar imo ning kauban wa lugar ang imo seryoso ka sa imong kampanya batok sa korupsyon. Ya bantayan ato may gala ato presidente ni gawas biya nga siya ang opisyal nimo Saldico may gala siya may mastermind kung siya opisyal nimo ang presidente aso Saldico. Pero di man gid siya may gala kay pag ngonong siya kuno mastermind nga siya man gani kuno ang nagpa-imbestigar o nagpa-lugar gusto nga mapriso na kining mga nalambigit mga igsoon.
5: Magnum in Action!
2: Pinana may galang dagan. Anyway, ang mga tao, di naman matalpas pinya lagi. Nahibalo na unsay dagas Pilipinas. Now, nga to lang diya, unsa may galang i-report niya unya kay, syempre, ang kini may galang nga suna, morning second to the last may galas yung suna kay ikalima man eh. Ang katapusan ng suna sa 2027 pero wala na pulos na may gala. Di ba nga suna kay mahawala na magkita siya. Ulo na ka po suna. Pero wala na ilami ba? Unlike sa pormero ng paglingkod ba, pormero, lami kayo, pikadua, katulo. Pag ikaw pa at may gala, murag, muna na nakita na rin may gala ang sitwasyon.
5: Magnum in Action!
2: Na tungod may gala nini, pabuta kay ato ng tagas pagdaga kay sa Manila, karon may gala, grabing siniraduha karon. In fact, ang mga miyembro sa INC Maygala. Grabe kasuko kay nila kay ultimo ilang simbahan Maygala dito sa highway dito daghang ng istanbayan ug daghang ng pila ka batalyon nga pulis. Tingala sila nga peaceful man nga lugar, wa man ni problema katong ilang nga lugar. Tuwa dito gipakata ka daghang ng pulis Maygala sa pagtuo nga ang INC Maygala mudasbag. Wala man kay nag-anniversary renta nag 112 man tanto sila silang anniversary Maygala sa Iglesia ni Cristo.
5: Magnum in action.
2: Na over kwa na kanang sa dede, over patig na kwa na kanang mag na over acting Maygala nga atong kapulisan. Na dito Maygala sa Mindiola, ay grabe Maygala nga tanawan ni mo tapak sos Ginoo nga mga grabe gibutang Maygala nga mga babuayer. Hisos nga pulis pintindagana na halos sa habwa kung sulungon lagi Maygala. Ang mga lugar kanang naa mga pulis maglisod sila dipinsa kay ang pulis namas Manila karon. Tuwa gid dala tala ng pulis sa Luzon Maygala tuwa gi butang gi palibot sa Malacañang. Tuwa Maygala sa Ayala Bridge, tuwa sa Ligarda, tuwa sa Liwasang Bonifacio. Sa panang lugar Maygala nga moy kanunay dasmagan sa mga grali.
5: Magnum in action.
2: Papailabot Maygala katuntuwa dito gid dala Maygala daghang kay dito sa lugar Maygala sa Iglesia ni Cristo. Toy daghang kay pulis ang ila dia pag siguro kuno nga way magbinuang sa Iglesia ni Cristo. Na sa nga niabot na may 112 ka tuig may gabinuang na mog mag-anniversaryo may. Karon kung sa mga kadagas pulis suko kay Maygala tong ubang mga membro nga nung ka-overacting na ba kanyang bahantod ba ang gihimo nga ito nila. Ginitan po sa pag-ayo. Tinana Maygala. So, pabuta ka ito ng tagas pagdaga ni Karua. Tungod Maygala nini, magkuatag reaction nga po kay karong hapon naman eh. Of course, atong kuatag reaction Maygala. Atong inabiyon Maygala ang atong grupo ilabi na sa Cagayan de Oro Evangelical Council. Pinagi ni Pastor Jeff Acunga Maygala ang presidente. Unyato sa kuwag reaction Maygala, si Father Paborada.
5: Magnum in action.
2: Ondo sa matur pa niya, sa simbahan mga iksoon, wala ko na ilang statement, wala sila ka na bang lugar na pamahayag sa simbahan mismo sa kining tibok simbahan Maygala. Kung kanilang lugar ang ilang ani, muraga wala, monitor na sila. Onya kunay reaction Maygala ilang personal na dili lugar sanction o kauban Maygala ug munay barugana sa simbahan. Kini may katago Maygala ang Katoliko wa gin magkausab una mga pare diha kani pa nga pare Maygala na antay na pro Marcos Maygala. So siyempre mag-expect ka nga kung pro Marcos bahalag Maygala daghang kay mga nagsaway niya mulaban gina kay pro Marcos man. Pag antay sa Maygala wa malipay tungod sa nakita nga di Mayo ay isa lang sawayon pero daghang sa pro meaning sila mismo wala magkausa Maygala sa ilang baruganan. Sa magkausa nga, ikaw karon pare ka niya, igsuo man mo itong naiusang opisyal dito. E mag-inkwentro mo ng uban Maygala, ang mga istorya Maygala sa mga bugoy sa plin, kanto nga, nakadawat pagmalita, ang pinamigin Maygala mo daig. Wala sab siguro ang kadawat pagmalita. Oy.
5: Magnum in action!
2: Katong giingon nga, kuha, di malita, murag, subli na mo ito yung gidawat, Maygala, muna mo ito yung mga sundalo.
5: Magnum in action!
2: Pinanapabuta Maygala kasi Father Paborada Maygala ng atong tigbamawa Maygala sa akin sa Kagindoro ato sa kwag reaction kalabot sa Maygala nini.
5: Magnum in action! Unya,
2: ato sa Maygala ang kwag reaction ang sektor Maygala sa transport na binas sa taxi o apil ng transport si Bernie Hamaka sa Kapitada. Kaya sa ila lugar sa ila lugar nga part ulo sa dito na single out lang ta. Ang sa lugar kining sa kining sa transport dito nga subay ilang mga gipasalig sa atong presidente kaniadto para sa ila natuman ba wala og luna man gani pasalig. Di ba kadaghan man kay mingon nga bugas nga 20 pesos so, matuman na okay ni daghang kay ang uban po lana so inana Maygala dagan now tanawon ta sayang report Maygala unsa gi i-report niya. Kaya, siyempre, ang iyang report magsoon sa presidente, magbase man na sa iyang nahimo sa usa ka tuig. O ang iyang report ni Mats ba, mga igsoon, sa iyang sa actual Maygala nga nahitabo? Or istorya ng kuto mga igsoon mo man, di ba? Dapat yung kita na muni atong kwano, muni. So kinan lang katong iyang istorya mo, gito yung nahitabo. O inana Maygala ang dagan.
5: Magnum in action!
2: Si Magnum Kia sa batos ang ipakwagra reaction Maygala ang mga sidewalk. O din sa ato, Maygala sa Dakbayan.
5: Magnum in action.
2: Ang kwag reaction Maygala, kalabot sa Maygala, niini mga igsoon.
5: Magnum in action.
2: Sini Maygala, kumantagas, pagtagas sa Baraguban, din sa ato, tulumanon, ang ato Maygala nga Magnum in action. O sa ato Baraguban, Maygala, pagbalik ta, ato ng mga interview, mga reaction Maygala, kay karong suna, ang suna, alas 4 sa karong hapon, sa ato Maygala, ang Presidente sa Pilipinas. Ikalima kaning kasuna, Kaya ang termino sa presidente Miguel, lima na yun ang katuig. So kini mo ni kalima niya, ang last suna niya may gala, kung napamagay niya yung suna nga may tabo niya mga igsoon, may gala, so karong 2027, muna ikaunom. Wala na 28, kaya mag-election naman ta sa 2028. So ang last niya nga suna, 2027, na mga may gala, so damon nga nagka-duol lang iyang katapusan, dili katapusan sa kinabuhi, katapusan siyang termino, normal may gala nga ang uban na muraga katumang kapasalig, layo na kayo. Diba, mabita ng uban nga once ang usakon ng ka-leader, magka-upo sa gani imong kandila sa imong politika, sa imong pagka-leader, wala na naipulos, muraga ang iyada, paabot na lang karusang mahuman. Pero ka na mga pasalig, wala na kayo na may gala, murag ilan lang itugyan sa sunod. Kailisod naman na, like po sa Mr. President, kiningamon ka, no? Eh, sige na, problema. Pero di naman niya mahimo na, ano man, last term na ko niya, kanabang muro mo, exit na siya. So, sa pa may mahimo niya, kung iyan ang agawas, doon nga, litso. Pero ka nang, imong buhato na, lisod na ko na may gala, may tabo, una, tungod kay kwan siya. Kining muhawa naman siya, so ilan na lang itugyan sa sunod may gala ng mahimong presidente. Dito na lang siya nalang musunod, kailangan mo sa programa. Gawasok, sakop sila may gala karon. Ah, sige, so munang itawag, kinibang unsay may gala, iyang mga ginasugdan ng programa, sundon to may gala, tiwasun to atong sunod nga namunuan. Hindi man, kay kini may gala nga, kaning makontra niya may gala, wala naman siya ang wala may makontra si Marcos. Humana man siya sa gusto niya bang umpak-umpak pa siya may gala, muligit pa sa dalan niya, wala na kay wala na siya makontra may gala kay di naman sa makadagan. Gawasog na siya ipadagan ngay pakontra sa iyang kontra, di ba? Na siya kun na siya ipadagan ngay iyang ipakontra sa iyang kontra, pero dili kontra niya kay di naman sa makadagan. Wala naman siya may gala ay kadaganan, gawasog mag vice president siya. Oh, so mo na may gala nga ang ubang presidente, di na ka na sila magbali-bali. Meaning, wala na, wala na sa ilan na. Di na, seryoso ba nga, buhaton tanay, kaya na namay musunod. So, kasagara, di, ilan na itugyan sa sunod na lang na, kay long term na siya, taas ng panahon na, nga tagaagpagtagan ng inyong gihangyo. Magnum, so, isa sunod ng presidente, dito na sa iya paingon. Magnum, na kung dili may gala, huwag yung kontra may galas politika, adik na tumanon. Di ba, ka na siya, so, mauna may galang may tabo. Meaning, karon nakaupos ang kandila pa na may gala, wala na gamay ng kandila may gala kasiga sa kandila may gala sa atong presidente. O so hapit naging may gala, sumona tanawang takaroon kaya kini mo'y dapat may gala gwapo nga sunan niya o kinanan na mabati yun mga eksyon unsa gay ang nahimo. Napantayan na to ang tao may gala, di kini mo maukasan ang tao kaya ang tao nagmonitor yun karon sa unsa may gahimoon sa atong presidente. Na the moment ang presidente Magnum, mga eksyon mo istorya siya taliwas may gala sa iyang sa aktual nga o sa tinuod nga sitwasyon, ana, namasaway, asaway yun siya di ang mga eksyon. So, muna ang atong atangan, unsa yun, unsa may tabo may gala, o kay number one, katumang corruption, di ba? Ipapanubag mga gala ang mga nalambigit. Unya ang 20 bugas, amot, 20 bugas, usa man eh, balik-balik man eh, pero na, magkapit ag 20 usahay, usahay, rasab. Tagaan ka lang 20 pesos niya, duwak adlaw, wala sab na yun. Nalagugapon, pero dili yun sa mao ang i-expect sa tao nga kung mahimo, kanang 20 hantod mahuman siya may gala, kanadlaw, makapalit silang tag 20 pesos ang kilo. Kiniuguban pa may zone. So, kung ang reaction to makaog sa ako kaya itong kagisunan, sa ato para gawin ganti na sa atong tunomay itong oras, alas 11, 21 na.
6: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
7: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiolog Misamis Oriental. Mahimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagendiolog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-463.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulayin ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
15: Inom na o MITC!
16: Sani aging tuig, kini ang atong mga nabati.
17: Hindi ko aaprobahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gunuhi. At yung iba, guni-guni lang. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsan nyo lang ang pera.
16: Karon sa ikalima nga State of the Nation Address. Unsa nasab kaha ang atong dapat nga masayran sa mga dagkong isyu sa atong nasod? Ekonomiya, agrikultura, panglawas, edukasyon, turismo, employment, ug uban pa. SONA 2026 ni President Ferdinand Marcos Jr. July 27, 2026. Mabati sa Magnum Radio, www.magnum999.com, ug makita sa Magnum Live. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 11:25.
18: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Ang inabita sa ato para kumanda ni sa atong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Ito sa Chick may galang tungkapan Magnum Kia Villanosa. Asa check may kala ang ato ina to pagulang sa panibot sa nagbayan Magnum Kia. Kumusta ba tong panibot karon? Guard Kia.
20: Yes, sa Magdumal Jewel no nining atong ura naglagiting ang kainit diri sa mayagawas nga bahin Magdumal Jewel. So dili ka magkumpiyansa og gagawas-gawas diri nga wala kay dala nga payong or basta ka kulang kag tubig pud Magdumal Jewel. Kita ko gid ang posibilidad nga ma-dehydrate ka tungod pud sa grabe nga kainit karon diri sa gawas pud Magdumal Jewel. So kag magapayong gid ta og kaning kay kung gamay ra nimo kung baklay Magdumal Jewel, mabulad ra kag kaning mara na siya ga pamaak sa panit Magdumal Jewel. Ingon ang klase sa kainit diri sa may gawas ka ba? Sabi na ko itong makakaroon itong kawanangan po ng Magnum Jewel. Doon may mga visible gin po ng mga gabot. At itong makita ang Magnum Jewel na also po. Ang possibility nga kung hindi manggaling po din nun nga ma-formanin may mga dago po ng Magnum Jewel. Naku ang posibilidad nga. Doon ay magulan-ulan. Unya nga hapon. So doon ay ginapirmin sa paprotekta sa ulan. Kani nga pa yung labi na kayo usap mo sa barbang panahon karon sa ato ang syudad rin sa Gende Oro. Ito nga pagulagway sa kasama naon, hindi ka sa okasyon sa Maya Puguni area ni atang syudad. Para sa Magdumin Action, kini sa Magdumin 23 Kia Bilinosa. Sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
19: Magnum in Action!
2: Alright, salamat, salamat, Miguel po sa kapan, Magnum Kia Bilinosa. Ato para gobe kay dinasa aton sa mga ritual na Miguela no kay ato Miguela sa kwag reaction no daga mga gikas sa simbahan, of course katoliko sa mga evangelical churches o of course kinubang sektor Miguela no nga sa atong katilingban na ining suna sa atong presidente unsa bay asahan nila unya sa ilang tanaw of course sa usa ka sektor kuno na gipasalig ang pasalig sa atong presidente last year sa 2025 sayang suna katong dito Miguela na himo nga controversial ang mahiya naman kayo natuman ba ang iyang pasalig pero naspi kasi may gala karon si Father Dirjan Paburada ang ato may gala nga tigbawa sab sa Archdiocese Kagenyuro. Kwantag reaction may gala kalabot din no? Unsay lang nakita, unsabay lugar sa, although karong hapon naman i-report sa itong presidente, pero sa ilang lugar nakita, ang mga tanang ipasalig ba sa presidente sa diya nga nagsuna sa 2025, lugar natuman ba o giyabang nahimo ang tanan? Let's speak kasi niya si Father Dirjan Paburada. Father, may ngunto ni mo.
21: Mayong o kanimo Papa Magnum Jewel o sa to mga suking pamilya ko.
2: Karong hapon daghang kay daghang kayo ang gapaabot ani no. In fact sa kaluhan daghang gapaabot ay garali ug man ay kontrasona ang mga lugar nga naalugar dagsangan sa mga realista gibantay pulis so bibo kay Manila karon tungod sa suna sa atong presidente. Now sa inyo nga side kining Father no unsay nakita ninyo like for example sa 2025 niya nga iyang suna of course doon na may mga pasaiya mga lugar na gisgutan dito, ilabi na sa iyang accomplishment. O niya, nasa mga pasalig niya, nga buhato niya. So, para sa mga lugar, katong mga gipasalig niya sa itong gobyerno, niya karon muna po iyang i-report sa 2026 na. O siya, nakita ninyo katong mga pasalig niya kanito para sa 2026? Natuman ba? Or, I don't know, kung sa inyo nakita, Father?
21: Atong makita dito no nga wala og hinay gyud ang kuan ba kanang proseso ba katong dapat ang katong managot dapat managot gyud muna atong nakita ba nga mo man gyud ang tawag sa panawagan sa sibahan nga busa gali na atong ribbon white ribbon movement para po niya sa pagpahinumdum sa ato ang mga sa ato ang gobyerno nga pinanguluhan sa atong halang doon nga presidente nga tutukan gyud unta niya kadtong unsay mga pamaagi nga dapat nga ihatag nga due process para niining mga anomalya sa gobyerno nga siya mismo gyud ang mangulo og well nakita man nato nga nakita nato ang ombudsman na mo na-busy sa pagpanguan pag-file og kaso sa mga kuan og unta dili unta selective kun dili tanan gyud para gyud nga ang hustisya ma kuan gyud ang hustisya ma serve gyud ang hustisya
2: so meaning walay pilion
21: wala gyud pilion kung kinsa man ugali nga ang nakasala sa pangawkaw sa kabansa ito ang natod, managot yun sila. Ugmo man na ang panawagan nato, especially kadtong sa flood control na flood projects na wala grabe nga anomalya yun nga ito ang nakita. Na grabe yun kaayo. Na nag-suffer yun kaayo ang ito ang mga atong katilingban, ilabi na ang ito mga zone na mga kabut. So busa nga sana gid ang panawagan sa simbahan nga accountability and transparency.
2: So kana nga nakita kay mo man ang unod natong iyang mahiya naman kayo dito man ibuto gid ang isyu sa mahiya naman kayo so kana lugar iyang i-report man karong hapon unsay nahimo na pero kamo kung kamo ang paistoryahon satisfied ba mo sa simbahan ikaw father sa aksyon nga gimo sa tung presidente batok sa mga kawatan sa itong gobyerno?
21: Personally sa ako alang, no, nga panglantaw ka ng kulang pagyud. Kulang pagyud kaayo ang mga lakang. Aron nga, kaya nabita, well, namang gigitawag na due process na itungod sa pagkuhanaan kay kinahanglan magyud nga i-due process magyud ang tanan. Pero ato makita na hinay kaayo gani si Liskaya katong si Girly Liskaya ba to katong babae nakapiansa naman di ba kay taga si allow man siya sa korte nga magpiansa so busa nga dili lang unta nga for a show ang tanan kundi tinud-anay gid unta ang managot gid sa mga anomalya nga nakita nato nga grabe kaayo nga na iskandalo sa ato ang nasod.
2: Okay, so how about tanan? Kaya atong gisgutan ng party man sa corruption nga para ninyo lugar medyo failure ang atong gobyerno sa pagsumpog yun o pagukod sa nasangpit ng mga responsable. Kaya naghanap man kayo ng gawas nga muna ng kadawat pero wala may natabo. So but pasabot ni mo failure nga lugar na tuban ang ilang saad nga kumahimo lakgon yun. Oga lugar pagkita agustisya kini mga tao nga biktima nini nga gingo matupang korupsyon nga natabo sa tunasod father
21: so mo kwan magita no mo respeto magita sa due process pero atong makita nga hinay gyud ang pag prosecute nining mga tao nga nakilalambigit sa maong mga korupsyon nga mga liho so busa nga kita malaumon kita na unta sa zona nga o karong adlaw sa presidente nga iyang i-mention ang taon sa iyang plano mahitungod sa corruption kay dili lamang sa usa ka ahensya kung dili sa tanan yun na ahin sa gift dapat ay parang na ay ipakita gid ang accountability and transparency sa atong gobyerno.
2: Mm-hmm.
21: So dili ta makaingon nga failure or managmadaugon pero naana
2: dapat kulang pa kulang pa gyud.
21: Oo. Kulang pa gyud to.
2: Akana sa aspeto na sa corruption. How about sa uban, no? Like for example, kapobrehon, kalisod, kamahal sa mga paliton. I don't know, sa'yo mo nakita kalabot nini. Kaya number one karon ang kalisod, nagsamot. Labi na kaling mahal kaya ng atong gasolina ni samot, ibalik ang kamahal. O niya, ang atong dulyar. I don't know, ang gobyerno, kung sabay ilang mga pagpangandam, mga preparasyon niya na, o ikasog, bay tabo. Nabay nakita mo nga ang atong presidente, lugar... preparado sila sa unsa may maitabo? In kaso niya mo grabe kini sitwasyon, Father?
21: Unta no, makita gyud ato nga daghan yung nagkalisod karon no. Ang mga atong mga kaigsuonan, especially gyud ang mga middle class nga mga tao nga mga ordinaryo nga nag mga trabahante ba. Mm. Na mogid sila ang kuan nga grabe ang ilang kayo, pero wala gihapon kay taas ang palaliton, ang mga taxes, uban pa. Dayon, pero ang ato ang mga indigents na mga katawhan, they are receiving kaning 4 pieces. Busa nga ato makita gyud ba nga unta na yung mga programa para sa mga middle class nato nga mga kaigsuonan sa gobyerno. Makita po nato nga daghan pud kayo nagkalusod karon no. Pero kung makita nato ang mga malls bitaw karon na mag-drawing.
2: Puno-puno.
21: Puno ubas.
2: Wa sige pud nayo bandi window ano bandi window shopping lang no. Kita sa mo sulod ta ka dito window shopping naman no suro-suro yan na ba. Pero so pag na mga mall nga puno pero di pud pasabot nga kay na puno ang mga tao na malit. Ang uban, nagsuro-suro yun lang dito. Makita sa uya, binana ba? Pabugnaw. Pero at least ka...
21: kung makita ginato no, nga nagi mga ang kalisod yun po nato makaroon. Kay sa akong nabasa nga statistics karon, nagkataas man ang nagingon sila na pobre sila.
2: Mm-hmm. Aha.
21: Muna ang nabasa na akong article sa ito ang mga print media sa Philippine Inquirer basta ako nabasa.
2: Mm-hmm. Okay, so at least sa imo father no kay na may mga grado lagi kining gikan sa 1 to 10 kun ikaw paistoryahon father sa imong personal lang kay personal imo nga nakita pilay grado nga ihatag nimo father?
21: Kung akong makita naa gid sa
2: 5.
21: Personal na ako nga nasa 5.
2: Ah, 5. So katunga siya.
21: Oh. Kanang makita po nato bang ang struggle bitaw sa atong gobyerno karon na di kita mauswag kung naagya yung kining padadwinkil o ang ato ang pagkabahin-bahin.
2: No, good. Oo. Kaya sa susabdan niya, murag, I don't know, no? Di na kayo takakuan kay lugar, murag, nakafocus lang sa usa ka issue nga dako kayo ang impeachment. Mo man ang ato nakita, I don't know, nabay mga ubang gisgutan nila para sa katawhan pero wala naman kay murag diha naman sila naka-focus karong panahon pa. Anyway, atong atanga na lang karong hapon father unsa gyoy unod sa suna sa presidente labi na kay mahiya naman kayo so usa na nga dako nga issue diha og unsay nahimo niya unsay gihimo niya sa mahiya naman kayo ilabi na ang corruption nga nitabo karon sa ang gobyerno sa panggobyerno karong panahon na. So father salamat kini mo father.
21: Dagang salamat ug maayong buntag sa tanan.
0: Magnum in action.
2: Salamat din bate Miguel si Father Derjan Paburada Miguel ang atong tigbawan Miguel sa Arkidiocese Cagayan. Kung graduhan Miguel ang performance sa presidente 1 to 10 Miguel out 1 to 10, 5 Miguel so meaning 50 ra ang mahatag niya mga igsoon.
0: Magnum in action.
2: Nakita niya di ba? Mo ya nakita Miguel ang 50 no 5 ra gyud ang dapat ang karang gina, gina pa'y 5. O, so ang uban, although, lalay doon, uban may gala kung nakapaborito, ang kafather, murag 50-50 siya. So, mga igsoon, ang iya may gala, ang pagrado may gala sa atong presidente.
0: Magnum, in action!
2: Karon, speaker siya, may gala sa kining Pastor Jeff Acunga, presidente may gala sa Cagayan de Oro Evangelical Council, Pastor Jeff Acunga. Pastor, president, may ngunto ni mo?
15: May ngunto, magnum, Joel.
3: suking determinado sa Magnum Radio o sa inyong nasab sa mga namunuan sa numero unong sasun sa Rakbayan o Glalawigan. Mind buntad.
2: Aha. Okay, so President, no, mga tana to, no, kay usa sa mga lugar ka himog mga prayer rally, kanong na muraga candle lighting, uguban pa, kamungin mismo. Kaya aron nga ipakita sa atong gobyerno o giampo nga unta, matauhan na sila o unta kini mga pangitabo, ilan ang atimanon. So kung tanawang pala nato, kamo mismo, sa kamulong nga gaaginod ng panahon, nag-discumpir na mo, huwag mo masatisfy sa lugar na pamunuan sa atong presidente na karong hapon, lugar suna naman niya. O sa inyong, inyong paabot, ana, nga sa expect ninyo, sayang suna, especially sa usa ka tuig niya, nga lugar pagdumala sa itong nasol, no? Another year, sa iyong pagdumala, labi na itong mahiya naman kayo. Nana, di ba? So, ikaw, President, Pastor Jeff, ako nga, unsay inyong ikasulti, kalabot ini.
3: Okay, first and foremost, Magnum Joel.
2: Oh.
3: Kami, most of us, really supported President Bongbong Marcos when he ran for the presidency. Masigil supportahan. We are hoping that change will happen in the Philippines.
2: Uh-huh.
3: That there will be a lot of changes. Ilabi na sa poverty allegation.
2: Mm-hmm. Pastor? O, nawala may gala si Father. May gala. Father man si Pastor Jeff Akunga, mga igsoon. Okay, daghame kayo may gala, no? Ang mga katuingon niya karon, no? Nga, sa unang ilang gisuportahan. I don't know, say next ato, kanaputol man. Okay, nga to niya may gala, although, kita naman nato sa pagsugod niya, unyahan to na hitabo may gala kining controversial yung kayo. Sa actually, Mike Son, wala na natago sa Pilipinas kining pangitabo kaya mga tao, gabantay lagi sa unsay gabuhatos gobyerno. Oh, karong nga panahon na. So, muna itong kusumibuan sa ila, unsay, okay, Pastor Jeff, sige, balik na kaya naputol ka.
3: Yes, Magnum Joel, no? Ang ato ang, akong giyagyad ka kanina, sabi nga itong midagan si BBM, when he ran for presidency, nindot kayo ang iyang platforma.
2: Uh-huh.
3: Nindot ang iyang mga saad. Una, yung saad na ang bugas, may mo 20 pesos ang kilo.
2: Mm.
3: Na wala man gingon siya yung saad niya, mga NFA, ang mo 20 pesos.
2: Uh-huh.
3: He was making a promise in general na ang bugas, specific term ha, the rice, mahimog yung 20 pesos ang kilo.
2: Mm-hmm.
3: Unya, doon na pa siya yung mga saad na makatagamtam o alibyo gikan sa kapobrihon ang kinabagang katawan sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: Ikatulo, may saad sa og unity. Mabitaw na ang ilang partido, gitawag team unity.
2: Mm-hmm.
3: Aron nga panamag-iusap ko no, ang tanang mga katawan kay dugay ng divided ang atong nasod. So, we were extremely hoping that these promises will be made possible through the advocacy of Bongbong Marcos.
2: Mm-hmm.
3: So, muna, there are a lot of people, dagan kay Mimutar kanya. And every year, we were expecting na doon lang yung kumbag o katumanan sa iyang mga saad. Unfortunately, it is already 4 years when he became president. Pero nakita agad na ito karon ng hinay.
2: Mm-hmm.
3: Or perhaps kung naaman, dinagmay. Pero nakita na ito sa tanan niyang saad, parang 0.1% na nga doon ay katumanan.
2: Mm-hmm.
3: So, karon ang atong expectar karon nga, kanus abaka, i-announce nga, nationwide, dili NFA ang may mo 20 pesos ang kilo.
2: Uh-huh.
3: Kung dili commercial rice. Kaya naman yung gisaan. Waman sa gingon nga, NFA 20 pesos. Ayang gingon, ang dagawin niyang 20 piso ang bawat kilo ng bigas. That was the promises or promise he made.
2: Oh.
3: So, kung this suna karon, atong gihulat kaniya nga comprehensive implementation ng tanang commercial rice mahimo nag 20 pesos ang kilo. Ikadua, ato pong ilauman nga ang yang saad nga ang bawat Pinoy ay magkakaroon ng bahay. So, we will expect na madungga na to na mga squatters doon na may kabalhinan.
2: Mm-hmm.
3: Ang mga Pilipino na nagpuyo sa dili nila yuta o panimalay, makatagamtam o kasagtag sa kapanimalay. Bisaad pa sa atong ang Pangulo nga wala nang magugutom. Wala na kung may magutom.
2: Wala na.
3: So, ato ng lauman nga, hindi na maglisod ang mga Pilipino magkauntulo ka basis sa usakadlaw. og doon naon tay makatagamtamang kitang makatawad og trabaho, labi na kay daghan kay sa ato karon ang walay trabaho magdung Joel.
2: Mm-hmm.
3: And another thing in the aspect of graft and corruption, last so na ningon siya nga yang gi expose ang flood scandal, kaming flood control scandal. Yan ang announce ngayon ko siya nga, mahiya naman kayo.
2: Mm-hmm.
3: Ang pangutana nako karon nato, duna na ba'y na priso ni ining flood control project ng mga big time nga naas katungdanan?
2: Mm-hmm.
3: Former Speaker Martin Romualdez, na priso ba? Zaldeco, na priso ba? O guban pang mga congressman, ngayang mga kalyado,
2: mm-hmm,
3: na priso ba? So we are waiting na iyagyag sa Pangulo na iyang gitahasan ang kasamtangang ombudsman,
2: mm,
3: na birahan, pasakad kaso, prosecute all the congressmen na involved sa malita, all, mm-hmm, the senators na involved sa malita. Kaya bagay man senator na involved sa malita na nakaroon doon na ba gibuhat ng presidente. Dili man pwede ningon si presidente nga, bahala na mo mag-investigar kung congress, ombudsman. Hindi man na pwede, he is the chief in command. Everything runs under his supervision,
2: mm-hmm,
3: under his command.
2: Aha.
3: Sa mga kasugo, dapat mong lihok niya nga itong gobyerno kasi ang presidente. Pero wala, good tayo na dungog. Namingon siya, ombudsman, pasakayan na nagkaso, kinanglan na na'y mabalanggo, kinanglan doon na'y matarad sukmanan. Hangtod karon, gawas ng paghihapon. So, mo niya itong gusto madungog in line meaning graft and corruption cases nga iya ko nung gingon na pakibisod. Now, nakidumdum yun ko magdumdumwen.
2: Oh.
3: Sa din mihan ni si BBM, nakikita siya diya sa Osaka Hotel, sa Tungdak Bayan.
2: Mm-hmm.
3: Unya, I was among those who were invited na ako ato sa mga gimbitar.
2: Mm.
3: Ipangutanan ako kung atong presidente. Oh, di pa sa presidente ito. Sir, kung may mo kag presidente, unsa imong buhaton aron mapalapdan ang atong ekonomiya? Ngayon siya nga,
2: uh-huh,
3: kinahanglan na tagaan nato o duwag kong pagtagad ang mga simple na mga mamumuhunan. Kinahanglan nga tagaan o gayuda na pangpuhunan ang mga farmers, ang mga mangingisda, ang mga ordinaryo. Mo,
2: mm,
3: kini ang giyag-giyag sa atong Pangulo. So these are the reasons, uh-huh, nga gi-anticipate nato na in the 4 years of his administration, nahitabo ba ni, doon na ba siya gihimo? Kaysa pagkakaroon, Madam Joel, if you're going to ask, wala gid nako nabati ang kausaban, wala na mo nabati ang katumanan sa gisaad sa itong Pangulo. No? Not even a single promise or one promise na giyag-giyag ni President Marcos ang natagamtam na to. Kaya may namduman na ito, Sir Magnum Joel,
2: uh-huh,
3: the last zona. Ningon si Magnum, si BBM, na sa iya ko nung administrasyon, ramdam ang kaunlaran. So sabi ni
2: ramdam
3: iya,
2: ba?
3: Ilalog ko na sa administrasyon ni Marcos na tagamtam, na bato ang kaustaban, ang improvement sa itong, mm-hmm, ekonomiya, na murag sukway man sa gisaad o sa gipamulong Magdum Joel. Kita nga nasa grassroots, wala na mo natagamtam,
2: mm-hmm,
3: wala na mo nabati nga dunay economic kanhong kausaban,
2: uh-huh,
3: nga dunay poverty development pa against poverty na natagamtam sa atong nasudong Pilipino. Ang naitabo, Magdum Joel,
2: mm,
3: the rich becomes richer and the poor becomes the poorest. Dili lang poorer. The poor becomes the poorest.
2: Uh-huh.
3: O niya, ang hayahay ani Magnum Joel ang nasa nagupot sa katungdanan.
2: Mm-hmm.
3: Sila ang hayahay nini. They become richer times 10, times 20,
2: mm-hmm,
3: compared to where they were, where they used to be in the past. So, kumungutan na ka sa Magnum Joel kung out of 1 to 10,
2: uh-huh,
3: 10 being the highest grade,
2: pila imo?
3: Pamtang sa atong Pangulo.
2: Oh.
3: Pasensya kung yatag sa iya. Wala may negative one. Dito na lang ko sa one.
2: One?
3: In the lowest.
2: One ay mo yatag?
3: So bagsak. bagsak si President Marcos.
2: Oh, so out of 1 to 10, so 1 ang imong gihatag.
3: Correct.
2: Pero kining 1 nga imong gihatag, nganong naghatag man kag 1? Unsa man unsa man nga saan nga iyang natuman ani? So both pasabot nga ang Siam wala na mat, mas ma lugar matuman niya, so doon na pa nabilin nga 1, unsa man ning 1?
3: Well, ato ni tagan pug credit Magdum Jewel nga. Doon naman dyan po siya yung mahimo naman. Dili lang tayo mga kata. Na siya mahimo ba? Pero not enough to satisfy the people. Not enough na mabati sa mga tao. No? So doon na siya mahimo. Ginagmay, kung atong lang tayo na, doon naman dyan po yung mahimo ang presidente. Mm. In fairness to him. Pero, 1% lang. One. Dili enough sa 9. So meaning, wala sa kapasar. Bagsak dyan po ng yung performance.
2: Okay.
3: Magnum
2: Jubo. Anyway, so Pastor Jeff, ako nga President, unya magsuna man siya. So paminawon ta og ang iyang suna na haumba sa mga pangitabo, aktual nga pangitabo gikan sa 2025 hantod karon sa ilabi na katong mahiya naman kayo. So ato nga tanga na unya kining Pastor.
3: Yes, muna mo buhaton karon Magnum Jewel. Kay sulit kami nagmonitor nami sa impeachment proceedings na karon kay yamang suna. So, wala impeachment. So, we will monitor the speech or the message of the president atong paminawon sa tanang aspeto niya iyang iyag kung tinood ba ni or drawing lang or binotbot lang or politika lang kay gali yung spokesperson ni BBM. Pero magkaya nga baka kung numero uno ang lead prosecuting or lead prosecutor niya si Congresswoman Jervy Luistro, baka konsum kayo, klaro kayo nga na baka. Eh, yung may nang duman, Magdum Jewel, gitawag niya ilang house committee meeting o mini-trial. Siya rin ipungutan na sa impeachment niya, mini-trial. Ingin siya, wala ko nag-ingong mini-trial. Na nakarecord niya na yun siya nga, ang house committee meeting kanya to, was a mini-trial. She mentioned that in a live interview.
2: Mm-hmm.
3: So, may ilan na to, na ang karon kasamtangang administrasyon, fake mga bakakon. Sama sa alawit ng mga bakakon, liar, o evil. We hope that the president right now will speak the truth. Kung exposed another scandal, then he should do something. Dili kay tama na sa baba, pareha nung mahiya naman kayo, pero wala'y maghihimo.
2: Mm-hmm.
3: He wasn't doing anything. He was only talking. He was only like, murag performance lang ba? Murag pang last show na, makita ni mo si Bongbong Marcos nga mura siya og pang best actor, pang best actress, pang PAMAS award. Kung award pa lang nakadaog na sa best actress, mura na siya si Nora Honor or Christopher De Leon.
2: Mm-hmm.
3: So we hope karong PAMAS, karong iyang award o kaniyang suna karon will be based on truth, will be based on records because the public deserves the truth. Veritas Leveravit Vos.
2: Okay.
3: The truth will set us free. Uh-huh.
2: Okay, so Pastor Jeff, ako nga presidente sa Cagindioro Evangelical Council. Salamat, Pastor. Maingot doon mo.
3: Salamat, Magnum Jewel. O sa tanang naminaw karon o kami naghangyo, nagatoo ng tagbang Pilipinas, ang mga katawang Pilipino deserve a better administration, a better country. God bless the Philippines.
19: Magnum.
2: Alright, salamat sa labat. May gala si Pastor Jeff Acunga. So, ang giyatag out of 10 may gala, 1 to 10. 1 lang may gala kang Father Paburada. 5, mga iso, naka 5 kay 50-50 may gala kang Father.
19: Magnum.
2: Yes, because niya may gala karon si Bernie Hamaka, presidente sa Kapitada, kay usaman ni sila may gala ka grupo usab, no? Nga, na may mga gipasaan sa presidente sa ila sa transport sector, ilabi na sa ilang grupo. Sa mga sa transport sector sa during atong 2025 nga suna sa tong presidente dungan sa tong ingong mahiya naman kayo. As speakers niya si Mr. Bernie Hamaka, President, may ngunto ni mo.
1: Magnum Jewel, may ngunto. Good sometimes sa traffic kami naman sa Pastor Radio, kami ng mga taxi drivers.
2: Aha. Aha, may ngunto. Now, Mr. President, no, as President sa Kapitada, sa transport sector, no, nito niya aging tuwing suna sa tong presidente, na ba'y lugar na pasalig sa presidente para sa inyong grupo, Mr. President. Of course, appeal na nga 20 kanang binding kilong bugas, appeal man na kay mga pobre tao na tumigalang mga kuano drive lang taos taxi uban pa. Gawa sa mga operator nga medyo arang-arang. Now, sa imo nakita sa reaction nimo kalabot nini, ilabi na sa gi-expectar nimo sa i-report sa itong presidente sa usa ka tuig niyang paglumala additional year karong tuiga, Mr. President Bernie Hamaka.
1: Atong karoon, kung mga saat lang, bagong kaisang saat sa transport sector.
2: Sa inyo?
1: O, dagang isa ko.
2: O, dagang di ay? O.
1: Kung mga gitawag niya mga programa para maalinit kung warang panginabuhian sa mga taga-transport sector, labi na lugar sa kanang nakita na ito nga mga kabaguhan, dili man pagtuman sa iyang mga saat, puro man pagpihig ni sa mga taga-transport sector, gani, tanawa gani ha, ang atong gasolina o krudo nagmahal magin magmayo. So dili na ito nag-i-blame lugar sa itong presidente. Pero ato na siyang gatanaon kung unsa ang iyang reaksyon sa tanang kaning pangito mong susama nini, kaya dili na siya lugar na ito kontrolado.
2: Oh.
1: Pero atong itanaw, Magnum Joel, nga natay kipadangat nga mga petisyon
2: oh.
1: Para lugar ma-increasean ang atong pamasahe, dili lang sa taxi, lakip na usab ang uban nga mga mode of transportation sama sa POJ.
2: Mm-hmm.
1: No? Ipaminaw ba niya ang atong yangungo? Wala man.
2: Aha.
1: Wala man katong yung saan nga protektahan niya ang transport sector sa Pilipinas. So, may netebo karon. Imbis nga dropping ang substitution sa franchise ang may tabo, pasudlan niya bagong mga prangkisa, gikan sa langyaw nga mga pan-operators nga dili na mo kaya banggaon tungod kay bilyonaryo.
2: Mm-hmm.
1: So, naba na ipagprotekta na sa transport sector. Di ba? Wala na siya matuman. Waka ni matuman tong 20 nga bugas.
2: Aha.
1: Di ba? Wala matuman. Bisan ka to ganing gisulti nga ayuda alang sa taga-transport sector gikan sa DSWD o sa DOTR. Wala man tanan na tagaya to mga Joel.
2: Mm-hmm.
1: So, ang tanan na itong mga pagtanaw sa gibuhat sa gobyerno, ibakakan lang ta permanente sa itong Pangulo. Sige lang taghimuon niya nga kanagan yung mga kiko ba na maminaw ta siyang istorya kundi ipamugos niya nga kanang ang iyang isulti mo'y tinood. Pero kita nasayod, isan ikaw nasayod ka bakak ang tanan niyang ipang sulti.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Wala yung mga pasalig nga natuman. So aron ang atong tanaw sa iyang gihimo karon, murag gatakpan lang niya iyang kaugalingon o niya iyang ipanghulog itong mga taong di na niya magamit sama sa iyang igagaw karon ron. Sugda na niya ang pakaso.
2: Oh.
1: Pero ang pagpakaso niya sa iyang igagaw, wa mga yapon, atik na mga yapon, wa man lagi pusasi lagi. Wa man lagi,
2: oh.
1: Di ba? Kung tinood nga ang iyang saad, pagpatunhay yun sa kanang kamatuuran, pagpatunhay sa kung unsa lugar ang kanang iyang gisaan, nga matuman lugar yun.
2: Oh.
1: Ipatakop niya una na yung gagaw.
2: Para doon ay basihan, aron nga, ang tao mutuog yun nga seryoso siya sa iyang kampanya sa against corruption.
1: At least mutuo unta. O unta na lang, kaya di mangin, wamangin na patuman.
2: Aha.
1: So, oh. Kining atong mga panglantaw karon sa kanang himuon karon nga suna sa presidente, wala kita gituhuan ni Magnum Joel.
2: Aha.
1: Wala kita saligan pagyapon. Di susama itong una niya pagsuna, nga murag malauman kita nga ang nasod, matagan o kanang patas nga pagtratar ang tanan nga mga sektor.
2: Oh.
1: Pero ang iya magipamuran nga mga negosyante raman.
2: Mm-hmm.
1: Ang nabulahan ani karon mga negosyante sa gasolina krudo, mga negosyante nga supplier sa kanang mga imported nga bugas. So wala tayo napakinabangan ani sa mga ordinaryong Pilipino sama na to.
2: Mm-hmm. Ah, okay. So at least sa inyo sa transport sector, burag bagsak siya sa inyo sa kung isugutan ang pasalig niya sa inyo sa transport.
1: Magnum Joel, nadunggan ko man tong katong interview kang Father Paborada o kang Juan. Kang
2: Jeff ako nga. Pastor Jeff. Oh.
1: Marang-arang tong ilang yata nga rating.
2: 1 o 5. Ikaw na, pila na yata ihatag ni mga rating po?
1: Negative 27 ako ihatag, Magnum Joel.
2: Ha?
1: Negative ba sa 1?
2: Negative 27?
1: Negative 27%
2: ay, na ako yata. Negative 27, no? Atan sa ako yung record. Oh.
1: Ah, sa tinuod na, dismayado kayo kami ng mga taga-transport sector. Dili lang kami sa taxi, ah. Dili lang kami sa taxi. Appeal gini yung mga POJ nag-isaaran niya sa pag-alibiate. Kaya yun na ni Magod, naman ko na naman ko na yung mga saar itong niyagi itong pagsuna niya itong ikaduhang suna. Sa ako natimanan nga, ang mga taga-transport sector para sa POJ modernization nga hatagan o kanaganing ayuda nga ingon ani nga na mo hatag o kapital nga mga bangko. Dili na anang mga kooperatiba nga pamahagi. Individual nga operator ang gisaaran, dili kay inaagi sa kanang itawag na consolidation.
2: Nahimo na ng pangwarta sa mga kooperatiba. Kisa to'y hari-hari, mo yung mga murag na nabulahan pag ayaw. Mga, ang uban taon nga na yung mga franchise ka na ito, nahimo mga bata-bata na lang.
1: Ay, tinuon na. Ang naitabukin karon gani, bisan din sa atong botan sa atong Rion Gis nga LTPRB. Tagan kay picture niya.
2: Oo.
1: Nahimong picture ang mga kooperatiba. Nabagin na ngayong picture niya ang mga individual nga gani, operator gapon sa taxi o sa operator sa mga POJ.
2: Oh.
1: Pero nangay mong picture na karon.
2: Hala, mo ba?
1: Nangay mong picture. Dili man siguro na siya lilong, nalilong sa inyo. Kaya kamo, nasayod magapon mo na.
2: Oho.
1: Dili na siya. Mismo ganit trabahante sa LTPRB, picture gapon.
2: Jesus Maria, mo ba?
1: Ay, dili na ito magparo na inyong yawat na nasayod na. Mm-hmm. Nasayod kitang tanan. Presyuan ba din mo ang prangkisa o 20 mil, paingon sa 80 mil?
2: Diba? Tagpila na ba ang prangkisa ako ni Bukong Kasuito? Ana, pila na ba ganyan ang kalaw sa ka prangkisa kung wala lugay hinangal? Pila ba ang mabayaran ni Mutanan?
1: Ang tinuod na Magnum Joel, madakod ako lang imong gasto tungkol sa kanang abogado, pero ang tinuod yun nga bayaranan niya, wala ra mag-abot isa kalibo.
2: Oy!
1: Pero ginabaligyan nila prangkisa karon gikan sa 25 mil pa, ingon sa 100,000.
2: Mo ba? Seryoso na oh.
1: Tinood lang akong gipamulong. Dili na siya. Uy, isu niya. Napag-iingon ani, ah.
2: Oo.
1: Napag-iingon ani yung Magnum Joel.
2: Isa may namaligya na, taga-sulod na sa Anang Abuhatan, sa Muntanao?
1: Na, ay taga-sulod. Na po yung mga tao-tao nila nga naas gawas.
2: So, meaning, kung di ka makahatag ana, dili ka maka, dili ka kuha lugar, makaprangkisa?
1: Dili ka kaprangkisa.
2: Uy.
1: So, ingon ani na, di gani nagkakasulbad ng korupsyon niya sulod, di pagin kakasulubad ang kolorum operation, asa pa man tamo to? Wala na tayo tuuan ani karon. Karon, kung gusto ka mukuha prangkisa, pag anda mo 100,000, karon siguradong makakuha ka prangkisa.
2: Kakulba ba dahil kayo na, no? Marag karon ba takabatean na, no? Although, sa una, mga fixer, makabati man ta nga, na-fixer, magtabang-tabang diya. Pero kanang ang prangkisa for sale, karon ba ko kabati kay kasi mong baba ni mo, seryoso na itong kuag reaksyon na ang LTFRB. Mao na nakaroon ang kakaitabo, di ha?
1: Magnum Joel, dili man yung mabakak ni mga agilaw, Magnum Joel.
2: Oho.
1: Maulo man ta na nga, ignon ta nga. Nauban na batas organisasyon, pero bakakon man ka.
2: Agoy.
1: Dili ta na inana. Ang atong gusto, na mugawas ginang tinood, gani. Kung gusto nila i-challenge, napaimbisigahan na ito ng buhatan sa LTFRB Region 10.
2: Na mangga.
1: Ako ipatawag sa ombudsman o dito sa kanang NBI para ay bawa na ito kuabay ano man niya.
2: Mo ba? Grabe.
1: Diba?
2: Grabe din, no? Kadako kayo o tinood na, no? Grabe kadako kayo. So, dapat ang imong panawagan na investigahan na sila niya, Mr. President?
1: Mga nanagsunod ng mga plano sa mga hotong sa mga transport sector. Gani, Magnum Joel.
2: Hmm.
1: Na kami mga panagsabot-sabot sa mga taga transport sector nga mga dagkong operators bisan dinhi sa mga taxi nga mo uban sila sa amo sa among mga kausa
2: amo ba so
1: ini pagpetition
2: oh katunay mura na usa na nimo karon mura nagkausa na mo
1: nagkausa na so mo na nga naisa na ang among mga nahuna nga batukan na mo kini pagsulod sa mga dagkong korporasyon kay daghan man ang nagduda nga kang Marcos maning mga paglihok ani pagsulod ng mga dagkong korporasyon din sa di lang sa Region 10, tibuok ni Nasod.
2: Mm-hmm.
1: No? Nasayod man tanga niabot din niya ang presidente sa Vietnam. Itagbo sa presidente. Naman sila mga agreement, ana. Tanawa di pagsulod ato, pag-abot ato presidente. Ni Sotoy din pagsulod ang mga electric vehicles nga walay po panangin sa mga existing transport operators.
2: Agoy.
1: Kaobvious magigaya na nung di man siya may imong pan di man na to kaduda-dudahan pa nga istorya kay naa mangyod existing naman
2: Oh, na kaya sa inspektoro, no, na tayo kaila, grabe ko nung kayo nang-apply ko, no? So, grabe ka naghang kayo nang-apply sa taxi driver ani mga electric vehicle. Diya sa Igpit, upol. Kaya na ilang opisina diya sa Igpit, upol.
1: Iligay na ko yung nakita dito kagapon, inilabay man ko padulong ko sa initaw.
2: Oh.
1: Nakita na ko dito sa Taytay, sa El Salvador.
2: Ah, Salvador, Taytay, oh.
1: Taytay, oh. Daghan dito. Daghan dito ang nang-apply na. O niya na, ilang tulo ka

0: Amo kay kami ang nadini murag inana ang dagan Mr. President so di may paminahon dapat atong tuliron ginintanan unsay dagan ani kay murag lain paminahon nga lahat ay mga dapat sundon nga mga balaod pero wala nay nasunod karong panahon na Mr. President.
1: Inaor gyud na Magnum Joel. Mobito na nga nagpasalamat sab ko nga daghan kayo sa mga dagkong taxi operators karon ang nabatian nato nga ni Oyon sa atong kausa. Ang ato na side man daw medyo ini sila tahado ni sila mubangga sa buhatan sa LTIP RB Region 10 tungod kay nabalaka sila silang negosyo base nung atakihon sila sa LTIP RB pamirisyon sila dugay-dugayon ang ilang renewal sa
0: walay sakto may galang mga lugar pa naugot dia ilang ibabagan may galang kini mga bagong taxi nga gikas Vietnam
2: Magnum in action.
0: So kompetensya may gala Vietnam versus Philippines munang gingon sulong ang taga Vietnam sa Pilipinas. sikat kay Miguel ang Pilipinas ang Vietnam Miguel kay nakaako silang sulong. Grabe na masagi pasulod nga ka ambot ato ra gining isgutan Miguel kay mo na gining epekto Miguel huyang gani nga gobyerno nga mga igsuon nga wa nay control mo na ni siya. Bahala na tira pasagan na lang. Kaniya dapat pugna ni. Tako kay epekto Miguel sa atong katawhan ni siya labi na sa atong taxi operators gani sa taxi nga agad igusog taxi. Grabe nga epekto Miguel ni. Diba? So, pangita na nag mga nasod, may gala nga nanulod ang Pilipinas ito, kinsa pa na, wala, pero sa ato, hinimurag, gipasulod, gipakupitinsyahan mo na may gala nga itong katawahan din eh.
2: Magnum in action!
0: Sabi nga gobyerno, may gala nga dapat itong tadili, kamisang ayaw sa kay isod mga itong ipakupitinsya, daghang kita, na mupay kalisod na, itong kupitinsyahan pa. Nakinaan naman yun, actual, di naman istorya, tinuod man, mauna may gala kung huyang o walay control may gala nga pang gobyerno, mauna may gala ang may tabo, may soon, bihis ang kinsala ipasulod may gala, niya ang imong inkwintrohon, imo na mga tao.
2: Magnum!
0: Mura baga, nangita kag kontra ba, na imong sakop niya, ipangitaan imong kontra para mong kontra nga, pwede mong tadili.
2: Magnum!
0: Tato mga gawin ka sa tulong may gala, itong oras, alas 12:06. Ito ka nato sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabadid, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
0: Garbia sa video optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Arbia sa video optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart. Balingan sang Bisamis Oriental.
10: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
11: pabalik sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agad yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
10: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagiti gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly ug i-monitor ang imong blood sugar.
7: Life Extension Vitamin D3.
11: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na ko lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D, o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
12: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Horacio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
14: Oras, alas 12:20.
15: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
16: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
17: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
14: Alas 12:22, sigala, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas maglubukal kapig 4,000 ka mga pulis sa riyon naka-alerto para sa Suna 2026 sa ning hapon sa atong Magnum National. Senator Cayetano di Mutambong sa Suna, samtang kamara, giyoktaba ang sesyon ning adlaw alang sa tinuig report ni Presidente Marcos sa atong Magnum International. Pag-atake sa Amerika batok sa Iran, gipahunong ni US President Donald Trump sa atong Magnum Beses Modernization sa serbisyo aron mapalig-on ang food security ug export sa agrikultura. Gipasigarbo karon sa BPI sa atong Magnum Entertainment singer actress nga si Julianne San Jose, gibambit ang kasinatian sa pagbalanse sa pag-eskwela og showbiz career. Sa atong Magnum Sports, paglaom sa kombinato sa Pilipinas sa Mobile Legend Bang Bang mid-season cap sa Paris. Nagpabiling buhi pinagi sa Team Falcons sa Philippines.
17: Magnum Noontime News.
14: Mga Ikson, kumusta may ngunto? Karong adlaw daw karon nga Lunes, Huli 27, 2025. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
18: Ug Magnum Kia Abilianosa.
14: O karon sa retailers at Magnum Local. Mabot sa kapig 4,000 ka mga pulis sa Tibuok Rayon ang gideploy karon sa PNP 10 layon sa giisang heightened alert status aron masiguro ang kausay og kalinaw sa ikalimang State of the Nation address konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos karong alas 4 sa hapon. Maduban ni PNP 10 spokesperson Police Major Juan Navarro nga adunay mga personay sa mga vital installation, transport hub ug uban pang importanteng dapit aron mabantayan ang seguridad sa riyon. Gipasabot ni Navarro nga gawas sa kapulisan hugot usab ang ilang koordinasyon sa mga force multipliers og mga LGU alang sa maong katuyuan.
19: Andam og preparado na ninyo ang kapulisan sa Police Regional Office 10 sa paglatag sa ato ang mga security preparations sa ato nga ikalimang zona sa ato ang presidente karong Monday. Around 4,000 kapin gini ka mga PNP personnel nga ato ang i-deploy on the ground. It consists of force ang ato ang civil disturbance management contingent, ang atong reactionary standby support force, ato ang mga QRT, ato ang sub-intensify, ang ato ang mga checkpoint operation, mobile, foot patrol, ilabi na sa atong mga places of convergence. Ado na usab kita yung mga koordinasyon na no, sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga local government unit aron sa pag-monitor sa mga grupo nga mo salmo sa kalihukan no, sa umaabot nga zona.
14: Ang payag ni PNP 10 spokesperson Police Major Juan Navarro.
18: Dugang maglulukal, gihangyo ni Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uyang Kapulisan ubo sa City Police Director Police Colonel Dexter Pahe ug ang mga barangay nga pahugtan ang seguridad ug magpabiling alisto sa mga daotang elemento ug sa mga butang nga ipalusot sa mga tungaan. Kini uma nakadawat og mga bahad sa social media ug pipila ka eskwelahan sa dakbayan nga naka-alarma sa publiko. Matod ni Uy nga kinangran ang pagtinabangay sa mga hingtungdan nga mga ehensya aron masiguro nga luwas ang tanang anaa sulod sa mga eskwelahan.
20: sige mag-istorya sa atong City Police Director, Colonel Dexter, nga bantayan yun mismo, padantan yun na to sa elemento sa Kukpo o sa mga yukagtabang sa mga barangay Tanog, sa matag barangay, e sila mismo nakaila sa ilang mga estudyante, sila nakaila sa mga ginikanan, punta na ang tinuod nga pagtinabangay kay sila man mismo ang nasayod, nakaila sa mga bata o malikayan o sa mga bisan ko bata pa sila, kinanglan yun tanahon yun ang ilang mga bago sa ilang sulod sa ilang mga bago. Kaya dili malikayan nga doon ay mga kutsilyo o mga mahait nga mga hinagiban na masarang makadaot sa panglawa sa tao mo na kinanglan yun nga yan nga ipasulod sa tunghaan.
18: Ang pumayag ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy.
14: Alas sa 12:25 na sa mga nakaroon sa kusuriya sa Police Station 8, Lumbia, ang minoridad, agingong nagpakatag o hulga nga mamusil sa mga tungaan din sa Rakbayan, agingong giubanan kini sa iyang ginikanan o kasamtangan nga giimbestigahan sa Women's and Children's Protection Desk kung WCPD investigator sa kalabot sa mga insidente. Inoon ang pasalig sa kapulisan sa Police Station 8 sa Lumbia nga muhatag sila katinawan kalabot sa mga insidente. Kung mahuman sila sa ilang investigasyon, aromasuta ang tinuod nga hinungdan sa mikata ka social media post nga nagdalag kahadlok o kakulba sa pila ka mga tunghaan sa Dakbayan.
18: Gipasalig ni CDRMD head ni kabagat nga preparado og padayon nga nagmonitor ang Dakbayan ning sunod-sunod nga mga pag-ulan nga posibleng magresulta sa mga pagbaha og pagdahili sa yuta. Mato ni habagat nga gimanduan na usab nila ang mga barangay ilabi na sa mga flood og landslide prone area nga mahimo sa paspas sa paghatag og report aron dali nga makaresponde kung dunay panginahanglan.
21: Kita na mantay kaning atong ex-mandator invite makamonitor sa atong tibok nga mga area sa tanan atong watershed din sa atong Dakbayan sa pito ka kasubaan. Kanina yung ipunang rivers sa mga niaging adlaw ang medyo atong batayunon kayo sa high kaning ulan din sa west side no kaning sa atong boundary with Opol of Lanao North in Lanao Sur. Usa pud siya nga makatrigger sa kaning pagbasa ka tubig din sa mga ipunan. But lately wala man tani abot sa atong critical nga level sa padayon pagmonitor. Ang atong mga kabarangay ato na pong gikuan everyday mag-coordinate sila sa status especially sa kaning kunaan ng mga pag-ulan-ulan sa ilang mga areas kay ato po na ni especially sa atong mga landslide prone ng mga barangays ato mamonitor diretso.
18: PRMD head Nick Habagat.
14: Alas sa 12:27 na karon sa atong lakaw sa panahon.
22: Magnum Weather Alert.
14: Manata magkala si Kevin Cades at pag-asa weather forecaster. Sir Kevin, maingod doon mo, sir.
23: Maingod to, sir. Maingod to sa tumasuking Tautaminaw at of 8 a.m. ganiha. At binabatayan niya si Paul Marley Kiyapo na naskalayon nga 1,135 northwest of extreme northern zone. Isa niya mo siya LPA. Huwag na siya sa gawa sa Philippine Air Responsibility. Kini siya nagpadayon ng paglihok ka north-northwestward sa kapaspasan ng 20 kilometers per hour. Samtang din sa Tostibok, Mindanao, makasalate, ilang taos na malagsang pagdagong at sumarigong na kalangitan, loob na patak-patak kapagulan, kilat o pagdulugdog, tungkol na rin siya sa localized thunderstorm. Kung natay, hinay nga ito sa sarangan ng hangin, magagikan sa habagat na ito sa habagatang kasagpang direksyon o ang karigatang hapsay nga ito sa sarangan ng pagbalod. Ang temperatura sa Tundakbayan magagikan sa 24 degrees Celsius at sa 33 degrees Celsius. Itong adlaw ni Sidlak na niyang 5.33 sa buntag o mas salupo niya 6.04 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 12:30 p.m. Kung naman balik ang panahon, gikan dili sa WSK Pag-asa, ni si Kevin Cady. Salamat.
22: Magnum Weather Alert!
14: Alas sa 12:28 na.
24: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fun. Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via Virtual Pag-ibig.
25: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
26: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
25: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
26: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
29: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni. Ang tubag sa imong balatian, DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties, charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar. O apil na ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner pato diabetes. Ay na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimod niyo sab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Retiro logo.
3: Ang inundan nga no, daghan mong sakit kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
4: Pre, na ako'y Project Rune. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pag yun mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat yun imong ulo. Maayon ng rent lang. Kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
5: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
10: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kun asa makapalit og gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
10: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Sa niaging tuig, kini ang atong mga nabati.
29: Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpa at bumuhi. At yung iba, guni-guni lang. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
2: Karon sa ikalima nga State of the Nation Address. Unsa nasab kaha ang atong dapat nga masayran sa mga dagkong isyu sa atong nasod? Ekonomiya, agrikultura, panglawas, edukasyon, turismo, employment, ug uban pa. SONA 2026 ni President Ferdinand Marcos Jr. July 27, 2026. Mabati sa Magnum Radio www.magnum999.com ug makita sa Magnum Live. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
30: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, Paspas ang smoke test. Libre pa ang brake test. Suspension test. Uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle. Dili kamo magbasol. Busa, add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
14: Oras, alas 12:34.
7: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Magnum Noontime News.
14: Para sa mga balita may kalag karon sa atong Magnum National, gikumpirma karon ni Senator Minority Leader Alan Peter Cayetano na dili kini mo tambong sa State of the Nation Address konsura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong hapon og magpagsuot niya usab karong adlaw sa itom nga barong magsilbing simbolo sa iyang protesta. Matubad ni Cayetano nga sa kasamtangan na sa delikadong kahimtang ang demokrasya sa Pilipinas.
11: Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak. Unlike in 1986-87 na ramdam talaga na may question of democracy. Ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba?
14: Inugaw sa badinig nga pakyas gyapon ang administrasyon sa magsulba sa gitubang nila nga krisis sa Pilipinas nga gipaubuso sa bakaroon sa undeclared martial law.
11: We have a crisis of hope. Marami tayong inaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon, kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging sa kultura na natin. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue, and meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa.
14: Ang adugang payag ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano.
18: Purman na nga gi-adjourn o gi-postpone sa House of Representatives ang second regular session sa 28th Congress nga gihimo sa batasang pambansa sa Quezon City gitungod kay gamiton ang mga venue alang sa gikatakdang SONA sa presidente ug sa joint session sa Kongreso, matod ni House of Representatives Majority Floor Leader Congressman Sandro Marcos. Ang Kongreso magtagbo alang sa joint session alas 4 sa hapon alang sa SONA. Tungod nini pormal nga gihimo ang motion sa mayoriya aron i-postpone ang sesyon nga mulungtad hangtod ugma Martes, Hulyo 28 sa alas 3 sa hapon.
12: Mr. Speaker, we have received a report from the Joint Committee that the President has been informed that Congress will convene in joint session at 4 o'clock this afternoon to hear his State of the Nation address. Mr. Speaker, we wish to remind the members of this chamber that all of us must be here an hour before the joint session at 4 o'clock.
13: The remarks of the Majority Leader are duly noted. Majority Leader.
12: Mr. Speaker, to give way to the joint session at 4 o'clock this afternoon, I move to adjourn session until tomorrow, Tuesday, the 28th of July at 3 o'clock in the afternoon.
13: Is there any objection? The chair hears none. The session is adjourned until tomorrow, Tuesday, July 28, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
18: Ang pamayag nila ni House of Representatives Majority Floor Leader Congressman Sandro Marcos ug House Speaker Congressman Faustino Bodidi.
14: Samtang dugang balitang nasunod ang inaot karon si Global Ambassador of World Evangelical Alliance, Most Reverend Efraim Tindiro, nga madungog sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dili pinili ang manubag sa mga nalambigit sa corruption sa Pilipinas. Alayon din ay gikonfirma sabi ni Tindiro nga sila sa Interfaith Community o White Ribbon Movement na suna ng sampayan 2026 sa muhimo o panagtigom dungan sa suna sa Presidente.
15: sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalong higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin.
14: Ang payag ni Global Ambassador of World Evangelical Alliance, Most Reverend Efraim Tindiro.
18: Muabot sa kapig 20 mil ka mapersonay ay naka-alerto karon sa tibok na sud sa ipaygayon nga State of the Nation address si President Ferdinand Marcos Jr. Bato ni PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco nga andam ng tanan ilabina sa batasang pabansa nga sa ika-48 kahigayon na nagsilbing venue sa SONA sa tangi pasalig ni ini nga ang maximum tolerance ipatuman bisan pa man sa mga muhimo sa lehitimong lihok protesta.
16: Magdideploy po tayo ng mahigit 20,000 PNP personnel sa araw ng SONA. Ito po, of course, sa seguridad ng venue, mga pangunahing lansangan, of course, ang mga delegado at panauhin po natin. Pati, siyempre na po, ang mga mamamayan na lalahok sa mga aktibidad, kaugnay po sa SONA. Malinaw naman po, maximum. Ibig sabihin yun, wag lang pong maging violente, wag lang pong maging ano, ay tatanggapin po ng ating kapulisan na we will give them all the courtesy na kailangan po.
18: Ang pamayag ni PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco.
14: Alas 12:41 na, karumig alas ng Maglo International sa Estados Unidos, gipaunong ni U.S. President Donald Trump ang mga pag-atake batok sa Iran sabta nagparayan ang tensyon sa tungatungang sidlakan. Mato ba ni U.S. President Donald Trump nga parayon ang komunikasyon sa Estados Unidos ug Iran alang sa posibleng laing hugna sa kasabutan tali sa duha ka nasud. Iklaro sa ni Trump nga andam siyang maminaw sa sugyot sa Iran apan kung giparugan nini nga dili tugutan sa Amerika nga makabaton og nuclear weapon ang katbang nga nasud.
17: Every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon.
14: Ang payag ni U.S. President Donald Trump. So, meaning Magnum Kia, kay Muraga, gipahunong naman. Ano po ilang sabot-sabot?
18: Nanapod Magnum Joel.
14: Sabot
18: naman
14: sila nga sa... Siguro tanong sa Iran nga, grabe naman kay bungkag na daghan kay nabungkag nato din eh. So undang la sa ta, di ba? So at least undang sila. Ang atong presyo sa atong lana, mo ubos sa puni.
18: Okay,
14: mo man ito sa pagsugod sa gubat, saka ta. Ani karon nga, gimanduan na ni Presidente Trump nga kung mahimo, ihunong sa ang pagpangatake kaya doon na po yung ilang sabot-sabot tapos kalinaw. O sa lagi pa ngayon na ay lagi mo paghimo o kanang nuclear kanang inyong kanyo, facilities. O so wala naman kay undang naman. So sigurado ang street of foremost normal na po siya o man yung agyanan. O so kana mo kwa naman normal siya. So at least ang daloy sa mga dagkong barko basin sunod si mana muubos na po ang atong presyo sa lana. May unta.
18: Samtang sa Saudi ug Yemen giangkon sa grupong Houthi ang mga sunod-sunod nga pag-atake batok sa mga pasilidad sa Saudi Arabia kuna Saudi Aramco sa mga syudad sa Jizan ug Yanbu gamit ang mga ballistic missiles, cruise missiles ug drones. Matud sa Houthi nga gihimo ang maong pag-atake isip tubag sa mga airstrike nga gilusad sa Saudi led coalition batok sa pipila ka mga pasilidad sa lungsod ug Kamaran Island sa Yemen dugang nini padayon ng naval blockade batok sa mga barko nga may kalabutan sa Saudi Arabia sa Bab el Mandeb Strait din na 12% sa global trade ang muagi sa mga strategic point. Inungdan nga ang nagparayon ng tensyon may mga makaapekto sa international nga shipping ug supply sa enerhiya.
14: O karon sa itong Magnum Presses, kipasigarbo karon sa Bureau of Plant Industry o BPI ang modernisasyon sa serbisyo aron na mapalikon ang food security ug export sa agrikultura. Mado ni BPI Director Glenn Panganiban nga pinagi sa paggamit sa sinsya o digital technology. Maso palikon ang food safety system alang sa mga mag-uma, konsumidor o exporter sa nasud. Dugdon din lakip sa mga nahimo sa sinsya ang pagtukod sa usa ka 55 milyon pesos nga nitrates o nitrates analysis laboratory paggamit sa mobile food safety laboratory o pagpatuman sa mga digital platform sama sa one-stop industry revitalization and information system o digital pest surveillance system gikan sa Hunyo 22 hangtod sa 2026 Gidutokan sab sa BPI apag pauswag sa mga laboratorio o quality assurance tools aron masiguro ang luwas nga produksyon na produkto ng agrikultura o nga patasan ang kompetisyon ini sa international nga merkado. Sama sa Forex Rate, ang usa ka US dollar valor karon sa 61 pesos o 84 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 89 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 60 centavos sa Australian dollar, 43 pesos o 29 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 89 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos o 44 centavos.
18: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipambit ni singer o aktres Julian San Jose ang iyang kasarian sa pagbalanse sa pag-eskwela o iyang karier sa showbiz. Matod ni Julian, nga naglibog siya kani adto kung unsa ang iyang unahon ug supak ang iyang amahan nga ipalayo niya ang showbiz samtang nag-eskwela para kumbinsin niya kini o nakahuman siya sa kolehiyo.
0: I was in school, so nag-aaral ako, tapos parang di ko alam kung ano yung priority ko talaga, like school ba or parang, or career ba, ganyan. Talagang ginusto ko naman din pareho. Yung dad ko, originally ayaw talaga niya.
1: Ayaw talaga niya.
0: Pero, na-convince ko siya. Sabi ko, sige, mag-aaral po, tatapusin ko yung school ko. And then I was able to finish school, college, ganyan, and working at the same time. So I think, yun din yung isa sa mga bagay na gusto kong i-impart sa iba na huwag niyong bitawan yung school. Huwag niyong bitawan yung pag-aaral kasi sobrang importante yan. At yan ang isa sa mga bagay na pwede yung iregalo sa mga magulang ninyo.
18: Ang pamayag ni singer at actress Julian San Jose.
14: Alas sa 12:46 now, karoon sa itong Magnum Sports sa buhay pa. Ang paglaom, kinihuman nga giluwas sa Team Falcon sa Philippines. Ang kampanya sa Pilipinas, sumaan nila ipukan ang sister team nga Team Falcon sa Mina. Sa score 2-0 sa lower bracket at semifinals sa Mobile Legends sa Bangbang mid-season sa Paris kagapong adlaw. Gingong unang napakya sa pagbrayon sa kampanya sa MSC. Ang kampiyon nga sa Team Liquida diin ang Team Falcons Philippines na lamang ang naginusarang paglaom sa nasuluman sa sunod-sunod kadaog sa Mina Region Team o Team Gibutiaga nga kini mahimong posibleng pinagi sa pagpangulo ni Mel Danner Haji Silana o Michael Kel Saison kinsa nakakompleto sa manyak sa Game 2. Isaraan nga mao'y sunod nga makatbang sa Team Falcons ang Indonesian champion nga si Team Vitality sa knockout quarterfinals. Mga eksyon, yung nabati atong kompleto ni Tali sa atong Magnum Non-Time News sa lakarong adlaw na karoon ng Lunes, Hulyo 27, 2026, o karoon sa itong Headline Review. Sa ato Magnum Lokal, kapig 4,000 ka mga pulis sa riyon nakalerto para sa suna sa 2026 sa aning hapon sa ato Magnum National. Senator Alan Peter Cayetano, dili mutambong sa suna samtang kamara. Gioktaba ang sesyon ng adlaw alang sa tinuig report ni Presidente Marcos sa ato Magnum Entertainment o International pagkatagi sa Amerika batok sa Iran ang gipahunong ni U.S. President Donald Trump sa atong Magnum Beses sa modernisasyon sa servisyo aron mapalikon ang food security o export sa agrikultura gipasigarbo sa BPI sa atong Magnum Entertainment singer actress nga si Julian San Jose ipambit ang kasinatian sa pagbalanse sa pag-eskwela o showbiz career sa atong Magnum Sports sa paglaom sa kampiyonato sa Pilipinas sa Mobile Legend Bangbang mid-season cup sa pare sa pabiling buhi pinagi sa Team Falcons Philippines. Mga eksyon, timan lang sa nagwasong katilingban katawan ng labing gamhanan. Malaglayan man ang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangturugma, kini ang iyong mga tigpalita. Magnum Jewel Jacobo.
18: Ug Magnum Kia Abilenosa.
14: Ubas sa mga news writers, Ching Tirina, Lada Delgado, Chris Neri, Oga Angel Sado, News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
30: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
14: Oras, alas 12:48.
30: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Mga kadite eggs, oh, zaga mahimsogon, babungahon nga adlaw. Hopefully, himsog ligo ng panglawas sa gihapon na Doc Hands. Lima na lang yung magkauman. At doon dyan ninyo sa DTX 500 Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Muna'y pangontra na to sa may high blood. Pangontra na to niya sa may mga diabetes. Tungod kay ang mga nagunang mga sakit karon nga naakaroon sa tuang katilin. Lingban, kaning high blood o kaning gitawag nga diabetes. Sakit kini mga higala nga posible nga mo grabe o mukos kini gadautan, gani mo sangko kini sa kapahulayan. Ay galimot sa pagginom sa pinakataas o antioxidants nga herbal supplements, herbal ha, nga naa sa mga butika DTX 500, ipartner ninyo na sa pagginom sa Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang adlaw-adlaw nga pagginom sa DTX 500 o Mighty C. Ang high blood muubos o dako kini siya katabang aron nga makalikay ta sa pagbaton og stroke tungod kay kaning high blood ta pwede tang ma-stroke. At the same time kung diabetic uta pwede tang maka-stroke og mag-cause kini komplikasyon sa kasing-kasing. Gani lagan ang bisan pa man ang kadtong may mga medication maintenance e sa kadugay nga wa gyapon gitagan og bagdagan ang kahimsog sa panglawas tungod kay gasalig lang ta sa atong mga medication og tambal misangko gihapon sa pagka-stroke. Gani misangko pagyod mga higala sa pagbuton og mga komplikasyon. Ay kalimot sa pag-inom sa DTX 500 kauban ng Mighty C, ang alkaline based na vitamin C. Ang DTX 500 na anisay ampalaya, ngunit pinakapatsada kaayong herbal. Ang ingredients nga itong gisagol sa DTX 500 kauban ang sugar cane extract. Katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo nga naay 1.3 million orak value sa iyahang antioxidants. Remember, pag ang tao taas og antioxidants, bisan pa man kung naatay high blood, naatay diabetes, layo kita nga madaot ang atong mga organo. Number one, ang atong mga ugat, mangbuto ka na. Ang atong ugat, magbara ka ng mga kolesterol, mag-cause ka na og man ng oxidation or oxidative stress, muhinungdan nga mag-cause og aneurysm, mag-cause og ballooning, plaque, sa mga ugat, sa brain, nga kung walay sweto, kung may high blood da, kung kita atakihon, pwede ka nang mubuto, musangko mga higala sa pagbato ng ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Ayaw hulata nga imong lawas, magka-stroke. Guna atay high blood, inom na sa DTX 500, inom na sa Mighty C para ligon, himsog ang atong mga ugat, layo ang atong mga organo, gikan sa kadautan, nga makuha na to usab sa mga chemicalized ng mga medication ng atong ginainom. Ay galimot, dapat naagay pampaklas, pampawa, wala pampatanggal sa mga chemicals nga gasulod sa tuang lawas. Kay makadaot ka na sa kidney na long run, makadaot ka na sa atay, kinahanglan na atay sustansya nga para sa atay, para sa kidney, para sa mga organo. Niya na, sulbad na kanunay ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: DTX 500.
19: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: DTX 500.
20: Ilan nalang subong imo sugar?
19: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Nalbi ka sinapit akong tuhod.
22: Arthritis na gali.
23: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
22: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
23: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
22: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: May mga high blood, may mga bukol, gangulngol dira. DTX 500 ang atong sulbad ana. Then Mighty C. Mighty C, importante ha ang Mighty C. Magkaedad na na, dapat natay vitamin C. Ligo na tong bukong. Kung mga pita, DTX Coffee Mix kana lami no humot no nilitambang sakto ra nilipuntam is nakakapi ka na nagadetox ka pa kada adlaw. Anyway, sa tong oras limitado mo sa ibabay kung mapon maguban-uban gyud punta.
1: DTX 500 Health Alert.
24: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
25: Libre?
24: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gila na mayang balita sa mayang panglawas. Ang toxin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
4: Ikinapita sa ato para kumbang din sa itong tulong na may kalatong Magnum in Action. Oga, super kumbang din sa itong tulumanon. Medyo ang atong oras may gala. Pikigil po mabuta lang o niya may gala. Kay atong imonitor may gala ang suna sa itong presidente karong alas 4 sa hapon. Oo, so muna may gala. No? Tananta ko sa unod sa iyang mga ipagawas ng report. Kung nahaom ba o natuman ba ang mga report nga iyang gusto ipagawas sa iyang suna may gala karong hapon. Kay giingon matod pa nga ang iyang suna may gala, dili kay taas. O dili kay taas may gala ang suna nga mga eksoon nga iyang ipagawas may gala. O tanawin talang anong dili taas, no? So dili taas tungod kay una, murag na ang makaya sa iyang ma-report or unsa pa'y adagan ka may gala, kalabot sa may gala. Anyway, sa ito paraguman din sa ito, nga tulumanon, mga eksoon, may mga text reaction din eh. Nagkaang mga text reaction. In fact, doon natin kwanta may gala, no? Ang mga reaction sa mga simpleng mga sektor, ilabi na sa kabus may gala, unsa'y gasana o niya natuman ba sa presidente ang pasalig. Oo, pero piki man tasaro so, siguro unya may gala. Luga ato gapuning paminaon sa mga atong palibot lang ilabi na sa nasangpit may gala ang iskutanan
11: Magnum
4: sa iyang suna karong hapon.
11: Magnum in action.
4: Magala pigla sa para ko bantri sa atong tulungan may gala to Magnum in action yung lakas kinan Magnum Jolacobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras ala 1:01.
10: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
13: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
14: Bugas-bugas, akong katul-katul,
15: DTX 500 na.
14: DTX 500,
15: aduna kini antimicrobial properties
14: nga makatabang sa pagkuha
15: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
14: DTX 500,
16: mabalik sa pinatabulong ng butikis sa inyong lugar.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capis, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak ba ang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
18: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papa Akakubi. Papa Akakubi.
2: Magnum shout out.
3: Oras sa ito mga Magnum Friends, alauna 17 na sa hapon. Good, good, good, good afternoon mga Magnum Friends. Kamusta man mo tanan, welcome sa inyong paboritong programa sa hapon. Lunes na sa takaroon, no? Lunes, Lunes. Uy, last Monday naman ay takaroon mga Magnum Friends. That's why we have to make the most of our Monday get-together. Kini si Magnum Apple Pie sa programang Magnum Shoutout. Inyong kasabay, kauban karon ug ang pangutana, ready na ba mo, paak? Sige, paak na mga Magnum Friends. Labi na ka to mga nag-enjoy pagpaak niya sa ilahang pagpaniod to. Oh.
2: Magnum Shoutout!
3: Ala, nagpasulabi sa ilahang mga lamian kaayong asudan. Huwag ka to mga nahuman na. Sige, uba na ta, diskanso ha. Relax, recharge, reconnect, or refresh. Og bisan unsa pa ang inyong mga giatubang karong adlaw mga Magnum Friends. Stress sa kainit sa hapon. Sa trabaho kay Lunes karon. Ngano magining Monday, oy daghan kay blues, blues, blues. Kato mga daghang giapas na mga deadlines trabaho sa mga traffic karon nga natangkong nga di gyud kagawas sa ilang tangkongan. Bitaw oy sa mga negosyo nga nagbukas o kumbati na sad kay aron nga naatay ipamayad sweldo utang. Og mga personal na mga problema nga inyong ginaledala mga Magnum Friends. Inaot nga sa sunod ng mga oras, makagawas-gawas na na gamay ang kabugat sa inyong dughan. Og makahupay na karong mga oras sa sugod ha, karon sa inyong mga huna-huna kay na naman mo sa Magnum Shoutout. Okay, sige, sige, sige. Ready na ba mo? Andam na ba mo mag-relax-relax, mag-refresh? Og mag-reconnect og sa pa ba? Buhaton. Mo shout out syempre, 'di ba? Ay, dede ka shout out ang uban kay grabe kay kakusog ang ulan kagabi eh. Gihangin-hangin pagyod. Korag na luya, 'di ba? Sa mga nangabasa sa ulan gabi, grabe sa tuwa kusog na ulan ba? Pati ako oy nabasa gyud, abtan gyud. Ni salom pati ang motor.
2: Magnum shout.
3: Kita ko karong oras sa Magnum Friends pundo sa taga-Diot og hatagan nato ga gamay lang gyud nga panahon nato mga kaugalingon ha nga at least maka-recharge, refresh og maka-release ginagmay sa mga stress kaya adlaw-adlaw di magina mawala ang stress masyada gani kung na-stress, di ba?
2: Magnum shout.
3: Kaya aron pud ta nga makapaningkamot nga dili ma-stress ingana ra gid ang life. Di ba? Oh, sige, pahulay na ho, kabalo ko nga daghan sa ato karon mga Magnum Friends na nagpaabot sa maong ikalimang sona sa ato ang presidente.
2: Magnum shout out!
3: Karong hapo na, pila na lang ka oras, big, a countdown ba muriha? Oo. Ayaw kay kabala ka yun, Magnum Friends, kay di ka maulahi. Labi na yun kung di ka mubalhin o gastasyonan di ha.
2: Magnum shout out!
3: Dili ratas Magnum Radio. Oo, ayaw kabalaka kay hatod kanamo ang espesyal nga coverage din sa Magnum Radio uban sa ato ang Magnum Radio Team. Unya ha, taod-taod. Sa dili pa mag-sona, dalura na mo ang mga updated reports and developments. Oo, so kung gusto po mo ana nga makiparte sa inyuhang kinabuhi karon sa inyuhang kwan kay history gani, di ba? Oh, fifth sona ni President BBM. Apan sa dili pa na mga Magnum Friends, dili sa ta sa Magnum Shoutout. Oh, let's get excited. Bisag ang uban ka, demotivated. Dili sa Magnum Radio, Magnum Friends, pwede ka mukatawa, oy. Oo, magpahungaw sa imo mga gibati mo na nga nani nga programa everyday. Magpa-shoutout sa inyo ha, mga kapamilya o kabarkada din ha. O basin, gusto ka nga mo request o awit nga makapawala sa imong kahadlok. Kay hantod karon wa pa nakabayan sa imong utang. O kana request lang og song kay basin kana nga awit ang maka push nimo nga mobayan nakag utang Magnum Friends. Bitawa ka hatag puro inspiration di ba labi na kay nakita na gyud nimo ang imong gihigugma. Oy, nana siya uyam. Oh, congratulations. Og makapabalik sa mga memories sa usa ka special nga person sa imong life. Ay, naa di ay. Abi ko bag na awit nga moingog. Forget about the past. Pital pag ng friends. Ayaw mo kaulaw ha. Pahungaw lang ta diri. Enjoy ng good time for the next. O, basta next. Og na si Magnum Apple pa inyo hang makaubar o kasabay next pa. So murag ta taon-taon pa ta mag-uban. Pital oy. Sa kapas-pas atong oras karon, muna nga kung kamudiha bakante na, you can start calling in sa atong Magnum Globe Line. So, libre ang tawag kung kana na mo'y load, mga Magnum friends. Pero kung wala yung load, pwede rin yapon mo mo connect, no? Sa inyohang silingan, hotspot makadiha. Oo, para nga makalantaw mo sa ato ang Facebook page, Magnum Live. Okay, sige, kana nanatao sa inyohang mga screens karon. Oh, kamusta mo din na, ha? Oh, aron nga, bibo ta. Maglingaw-lingaw ta karong adlawng Lunes. Labi na kung ikaw ra diha naginusara sa inyong balay. Nyagibati kag kamingaw. O mga namingawan lang kay wa kauli ang imuhang gihigugma. Nahala, sige, mag-uban ta kay daghantaan na nga gibati karon. Diba, punon na to. Good vibes. Diring aside mga Magnum friends. O kakamu, ready na. Sige, sugdan ta sa atong breathing exercise. Breathing time sa tabi. Okay, daghan kay mga murag ang gininhawa kay niliog na. Mulagi kay daghan kay problema. Uy, adlaw-adlaw. Sige, inhale mga Magnum friends, be. One. Uy, salamat sa Diyos. Ayaw pa rin nyo dali-dali, ana. Oh, kalma lang, kalma. Okay, very good. Usa na lang more, be. Inhale na to mga panalangin karong adlaw, Magnum friends. Sugod sa simana. O gi-exhale na to ang stress kasuko o sa tanan pollution nga naa sa imong huna-huna karon. Oh, kay murag mas mugaan na gamay, di ba? Kung kana lang walay mobiya ka na to. Kay aron nga kita magsabay, mag-uban, hangtod unya, mga Magnum friends. Again, karong adlawa usab usa ka pinakadako nga hisgutan sa nasod ang SONA sa ato ang presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o nga mauna no nga ato ang himuon nga makalingaw sa karon ang ato ang shout out. Oo, okay, ang uban karon seryoso na kayo. Oh, murag di na kahulat. Dagdi na kahulat mag-alas 4. Balihon ko no nato mga Magnum friends, balaino nato diri sa Magnum shout out no. Para dili kayo ma-stress while kamo nagpaabot sa yearly reports sa ato ang presidente. Okay, para maka-chill ta. Sige daw, be. Kung ikaw ang makahatag og usa lang ka-request or mensahe sa ato ang presidente, sa dili pa siya mag-sona kayo, di ba? Basin na yung mga nag-monitor sa iyang mga team karon, basin madungag na sa iyang sona ang inyong mga mensahe o hangyo. sige, shout out na yun. Kung ikaw ha, makahatag og usa lang good ka-request. Oh, Mr. President, ana ra good or message lang, unsa ka na nung nasa imong huna-huna karon? O naman siguro yung uban, makauna-una nga muingo nag, Sir President, hinaot nga magpabilin ang kalinaw sa Pilipinas. Kay murag dili na tinaw ang imuhang pananaw. No? Puro na mga kakuyaw, mga Magnum friends. Basan di ay? O mag-message ka niya ba? Walay mga away, ha? Ato lang a beautiful reminder message. Nga na, no? Kung adunay kalinaw, masayon ang paglambo sa matag pamilya nato diri. Okay, napon siguro yung uban nga, Mr. President, hinaot nga mas daghan pa untaong trabaho para sa mga Pilipino. O, inana mga Magnum friends, ha? Sige, shout out, Obi, ang nasa inyuhang mga huna-huna, kaya ron nga mulabaw ang inyong tingog sa katauhan. Sa dili pa mag-sona nga to ang President in the Philippines. Tawang 0917-716-1899 or 0917-169-1199. Napun siguro yung uban karon nga mo shout out mang hangyo bitaw sa presidente nga Mr. Bongbong, BBM. Pababaon ta ang presyo sa bugas ug palalito no ay. Eh? Oh. Pati ang gasolina kumakontrol unta niya ba? Okay. Nara may reports na ugma na pud, mutaas sa pud ang gasolina ug krudo. Na. Naghalapon kayo linya unya sa mga petrol stations, di ba? So, ingana lang na mga Magnum friends, ha? O, kana siguro nga hangyo, no? Nga Mubaba ang mga presyo sa bugas o palalito ng gasolina. Daghang yun siguro kayo maingog. Amen, President! Apil na kaana, Magnum Friend. Di ba kay Lison, nagin kaayo karon ay... O, labi na kanamit ang nalagi kay paliton nga grocery. Lami, pagin kaayo ang taidugang ang Osaka cart. Pero yung budget, wala na. So anyway, ay na lang ang mga message, Magnum Friends, ha? O, message or kanang hangyo lang, good? Nato sa presidente o basta hindi ay nga naminaw siya huyahang team wala to siya na siguro naminaw kaya nag-prepare na to siya Magnum Friends. Sige na pwede na gyapon ninyo i-shout out gato na basahon diya sa Magnum Live Facebook ha o namoy mga request nga song nga ipahabol nga makapabalik sa inyong gana kay murag kamo nagluya di ha bawal ang magluya di re. Okay sige eh? O sa dili pataw-ta magkuan break time. Kaya huma naman breathing time. Nadaw ko na yung shout out. Sige, shout out caller on the line. Aw, naputol. Sige, balik ha. Ang tawag 0917-716-1899. Balik rata with more mga Magnum Friends. Siyempre, ayaw maghawa niya kay nainindot kaayong awit nga para sa inyo. Sa among pagbalik sa Magnum, shout out. Kauban kasabay si Magnum Apple Pie. Oras sa ating mga Magnum Friends, alauna, 27 sa hapon.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Text scam messages na panloloko at panlilipo. Lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karundayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Papaaka ko, B. Papaaka ko, B.
0: Magnum shout out.
2: Oras ato mga Magnum friends, ala una, 41 na sa hapon. 19 na lang, no? Minuto sa dili pang alas 2. So, tangiun niya ang news alert mga Magnum friends. Og balik ta sa programang Magnum Shoutout Monday Edition. Og special kayo ang atong Lunes karon kay Molege, tanan nagahulat sa adlaw sa State of the Nation Address. So na, no? Sa atuang President BBM. Ha? Aban kay gauntol-untol na. Excited much? Na-excite siya. Kita. In support. Ato yan ang president, di ba? Okay, sige. So, daghan kita madungagan ng mga reports, siguro mga plano. Basi di ay, mga programa o mga saad alang sa nasud. Apan karong hapon, gusto lang po nato nga inyong tingog ang madungog. Oo. Shout out na dayon. Kay para namo ang tingog sa ordinaryong Pilipino. Importante sa biya, di ba? Voices, let your voices be heard. So, kamo diha nga mga nakasinati sa adlaw-adlaw manggod nga kinabuhi, no? Nagyod sa field, sa trabaho, sa eskwela, uban po sa negosyo, matag panimalay. So, usahan, pinakasimple nga mensahe rin mga Magnum friends, kay gikan ra sa katawhan, ug mao ka na ang pinakadako nga kahulugan. Meaning, so karon aton ning ipagawas ang inyong mga huna-huna, no? Pinaagi sa pag-shoutout only here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sidio and Mizor. Ready na bo? Parang first batch nato ni shoutout bes sa mga Magnum friends. Kaya salamat po dai sa mga nag-message online, ha. Sige, kadali lang. Okay, ato sa ipahangaw ang first batch ng mga Magnum friends nato sa ilang hangyo sa president or message sa dili pa siya daw magsona. Lagi unhan diri sa Magnum shout out. Normally magun kay ha pata di ba ang mga reactions, mga comments. So karon diri unhan nato Magnum friends, okay? Sige, shout out ko Magnum Apple. Pwede ba ang sweldo ang musaka dili ang presyo?
0: Magnum shout out.
2: Uy, grabe sad ka ha Magnum friend. Okay, sad ni, no? Daghan kayo, murag nalipay na. Kung ikaw siguro po makadungog ani nung ihangyo ni mo sa President Magnum friends. Di ba, murag standing ovation siguro ang request, no? Kidding a request? Oh, daghan po siguro mag-atang pila ka pakpak on niya. Oh, pila ka mag-standing ovation. Ambot kung kaning hangyo, maabot baka ni dito. Diba? Sweldo ang musaka, imagina. Dili ang mga presyo sa lana, bugas, guban pa, Magnum friends. So, daot, bas hindi ay, madungog po ni sa mga BBM team, no? Ang nag-monitor sa Magnum Radio karon. Sige, shout out, caller on the line, nga dibalik na. Hello? Hello?
3: Hello?
2: Hi.
3: Hello?
2: Kisini?
3: Hello?
2: Maying hapon, kisini?
3: Well, hi, si Emma.
2: Hello?
3: Hello, ma.
2: Oy.
3: Hello, ma. Ay, si Emma.
2: Di kay chop-chop. Choppy, mangod choppy. Imong signal, maraga. Improve sa daw. Kisa ni? Si Emma? Hello? Oy. Sige. Okay, sige. Tawag daw balik, ha? Natay si Nias dire. Okay, numbers to call. 0917-716-1899 mga Magnum friends. So muna ito ang isa ka Magnum Globe Line. Kung gusto po mo shoot diri o nga number 0917-169-1199. Pwede
0: shout out.
2: Okay, sige. So muna ito, no, ang buena mano nga shout out hangyo sa ito ang Magnum friend nga naminaw karon. Oh, secret lang daw to. Saka daw ang sweldo, dili ang mga presyo. Why not, diba? Basi di ay. Shout out, caller on the line. Hello? Hello? Okay, sige. Shout out po daw dabe. Mayong hapon sa imo din ha, Magnum Apple. Shout out me diri sa manidapit. Sa may purok tuk gusa. Okay, sige. Sure na gina ha? Caller on the line now. Hello? Sige, hello?
4: Hello?
2: Hi, good afternoon. Kitsa di?
4: Ako si Franco sa Kunal.
2: Franco? Franco or Frank?
4: Franco.
2: Franco. Kamusta ka, Franco?
4: Okay lang.
2: Okay lang. First time din mo din sa Magnum shout-out?
4: Yes.
2: Oh, ano sabay gibate rin mo karong Lunes?
4: Nalipay lang yapon. Dala ka gutom.
2: Andyan sa?
4: Nalipay.
2: Oh, nalipay. That's a very nice feeling. Good to hear nga nalipay ka on a Monday. Kay murag 90% awa nalipay, labi na pag Monday. At least napag... At least napag DI, di ba, Franco? Asa ba na nawag si Franco?
4: Duhay Upper Carmen, Zone 12.
2: Duhay Upper Carmen. Oh, shout out sa nyo mga kondiabi, mga silingan o mga pamilya sa Duhay Carmen. Sige, sige, sige, go, go, go.
4: Oh, shout out na ko ang Pero Family, Slambili Osma, Antonio Osma, o mga Gaa Family.
2: Gaa
4: Family. O Kabikiska Family.
2: Okay.
4: Para.
2: Oh, sige. Franco, nasayod ba ka nga naisona ka ron or wala? Hala, wala ka nasayod?
4: Nasayod
2: ka. Oh, nasayod, yun ka, di ba?
4: Oo.
2: Oh, sige, kung nasayod ka, unsa may halimbawa lang, example, ato raman ang gihimo diri sa tong programa, namasin ramanta. Sige. Kung nakay, unsa ka message ka ron or hangyo ni President BBM sa iyang sona. Saan imong gusto ihangyo niya?
4: Gusto na ko i-increase ang pension sa SSS below 5,000.
2: Below 5,000 gusto na din mo?
4: Oo.
2: Okay. So karon lugar mo, ragwa ka nalipay, kay, labi na sa mga kuan, kining below 5,000, maragamay rag yan. So, okay.
4: Lipay rin yapon.
2: Lipay rin gihapon. So sige, hangyo siya. Basta hindi, naminaw ang iyang team, no? Saan mo pag-ingon, be? Sige.
4: Yeah.
2: Go ahead, Franco. Kaya mo yan. Go. Nakay katungod sa imong tingog na madungog ni President BBM. Sige, go. Ay, katalaw.
4: President, akong maingon ako sa ang akong tang i-increase nta ang pension sa SSS below 5,000. Umara to.
2: Okay, sige, noted. Diba? Wala ta kabalo. Basta hindi nakadawat or nakasaluad to sa imong request, Franco. Diba? Okay, salamat sa imong kaisog nga nag-request ka na naghangyo ka, diba? That's your right as a Filipino. Nga atas, i-increase ang SSS pension. Sa below 5,000 pesos? Okay. So, pila man nga increase, kumuhingon si President BBM, pila man imong gusto, Franco? Magkano ba? Hindi na, Obi, kung pabuton ka niya, pila man. Hello? Hello?
4: Hindi lang, depende lang.
2: Ayun lang, depende. Kaya ikaw na ganun ang hangyo. Kanang dapat kung manghangyo ka, dapat specific, kanang na-figure. Kaya aron nga, ihang, kuan ba? Ihang huna-hunaon, kung pwede ba? Ingana, kung dili ko, daw, sige.
4: 10,000.
2: Ah, 10,000. Grabe, ambisya. Oh, buhi-buhi na gitnang 10,000, ha? Nga pension. Okay, Franco, sige. Not bad. Ngayon mo nang gipagawas, gipahungaw, ang imuhang gibati as a request to our President, BBM. Karon nga magsona na siya pipila ka oras. Okay, thank you very much, Franco. Wala kay dugang.
4: Thank you.
2: Kasi may nag-birthday diha, wala?
4: Wala man. Ako lang isa't ada kong mama na nagigdaigda.
2: Ay, naghigda-higda niya. Giyuna-una, imong papa.
4: Akong mama manang ingon sa God, sa akong i-istokyan ako.
2: Oh, gitudluan eh, kari mama. So, shout-out siya nga. Salamat, ma. Uy, salamat ha sa imong pagtawag, Franco. Nalipay, sad ko nga. Naka-join ka karon for our edition sa programa. Thank you. Enjoy. Uguhan na kay Dugang. Okay. Salamat again. Bye-bye.
4: Salamat.
2: Okay. Sige. Kato, no? Grabe. Brave Franco. Diha sa my Carmen. Nga gitudluan. Diha sa iyang mama. Hi, mama. Sige. Let's have more shout-out. Napadiri ako, Magnum Apple. Daghan paunta og libreng tambal sa mga seniors. Uy, importante po ni, no? Magnum friend. Nga hangyo sa presidente. na naman ang mga libre, no? Pero ang hangyo sa ato magnum friend kay madugangan pa. Para nga ang pamilya di na mabugatan. O, pwede san? Mura na ito kang Franco, bitaw nga. Na naman yung mga pension sa SSS. Pero gusto ko niya increase 10,000. Okay, here's more. Sige daw. Anyway, magnum friend, wala imposible niya kung imo nang iyan po atong president, no? Na makita po niya ni nga panginahanglan. O, labi na sa tambal sa ato mga seniors. Dili na po siguro kay seniors, no? Yapir sa siguro ta nga mga kuan, juniors. Ah, feeling junior. Bitaw. Anyway, na pa? O, sige, be. Na pa daw, be. Kani. Hostisya Magnum Apple. Ano sa paling hostisya? Ah, hostisya sa tanan. Oh, kinidagan kaayo gusto nga mag-request ani to the president, given the chance, no, nga madungog mo. So, simple raman ang hostisya. Hostisya, like, unsa ni nga hostisya? Be, para na ako Magnum Apple, hinaot nga, pataas ang hostisya para sa tanan. Ay, ubos niya itong hostisya. Puro man i-increase, increase. Oy, karon ang hangyo sa presidente. Bitaw, in fairness, hostisya for all yun yung mga Magnum friends, no? So, ingana lang yun na. Given the chance, kung kamo naminaw karon kay kamo karon lang naka-chime, naka-catch up sa itong programa, o kung naa si Presidente naminaw karon para sa iyahang sona, wala pa manggit siya nag-sona na kayo niya pa mataod-taod. So, base na mo yung mga hangyo niya. Or message mo lang, hi, good luck, President! Make good, President! O, mga nga na, good. Laman po din yung nagkuan, nag-text ka na to din sa Magnum Live nga, ang iyang hang your message, buddy. Bong, ang imuhang gingon diri is magbinuotan. Grabe pag iris, bobong ay. Sige. Panayon lang mo sa inyo mga comments, ha? O sa inyo mga shoutouts. So, napa diri. Ato aning basahon daw, be. Okay. Shoutout ko Magnum Apple. Bisan unsa pa ang politika. Unta magtinabagay ang tanan alang sa Pilipinas. So, hand in hand, feet by feet. Footwork, di ba? Bitaw, sakto gina Magnum friend, no? Nga magtinabangay, ragod ta. Mas daghan ang mahimo kaysa magtinabangay og away. Oh, so kinahanglan, magtinabangay lang, walay labot ang away. Okay, shout out ko Magnum Apple sa ako ang anak og, kisa man eh, anak nga Tagilog. Ah, Tangilog og cellphone nga si Viama Kering. Ah, okay. Bayang hapon sa inyo tanan diha. Si Ma'am Dibi ato hanga basaho ni ang shout out. Sana hindi sona pwede Magnum Apple Pie. Sana ay unsa man eh maranasan ng bawat Pilipino ang tunay na kapayapaan, katarungan at kaunlaran. Hindi lamang ng ilan kundi buong sambayanan. Parang feel na ako kasi si Ma'am D ang nagsona at to ay. Thank you Ma'am D for joining us, ha? Oh, good afternoon sa inyo tanan din, ha? Sige, napadiri shout out kang June. Good PM Magnum Apple. Shout out ko sa tanan nga Kabingge family. Naminaw sila ni Mo karon. Ay, thank you very much. Nga naminaw gyud. Okay, pagpakan po na ito itong kaugalingon nga nakahimo mo sa pagpaminaw. Don't forget, special live coverage diri sa Magnum Radio 99.9. Unya lang taod-taod mga Magnum friends ang live coverage sa ato ang 5th SONA State of the Nation address sa ato ang President BBM Ferdinand Marcos Jr. Inyo madungog, inyo mabati, inyo makita live po, no? Malantaw sa ato ang Facebook page. Pwede sa pumaka-comment, mga Magnum friends. Of course, kauban na nga itong full force, no? Ang mga Magnum team, hunters, and anchors. Dili lamang sa Magnum Radio 99.9. Sige, kung kamobin, tagaan daw ko na og chance ni President BBM karon. Okay, mga kababayan, ihatod nyo na ang inyong mga request at mensahe sa Magnum shoutout. Kaya kuha na siyang paminawon. O, diba? Oh, sige daw, i-shout out na mga Magnum friends, be. July 27, 2026, Monday edition sa itong programa. Let's play one more music. And then the news alert will be on the way. And more music up next. Keep it right here. So Magnum shout out. Magnum shout out. Kauban si Magnum Apple Pie.
0: More music coming your way. Your news and music station. Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 2:03 sa kahaponon, may galabalita karong orasa. Nanawagan ang Police Regional Office kon PR10 sa publiko nga pabiling alerto wa binantayo sa palibot aron mahimong malinawon ug malampuson ilama libinani ato na padayag sa ilang sentimento ato sa Senate of the State of the Nation address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. karong hapon. Matod ni PR10 spokesperson Joan Navarro nga importante ang kalinaw dini sa tong rehiyon.
3: Panawagan nato no sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa Northern Mindanao nga magpabilin nga alerto mabinantayon sa ato ang palibot katong atong mga kaigsuonan nga magpadayag atong sundon ang mga batayan, mga balaod nga gikinahanglan aron ang ato ang katungod sa malinawon nga pagpadayag magmalampuson o tinabangay kita sa matang sa safety and security sa tanan no. Importante kaayo nga sa kitang tanan no, sa matang sa seguridad, we are not divided.
2: Ang pamahayag ni PR10 spokesperson Police Major Juan Navarro, samtang giklaro ni Presidential Communication Office Officer Undersecretary Claire Castro nga dunay mga konkreto nga mga resulta ang kampanya ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahiya naman kayo ni atong 2025 nga nagtumbok sa mga nalambigin sa korupsyon sa gobyerno ilabi na sa FAD Control Project. Matod ni Castro nga epektibo ang nabuhat sa presidente kung itandi sa milabayang administrasyon din may resulta kini sa ubay-ubay ka napasagaan o gaso o dulag o saka bilyon ang nabawing salapi sa mga kurakot.
4: Kung nahiya na ba sila, mismo ang sabi ng Pangulo, yung iba hindi pa, marami pa. Kasi hanggang ikaw ay naghahalukay ng katotohanan, mas marami ka nakikitang maaring anomalya. So, hindi pa tapos. Nabanggit niya na yung nakaraang administrasyon ay umamin din ng maraming ghost project. At kailangan din makita natin ano ba yung nangyari na nakaraan. At kailangan din itong maimbestigahan. So, ano ang lagay? Sabi nila, ang promotor, unang-una si Saldico ay may kaso na, nagtatago. Dahil alam niya na meron siyang dapat naharapin dito sa bansa natin na kaso. Dating Senator ay Secretary Manny Bonoan, may kaso na rin. At sa ngayon ay hindi natin alam kung itutuloy ba ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, na gawin siyang state witness. But still, nandun na yung kaso, nakasampan. Si dating House Speaker, kung merong mga taong nagtuturo naman sa kanya na siya ay di umanong promotor, hinihikayat natin na kayo na ang magsampa ng kaso. Kasi baka naiinip sila. Sabi nila, one year na, parang di pa napapanagot ang mga malalaki isda. Wala pang one year Tuesday. Marami nang nakasuhan. Marami na ang humaharap ngayon sa korte.

0: hustisya, kailangan may due process. At kung yung mga taong nagsasabi na ito si ganyan ay dapat nananagot, dapat nakulog siya ang mastermind, hindi ba yun nagbibintang kung may alam naman siya? Kasi siya nagbibintang eh. Mag-file na po siya, gumawa na po siya ng complaint kasi personal knowledge siya, then file it to the ombudsman.
1: Ang pamahayag ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa itong Magnum News Center at ang dawaton karon, ordinaryo Pilipino giyata nga ng zona ni President Marcos, mga isyo sa nasod, buot nga matubag sa presidente. Sa balitawag servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
1: Magnum Mencho? Ato nga sa taon karon si Magda Mencho Kabagtulan karon sa pagwaghimulso sa tuma kaisunan karon labi na kay sa di madugay pipila ka oras na lang ato nang mabati ang diskurso sa presidente labi na sayang sona Magda Mencho. Kaya karon no ang gali man ang ato ang mga opisyal sa gobyerno andam na karon ara no sa pagpaminaw ni sugutan pod nga suna sa presidente. At ang imahe gala no kay ato phone coverage team diri sa tuwa sa sibihan sa Magnum Radio, mapadangat pod ninyo kung labi na alabas nga balita update kalabot na sa ni sugutan pod nga suna sa tuwa nga presidente karong hapon. Magnum Mencho.
3: Okay. Hello.
1: Yes, Magnum Mencho.
3: Hello, Magnum Mencho. So sa ito na pagkakuha lugar sa mga site ano tinitapit sa naamantan doon sa City Hall. Dahil siyempre naitagan mga tao sa tatabi kuha anong mga site nila. Kini si sir, also siya sa mga natin karon nga itong kuhaan siyang site kung unsa ang iyang gusto mabati lugar sa zona ni Presidenta Bongbong Marcos Jr. sa hapit na bansad. No? So ito lang ikuhaan siya gamay. Sir, no, sa imuhang site o sa imuhang pananaw karon unsa ba ang gusto ni mong mabati nga statement gikan ni Presidenta Bongbong Marcos Jr. sa iyahang sona karon, sir?
4: Ako lang gusto madunggat sa iyahang sona karon, sir, is unta masulta diyang corruption, labi na katong
5: blood control
4: na dugay na wala pa na sulbad. Kaso lang
5: corruption.
4: Oh, corruption, sir. Mahal din ang gusto na akong madunggan sa zona ni Pres Bongbong Marcos.
3: Sa ima bang babantayan, sir, is naapay murabag kasulparan o rabay kausapan sa corruption karon or sa mong mabantayan lang? Pabilin pa gyapon na corruption good lugar?
4: Murag lagar pa man siguro yung corruption na kuhan, hindi lang sa flood control
5: on a project.
4: Labaw na karon busy na po sila sa pag-impeat sa BP. So, umot nang silang iprayo bitaw nila. Umot na kung gusto nda na masulbad first ang corruption doon sa not only sa flood control sa uban pang agency.
3: So, sa flood control, corruption, then anything else nga gusto ni mong mabati sa gawas sa corruption?
5: Gusto pa ni mo ito ng aksay?
4: Oh, magkan. Like, kanami, anong mga saan niya na magbarato ang bugas. Hindi mabati sa katawan.
3: So, katong 20 pesos niya. Also, say mo lang, sir, sa pag magpalit-palit ka o mga sa bugas, sa merkado, or sa asa, sa man, nabay 20 pesos yung mga nabantaya?
4: Medyo ko yung nakita ng 20. Wala, sir.
5: So, murag mo ginay mo?
4: Mamunta yung gingon na may mga 20 pero wala man sa merkado.
3: So, muna, usasay mo nga gusto mabati?
4: Yes, sir. Ano, gusto mabati.
3: Okay, sir. Salamat kay sir, ha. So, taga, asa, taga dalira ka?
4: Kaswagan, sir.
3: So, saka person. Salamat kayo. Saka lalaki nga taga Kauswagan ning atong siyudad, no? So na prior pa lugar sa tong paginabi ni sir kay di man siya magpaila. Ato lang gikan kay naay mga trabahante mabutang na to mga trabahante sa City Hall, no? Di man sila magpaila sa nun kay ma siguro likay sa lugar magdoma ching sa mga posibleng istorya kay taga City Hall ba ya. Tulo man ni sila kapo kamatod kusas kasagara sa ilahang mga tubag ang flood control. So mungkin na ilahang tubag sir, flood control siguro
1: issue sa corruption, Magnum Mencho.
3: Issue sa corruption.

0: Mostly pina ilang mga tubag, no? Mga flood control siguro, sir. Kay, wala, kuwan pa kayo, problema pa daw kayo. So, mga kuwana, sa tuwang nga mga kuwa ang pulso, dinimis mo sa kining City Hall, nga bahin sa tuwang kasyudad, mag-launching. So, wala, tuwang pag-observar sa tuwang digigan sa tuwang lokasyon sa City Hall. Kasi mag-Gum Hunter 19, medyo kataktunan sa palitaw, sir. Video, mag-radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. Mga igalabati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio Oras, alas 2:12.
2: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
3: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: O feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Pataaka ko, B.
2: Magnum shout out.
1: Para sa itong mga Magnum friends, alas dos, this is size na, huh? Anyway, balik ka mga Magnum friends. Wow, grabe itong awit, oy. Magunsa na lang lugar ko kung wala ka. Asa to, tinuod or char lang? Bitaw, oy. This is Magnum shoutout mga Magnum friends, Monday edition. Kauban ka sabay, gapo ninyo si Magnum Apple Pie. Kamusta ang inyong sugod sa simana karon kay Lunes na? Honest lang tahan sa my levels and your stress karon mga Magnum friends. Kung 10, grabe na yun kaayo na nga stress. O karang gusto na lang good ninyo nga i-fast forward ang Monday or naaba ka mo karon sa number 5. Kaya pa, Magnum Apple. Pero kinahanglan lang yun ko kape o good vibes. Eh? Or 0. Wow! Sana all. Basi naka-leave ka karon ha? Or naka-uyab, naka-bag-o. Marang wa ka na stress. Bitaw, caller on the line. Hello, Magnum friends. Sige, kisa ni.
3: Hello, Magnum Apple Pie.
1: Hi, hi, Inday. Hi, yes. Hi. Nanakoy kwa na mo. Hi, hi, Inday.
3: Yun kayo, hi, hi.
1: Hi, hi. Naglayay na ka?
3: Kumana, oy. Ganina ra.
1: Kamusta ang busy nga negosyante for today? Busy lang gihapon?
3: Okay lang gihapon.
1: Okay, very good to hear. So, karon kay wala tayong igong oras. Di man ingon nga, gidalita ka. But in an hour siguro karon, no?
3: Oh, gali. Pang last nga hours, gudi mo karon.
1: Lagi kay paspas kay ang oras. Ay, bago rin ko nag-check-in, karon check-out na ko in a few. Sige. Anyway, si Tawag, ani, unsa may mong message ni President BBM or any request? Sa dili pa siya mag-sona.
3: Ahong request sa iya, ha? Sa iyang sona, gudi naman sa kung ganahan mamati pa. Okay, puro na lang bakak. Pero, kung maabot sa iya ha, gusto na kutasan ang sweldo dere sa Northern Mindanao.
1: Northern Mindanao, so concerned yes. Ka. Okay. Like, kung sa kataas sweldo. Be, okay.
3: Kung nag-minimum sila o 560, mm-hmm. Pwede is 600 lang, 40 ra kung di pa ngayon na
1: adapt down. negosyante rin yun. Grabe. Kwentador. Mo na ito mga linya, bitaw na pag natas negosyo, baska, kaya na bitaw maskin. Kasi tawag ka na maskin. Gamay nga sentabo na ihapon yun ka na nato, di ba?
3: Gani, oh. That's a good. Pwede BBM, nga taasan ang sildo rin sa Cagayan de Oro at Ibuok Northern Mindanao.
1: That's a good mass, Inday. Sige. So, masin di ay, again, no? Namasin raman ta. Muna bitaw nga, di pahungaw na to. O, lingaw-lingaw lang ta.
3: 40 na ba yan na, ha?
1: 40 na ba yan na. So, from 460, pila, 440?
3: To 560, man siguro ang minimum sa PDO.
1: Uh-huh.
3: Pwede, is 600.
1: Is 600. Sige, shout out na kang BBM karon. Sige daw, be. Go ahead, Inday. Kaya mo yan.
3: Shout out ni Moody ha, BBM, before ka mag-sona, untay mo ni madungog akong panawagan nga, imong tasad o 40 pesos ang nag-minimum o 60.
1: Okay.
3: Then, kung nag-minimum, kung napaisildo nga, nag-660, ayaw po, in taon na kay, di na nakapliti. Kung pwede, imong yapon na silang ipanawagan nga patas, andyod ang sildo. Ug maora na kay mahal na kay imong palalito, nagmahal na sa ng imong gasolina, nagmahal na sa imong bugas. My goodness, samot man ni ka pobre.
1: Dabi karon kung iyang paubsan tanan lagi, ang mga bugas la naguban pa. Okay na nga sweldo as is.
3: Ay, dili. Kinala nyo ang sildo yun akong i-request nga patasaan kay kasagara madungog na ako nga kulang ra yun daw ang sildo. Kulang ra ipliti, kuan pagkaon. Kaluyi po dandan ang trabahante diri sa Northern Mindanao po. Maluoy ka po.
1: Very good. Ano lang ha, buutan lang kita nga citizen karon. Okay.
3: Buutan lang sa kay siya man nga presidente pa.
1: Oy. Beta, it's so good nga to hear a voice from you, no? Nga nangangyo po daba. Basta hindi ay lagi nga makonsider na, diba?
3: Diba, pag numapulpay para mataas pa rin mong sweldo, may mong 700.
1: Oh, hinoon. Kaysa bagoy, malipay mo taas at ang sweldo, diba? For now, I'm very much contented and I'm grateful to God. And syempre sa company, no, wag ginay problema. But all the more, God willingly, no, kung mapanalanginan, mabuligan ang atong company o sa imo pang performance, di syempre, mataas gid na po. Diba? Oo. So anyway, thank you kayo Inday. Shout out with your friends and family and loved ones.
3: Okay, shout out na po kung mami niya na problema kay ang iyang money na wala ba. Ang money makita rata ayad jud pag bumlima na kay wala na small amount para na ang imong ka kwan diya kaguol. Maluis sad ka sa mo ama. Wala na nang siyag money a full fine.
1: We're sorry to hear that. Nahulog?
3: Oo, nahulog. O, so,
1: pilang ang daw to? Nakabantay siya pilang nahulog? Like 500, 1,000?
3: Oo, dako. 5,000? Nahulog a full fine. More than that.
1: Ama din siya padulong mag-shopping or mag-deposit?
3: Kanang nagsakay, padulong siya maglakaw ako kabalog asa, magsimba ba siya, basta nawala ang... Iya magong gidala tanan niyang kwarta mo lalagi na ba niya may yung kog nakay kwarta mo may yung wala karon kay na wala ningo ni siyang nasay kwarta
1: na awa. The secret is out.
3: Ayaw pala din sa imong gibati ha kay mapulihan ra na kung dako pang mapulihan na busa kalma-kalma lang ka po ha kay mag-uol sad ming mga anak na magandam sa imong mga luya-luya ka
1: lagi makita ra man pa lang kwarta
3: makita ra na. Okay. Sa sunod ayun, nagdala. Pliti na lang dala or snack na lang. Ay, dala ka nun kay... Basi nabukatan ni mong pulsa ba?
1: Mm-hmm. Okay.
3: Ay, nana, oh. Then, unta, mawala na yan ka-goal. Dili pa man karon pero unta, maka-move on na siya.
1: Maka-move on na. Kailangan na, no? Dako-dako, kaayos. Marag, dako-dako, pagkaayo okay, ang move on niya.
3: Oh, dako-dako, git ang mawala sa'ya pag lumapol pa, eh.
1: Mm-hmm. Anyway, okay, sige. Masahiin lang na lingaw-lingaw na si mama ni Moriha.
3: Lingaw lang din ako pero magtulo lagi iyang luha pero ato na lang gid siyang ikuan ni nana. Ako man siyang ginadasig for me.
1: That's good. Good daughter. Sige.
3: Shout out din ko sa mga friendship diha nga nagkaming umingaw na. Then di dajud mo kapas ani kay iya kay mo mangani ko na dawat ko. Shout out din ko diri sa Labati kanunay si Michael Bermudez, number one nga mamati sa imo magduma ko pa. Shout out ni mo siya ra. O gimingaw sila sa imo kay tawtaw kay kanawala, di ba?
1: Kabalo na mo.
3: Kaninyo diha sa Magnum Radio amping mo kanunay. Bye. Thank you mamwa.
1: Okay, salamat kay Dai. Have a good Monday to you. Amping sa imong nanay ha. Bye-bye. Okay, sige, shout out patamor. Gikan sa kang John Hamero from Las Vegas, Lower Bantiles, Bugo. Mayong hapon kaninyong tanan din mga Magnum friends. Usab pod kang Julie and the Detox family. Pa-shout out daw Carlin. Okay, mayong hapon to you, Magnum Apple. Gusto pataas ang pension sa mga PWD. Hangyo po Dennis Carlin, sa ato ang president. Okay, shout out ko Magnum Apple sa akong anak nga si Viana Caring. Okay, gikan sa mong mama Caring. Usab pod kang June, thank you very much. And si Bobong pod, sige, Omalin. Si Danny, Magnum Apple, shout out ko lang, Mr. President, dapat pang dakpon tong mga original nga malita-malita. So, dakpon. Naot nga makita ito mga original, ha? Danny, thank you so much sa imuhang pag-comment. And shout out po, ubay lang yung pamilya karon. Anyway, balik na with more. And ato ang word of the day po, mga Magnum friends, as we don't have much time. So just stick around. Keep it right here. So Magnum shout out. Oras na to, alas dos, 25 sa hapon.
0: Time checks brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: TJX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayon ng akong tulog.
7: Habang ang Didex Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Para sa malipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butika.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
14: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
13: Mga aligot-got.
15: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
13: Oh, feeling in love ka ba karon?
16: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka. Mwah.
13: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
17: Papaaka ko be.
13: Magnum shout out.
1: Thank you very much mga Magnum friends for staying with us. Alas 2:27 na sa hapon. Daghang salamat sa inyo mga shout out o sa pagpadayon, sa pag-spread the good vibes during aside mga Magnum friends on a Monday. O, salamat sa mga nakapahunga o sa mga naki-breathing exercise. O syempre sa mga nakitawag o sa mga wala katawag o manapod-pohon ha. Magsayo-sayo gyud mo. Aron makasulod mo. O kato mga nag-shoutout, nakapahungaw no sa ilang mga gamay. Hang you message to the president sa dili pa siya mag-sona. Mm-hmm. I know, daghan kayo. O pasailuan lang gig ko. Wala gina ko nabasang uban. Online o offline. Anyway, word of the day as promised to you mga Magnum friends is pagkama binantayon. Watchfulness, vigilance, or cautious. Ay, but pasabutan niyo yung mga laglo makay ani nga word. Okay, siguro ang pagkamabinantayon matod pa is kanang itong pagka-alerto, Magnum friends, no? Pagka-observador ni mo or kanang responsable ka nga mulantaw sa mga panghitabo aron nga makahimo ka og nga maayong desisyon sa kinabuhi. Matod pa ang usa ka maayong lungsuranon. Dili lamang maminaw sa mga saad, no? Kung kinsa may nagsaad-saad ninyo diha mga Magnum friends. Pero adunay kinahanglan sa mga naminaw. Kining pagka mabinantayon sa mga paglantaw ko ang mga pulong na himong tinuod nga binohatan. Anyway mga Magnum friends, sa dili lamang takuto bayo kalimot ha. Taod-taod lang ang atuang special coverage sa Magnum Live Sona. Fit Sona sa atuang President Ferdinand Marcos Jr. Uban sa ato mga coverage team din sa Magnum Radio 99.9. Meantime, dili lamang takuto sa atong programang Magnum Shoutout mga Magnum friends. Kinilawang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo nga taliwala sa mga pagsulay. Karo mga panahon na gyud. Ayaw og undang. Lahutay lang ha. Kay ang Dios maayo kanunay.
13: Magnum shout.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
4: We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9.
5: Pirmig ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Masin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Pamakasama ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Hey!
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:48 na. Hapit na may gala ang SONA. SONA ni President BBM, di ba? Kala na lang ka oras may gala. I think alas 4 magsugod mga Magdon friends, no? Ang SONA. Munang atang mo may gala, ha? Pamina lang mo sa Magdon Radio. Para masayad mo may gala kung unsa pa yung mga dapat atong masayaran. Unya may gala sa SONA. SONA, oh. Ito may hapon sa tanan kani si Mr. Talag Sound Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala, ha? Basin sayo rata mag-goodbye may gala kay Namunggoy SONA. Oo. Basin sayo rata mag-goodbye karong may gala kay Namay SONA, di ba? At ano, may isa mag-uban-uban magyapon ta may gala karong Adlong Monday. July 27, 2026. And today may gala ang pinaka highlight sa kanibitaw sa usa ka presidente sa Pilipinas may gala kundiin. Mag-report siya sa tibuok Pilipinas kung kumusta ang atong nasod, di ba? Muna siya may gala. Ang pinaka highlight gid mga Magdum friends nga mabaw-an nato ang dagan sa atong nasod may gala pinaagi sa SONA. State of the Nation Address, okay? Muna siya may gala. Nga atong mabati sa di madugay. And syempre, pamina lang sa Magnum Radio. Para masayad mo may gala kung unsay ang tubagan ng niingon na po siya. Niingon siya ngayon last time may gala nga. Mahiya naman kayo! Tanaw na ito may gala kung unsay na po yung chika karong ano, ha? Yung mga mensahe sa yung SONA may gala. Pamina mo sa Magnum Radio. And lantaw mo sa Magnum Live, mga Magnum friends, para kitang-kita ninyo may gala ang SONA. SONA 2026, mga Magnum friends. And sa mga naay, ano, kanabitang paminaw sa website sa Magnum, ang atong website may gala sa wala pa nasayod, www.magnum999.com. Muna mga Magnum friends. And syempre, samtang wala pang SONA, maminaw po tayo sa mga nagunang mga musika. Inyong mga paborito mga music from the 80s, 90s, and today, din lamang sa inyong paboritong station may gala, ang number one may gala, undisputed, number one, consistent number one, ang Magdum Radio, mga Magdum friends. Salamat sa iyong tanan. Diba? Muna siya may gala, no? Sa musika, balita, o serbisyo, Magdum Radio. Muna siya mga Magdum friends. Alas 2:51 na. Sa tanang mga naminaw sa ilang mga panimalay, maayong hapon sa igdanan. Salamat sa pagpaminaw mga Magdum friends sa itong mga Magdum friends na nakaroon sa ilang mga panimalay. Sana sa ilang mga opisina, sa ilang mga sakyanan na naminaw karoon sa Magdum Radio. Salamat sa igdanan mga Magdum friends. Ha? And syempre, sa mga Magdum friends sa itong naminaw sa nakalain-lain mga kamerkaduhan sa itong syudad. Paing hapon sa tanan. Ang salamat mga Magdum friends nga kanunay mo kapaminaw sa Magdum Radio. Paing hapon po sa ato mga taxi drivers na nagkumbati na karong panahona. Galing ng buntag pa lang may gala. Busy na kayo. Pero samtang ka-drive sila kapaminaw sa Magdum Radio. Salamat sa tanan mga Magdum friends. Padayan lang mo sa pagpaminaw diya, ha? Sa mga natulog pa niya, oy, bangon na, oy. Sila katulog, Magdum friend, ha? Di pangkapoy sa unang mahigala itong mahigala. Eh, magsigil katulog. Anong pinakapatsyada nga trabaho sa kinabuhi, bitaw sila tulog. Sila higda-higda, magulat lang panahon sa tingkaon. Magulat lang sa panahon nga kanabitaw nga ting snack, ay. Ayos kayo mahigala na. So, ano siya mga Magdum friends, ha? So, tuloy-tuloy lang gabot na mga igala sa ato nga programa ang Magdum Music Jam karong adlaw. And mga Magdum friends, diri sa taas sa atong unang segment, ha? Kaning segment may gala ang atong talagsaang pangutana. Kung diin, pwede ka mutubang. May gala sa atong talagsaang pangutana. Alright, so i-ready niyo yung mga cellphones niya may gala. Basin, wala kayo load, ha? Alapag pa-load na daan. or makatawag ka, Magdon Friend, sa atong og makatubag ka sa atong talagsaong pangutana. Pag-load lang kanang na may mga unlicolan tax, di ba, karong panahon na, di ba? Medyo barato na, di pare ka ni Ad Tumiga lang, haskang mahala sa load. Oh, kada bitong ginatawag nila nga cell card kani adto. Wa pa nang mga mag-load lang kag mga 30 pesos, 20 pesos, wala pa na dati may gala. Kani adto na kay cellphone unya. Ang load na 300 pesos, kag 500 pesos, card pa na siya may gala nga scratch bitaw nimo ang ano ana, ang scratch nimo. Pakita dai nimo ang PIN number. Oh, tapos i-type dai na nimo sa imong cellphone may gala ang PIN number. Aron ma-load tong ma-load ang ano, ang load sa imong cellphone. Aron ma-load ang load sa imong cellphone may gala. Karon kay medyo barato naman na 50 pesos, 20, 30. Maka 2 days na kang unli call na bitaw, unli text. Mo nang tiyada kaniya tong unli call, unli text kay dito ramas gabi may gala. Pagsugod sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas alas 5 sa buntag. Nana, 10 to 6, uban 10 to 6, uban 10 to 5. Sa gabi, ira ng unli call sa una. Nagkaroon kay buntag hapon, ng gabi, pwede na. Munang sa una, kung na kay gipangulitawhan may gala, mabilar, gig ka. Kay ang unli call, kay gabi, ira man. Kung may unli call sa una nga, adlawan may gala, dito ras gabi, perme. So, mabilar gyud ang mga lalaking gapanglitawag babae kay sigilag chat, sigilag text, sigilag tawag. Okay, gabi-i ra man ang unli call. Di ba? Ano, is alas 2:55 na may gala. Drita, mga Magdon Friends, sa atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.

0: Ang atong talagsang pautan na karong hapon na may gala. Sige, sumpay lang ni Magnum Friend. Dali ra kayo ni, sumpay-sumpahin lang yung may gala para di naman maglisod mga Magnum Friends sa atong talagsang pautan na. Okay, Sona man karon, S-O-N-A, Sona. Ang atong talagsang pautan na may gala, it sounds like na to. Na may Sona, di ba? So ato it sounds like sa una. O, kanay ha? Sa una. Sa una, sweet pa kaayos siya. Pero karon blank na. O, kanay, dalira kayo. Sa una, sweet pa kaayos siya. Pero karon blank na. O, sa itubag ni mo na Magdon Friend. Sa una, sweet pa kaayos siya. Karon kay dili o karon kay blank na. Muna may gala ang atong talagsang pangutana. Ato lang gi-connect may gala sa Sona o sa una. Di ba? 0995-322-6237 may gala para makatubag ka, Mike Don Friend, sa atong fill in the blank. Fill in the blank ni may gala. Pwede po the fill in the blanks kung taas ka yung tubag. Sa una, sweet pa kayo siya pero blank na karon. Sa may blank anan ni mo, Mike Don Friend. Now, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Ito nga, ibalik may gala. 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsang pautana. Sa una, kay sweet pakaayos siya. Pero karon blank na. Mao na may gala ang atong talagsang pautana karong hapuna. Alright, eh. Maying hapon, Magdom Gilbert. Sa una, sweet pakaayos siya. Pero karon dead man na. Okay, dead man na daw. Agoy. Na dead man na daw may gala, no? Maying hapon, Magdom Gilbert. Sa una, sweet pa siya. Karon dili na. Kay nagbulag naman mi. Ay, patsyada sab, ha? Nagbulag naman dahil. Alright, ha? Muna may gala itong, muna mga tubag sa mga text sa itong may gala. Paspas kayo nilang mag-text may gala itong mga Magdom Friends, ha? Dalira kayo mag-type, bitaw. Wala ba kayo nag-mga kamot itong mga Magdom Friends? Basta itong talagsang pautan, may gala. Muna siya, ha? Sa una, kay sweet pakaayos siya. Apan karon kay blank na. Muna may gala. Ang atong talagsang pautan. Sweet pa daw kaniad to. Pero karon naunsa naman siya, Magdon Friend. Let your fingers do the exercise. 0995-322-6237. Napaspas mong dahil may gala kay Arabay Sona. Kasi hindi tayo maka-entertain o dagang caller karon kay na may Sona, mga Magdon Friends. Di ba? So, paspas yung mga tudlo di may gala ang mutawag. Kaya ron maka-appeal ka, mga Magdon Friends, sa itong talagsaong pangutana karong hapuna, ha? Happy birthday day sa akong ikagaw, Magdon Gilbert, nga si Joe Pax. Happy birthday to you. Naot pang okay ka today sa mong birthday. Yoy. Happy birthday day sa mong Magdon Friend, ha? Salamat sa iyong pagpaminaw diya. Samtang nag-birthday mo, nag-birthday ka, naminaw ka sa Magdon Radio. Salamat kayo, Magdon Friend, sa pagpaminaw sa atong programa. Anyway, sa itong oras, alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahapunan. May ganang balita karong orasa. Naghatag sa 5 nga grado si Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Mato ni Paborada nga kini ang iyang personal nga pagrado sa presidente. Kalabot na sa ipahigayon nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. karong hapon. Nakita ni Paborada nga dili mulambo ang lusod kung adunay palagbingkil.
5: Kung akong makita, naragil sa file. Personal na ako nga. Makita po na po bang ang struggle bitaw sa atong gobyerno karon na di kita mauswag kung naagyay kining panagbingkil o ang ato ang pagkabahin-bahin.
4: Ang pamahayag ni Father Derjan Paborada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Samtang gipahibalo na ni Senate Sergeant at Arms Alfred Gorbu sa kang Senate President Sherwin Gachalian ang palgang tiyutuang improvised explosive device gawa sa Senado kinabuntag mato di Corpus nga ang insidente. Tungod sa mga insidente, gipaligol seguridad sulod o gawa sa Senado.
6: Intensify ating security operations dito sa Senado. So we will intensify the security operations here in the Senate. We will add more security personnel on the grounds. And of course, mas paigpigin natin yung pag-inspection ng mga taong papasok dito sa Senado. Not only inside but also outside because we are in close coordination naman with the Philippine National. Wala tayong natanggap any reports pertaining to this kind of incidents or situations. Of course, meron tayong mga natatanggap na report on protest rallies, pero yung mga ganitong incidents na
4: Ang pamahayag ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, samtang ibutyag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga posibleng adunay koneksyon ang duha ka gitong improvised explosive nga na-recover doon sa Senado og DOJ kang kanang buntag.
7: Big possibility or probability is magkaugnay yung dalawa.
8: This is threat. Ang nilagay nga natin dito is threat level 1 sa Metro Manila. Kaya nga tayo nakakakuha ng mga ganyang evidence. Of course, na-deny natin sa isang nag-execute. But the EOD is conducting investigation, pati yung ating investigator. Yung IED na to ay walang charge. O ibig sabihin, wala siyang charm bells. Pag-terror lang, pag-takot.
4: Ang pamahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. O garon sa itong Magnum News Hunter, gibotyag development fund alang sa MDRRMO, gikutuki karon sa regular session sa sangunoy ang palalawigan sa Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza
3: Magnum
4: Cruz.
3: Magnum News Hunter.
9: Yes, Magnum Matching, live at sa di karon na sa may Capitolio Magnum Matching, asa gipahigayon ang regular session sa sangunoy ang palalawigan na pagkakipila lamang ka mga kilipang na lukay ng mga board member ang misalmot. Yan, doon sa mga gibang bati magdamaching sa pag-preside ni kilipang board member Nancy Madru sa nagdala karon sa regular session o gisugutan niya na magdamaching ang kilipang lugar, no? At usa sa mga privilege speech ni board member Mila Maslog kahit tungod ni ining kinibitaw na gi-question matod pa sa kuwa ang development plan sa MDRMO. Matod ni Board Member Romel Maslong, gani ang naisigutan sa kinibitaw nga lugar. na isyu ang kaninga paggamit sa development fund sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kanang lungsod sa Misamis sa Oriental Magdamansing man kini na question sa Commission on Audit sa mara ni board member ug adunay mga obserbasyon sa pagpangutana na sa kuha ayon sa pagdumalas paggamit sa pundo nga adunay at gesto 25% ang gitagana alang sa mga programa so medyo dako-dako na daw pero kay aprobado naman na sa SP Magdamansing kung tungod kay kuha nakabantay nga ang gilay uban na labi na gi-align panag itong uban Magdamansing gi-change to nga mga fund nga mga budget nga giaproban po sa kini ang

0: Regressive so and so. Ito ang paminaw ng gamay magdamaging, no, ang pamahaang privilege speech ni Bujim Berumel Maslo.
1: He's the same person I just not got to throw out a single. A subject is utilization and subsequent restoration of funds as a new award to the high price.
2: Magda Brisa? Sige, pabati na siguro na niya Magda Brisa, no? Kaya
0: to. Sige lang, Magda Brisa, ipasupport ang kreatibong ano ng mga kilibang ipaabot.
2: So, kamulo pag kuan ka ron, Magda Brisa, si board member Romel Maslog, sayahang special report sa bahin aning pag-question sa development fund sa MDR. So, mga lungsod isa, wala gid specific kung asa gid nga lungsod, Magda Brisa.
0: Yan, Magda Brisa, kaya tinibukaan naman. Okay. Tinibukaan ang development fund para aniining kiniang lugar na agency po din yung mismo sa Kapitulyo Magdamaging o gani ang maong pundo kaniya ipasalig usab sa kilibang na buhata ni Gawin Julito na tumbangon ang mga pangutana gikan sa kuwa Magdamaging. Sa pagkaroon, wala pa mga official nga pahaya gani na tarayin pagyapo ng pagbasa sa pinaniini ka mga tubag po gikan sa mga treasurera gikan sa kanibang office sa kanini Governor Julito ay Magdamaging. Ito ni Gapon, dumog na sa tagtaod kay lagi magdamasing niya pagiging gabi eh. Kaya doon naman ta karoon doon ay tagay na sula address itong kanibang na
2: pangunod State of the Nation so, address.
0: Yes, magdamasing. So, live na magdamasing kasi lokasyon dito sa may Kapitolyo sa kanibang mga inisyal na nahipos itong nga balita dito sa may sanggulian
2: na Magdamrisa. Magdamrisa. Okay, sa imong bang na bantayan ka ganina, before ka nakasulod din na sa session hall, mapalibot sa tuas sa Kapitolyo Provincial, wala ba kayo nakita nga mga grupo baka ha, nga napahigayon o ga panagtipo, karong sa pagpadayag sa lang sentimento, alang aning pahigayon nga zona ni President Ferdinand Marcos Jr., labi na diya sa Prince Freedom Park, Magnum Riza.
0: Yes, magdamat signal kay, nag-iimo na sa atong tuyo, kaya pagsana ko nakita may pinakauna ni abot, o ga, nairangat man, una si Board Member Princess Imano, usan nila magdumasing, labi na si Board Member Dixon Yasay, matod pa rin na no comment kasi may labay doon nga suna, hindi ka rin natataw nga nataminaw, pero kung may hundang makahasag sila grade, ay lagi magdumasing nga, dagan man nga kani asasama nila nga, akaroon nag-ila pong giabangan, niya pamanggi po daw hapon, so posibli daw sunod nga sisyon sila makahasag o pag-rate, no, sa kanibang mga kalambuan po nga, nahimo ng mga proyekto po sa ito ang presidente magdumising. Sa pagkakaroon, no comment pa.
2: Dabi, pero dira sa gawas ka ba, hindiya sa gawas sa Kapitolyo, dito sa First Freedom Monument, wakay nakita nga grupo nga na ay dito'y nagtipok, aron sa pagpadayag sila mga sentimento or ilang mga ipadangat at paobserbasyon, labi na sa zona sa Presidente Magnum Riza.
0: So, ako magdumasing, kay Dream, magisa mag-agi, dapat sa may monument, magdumasing, kapag sa may Kapitol, at sa may Kapitol Grand Area, makita na ito magdumasing mga bata, may ni magdumasing, tayo. Doon na po yung mga group na makainunta nga na-monitor na ito. Doon na kayo nag-start o pagtapog-tapo. Kaya na magdumaching doon natin makita kung kanila yung mga bata nga naghahimot sa pagsensayo, pag-practice. Pwede maginig kanina ground magdumaching, no? Nga delikatan sa mga grupo sa mga batanon. Doon yung mga gipang ihimo po nila. Doon guys, may nung tag-grupo po sa kanibang na makita na ito ng mga kalihukan, mga kasikas. Doon kayo, bilang na lang kalamang ka mga oras. Doon ang kanibang nasudnon nga kalihukan magdumaching. So far, pa tayo makita. Gani, sa gadong uban, makita na to, kanang ga-cellphone, ga-paabot, sa oras magdamaching. Pero grupo-grupo,
2: wala.
0: Wala kami ang magdamaching. So, para, monitorin niya po na to, kamuhin mo matakaroon sa pag-rubing magdamaching, no? So, ang solo yun, ang matag, kanibang lugar, palibot rin sa Benz, kagayang di Uro. Sabi na, usab, no, na to magdamaching, pipinaniinig ka mga kapulisan po sa matag, kaniang lugar, no? Sa matag, kaniang highway, makita niya na to, ang ilang checkpoint po, mga panahuna, samtang kita padulong din sa may kinibang gipagayin nga siyang akining regular session sa sanggunang panlalawigan. So, kawa na po si Magnum Hunter 15 Faith Village. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Balitaw, Sir Bicca, Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Mga ganan bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingitirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Let's listen to the music, relax and have fun. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras Bengala alas 3:22 na.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talangsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik na may gala sa itong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Dini lamang sa Magnum Radio 99.9. Ang yung number one FM station in Cagayan de Oro. Ano kita sa itong final hour may gala ha, sa itong programa ang Magnum Music Jam. And syempre kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Okay, sa itong mga Magnum friends diyan sa may lapasan daw. Dagan kay Paminog Magnum karon. Salamat sa yung tanan ha, sa yung pagpaminaw sa itong programa. Salamat kayo mga Magnum friends. Samtang daw nag-snack na sila karong panahon na. Oy, salamat ha sa yung pagpaminaw. Samtang nag-snack mo di may gala. Tuloy-tuloy lang sa yung pag-snack di. While naminaw sa Magnum. Maging hapon Magnum Gilbert. Paki-shoutout naman mi din eh sa may ipunan. Naminaw mi sa imong programa karon. Alright, gikan kay Jopet. Alright, salamat kay Jopet sa pagpaminaw sa Magnum. Okay, ang atong talagsaang paunta na may gala. Sa una, sweet pa kayo siya, pero karon blank na. Muna itong talagsaang paunta na karong apo na may gala. Sa una, sweet pa kayo siya, apan karon blank na. Sa mga gusto mo tubag may gala, tawag na 0995-322-6237 mga Magnum friends. Okay, ay tawag niyo mga tubag may gala. Para maka-appeal ka sa itong talagsaang pangutana. Karong adlaw, di ba? Natay mga tubag dayo, gikan sa itong Magnum friends may lapasan. Ingon siya nga. Sa una, sweet pa siya. Apan karon dead man na. Oh, dead man na gudahin. No? Alright, salamat kayo. Hello?
4: Magnum Gilbert,
0: ni? Ah?
4: Si Magnum Gilbert?
0: Dili, raba.
4: Babaloko.
0: Si ano ni? Si Magnum Joel.
4: Well, sure ba Magnum?
0: Kinsa ni?
4: Ang atong si Vanessa ni.
0: Vanessa. Taga-asa mga Vanessa?
4: Gusa ko sa una, tablon ako karon.
0: Gusa ka sa una, karon na kastablon?
4: Yes, sir.
0: Ugma ka, asa naman pug ka ugma?
4: Gusto ko
0: nupuyo
4: later, pero
0: di pa
4: tawag ko sa
0: gusto. Ginabalin ko sa tablon. Ah, nana, sige na mga dato kay sila balin-balin lugar.
4: Dili mo,
0: no, boy. Vanessa, kumusta ang life?
4: Okay na, trabaho.
0: Trabaho para sa uyab?
4: Dili, Roy, para sa atong pamilya.
0: Ay, so, sa para sa pamilya dahil, no. Minyo na dahil ka?
4: Yes, sir.
0: Mura magdalaga yung tingog. Mura pag 21 years old.
4: Mura ganyan akong tingog maglong.
0: Ang palada edad mo karon di ay?
4: 43.
0: 43 na yung edad?
4: Yes.
0: Yung tingog kay mura pag 21. May nana. Bitaw na. Sige ah. Ready na ka mo tubang sa itong talagsaang pangutana?
4: Ready na.
0: Ready na. Game ka na ba?
4: Game na.
0: Sige be, kani, sa una, sweet pa kaayos siya, apan karon blank na.
4: Sa una, sweet pa kaayos siya, pero karon blank na. Ang akong tubag is, depende na mong gulamag mo. Kung hindi na siya pa kaayos, sweet sa inong uyab or inong husband, naraman na niya. Kung hindi siya laging sa inong wife, wala sa inong himo.
0: Wow. So karon dili na siya loving lugar.
4: Ang akong husband, dili kay nung sa kuwa, pero sa among pagkiguban, pagkiminyo, nagyapoy sweet gamay.
0: Nagyapoy sweet gamay. Mga pila na, pila na lang ka-percent ang sweetness.
4: Kanang dili siya ingon kayo nga sweet kayo magnon, pero pati sa mga palang kami nga. Pati ang mga bata.
0: Pero dati, sweet kaayo.
4: Sa first
0: time
4: mong anak.
0: Pakadugay, wala na. Naimo ng SAR. Naimo ng aslom. Dugay na mo namin niyo sa imong banana?
4: Ano sa magnom?
0: Dugay na mo namin niyo sa imong bana? Sa imong bana?
4: 2010.
0: 2010. So, ni Daga nag 16 years yung relationship?
4: Pag-ipo na mo 2008, kasal mi 2010.
0: Pilihan yung anak ka ron?
4: Sa pagkakaroon, last manggod mag no, single mom na ko sa una. Nanak ko'y anak daan doon before may nag-meet.
0: So meaning nanay ready-made daan before na-meet ni mo yung bana?
4: Yes, mag-nom. Pinakasinakot ako first.
0: Munang tsada, at least nanay nabuhat daan, di na siya maglisod.
4: Oo. Pero karon, among anak buha, lucky ba eh?
0: Lucky ba eh? Mura magbaboy, kanding bitaw, lucky ba eh? Among...
4: Kapay sa lucky among anak sa husband karon.
0: Mo ba? Karo imong ano, sa pagka-single mom, pilay, babae to lalaki?
4: Bay lucky siya po.
0: Ay, duha day imong nabuhat day? So upat na yung anak karon?
4: Yes, mag-mom ako. Wow. So, kung sila sa ako ang single mom pa ko, half sila sa ako ang
0: Husband. Asa naman tong si single dad karon di eh?
4: Ako kabalo mag-mom. Asa na sige botong single
0: mom. Wala na kabalo no. Pero...
4: Nagayin niya siguro sa glain.
0: Gidawat po ka sa, at least no, gidawat no, sa open heart, get open arms ni ano, sa imong bana.
4: So, na, gidawat po sa akong bana, tanaw ko namin yung bana, bisag nana ko yung anak. Patalamat niya kung sa iya.
0: Nana, so, guwapa siguro kayo ka, Vanessa, mo nang gidawat
4: direct siya. Sa kapagabutan lang.
0: Pero na kayo, ka-look-alike ang artista.
4: Wala mo, Bloom.
0: Wala, di eh. Pero
4: para ko'y magnum palur, di ako magnum ha.
0: Oy, salamat kayo ha, salamat kayo.
4: Patangat ako friend. Ay, hindi mo magnum, alas 4 pa na mo radio kayo, nasa kong bana.
0: Wow, patsyada kayo no.
4: Sige, sige. Sige, sabihin ako husband sa inyo magnum.
0: Sige, ngalan si yung bana.
4: Hindi ako minsan ngalan, apilido doon na lang.
0: Apilido na lang, siya man.
4: Apas, apas.
0: Apas, apas?
4: Apas, o taga-pagadian na siya.
0: Apas o apas, apas, o apas lang?
4: Apas lang.
0: Apas
4: Dili pa ko mag-apas-apas sa iya mag-nong.
0: Di man kay churaan siguro ka mo, hindi ka mag-apas-apas. Okay rin na siya. Asa may mong bana ron, nagtrabaho?
4: Sa bulay mag-nong, sa tinood lang, ayan trabaho. Kaya di ka man siya magsakit. Ayun kayo siya, pangin na kasi tinasin sa barangay sa traffic enforcer. Sana pag-abasin.
0: Traffic enforcer.
4: Sa Gusa.
0: Sa Gusa, okay. Sa Gusa. Oh, saan na siya? Sa RTA good or sa barangay?
4: RTA sa barangay mag-loan.
0: Ikaw, gapang gatrabaho, gyapon ka?
4: Nalang po ko sa FDMJ. Naman may anak girlfriend.
0: Unsa may mong work di ay trabaho?
4: Kung lang mag-loan, on-call lang. Mag-loan sa balay.
0: On-call?
4: Tawag-tawag lang.
0: Uy, pwede dahil katawagan. Hello, hinluisan yung balay kay hugaw na kayo. Pwede, inana?
4: Hindi na pag may makong tawagan. Magpalingkyo ko sa inyong balay. Or magpalabada. Mahan akong ganaan
0: ngayon. Dapat maligo ko daan. Basin ma-appeal ko ni mong hinlo ba? Karo, wala kay on-call karo. Narakas balay.
4: Napo sa balay mag-long. Wala kay tawag sa magpalingkyo. Mahirap po mga duty pag nanay matawag sa ako at anak ko sa ilalim.
0: Pila man po'y charge sa anang magpa-on-call o ano, palimpyog balay?
4: 500 mga ilang atal sa ako mag-loom.
0: 500? Saan na? Pila ka oras mo na?
4: Kumuin ko alas 8. Mama po ko alas 4.
0: Sa hapon?
4: Yes, mag-loom.
0: Ikaw ra o sa maghinlo, ana?
4: Ako ra mag-loom. Inihinayan lang. Kailangan man ko. Naman kay first year college or grade 10 na bata.
0: Nana day no, na day trabaho nga on call lang ang limpyos balay.
4: Giri ko na po na mag-dom sa akong amigo sa busa.
0: Ulay on call nga ang asawa naglayo, bana nas balay ana ba. Ita na okay na at least na imo nang sideline nga trabaho, di ba?
4: Okay, di man pwede kung wala kay income mag-dom kay. Di man ta pwede man sa barangay.
0: Sound kung medyo ano kung kapitong taas dako kay ang balay sa so, na okay ra 500 gyapon.
4: Wala ko sa gana kalimpyo dako kay nga balay magno tanang
0: igo-igo
4: lang
0: inang balay ra. Among balay manggod kay na third floor ana ba.
4: Oh.
0: Sala pa lang na, wapay labot tong ano, mga kwarto. Napay, pang fourth floor na ba? O, dagan kayong balay. Yeah, dagan balay, dagan kayong mga kwarto.
4: Oh,
0: okay, third floor pa lang. Puro sala rin na tanan, ang third floor pa lang.
4: Ako ba? Alam mo ba itong PBBM, Ali?
0: Ay, so, sobra pa ko kayo. Bitaw na. Unsaman kung unsaman na unsaan pagkabalaw sa mga taong ga on call kag panglimpyong balay.
4: Tawagan ko lang number.
0: Dagi, asa man makita imong number na sa social media, sa Facebook ana.
4: Wala ko, kini akong gitawag mo niya kung number.
0: Lagi, sa mga wala nakabalaw sa imong number unsaan man na?
4: Magpalimpyo.
0: Palimpyo. Okay. So, magpalimpyo kanal sa ano, kanal. Okay ra?
4: Ay, sinunod ko na rin
0: daw. Manglaba. Pwede po ka manglaba lugar?
4: Oo, manglaba. Oo. Nakamagya pong kay Shadline nga maglaba sa Consolacion. Pero wala po kaya pong siya tawag. Marang,
0: wala pa. Ah, okay. Na po kayo mga madawat ng mga tip lugar ka nang gawas nga na kay 500 na pay tip, ana?
4: Sa Milite lang na magnon.
0: Milite. Ah, okay, okay na. Sige, sige. Basin dahil magpa-on call ko niyo. Tawagan ta ka kay among balay nga third floor. Medyo dagan na kay abog.
4: Sige lang, malam mo ito. Rabala kung ganang kay ipapalimpyo. Tawagan lang kanya ako number.
0: Sige, sige. Tawagan ta ka ha. Pero maligo, lagi ko daan.
4: Sige, Magnum Gilbert.
0: Ito, salamat kayo.
4: Mabugan ka.
0: Ha?
4: Salamat kayo, Magnum Gilbert. Maligo ka daan para di ka mabugan.
0: Lagi, bitaw. Naki, shout out.
4: Shout out po sa taga Kaakong Bana. Nga sa Tabalay, Tablong, Karampion. Ay, ang radyo ba iyon? Alas 4 na sa Tablong. Inis ang paminang atong.
0: Okay.
4: Kusog TV ba sa hapon?
0: Kusog kayo mong radyo, ga-monitor ka, no? Ga-feedback dun ta. Salamat kayo.
4: Ga-feedback kayo. Naman ko kagusa, nag-conman ko, nag-turi-turi, namin ako radyo ni mo.
0: Nakasgusa, gadala-dala kag radyo?
4: Dili, kini ako ang liga din.
0: Aw, gadala.
4: Kusog ka din, kusog ka sa gusa.
0: Aw, eh, umuba, pwede na ako magkagawa dahi diya, kusog mo na ako diya.
4: Kusog ka sa gusa,
0: aw, grabe, galam nila, nag-inong kuhan. Sa pangalan sa'yo mong Omega.
4: Baluyot.
0: Si?
4: Baluyot, okay, Lido. Anti-baiting. Baluyot.
0: Okay. Sabi na, saluyot.
4: Baluyot.
0: Baluyot. Baluyos.
4: Baluyos.
0: Baluyos. Oh, sige. Salamat kay Vanessa.
4: Salamat, Magnum Gilbert. Mayong hapon.
0: Mayong hapon po. Sige, bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Okay. Mata tong Magnum friend nga si Vanessa. Salamat sa iyong pag- tumag sa itong talagsang pangutana karong hapuna. Be, line caller on the line, be. Itong i-check, mga Magdon friends. Hello?
5: Hello?
0: Uy! May, mayang hapon!
5: Mayang hapon po, Brad.
0: Kumusta man ang lagay? Ay, lagay, ang kinabuhi.
5: May pang lagay, may panahon. Ang panahon, walang lagay.
0: Naka-merienda na ka, May?
5: Nakamirinda na ako, Magnum Gilbert.
0: Sa yung gikaon? Tagnaon na ako. Banana cue yung gikaon, no?
5: Dili, oy.
0: Turon.
5: Dili, oy. Nag-extra rice ko.
0: Sus!
5: Oy, bahala ka diya. Basta
0: bahaw. Unsa na? Baka na bahaw lugar?
5: Dili.
0: Unsa mo na? Di man na snack ng rice?
5: Bahala na. Muma na akong ganahan.
0: Ma-extra rice ka, ga-extra rice ka, sulod na ma-extra fat na gig ka.
5: Aw, extra fat naman po daan?
0: Mo di eh. Sa day waistline ni mo?
5: Kuan, 27.
0: Grabe. 27 sa una?
5: 27 karon.
0: Mo ba? Ito wala pa kag-rice, 25 ana, lugar?
5: 26 gig ko to 30.
0: Mo ba? Cool ba sa mga?
5: Pero nag-stay na siya 27.
0: Inanagay mong ganang i-snack kanang mga rice, ano? Kanon?
5: Ay, dili po. Pag gana ang mga we are available kay layo mong gudari sa highway good.
0: Lagi na. So, muna mong gina-snack. Karon, ano sa mga sudan ni mo?
5: Adobong manok.
0: Grabe ba. Unya, manihapon, pakaunya, luka, ana.
5: Ay, mag-coffee ako.
0: Uy, Kofi, di ka katulog na.
5: Katulog man?
0: Anong katulog man ka? Nag-coffee man ka?
5: Naguna-una man ko niya.
0: Ay! Nauna ron. Bitaw na. Kaswerte ba niya? Nag-una-una ako ni mong perme.
5: Ay, kaswerte. Give me ya.
0: Nga, magbilar-bilar lugar nga. Para mauna-unaan
5: lang. Ay, dili ko. Ako una-una rin magbilar. Uy, dili ko magbilar.
0: Ah, early day ka katulog day. Ayon sa may oras nga matulog.
5: Mga nine.
0: Mga 9 minutes before 12.
5: Ay, dili po. Ay, 9 p.m.
0: Ah, oy, 9 p.m. Aba. Ang bata ka, 5 a.m. Ano?
5: Kuan. Ah, magmata ko 1 p.m. Kaya manalo doon tubig.
0: 1 a.m.
5: Ah, 1 a.m.
0: Ah, mana. Musalod kag tubig. Ano day, yung tubig day. At kadlaw na mo tunga?
5: Oo, kadlaw lang mo tunga. Kasi yung pang i-stabaw.
0: Abi siguro sa water district, mga balbal mo.
5: Uy, basin mag-Gilbert, kaya halos manggit pa ng diri.
0: Mga balbal?
5: Audele, uy, panalod.
0: Panalod, ah. Abi daw mga balbal.
5: Ay, dili. Maura ni balbal nga guwapa.
0: Ay, sos. Sumpayan pa gid noon. Balbar ba ito gisigutan
5: doon? Sumpayan, uy. Araw dili mga suko ba?
0: Sa oras ba na mawala sa pagtubig diya sa inyo?
5: Plus 4
0: sa hapon.
5: Plus 4 sa kadlaon.
0: Ay, mabalik sa alauna na po sa kadlaon.
5: Dili, uy. Kuan, mabalik siya mga alas 12 sa gabi eh.
0: Ah, mabalik. So, muna ang time na magmata-mata lugar ka kay magsalod.
5: Oo.
0: Sige lang. Okay rin na siya. Importante na itubig.
5: Oo, kaysa wala. Yun.
0: Lagi. Sige, dalita sa...
5: Makontento na lang pa.
0: Ha?
5: Makontento na lang pa.
0: Lagi.
5: Kumuntay choice.
0: Choice. So, dala pang luod ba? Kumuntay choice. Ano, bitaw na. Atong talagsa ang pangutan na... sa una sweet pa man siya karon blank na.
5: Sa una sweet siya karon dili na.
0: Kay
5: nabalhin na siya.
0: So nabalhin sa Pinoyanan.
5: Nabalhin na yung attitude.
0: Yung attitude lugar na bago.
5: Oo,
0: na.
5: Attitude mo.
0: Nabago
5: na ba kung primero ay kwan pa kayo kanang sweet, caring. Kadugayan kay na caring naman.
0: Amo ba? Ano, mabago mag-good ba?
5: Oo. Oh, abot lang good mag-good ba? Siguro, sumha na siguro sa now.
0: Tungod siguro na talagsar ka maligo kay white tubig?
5: Ew! Dili po doy.
0: Di ay na. Bitano.
5: Ito lang, gabalhin lang dyan ang tao mo na ginaingon nga ang kausapan mo ipimamente deres kalibutan.
0: Lagi-lagi na. Bitaw na. Ay, salamat kayo, May, ha. Paminaw sa ano ha, sa State of the Nation address kay Hapit na.
5: Unsa may atong makuha dara magnum Gilbert, makakuha tag snack.
0: Kumuha to ka dito sa kumuha to ka dito di. Magkaka snack.
5: Ay.
0: Di man po ka mukha og snack kay kanon ra yung ganahan man.
5: Ano ganahan magyapo ko kung naihatag niya sa kuan suna.
0: Di tanaw na to kung sa'yo yung mga pamahayag kay last year kani iyon beto sa iyon beto siya mahiya naman kayo. Oh, di ba naaman tong last year, di ba?
5: Bakit naman kami mahihiya, Mr. President?
0: Basta may bawa na nimo kung saan na po yung bagong yatag na mensahe sa katawan.
5: Bakit naman kami mahihiya,
0: Char? Itaw na. Ay, nakaulaw. Maulaw man mo. Kanarabang maulaw kay naay. Feelings. Nay feelings. Ano siya?
5: Dili oy.
0: Naoy, kada bitong usahay nga maulo kag duol sa tao kay nagwapuhan ka, na in love ka, so nay feelings.
5: Na love at first sight lugar.
0: Na love at first sight. Ora ginana.
5: Okay.
0: Bitaw.
5: Sige, maminaw ko niya magnum Gilbert kung undang ang ulan.
0: Nag-ulan na di ay.
5: Nag-ulan na di rin from
0: 12, oh? Uy. Pagsalod, di ha? Pwede naman na magamit sa, pang CR.
5: Oo.
0: Pwede na panghugas sa kuan.
5: Sa mga, sa kuan.
0: Saan mga, kaldero ba? Kaldero? Ano ba? Mga chinelas?
6: Kadara na. Mag-greeting sa Kamagdong Gilbert, Jenny Bundas na.
0: Ah, sige, go.
6: Which day ko sa kalingkuan, banastap sa Magnum, okay, Magnum Gilbert, sa akong uyab, day ka nga nag-work. Amping ka diha. Sweet pa lagi akong kuhan sa drone.
0: Ay! Pandama.
6: Pwede mag-request ang song, Magnum Gilbert?
0: Oh, basta wak pa ang song na, ma-play ra na to na. Ang sama na song.
6: Ah, sige, would like to party.
0: Ah, we'd like to party. Kinsa na kanang kinsa kanta nang kanang Pink? Nagkanta ang Pink?
6: Dili, katong kuan 90s. Amo na ba na?
0: Kanta daw, kanta daw.
6: Ay, dili ko kapalo sa tuno.
0: We'd like to party. Ah, Vinga
6: hawak
0: Boys.
6: Hawak mo ang beat na lang.
0: Vinga Boys.
6: Hawak mo ang beat na lang.
0: Hawak mo ang brief. Oh. A bit na yung brief. Sige, sige. Salamat kayo, ha?
6: Thank you. Thank you. Oh,
0: bye-bye. Sige, bye-bye you. All right. Boto itong Magdon friend may galang si May. Maying hapon ni Mudia, May. Ha? Uy, ato mga... ato na makita karon may gala ang mga nakadiya, mga bisita karon sa ano sa Congress may gala. Naka-attire good sila may gala. Naadira ang mga congresswoman, mga congressman, congresswoman may gala, senador. Hapon na rin may galang ready na maminaw sa atong presidente sa Pilipinas nga si Ferdinand Marcos Jr. may gala sa iyang State of the Nation address may gala, mabati sa di madugay din nilamang sa Magnum Radio, mga Magnum friends, ha? O nang pamina mo kay I think unsa man siya, ha? Mag-bye-bye na ta Magnum Andro, adik pa padayon sa ta. O, sige sige kay Nana, makita na ito may gala, o mga kani magong State of the Nation address may gala gawas nga makadungog tag mga mensahe ni president sa usa ka president. Makita sab nato ang nagkadapitong lain-lain mga suot nila bitaw nga pabunggahan bitaw ang uban, patsada kay mga attire bitaw kanang ang uban kay gipatahi pa sa mga sikat nga mga fashion designer. Muna bitaw kanabitong makita nimong si ano kani bla bla bla ina na bitaw makita nimong patsada kay suot may gala. Muna siya mga Magdon friends. Gawa sana sa may gala kanang sa State of the Nation address, nagin ang mga applause, mga palakpak, mga Magdon friends pag muingon si President o inanay-inanay. Inana, mapalakpak dahil mga tao may gala, di ba? Ang mga nasa Congress. Labi na muingon bitaw siya mga good news bitaw, mga maing balita. Paranggitan, muingon siya kanang mga walay uyab niya, mga gibulagan sa uyab. Tagaan na itong house and lot. O, palakpak tayo na mga tao. Ano? Ang mga broken hearted niya, tagaan na itong lucky. O, yun na, palakpak po tayo na. O, iyapon man na may gala. Pila ka applause, pila ka mulagi palakpak atong madunggan may gala sa State of the Nation address may gala ni President Ferdinand Marcos Jr. Og live na live mga makita nyo may gala sa Magdum Live, ha? Ang atong ang maong sona. Og madunggan sa ninyo may gala sa Magdum Radio. Oh, 99.9. Og sa website po sa Magdum Radio may gala, www.magdum999.com. And sa di madugay, makaoban na to atong mga Magdum friends sa line department, sa news department may gala. Si Magdum Angie Alzado, makaoban na taon niya may gala. Apil na si Magdum Joel Acobo, si Magdum Fersid Blanca. Ang munis lang naglangkob may galang mo ano sa ang team nga mo padangat sa mga makita karon sa Congress, uban pa may gala. Mo nang padayan lang sa pagpabinaw mga Magdum friends. Og mag-commercial break sa ta Magdum Andro. Oh, mag-commercial break sa may gala. Oras alas 3:45 na.
7: We'll be back in a moment right after this station.
8: Magnum Radio 99.9 News and Music.
9: News and Music.
10: Sa niaging tuwing, kini ang atong mga nabati.
11: Hindi ko aaprobahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at bumuhok. At yung iba, guni-guni lang. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.
10: karon sa ikalima nga State of the Nation Address. Unsa nasab kaha ang atong dapat nga masayran sa mga dagkong isyu sa atong nasod? Ekonomiya, agrikultura, panglawas, edukasyon, turismo, employment, uguban pa. SONA 2026 ni President Ferdinand Marcos Jr. July 27, 2026. Mabati sa Magnum Radio, www.magnum999.com, ug makita sa Magnum Live. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapadit sa mga butika. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX. DTX Coffee Mix. Manamit kinman kaghilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty C mo.
9: Mighty C.
8: The mighty power of C. Mighty C.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mikey C kadaan law, ang Mikey C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon likay sa hypertension. Mikey C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Klinika di Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
2: CDO Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epic.
6: Timo.
5: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balayronon. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix,
13: mga butika.
14: Ang Magdum Radio, News and Music, number one, number one, again, again.
15: Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
16: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, the
13: versus Magnum Music Jam.
17: Music Jam.
18: Mr. Talangsaon.
19: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
20: Mga Magnum friends, panahon na para mag-goodbye. Kaya ito nang mabati sa hindi madugay ang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Maygala din sa Magnum Radio. Huwag makita sa Magnum Live, mga Magnum friends. Makauba na ito atong Magnum atong news team Maygala nga mapadangat sa dugang update sa State of the Nation Address sa di madugay. Hapit na magsugod kay giingon man to alas 4, mga Magnum friends. So magbye-bye na ito, Maygala. Salamat sa yung tanan sa tanang naminaw karon mayang hapon. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
1: Araw sa Lestres 59 na sa hapon. Araw sa Lestres 4 yung punto na sa hapon mahigala sa tuang pagsugod sa itong tulong ng Magnum Reports dito maglangan kay State of the Nation Address karon sa itong nga presidente sa sud Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaganihan mahigala, misakay sa kaning helicopter, no, minaog din po din sa Quezon City sa Batasang Pamansang Vicinity, then sulod din po sa holding area o karon ananagit po siya mismo po mga higala sa kaning dinapon na sa Batasang Pambansa. Og kaabay niya karon na dira sa podium mga higala si Senate President Sherwin Gatchalian og naosab ang House Speaker po nato mahigala nga si Faustino Budia niinima panahon na may galas. Ugda na po nung ang joint session. Uga, niining ka po na inyong makauban Magnum Andre Alzado, Magnum Joel Acubo, uga, napod ka rin mga higala si Magnum Percy Blanca.
3: Yes, murag, Percy? Murag sa'yo, Magnum Andre ka rin, no? Murag untop gin sila sa oras. Kaya pagtuon na ito, mga alas 4 kapin, na yung mga inana. Pero nakita na ito ka rin, sayo-sayo, Magnum Andre. So, sugod na ang session, no? After Anidine Unay, Kwanza, National Anthem. Paminaon sa nato atong Philippine National Anthem sa PCSO Coral. Paminaon sa nato.

Oras, alas 4:02 na sa hapon. Ini mga panahon na magduma pa sino baguhay naman po magduma Joel natapos po no ang pag-awit sa kaning atoa po din pong kuan lupang hinirang dinhi karon nato nga makita po no ato ang mga kongresista no nagahimo sila sa pag paminaw sa Nation's Prayer pinagi ni Mr. Ruben Laurente.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman,

Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga

balik, magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa na tiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto.
Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyoman, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman,
Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa,
ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR
Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad.
Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offline kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon
ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na magpwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far,
This is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan.
Kaya't nariyan ang dilip at tupad ng dole at AICS at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero-tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto
ang wasto at buwanang paghulog para sa mga sa panga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng ating sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Chuper Scholar at ang programa Eng Chupernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang Tech Pro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo.
Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, ano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante.
Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop.

puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo.

0: Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas!
1: Oras alas 5.31. So, 1
2: a.m. Ako man oras og kapin. Usa ka oras og kapin. Mag-Joel, mag-Juan Jing.
3: Usa ka oras.
4: Imidya.
1: Oh. 31 kung kanta ba to.
3: Usa ka oras sa tunga.
2: Oh, sakto yun.
3: So,
1: So, sabay mga salient points gid dito po no. Grabe. Sa ato nga na
2: pero sa namatikdan mag-Joel ha, ang usas mga namatikdan is patong-patong pangakaso, wala pa magidihin yung ningpit yun mag-Joel. Istorya
3: okay,
2: pa.
3: Okay, ang ibantayan karon mag-reversed, ang usas sa mga giinteresan sa mga katawhan, kinimang korupsyon.
2: Oo, yun, tama.
3: Ang uban ng mga gisgutan diya, normal man na kay gobyerno, may kwartang gobyerno. So, kanang programa, regular program na siya sa gobyerno. Pagkanay na kulangan pa, niya naiuban diya nga itong pabahay program. Actually, ang pabahay program na nasigutan,
2: nagkakay na minyo.
3: Pero, kung yung tanahon, dili gud wa gid matuman pero ang focus gud sa ato nasabtan og ibantayan karon magnum Angie og sa katawhan magnum first aid kining corruption kay pulmero gud pagsalta niya pagsugod sa mao nga nasangko kung ibantayan nato ha sa pagsugod sa iyang kining zona ang corruption gud sa Pilipinas mo iyang gisugutan di ba
1: pero wala lang na elaborate siguro no, para
3: pero, sa pero wala kay batagay og pagpapinawan nimo murag passing
1: wala,
3: siya
1: passing lang.
3: Passing lang siya kay kwan ang kanadto katong ingon na kaburag ang pasabot niya wa mo nga mahiya naman kayo pero mo gitong number 1 gipasabot niya nga oto iyang kanadto sa
1: pero
3: last niya
1: wala pangalan si kanhi House Speaker Martin Robles
3: wala, wala, wala,
1: na siya kanhi House Speaker og katong na din ingon siya nga kanhi
2: hindi ako pangulo ng aking pamilya hindi ako pangulo ng aking kaibigan ako ay pangulo ng Pilipinas
1: mag-enjoy dito mag gets naman nato nga siya pero hindi po siya kaako siguro po mag-enjoy nga mo mention direkta nga si kaning House Speaker kanhi House Speaker Martin Robles
3: hapit na diya hapit na napasakaan og kaso
2: patong-patong
3: o gapatong-patong nga kaso. Pero mo naman eh, kay before siya, 1 week before nga naneng suna, kung di munta na, ni gawas po ng issue din nga si Martin Romaldez, unya congressman, si Ko, propailan ng karugan murag niya na, no? Hapit na papailag kaso. Niya, di din pala ni gawas ni. Pero wala siya nag-mention o gatong uban. Kaya daghan ka kayo, kung imunta na, complicated kayo, daghan kayo, ang lugar na lambigit aning korupsyon. Pero, iyang gisingle out ito kang lugar sa sakit sa iya lugar nga ginawa kay iya ko nung parente. So pag kumana to, wala na dayon. Gibiyana na dayon. Murag, wala na sa ni-focus ito o kung sa pa'y solusyon na ni. Kinsa man niya pila. Murag, napat on tato nga. Kinsa man niya. Ito mga malita-malita. Wala agad may skuti. So ang iya lang nga tungkol na ni flood control project itong anomalya sa flood control. So nanay mapailag kaso. In fact, ang uban, asan na-mention niya nga i-prison na si Jingoy, si Marculita, tungkol na basta kay nag-action na siya.
1: Oh, wala na i-elaborate. Oh. Pero patong mamatikdan mo dumjol no murag kanang sa tua pong record gikan sa yung pinakauna nga zona mo gini ang pinakataas kay katong 2022 1 hour and 14 minutes pag 2023 1 hour and 11 minutes pag 2024 1 hour and 21 minutes then last year 1 hour and 10 minutes karon nata sa 1 hour and 30 pila ba official 25
3: official
1: 25 official okay mga baklay
3: so ang ato gidani magnum karon mga tao rally ang mga tao daghang isyu tungod sa corruption kining isyu sa corruption sa Pilipinas pero mao ni ang number 1 gyud gipaabot sa presidente kung unsa iya yung mahimo na ni di ba kay ang panawagan lagi ipapriso na niya kisay mastermind tanan ana dinhi naka-focus kung tanawon nimo magnum first magnum magnum Angie sa mga nagrally diha corruption gyud lang gisgutan kay mao man pinaka dako kay nga sala gyud sa tao kung mahitabo nila man kay kwarta mas mga tao. Pero wala, murag passing lang yun, no? Pila na ka nag-risk siya kadyot, basta kay sakit sa iya, pero at least patong-patong akaso na ang ipail, ay labi na sa ni, Congressman Romaldez, masabot niya, kaya ang parente, wala na yun, nag-escape na siya sa laing isgutanan, dito na siya napahingon sa Well Price, O so diretso sa oil price ug ang number one issue sa Pilipinas nga moy usa sa mga lugar gi bantayan sa mga tao ug unsaon yani nga lugar mapriso baka o mapapailag kaso ang mga gituang lalambigit nining corruption. So kung tanaw nimo tanaw taw sa mga reksa subang mga kaigsoonan ta kalabot ini kay mo man gi paabot nila kay kung tanaw nimo mga dagko kay mga rally dinhi nakasentro sa corruption wala sa mga sa nagsentro aning mga regular bitaw nga mga problema sa Pilipinas. Regular man na siya. Di naman yun sa corruption sa kasindro. Now, ang oil price, di ba, mag-confirm doon, nag-ipasigarbo niya ang lugar, nag-suspenso niya ang excise tax. Tungkol na niya aron nga medyo makalugar, ginawa po, no, ang buhay sa itong kwan, kining atong oil, lugar, gi-suspenso sa para dili kayo ang impact sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Kanyato to siya, pero problema karon nisaka naman sab. Muna ang usang atong tanawon although
1: ang iya lugar pero gaya mag emphasize pod ka ganyan magdumjol no nga tungod lagi kay ni saka magyud nga to ang presyo sa kaning gasolina nya unstable pod no ang sitwasyon pod dito sa gawas sa nasod labi na sa supply pod magdumjol kay ang demand naman kanunay ang supply naman ang
3: rate sa importante diya o nga
1: nang
3: lugar ni siya nga paningkamo sa tong gobyerno
1: onya iya lang ato lang pong iklaro pod magdumjol nga lagi iya tong tubag pod no tong mangingon ka ganiha abot aning sa pag-suportas gobyerno karon sa electric vehicles transition ta sa e-vehicles.
3: Mo siguro nang ligawas sa karon
1: mga katuloy pong mga ayuda.
3: Electric vehicle lawan taxi nga nakikompetensya na no nga taga abroad. Mo siguro na inundan nga no kaya man na mention kini to. So basigay gipasaligan niya nga di pasulod lugar ang atong mga electric vehicle. So muna ni karon ang sitwasyon sa ato lugar sa Pilipinas sa murag wala ma-mention ang taxi. Pero ang electric vehicle may gagi electric vehicle. Amo na siya ang sitwasyon, di ba?
1: Tingon niya nga dulag sa kamilyon, ka mga nahatagan sa iyuda sa AX, atong mga kaning tuang driver operators. Kini,
3: kaning sa Kuangyo, no, sa mga driver nga dapat untato, Magnum, First Aid Magnum Angie, iyagi ko nga, doon ay mga driver nga doon ay pipila ka. Kaya ang iya magod na more general ba? Nga tungod kay lugar na igotaan niya kinibang problema sa pagmahal sa presyo sa lana, lugar gitabangan ang mga driver. Ya tinuod na tabangan pud daghan pa kay driver ang tabangi. Di ba? Kun talaon nimo dinhi ang ilang ngalan na sa listahan pero bigay matagay. Nisaka na pagbalik ang presyo sa lana pero hanto karon wa gyapon matagay sila.
1: So kana highlight ka ganiya pud magdol tong balikan nga nag-mention pud siya nga napay uban nga mga pamilya nga wa naka dawat no wa naka experience og mga ayuda program sa gobyerno ug mura pud to sila kanang hatagag priority daw sa iya pong nabilin nga
3: panahon. So tanawon ta ni kay kini siya sigurado ko nga daghan kay murya kadto kay nag-mention siya nga ang tabang niya sa gobyerno lugar sa mga driver sa apitado AX mo to yung mention diba AX
1: daghan pa daw pangalan
3: magdudyo pero daghan ba yung kayo ang wagin matabangi may gani o nagkatunga ang natabangan or agwa matabangi Magnum Magnum Angie
1: na tong uplift daghan magdudyo
3: kayo to lang mention pero
1: nga kwan po din speaking sa kuryente gyapon sa kaniya to ang krudo magdumjol o gasolina no so dinhi dal pud ta sa kaning sariling kuryente act o kaning atong pag-amyanda no sa EPERA law kay usa pud to sa mga naka-standing ovation kaganiha sa ato pa din pong mga membro pud no sa kaning mga gikan sa Senado o sa House of Representatives na marugid po ito sila kay lagi no tangtango naman ang system laws nga charge kadto sa itong mga konsumante o ang VAT po Magnum Jol yan ito yun nga with demand na niya
3: ang usa sa mga gibantayan sa mga tao karon kining yung 20 pesos nga kining 20 pesos nga bigas meron na kay, pero kung talaon nimo pila lang katao ang na lugar na murug na mention na mga 8,000 na masigot 8 million ang nakabeneficyo na. So, di man naman, ang actually, ang kanilang tao siya, iklaro ginunta nila nga, kini siya, kanang maintain ba nga, nagyon kanaan na mapalit ang bugas diya sa ato kamerikano. Kay, mama niya gisaad panahon sa Piliay. Pero, karon muraga, although ang iya, passing lang yapon ang iyang pag-istorya, lalo nga, panalagsa, bukalit lang na mamaligya diya, pero, wala gin may emphasize pag-ayo Magnum First Aid Magnum Angie nga, lugar kalit-kalit lang niya. Ang kumpaminahon lang nimo ang iyang istorya, abi nimo og naagi sakto nga naagi siya kaning sakto gyud nga 20 pesos per kilo. Kay dapat untan ni kay mo man ireklamo sa mga kaigsoonan ta nga wala gyud matuman ni siya kay una lugar kunay mamaligya mura bag i-announce kanay maligya dito. Pag umano sa kadlaw wala na dayon. So di man nimo ang sa mga tao kay ilang gusto nga naagi ron tay maintain ba nga kaning lugar naagi dinhi gusto kang palit anytime ka makapalit. sa 20 pesos. Kaya mo pa yung ipasalig niya nga mahimo ng 20 pesos ang Cleus Bugas kung lugar siya ng mga presidente. Pero until now, nalugawa nila wala ha. Pero at least, naipadalag sa usay mo, kalit ng murakilat, muragligbos nga mutunga lang nga na itag 20, pagkaugma, wala na dayon. So muna ang usang gibantay sa mga tao sa mga pobre ha, kay kung imong paminahon talantong dayon, mga transportikso at o sa transport sektor, o guban pa, dili na kayo kung ano, di kayo siya, kay kana siya nga mga programa magod, normal o natural nga programa. Mura ba o muna na siya ang trend good siya ka, nga buhaton sa gobyerno. Kay kung wapon yung report, so why na himang gobyerno? Now, number one, ang usa sa mga gibantayan, Magnum Angie o Magnum First Aid, kining drug addiction, criminality sa Pilipinas.
2: Kana.
3: Kay usama ni nga daghang kay karong tanaw nimo patay dito, adunay gipangsaka, gipangpatay, gipanglugos, gipamusil sa kalang pistola, nibalik ni siya. Unya apil na ni ang lugar kining drug sa problema sa drug sa Pilipinas. Wala gid malakbiti ani og ang criminality nga kakitabo, ang puros lang mga nadiha mo ning gihimos gobyerno, mo ning kana. Pero ang pinaka importante kayo
1: nata sa social services o economic development.
3: Pero remember kanang nga mga tanan nga naisguta ning pala gid ni mga kuno nga kung kana siya normal na siya nga mo na ginabuhatos gobyerno kay mo man ang ilagi yung tahas kanunay. Pero kanang mga like for example drug addiction, criminality sa palibot, usa gina nga tutukan na moral gyapon sa Magnum First Aid og Magnum Angie sa korupsyon. Nga dapat kung ang usa ka lugar malinawon ka unya luwas ang tanan nga maglakaw diha. At least gwapo ka ang imong administrasyon kay di na kami nga atong gasolina saka magkatugay ingon nga atong mga housing. Ang housing actually
1: wala to na kuan Magnum. Wala, kayo, wala na mention no katong giingon ni Rimul yang nga Safer City Initiative nga malinaw na daw kuno ang Pilipinas
2: wala, kay yung sila crime criminality.
3: Itong gibantayan kay
1: itong gi-mention
3: sa para sa giingon bitaw nga kung ang usa ka lugar lugar gubot wala gay ayo agon ang mga tao na ay kahadlok gyapon. Di ba? So wala man na mention nila nga ay mo kabalaka kaning atong na criminality. Drug addiction kay ato ginisyar wa mamatay pero lakagon tagid sila.
2: Mao gyud.
3: Appeal gyud tanan sa suspension order kana gisa importante
1: na. Kay sa niagi, yung na mention nga dili siya pareha sa niagi dapat ang administrasyon ini paniguro nga wala patay sa mga bypass operation.
3: Correct, correct. Pero tanawa ninyo Magnum First Aid og Magnum Angie sa mga headline sa mga dagko mga TV networks sa Pilipinas. Puro patay ang ilang entrada sa tanaw makita nimo karon. Puro patay, gipatay na ana gi ipusilag kalit. Naghang kayo, makita nimo ang kanaunta, number one, nga dapat maalarma ang atong gobyerno parte ana kay usama na sa mga atong lugar na makahatag kalinaw na to kung niya ang kahadlok po sa katawan, ilabi na sa mga kriminal. Kay kung di nimo i-mention na, wala kay kanang seryoso nga programa o sistema nga imo na siyang pagkangon, awala. Magsampag mag-isigot ka na naghang kay mga proyekto rin sa mga programa sa gobyerno kung ang kriminalidad magpadayon, hardlock ya po ng atong lugar paglakaw-lakaw panahon sa gabi anytime.
2: But at least magdunjoy lang ang iyang gituman ng iyang saad sa mga teachers na walay mo kinibang mo retire nga naalang sa grade 1 level. So 80,000 magdunjoy ang na-promote nga school head sa mga public schools magdunjoy. O na pa'y 30,000 nga vacant position nga pwedeng ma-promote magdunjoy. So grade level, labi na kumisgo taog salary 1 magdunjoy. So walay mag-retire kay di pang-promote niya tanan halos magdunjuel 80,000 ang na-promote magdunjuel ng mga gitawag na to ng mga teachers.
1: Ang salary grade 1 magduma first in murag
2: 30
1: gyud pud kayo no hapon sa kasamtangan na to nga cost of living nang kay murag
2: mahal kay balaliton.
1: Pero arang-arang magduma first in magdunjuel kay itong na-mention lagi pud kaganihan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga natay income tax relief gyapon puno sa tumang kaigsoonan pares sa kaning mga minimum wage earner. Di man kita siguro kaabot ang mga kuan, pila ka hundreds of thousands ang tibok tuig na to, ano? Lisod kayo ito mag-file ang annual income tax return. Di man gihapon ta kaabot gihapon po no, sa kanang magbayad yun po. So, ang ingon ni Presidente Bongbong Marcos kaganihan, no, i-expand ang income tax exemption para nga itong mga kaning mga middle class kita, mga middle class man ta, way labot magdumjowela ni guro. Ita middle class ta, nagtrabaho ta, pero mag kaning namya po tayo share po no sa atong gobyerno nga mag kaning kuan lugar sa atong mga buwis. So at least nga iya na pong gilantaw nga oy, middle class na sa do mahatagan, pag tagad kay murag mo gini yang ungo permanent middle class. Nga nganong ang middle class mo sige bayad og ana mga
3: oh,
1: buwis.
3: Oh, seryoso kay bayad og buwis kay
1: sa atong may ayuda way labot.
3: Oh, so samang ko dia pagabot sa lugar wa pa imong sweldo, naguna na pag dapat kuha ang sa share ang gobyerno.
2: Kuhaan
3: ang iya. Kung naingin nung kung corruption, kita una mo'y nakawatan. Kay, tanong sa pag-utang ta nga ang gobyerno nagpalkansi na to, nga mas nangutang ka na, pero ang gobyerno di gina magpalkansi sa ilang bahin. Why mabili ni mo, wakay take home pay. Niya, pero ang gobyerno, sigurado nga una ang ilang kwaon muna siya. Pero
1: sa ayuda, dili kita ka-priority ang middle class. Kay, mingan man naman kay trabaho.
3: Nagtuo sila una kay trabaho.
2: Bitaw, baka ano, pero yung magkaingon sila nga unfair yun na nga yung sistema sa atos Pilipinas.
1: So, 350,000.
3: Pero musani nga itong gibantayan, no? Katong nai party sa PhilHealth. Kana nung ingon nga zero billing, kana at least medyo bintaha gina siya.
2: Oh,
3: zero billing murag na-feel lagi nato na karon sa mga public
2: hospital. Kaltasan sa anak magdunjuel. Ha? Gikaltasan sa hospital labi na sa PhilHealth kaltasan mabuta.
3: Oh, so mo lagi na no at sa zero billing medyo kanato wala maguna murag na say ato pa ka sa ato pa ka sa ato sa DSWD asa baka paingon para ana. Practice karon kanang zero billing bago na siya lugar na-feel lagi na siya. Although di kami ngon zero billing nga kanabang paggawas nimo walay bayad nimo pero sa mga government kana mga under sa DOH nga mga ospital pero kuna kay mga major operation sa minor operation dia lugar dili kompleto gid ang tambal nga mahatag nimo meaning dili gyapon matawag nga zero kay
2: palit kas gawas
3: zero dapat apil ang tambal zero billing sa pero ang doktor dia nga mo atiman mo amo kasi mo kada bang mohimo sa pag opera sa imong sakit og uban pa lugar libre na na siya. Kung diha gikagikan, kung mukuha ka private, so bayad ka, pero ang facilities ang gamiton sa gobyerno. Pero, kung imong tanahon, katunga diha sa mga tambal o na-operasyon, imong tambal. So, imong tambal, no? Sa lagma kayo. Nga
1: dublihon, beato.
3: Sumato ka sa ospital, kaya naman tayo, kung diha nga, lugar na ospital, bago pala, no? Pirhan, itong niaging mga adlaw. So, wala yun, uptick, paspas kayo ang pag-atiman sa, pero, sa mga doktor pero ang tambal nga gidapat dito walay imo tanan so mini pila ka libo ng tambal bayad gyapon ka so matawag nimo nga dili gyapon sa zero oo pero okay na kung imo sila nga apil ang tambal ha
1: halos 3 million biya pud naka benefit ani pud karon
3: oo so dagandagan na ang mga naka benepisyo ani niya pero mo na tong gingon lagi nga at least kay kanang tumangod burag na kay pangbayaran diha so pala pero karon na feel na to ni pero mo lagi na kay gobyerno man kulang man sa log tambal ng mga kato mga class ng mga tambal so mas mayo nga ang ikaw mo palit sa tambal pero paggawas nimo at least makasiguro ka nga lugar ang imong bayaran lugar zero
1: kato po na mga developmental disabilities magdumjol to na mga anak lugar nimo na ay kaning ko ano disability so nando na to you mentioned kag na si presidente Bongbong Marcos Jr. nga dublihon na ang ilang therapy gikan sa 90 no gihimuon ang 150 ka therapy session so may puno no kay mahal ba gyud kay mag
2: mahal
1: therapy magdumjol then katong sa GLDI kay mura ba gyud po ni dang panan gyud po no sa tumang kay so na mura kuha ko na sa ibsa ko na dungog wag tango na ang GL para sa tuang kaninga tong mga politicians di ba sila man ga issue og mga maghatag sila ga GL magdumjol kaning guarantee letter gikan sa mga politiko alang sa paghuwalagi og mga medical assistance
3: mura wala naman na na pagyapon na mura na pagyapon na lugar bisan pa og ilang walaon pero di gyud malikayan nga lagi sekreto gyapon pero ba man nakatabang ba gyapon na siya sa mga lugar kato mga nagkinahanglan kaya na sa ato din eh na may mga politiko nato din eh nga naagya po na siya pero unlike kanya ito nga murag kwag yun no anytime ka pero karon murag lugar
1: i-online na dahil mong Joel i-fip na dili na siya katong gikan sa politician gid para way pili iguro ni mga guro ni ituyo so dili na sa politiko pero online na i-fip katong ato ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients mo bi apo nay dali-dali madtuan din puno ang DOH para mga IGL pinaagi nini pud na nahisgot ang programa pagwa kay kabayad adtong ka magdumjol mangayo no so murag kuan sa siguro nay pamaagi siguro
3: nay sa atis kung atong tanaw sa kinitibuka taas taas siya lugar na gapon pro kini nga nabiro na corruption gyud no kini dini ang reaction dini daghan sa korupsyon, o di ba? So
1: ug sa Pax Silica magdunjol kay mao man ni karoy bag-ong
3: isutanan kay
1: daghan ang supa kay ang Amerika lagi ngano da kuno nga murag nagpasakop na mahinun ang Pilipinas da sa Amerika ning Pax Silica kay
3: kulang na lang pinyon sa og tinud-on gyud og kwaong kita sa Amerika. Wala na, usa lang ka usa ka na human.
1: 38 daw kuno na ka mga murag 38 kamuwa ang gidak-on ana nga area ang gamiton anang nahisgutan nga pasilidad no kay consider man siyang International Economic Security Partnership Magnum Jewel din nasa 4000 acre ang gamiton. So AI native native industrial acceleration hub, so katong gi-mention ni President Marcos nga magsilbi na siyang manufacturing o logistics center din nasa amani. Oh, sa Cagayan na din po ang mahimong gateway sa space. Kaya saan mo na maadtog ka ng kuan? Gawas space, kalibutan.
3: Oh, sa kuan, mga spaceship ba? O murag diha ang ilang, murag diha ka ang iyang kuan, ang aning landing pad, huwag mo kuan ka. Huwag mo saka po ka space babaw. So tanaw talaga no, kay at least ang ato ni kining lugar, ang atong presidente, kaya ikadua, ikalima naman niya ni, niya tanaw ta sa ika, as, unom, last na giniya, usa pa yang buhaton kay kaganina murag nguban ka katulgon do sa iban nga ganahan sila pamina do uban murag wa interest pamina nimo dito sa
1: ay,
3: mga
1: sa part, oh. Katong sa last part magdumyo katong about sa kaning atoang baruganan siguro pod sa West Philippine Sea
3: sa West Philippine Sea nga against China katong ilang konflikto karon nga matod pa dili ta mga hakog dili ta racist unya we are not liars dili ta bakakon.
1: Kaya oh, murag gina-insist ba gyapon sa China nung sila gyud.
3: Oh, so kaya kada matabo man gud dia kun dunay mga buhaton sa China nga hinangal, murag kita dai pasangilan nga kita na una. Di ba? Yeah. So kun tanaw lang nimo nang naay mga pagpamumba sa kalibang bombahan ka sa tubig sa ilang barko.
1: Oo,
3: wala kita mo react. So wala no kanang istorya murag ang matabo dia kung ang China mo unang bira sa ato, kita dai la pasangilan nga kita kuno moy agresibo og nanguna. Pero tanaw nimo ang ato tawo mga sundalo diha, ang mga Pinoy nga moagi sila diha. Daog-daog na gid nila magnum first aid.
2: Di ba bombahan ka mga powerdan man tong mga Bukulan magnum Jewel kay gipanghampak sa.
3: O di pito sayo kato kato. Dapat to sila tagaan to sila kuangyon. Lugar award to sila kay
2: tagaan na sila.
3: Oh, okay. Dapat tagaan sila dili kito sayon siya ha, nga nisuka kang ila to lugar ilang ipakita nga wala ta bisang paggamay tawa ta mahadlok.
2: Tiktuyukan naman sila.
3: Ilang iabog ito. Anong maabot ka sa barko katong na katong nga kaning BRP Sierra Madre? Katong karaan nga katong itaya nga barko nga tuwa sa kwa, no, sa kining West Philippines eh. Nga din nga katong timailhan mag ito mag-refersed nga kanang area ato gina siya.
2: Oh, tama. Napay-plug na ito dito.
3: Mula hindi kinakwaon kay once kwaon ni muna meaning adili na inyo so China na imuhari da kanaan naman na sumaw na nga ituyo gina dia bahala dia o kaluang na pagayo gitaya na siya kinanda nga naage po itong pipila ka mga sundalo dia nga magbantay para ipakita nga kanang iriha dia sulod pa na sa teritoryo sa Pilipinas na China musulod magin ito o abeta pinang kuya isang kuya gini mga Pilipino kay musulong gagmay kay murag baruto na kanang murag rubber boot lang pero musukol magyod pakigbino na laman. Di lang kita kakuan, kaya huwag kita ibaot nila kung makinaunsa. Pero kana, kana mga binunala, pabumbahan ng tubig.
1: Ang resibo yung
3: kaysa lagi. O, kana siya, kung muna ibuhato ni mo. O, wala, huwag may tabuan na. Murabag, dili kayo siya, baka ingunta ka na murabag, nag-declare ka gubat. Pero kung arma sa ubuto niya, kana mo yung delikado. O, bahala nagtubig, mga lumos ka na, mga sudla na imong matariya o tubig. Sige lang, basta importante, kutob na gidiha kaysa magamit ka niya. Sus gino ko unsa ba kitay atong masukol ta anak kong
1: Mayina ko mo ingay gera magdumyo pero no balikan lang sa natong magdumyo tungod ani nga gihimo lagi pod nga kaning kasamtang ano nga panagtigom pod sa mga senador kaganiha wala man to naghatag og statement gid pod da si Senator Alan Peter Cayetano nga di siya mutambong so wa gid na nambong ang wala minority sila.
3: Pero naman nakita lang ko to si Camille Villar.
1: Nagkuan na sila ang sagad sa minority. Oh.
3: Narito si
2: Unom magdunsuel ka minority ang wami appeal.
3: Ang wami appeal. Anyway, so kini siya ang tanan, doon na may mga like for example iyang sektor no nga kaganina naggrado-grado naman to sila nga doon ay 1, doon ay 5, doon ay negative 27 sa atong programa. Ang ilang rate kang karon kay nabati na maginato. Kana mo ilag yung final unsa gyud na nakita. So kay nambiruan man gud ani ang corruption gyud ang usagi nga concern nila nga mabati gyud nila unsa gyud aksyon nga buhaton sa itong gobyerno nga mapanagot kining mga involved nining nasampit nga korupsyon pero wala kay matagay og bili murag gi passing lang niya ang iyang lugar statement kalabot ini kung sa ilang plano kung sa ilang buhaton. So kana mo pinaka-importante kayo, of course ang tanan katong mga programa kung sa ilang nakita especially sa transport kay nadi ang problema sa transport karon. So muna ang usang atong kwaon o reaction ilabi na sa simbahan transport o guban pa kung pilag yun ang ilang mahatag rate unya unsa ilang nakita sa nasangpit nga kining state of the kining state of the nation address atong presidente nga di mabot og 1 hour and 25 minutes di pa lang dugay natapos maglumanji og magnum first aid
1: karon pud magnum journal mo pasamaton pud da sa ato pong kauban karon kay nag well nag grooving pud sila kong Joel nabati gyapon sa ato mga vendors na sa Maykugon public market ang ato pud din pong zona coverage kinagi pud sa ato ang kining news patrol naman pud ta ato pud din pong speaker magnum journal para pud nga kitang tanan nga makahibalo gid pud kay kitang tanan dapat gid ma-aware magnum journal sa by performance atong presidente sa Pilipinas. Kay lagi no kung watay nanawan wa ta kabalog na unsa na dayon ang Pilipinas magnum Joshua.
2: So sa ato malinaw na ha pero sa Manila magu Joel almost 50 nang gipang pusasan.
3: Sobra na 50.
2: Grabe pero sasay. Layo gyud dinayo
3: gyud. Dunay mga tangke di gira sa tong nay gingon dito sa DOJ nga dunay mga IAD dito na mo.
2: Na duwa.
3: Duwa bomba niya wa pang mabalita kay sa mga dagong media outlet. Kana sa pero dunay nangakuha nga bomba no og kisay nagbutang ato tinuod ba kato nga dunay naghinangal unya dunay nakita pud kagina sa kadlawon nga mga tangke ni gira nga na maingon dito but asa to gipanaguan man amo na ang sitwasyon no karon na panahon na pero karon na nay munay sunas presidente ugma dunay kontrasuna sab ang imuon ang anta mga katong wa malipay sa atong presidente sa Pilipinas so ato lang ang tanganan no kay atis karon tuwa man dito ang pinakaimportante sa tanan magnum first aid magnum manji nga nahuman ang yang suna lugar nga malinaon. Ulo ka nang mag-rally ka diya, magsinggita ka, normal man na sa ito kay demokrasya man ta, naagi na siya, no? Diligin na malikayan, bisag asa na ba sa usa ka demokrasya nga nasod. Unya, ugma, tanawan na ito dayon, unsay dagan, unsa po kanibang ipahayag sa mga magpahigayan sa kontrasuna og mga laway, labi na katungwa malipay sa performance o paglumala sa atong administration karong panahon na mag-reversal o magnum Angie.
1: Okay, so mga higala no, na sa ira na ninyo mga highlights sa mag-uhay lamang natapos ng State of the Nation Address konsona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nining tuiga 2020 size. Sa itong mga kaigsunan po din at ang atangi po mga higala no, kay ato po din pong susihon na ang atuwa po din po ng mga kaigsunan po na din sa gawas nga na duulan po sa itong mga kauban. Magnum Hunter 13 na Riza Cruz ug Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan tungod lagi kay for sure mga gala nakit siguro po mo yung mga numero din na in mind kung pilay nyo nga gusto po no, nga igrado sa itong presidentes na so same performance no sa ikalima katuig din is Pilipinas sa pagpangulo at sa nga Siron Magnum Hunter 13 na Riza Cruz din na po da same area kay naman siya sa Maykugon kaganiha at nga paminawon na kumusta ba ang pulsos katawhan na karon na nga suko ba sila di ba sila kaning happy di kontento o okay, gihapon no, pasado gihapon po sa ilaha ang ato pa din pong presidente. Nalipay gihapon sila sa mga ipang hisgitan kaganiya sa itong presidente. Labi na sa hisgitanan po noon ining mga benepisyo sa field house, mga benepisyo sa kanipong sa mga negosyante o kanadugang no, nga mga tabang sa mga negosyante, tabang sa mga mamumuo o sa ato pa din pong hisgitanan po mga higala sa mga ayuda og sa hospitalization inana so ato sang siren be sa detalye ni Magnum Hunter 13 sa paglibot suroy sa pipila ka bayan sa tung Dakbayan. Yes Magnum Riza. Yes Magnum Riza.
4: Yes Magnum Riza. Yes Magnum Riza. Yes Magnum Riza. Yes Magnum Riza. So Magnum Riza. No malinaw na ato ang kinibang ginignog ikat pagsugod at pagtapos sa tuna address sa tuang kini pangulo po dinhi sa tuang nasud na gani magdamanji no pipila ni ka mga dagko nga mga palipapa kanay mga kini mga market magdamanji at ang gidiyutan o gadiri sa Divisoria kay mao nang gino usa sa mga area na kun dunay magrally-rally sa mga grupo po sa magdamanji pan wala pa makita no mga pundok sa grupo na ninguha po nga muhimo sa pagpadayag sa pagsagit-sagit makaha mga halos sa po yung mga feedback sa pagkinanini ka mga checkpoint po at saka polisyan sa kukpo din sa Dakbayan sa Rendioro wala sila na monitor ng mga grupo sa kanimpundo na naghimo sa pag-arali. So doon po sa mga pagkinanini sa mga katawahan nga nag-linggo-linggo samtang naglangto sila mga cellphone ngayon si mama sa mga kabanan pamilya kaya saka mga inamay man salamat kay ma'am no nga makatagagamay nga panahon.
1: Sige, be.
4: Ang Magnum Radio, ma'am, kusog-kusog kayo lang, pasensya kayo. Pero, ito ang pangalan, ma'am, may hapon, ma'am.
5: Evelyn.
4: Ah, ma'am Evelyn, ako si Magnum Risa. O sa Magnum Radio Live ta, sabi kasi niya si Magnum Chuel Acubo, Magnum Fertig Blanca, Magnum Angel Rosado. Anyway, ma'am, murag, taas-taas mag ito, no, pwede mag ito, hotun pa lang. Ito yung mga istorya, ma'am. Lagi na tayang ito na adres sa ikalima, nga higayon.
5: Wakay kong kakwan sa yaha ka na. O, kanara ko na ibawan na magkatabang sa mga kwan sa 4-piece, o kanin sa ESS, makadugang sa muang pensyon. Dayon, uban pa, dagan ang iyahang kwan, dagan kayo na magpak sa yaha, ganaan sa yaha. Okay lang kay si Marcos. May way problema dili pareha sa una na. At natingala kami, dagan may nakakuan sa mo ang mga pension, nakadugang sa amo ang pension. Dako kay among pasalamat ani.
4: Okay, okay. So, no, magnuman si ang pinakauna na itong nasa lubong. Sugatan din sa may Divisoria Park. Thank you kayo, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Oo, so, nag... Oo.
5: Sabitong nahihagikog?
4: Ay, so, sinuganda ka talagang iriya sa atong respondang ikong pa. Salamat, ma'am. So, si Ma'am Evelyn, no? Doon na po siya yung mga pagpasalamat. Nga nadungog niya ang kinatibok. Ah, doon yung kinagtanaan. For doon na siya yung mga nakuha po. Sabi na niining mga kiniang pagdagdag. Magdaman siya, labi siguro si Ma'am. Usa sa mga nagdawat sa pensyon. Kining sa ISSS, matunta ang gingong kining yahang nadungdan ka ganina. So, ganahan daw siya. So, una, no? Una nga kuminto. Nga to ang na-receive din sa may Divisoria Park. Doon na pa man, nga gawisang tanggalingkod-lingkod. Doon lang yung mga nakuha po nila ng mga kiniang dungog sa kinatibukan ng ikalima nga kahigayon sa Suna, ano, Suna address na ito ang nasunpod na po ang Pangulo. So, matabag pa sa Pika Stampi, kaya mas nagandang galingkod. So, magdamanji kay Gawas Niara, si Ma'am Evelyn. No, doon na po siya mag-appreciate sa ikalima nga higayon. Kaya tungod na proof na po niya. Siya nakakuan po, nakasulagin po kung unsa ang kiniang lugar beneficiary po niyang naangkon gikan sa kiniang ISSS. Sir, may hapon! Sir, may hapon sa Magnum Radio. Ay, dagan, sir. Ape, taro. Kasi, sir, mag-dabisi mo, sir, mag-dumanji, no? Lagi ang pipinaninik ang mga katawan din karoon mag-unita, mag-unit silang mga cellphone. Mga po na isa sa ilang dangkanan kung kanilang di sila makatambay sa balay. Doon ay mag-give ko yung mga live, no? Lagi na sa Magnum Radio, ang Magnum Live. No, Magnum Angie, ito ang nagsabsabarang nga ubay-ubay pagkabuan na pagawa silang mga kuminto. Maligat ay bumapositive man, pero kaya tumod nga na. Kaya na, kanilang lugar guys, mabuna ito ang mag-comment. Sir, may hapon sa Magnum. Sir, nakakuan ka sa Suna, ito ang presidente. Nakadungog ka, sayang ginatibukan nga Suna almost 1 hour, kapin. Oo, Suna address. Sa ito ang presidente. Usay mong may surya, sir. Labi na sa iyong mga ipamulong. Ay, sorry. Tas-tas na akong istura. Sorry po, sir. No? Mga Tagalog na sila.
1: Mga nag-trick at... Anong masasabi yan sa Suna?
4: Ano masasabi mo sa Suna ni Pangulong Bongbong Marcos, sir? Suna address.
6: Anyway, okay lang po.
4: Okay lang. Okay na sa inyo.
6: Okay lang po.
4: Kaya na pa kayo dito, sir?
6: Sararating lang po.
4: Ay, okay. Siguro hindi ka naka, ano sa'yo, no? Yung,
1: naka-monitor.
4: Naka-monitor, narinig ko sa Suna.
1: Nakarinig.
4: Oo, nakarinig. So, magnumanji kay Ligi. Dayo po sila, so welcome pa again, di oras, sir. Pasinsya po. Pero nanggod po sila, Bisaya, magnumanji. Kaya sa sila ka mga grupo sa mga Batanon, nadri ka rin sa may Divisoria Park, magnumanji. No? So, no, sana, basta dring area, magnumanji, kung paano man ito sa Kugon, hindi kami nakabulo tayo. Huwag naman sa may Carmen, Iliya, Agura, makaagi po tayo mag-demanji. Huwag mga tao. So, sure po nila doon na lang yung social media mag-demanji. Dagan po kayo mga ipang follow. Mga kiniang na para po ma-monitor o makadungog yun sa Suna address mag-demanji. Pero sa uban, labintong mga vendors na nagsamtang nag-tagot-tagot sa mga kiniang utanon. Makita na ito nung nadungog yun din ang mga gwardya. Salamat sila nga naado ang Magnum Radio sa Kugon Public Market sa Panibot nga nag-tuyok-tuyok. Ay, pura buyag po. Ang ato ang soundbox magnumanji, kusog-kusog yun. Pina po ka mga kaliang, maapitan. Pero doon na pag doon ay mga chikwen, may chikwen-pino na mo gamay kayo mo nagmakakuan po dito magnumanji. Ano mga chikwen. So, pipinaw na magnumanji na ito ang kipang na kiniang na Tagalog panahon na maduuad, madungog. Ang ilang nga sidefold, sabi na silang kuminto sa ikalima nga hugna sa kiniang Suna address.
1: Magdo Marisa, no, salamat din po sa imuha. Mga higala, ano yun po no, sa pamahayag kaganiha ni pamahayag kaganiha ni Presidente Bongbong Marcos Jr. naghatag karon og statement pod si anaman sa batasang pambansa. No, nasa batasang pambansa kung wata masayop or file na lang ni kaganiha si Congressman Romualdez. Wala siya dito dayo. Oh, sige. So sa iya po nga statement mga higala nagpagawas og klarifikasyon ang nahisgutan sa mga kanihaw speaker. Matod ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa lagi na mention kaganiha no nga kaning kaso nga patong-patong nga kaso nga ato bangon niya nga ato sa ombudsman mga higala nga gi-file. So statement niya, masakit man ito sa aming pamilya. Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. So muna ang statement po nung nagipagawas ni kanhi House Speaker o Leyte First District Representative Martin Romualdez. So iya po ning tubag sa statement kaganiha no ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa inyong gabahin, na kontento ba pud mo nining gihimo nga sana sa ato nga presidente sa nasod. So mga napalabang nga mga balaod noon gibida kaganiha no sa pagbukas usab sa sesyon sa kaning kamara. So mo ni mga higala nga kani pong gipanghimo pod mga higala ni ini pong adlaw na sa sona dungan sa sona og pagbukas pod sa second session na sa kamera. Oras sa size na sa hapon at natangi mga higala ang mga detalye dugang pa ni ini pong atong nga pagmonitor sa sona og sa balitang nga Magnum inyo pong masayran ang mga panahon pod sa tuang mga legal og atoa pa din pong mga eksperto pod mga higala sa hisgutanan sa politika din sa ato sa Dakbayan. Pero so far, no, ato lang sang lakwitan gamay ang inyo po din po mga mensahe po nga gipadangat, mga naghatag og komento din ni Kamam Dirama. So, dili pa daw siya kontento o kay po wala daw kung puro sa daw istorya, kulang pa sa buhat. Dini po kang Sir Carlos, no, di gyapon sila kontento kay ang budget daw ko no nado ko na sa PDIC dai ang insurance then dinhi pod mga igala Ramel Maniego wa jud mi maka-avail ana ka emergency adto to sa laing hospital tambalog doktor bayad kayo oy ang kani pod si sir Carlos kay siya Paxelica. Oo, mura na og US territory na dayon din isulod sa Pilipinas. Kung Sir Dexter, well, shout out ako no din hapon no si hang lulong kang angkol lulong daw niya sa Tambo, Makasandig. Din hapon sa Rotterdam, Netherlands si Dong Zalda ayata kang engineer Arnold Gonzal. Shout out po din na sa imuhan. Siya OFW ko o saka aircraft maintenance engineer sa Singapore. Akong grado kang BBM Tresra. Walay dagkong project na himo pero puro plano lang. So depende na sa inyo mga gano kung pila gyud ang inyo hanga itagana nga grado sa ato pong nga presidente. Kontento o di mo kontento no kung satisfied or not satisfied mo sa nahisgitan usab nga performance ato nga presidente sa nasod sa iha pong diba katuig no nga pag kaning pangulo og inyo ha po din pong nabati kaganiha ang iha po din pong mga ipangbida nga accomplishment. Kung di mo satisfied sa yung accomplishment mga higala, inyo ha man po na nung kaning kagawasan po no, inyo ha ng kagawasan nga ipaabot ang inyo or inyong padayag ang iyo pa rin pong komento. Basta di lang yun po nung mahimong violente. Ayla na mga violente nga mga pamaagi po mga higala para kamo lugar madungog lang sa inyo pa rin po.

0: wapun na wapun nalipay sa imong naong. Then dinapod kang Ma'am Dirama, bright oi pagpatuloy ang 20 pesos nga bugas. So kang Rowel Basa o mga kawatan ra daw ko na magpakpak po daw ko no. So adi wala pod. So naghatag na mag statement pod no si Congressman Romualdez kalabot usab sa mga statement ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kalabot usab ni inilaging flood control pod nga anomalies gikan kang Black Back Cabes. Dinapod kang Christopher Mulato palpak mga palpak daw ko no kay ang mga paldura ang buwaya din sa Pilipinas. Kang Ma'am Carlene, asa ba ng 20 pesos nga bigas nga grabe mang linya nato. So, hinoon yun, Ma'am, pwede ka maturan mga higala, di ka kapalit kung di po ka mo linya. Kang Ma'am Luzbinda Escobidal, oo. Ito po din pong transport sector po mga higala po no, nga leader siya na atig dictate nga mupakpak. Mo po na iya pong statement po mga higala. So, lain ta mga higala noong baruganan. So, dinipod kang Conching, kang Ma'am Conching po Gamboa, nag-heart lang po yun po siya no, sa kanilang mga accomplishment po karon. Kamuna Liza, ang tupad para sa kanilang mga tao lang. So, siya ka appeal nga po, public appeal na. So, daghan man mga development, pero gusto mo yun sa mga tao, no, kanilang directly, nga na-appeal yun sila sa impact po ni ini. So, muna mga yung ungo po. No. So, dinipod kang Ruel Dacobasa, may hapon, kang Sir Mark, free mobile data ragyod. Okay, na-mention ba ito niya nga satellite to mobile service andam na no para sa katang mga areas gani nga maapektuhan. Like for example, na mga emergencies or kani-ganing mga trahedya. So, pagipaspasan po na daw ko no, nila sa gobyerno para nga maalibyuhan po daw ang anong problema sa komunikasyon dayon yun. Mabaya po na isagad ka kahit abo yun. So, dinapod kang Ma'am Dirama. Salamat nga po din ano, sa ito po mga kaigsunan nga. Nakatutok ko ron sa itong tulman ng Magnum Reports ay mo pagbiya kay. Musunod na ang balitang Magnum at ang atangi. May hapon no sa dinakantatago no. O, panggaon nga po daw ko no ang Presidente sa Pilipinas. Dinapod kang Randy Santisas. O, ka-shoutout daw ko no din sa iyahan ni Jorix Montalban o sa iyahan Randy Santisas. O sa itong mga kaigsunan ko ron, ang musunod nga programa maong balitang Magnum. Alang sa dugang balita nga lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible. O unya, inyo pong masayran mga higala kung unsa magyod po no, ang mga maayod po na to, nga kaning takeaway niya doon pong nahisgitan nga sona sa itong Presidente sa Pilipinas na inintuig 2026. O unya po mga higala, si Magdumensya kabagtulan po, maghatag o glingaw kaninyo, maghatag po siya o dugang kahibalo sa iyang knowledge is power sa masunod po nga programa right after sa balitang Magnum nga maong Magnum hit sikat. O sumutag oras at ang atangi kay napagihapon ang Magnum News Alert nga maghatag po sa inyo ha, sa mga dugang mga update din sa paligibot, lokal o ga national. O sa itong nga pagpanamilit, timani, ayaw kalimte nga sa usa kagawas ng nga katilingban, katawhan ang labing gamuhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alasado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:13.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?
3: Di mo

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Let's go.
5: With Charmy Cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cotton napkin for heavy flow.
4: Charmy.
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: kolabo pangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Balit ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
4: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 6:20, gara kumusta mga kaibayan na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, pipila ka mga political ug legal analyst rakbayan niyatag sa magkalaing grado sa presidente ni Presidente Marcos sa iyang suna sa atong Magnum National. Presidente Marcos Jr. may siguro mapasakaan sa patong-pato nga kaso si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa atong Magnum International. Humanitarian relief operation sa Southcom sa Venezuela natapos na sa atong Magnum pesos 60% sa mga export products sa Pilipinas gato sa Estados Unidos, magpabiling exempted sa bagong taripa sa atong Magnum Entertainment stigma. Sa trabaho sa pagka 60 star na sentian ni Maui Taylor sa atong Magnum Sports Benite ni sa East Star Alex Yalan ang andam na sumabot nga singles campaign sa MOBA Dala DC Open sa Estados Unidos.
4: Balitang Magnum.
3: Mga Ekson, kumusta may nga gabi karong adlaw daw karon nga Lunes, Hulyo 27, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: O Magnum Chingin Trina Enriquez.
3: O karong salitala sa itong Magnum Lokal. Ihatag sa managlaing grado ang pipila ka mga political o legal analyst sa rakbayan sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga natapos si Palandugay. Kaya layon sa gimong pagbase nila sa payag sa Presidente o aktual nga sitwasyon sa atong nasud. Atong naon may gala sa tigasin niya. Atong naon may gala pag kuha og reaksyon sa iyang panlantaw. Ilabi na si Attorney Tony Soriano sa atong nagpay. Attorney Tony Soriano, Attorney, may nga gabi mo.
6: Ay, may gabi, Magnum JJ. May gabi sa tanan.
3: Attorney, mga tanata, no? Sigurado ta nga murag wagin mo siguro lugar panggayang imong monitorya para mabati lang gyud ang ikalimang suna sa atong presidente na. Usabay imong lugar o pilabay imong ihatag grado kung usabay imong nakita ani o lugar imong lugar ikasulti labi na kung isgutan na to ang number one nga problema karon ang corruption, attorney.
6: Magdam Jung, JJ, duha ka impact statement sa atong BBM, JJ. Ang primero, kantong pag-file og kaso against sa iyang Speaker of the House former.
3: Oo.
6: Iya ging first cousin.
3: First cousin, oo.
6: Oo. So anytime soon, within the month, siguro, makapile na gitong plunder.
3: Mm-hmm.
6: Oo. Sa ato pa, buti na sa gina kabuhi. O isa ka statement din nga doon na impact sa ato. Kantong iyang sinultihan nga, we are not greedy.
3: Mm-hmm.
6: We are not racist. We are whatever.
3: Oh, and then, liar to.
6: We will not yield. Katong end, beginning or end.
3: Mm.
6: And between those statements, JJ, ang iyang ipangsulti lang about sa family orientation.
3: Oo.
6: Unsay makatabang lugar sa usa ka pamilya.
3: Mm-hmm.
6: Papa, inahan, sa health, sa sweldo, sa security, sa retirement, etc., etc.
3: Mm-hmm.
6: Which is a good showing tungod kay family naman iyang involved yun.
3: Aha.
6: O plus mga negosyo sa Pilipinas nga makatabang sa atong pamilya sa employment generation nato.
3: Mhm.
6: Mao na nga kung ato ka na i-grade sa akong personal grade, it's actually more than 80% JJ.
3: Aha. Okay, katong yang pamahayag kagila, especially katong isgutan sa pamilya, murag sa mga previous niya nga mga suna, murag wala man niya maisguti na, yes. Pero karon murag usa sa mga focus po niya. Kini nga, murag na din sa mga jinsi, mga batano, no? Nga mga kalihukan, ang mga lugar, ang usa sa iya mga gaisgutan sa iyang suna, kini attorney Soriano.
6: Yes, yes, DJ. In fact, gani, upan na itong mga benefit, wag ganito ko kahibalo.
3: Oo.
6: Dagkan mo dahil kayang benefit nga doon at free medicine.
3: Mm-hmm. Actually, kanang katong sa PhilHealth, katong na gitawag yes. Katong zero billing, kanang siya, tinuod gina siya, kaya doon natin kailangan, nigawa sila. Although, doon ay tambal lugar kay gobyerno man, doon ay mga bang tambal na wala sa ospital, sila ay napilit, pero major operation, paggawas, nakarelax sila. Pero dito sa gawas sa ospital, private ha, million ang lugar ang bayaran nila kung masa-operahan. Pagabot niya, tambal lagi nila na palit. Gawa sila nga ni pirma lang sila. So, kato siya, motoga usa ato na lugar ato nakita nga naana gina kanang nay lugar kining free kining zero billing kining balance. Oh, so atong mga kining hospital under sa Department of Health attorney. Oh.
6: Dili lang gid JJ. Nakakita pa nako mga karatula ba?
3: Mm.
6: Kining pre-consultation free medicine here.
3: Aha.
6: Sa ato pa mga accredited to lugar mga clinics ba?
3: Mm-hmm.
6: Nga mo ka dito, libre ang consultation o libre po ang medicine.
3: Uh-huh.
6: So, asa ko na nato pangitaon pa?
3: Mm-hmm.
6: So, muna JJ nga, although dagan masyab siya'y problema, dagan masyab corruption sa atong nasod, pero overall, dagan sab sa gihapon dahimo.
3: Uh-huh.
6: Especially sa atong pamilya.
3: Mm-hmm.
6: Education, scholarship,
3: mm-hmm.
6: o kining free libro, kanang mga allowances na mm-hmm. amay ang ipanulti about ana. So wala pa ba na kanyadto sa mga past administrations?
3: Mm-hmm.
6: Pero it does not mean that JJ ha, nga kanto mga past administrations wala siyang ipangimo.
3: Oh.
6: Pero karon lang lugar na expand in this sense na all bases are covered.
3: Mm-hmm.
6: Papa, mama, anak, o buntis ka pa na pagyapo imong mga privilege gikan sa this present administration.
3: Mm-hmm. Aha, okay.
6: Nang, patsada lugar panahon. But ang akong nang nahidwawan, some of them or most of them, ato na kanan natagamtaman karon
3: mm-hmm.
6: sa atong pamilya. Mauna nga, magpasalamat sa kita na doon na po nahimu sa atong presidente. Despite sa corruption. Pero kung mapile gayon.
3: Ang kanang kaso.
6: Dili lang tanan kaso. Mapile lang kang
3: Marti ka lang, usalang kang sayang ikagaw. Kaya yun siya, dili ko presidente sa akong pamilya, kundi sa katawhan. So siguro niya, nga mapile ka ng kaso, tungkol aning lugar, kining corruption, skandal karos Pilipinas. So sa'yo mo nakita, attorney, kung mapile na, kaya pumayang mga tao nga, once mapile na, musaludo sila sa kang presidente Marcos, pa sige file, kasi siguro na dili manugay na.
6: JJ, doon na nagtawag sa ako gahapon.
3: Oo. Oh.
6: Mabito itong pagganihan na kasulti mi ni June
3: oh.
6: na mapailan gito.
3: Oh.
6: So, na-confirm na ako ganiha nga i-file gito within the month.
3: Agoy. Oh. So, akaroon mindang within the month. So, akaroon July, kay napamantas July.
6: Bisa siguro, mula pas pa na sa July, basta oh. within the month from now on until siguro August. Whatever, di ba? Oh.
3: So, kini siya once ma-file, dako kini nga lugar ipikto sab no sa kalampusan nga at is naagyo doon na napailan sa oposisyon pero iyang igagaw na na-filean po ng kaso so medyo bintahan na lugar nga mabati lugar sa mga tao nga seryoso kasi siguro ito presidente yan kaya igagaw na-filean naman ng kaso po nga planner kaya patong-patong magkano so naghang kayo.
6: Oh. Morning barometer sab sa tanan mga possible cases.
3: Oh, kana. Oh.
6: Kay magsulti man diay gobyerno na pailan gani ni Marcos iyang igagaw kamo
3: oh.
6: pabaka.
3: Oh, mo na na diha karon so at least. Namor nga naghan ang mahadlok kay iyang igagaw kwagi pailan kan na pailan gani kaso sa homas bo sa di niya parente.
6: Mo lagi close pa gid sila nga igagaw.
3: Oh, close pa gid.
6: Discussion gid sila.
3: Mhm.
6: Oo, papa niya og mama igsuon.
3: Igsuon tama no.
6: Oo. Na, oo. So mo nang mahadlok ang katawhan lugar kung mapail na gyud.
3: Mm-hmm.
6: Kaya wala naman ganyan favoritism.
3: Aha.
6: Kaya mismo iyang first cousin yun, na close pa niya, napailan man sa ombudsman, plunder pa gayon.
3: Aha.
6: Na nga non-bailable.
3: Magyod, oo.
6: Oo, oo. Na na may whole departure order ka ron, munang wala nagit sa makagawas.
3: Eh, doon na po yung statement tayo, nagpagawas si Kwan po, no? Naminaw siguro, kaya wak man siya sa zona nakatambong, ang atong kani House Speaker. So nagmonitor siya niya doon na po iyang reaksyon nga iyang ipagawas pati ani sa pamahayag sa iyang igagaw nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Oo.
6: Yes, yes. So, yung sa siya nga, wala man siya kung magbahay sa iya. Kaya iya masad na yung lugar, duty lugar.
3: Mm-hmm.
6: O, pero goal kaya gina siya. Imagine, mapriso ka.
3: Oo, oh, tinood. Oo. Oh. So,
6: wala pa kay bail.
3: So sa man siya, attorney, no? Kaling sa man ini, like for example, lugar katong, tanda lang, kung ang ilang gibasihan nga lugar, pailang sa kaso to sa mga testigos nga nagdala sa iya o minalita niya, lahin man to sila, halos kada semana man magdala. So, every kadadala nila sa malita, one count ba to kung lugar ka to siya? Kaya daghan man kayo sila ng mga kanisundalo nga ingon pa nila kunuhan, nagdala sila o kwarta dito sa Panimalay mismo sa atong kani House Speaker. So, tag one count man na every deliver nila sa malita, attorney?
6: JJ, ang malita, dili kayo na basihan yun.
3: Di kayo.
6: Kaya nga naman, wala man mabrihi.
3: Oo, makita ang sulod.
6: Diyon sa man pagkaibalo sa Maris nga mauna, gihap Manila.
3: Oo, oh, mausap na. Oh.
6: So doon ay laing mga ebidensya nga nakaptan na gayon ka doon sa Ombudsman.
3: Aha.
6: Nga, wala, ang ebidensya manggun ka doon sa atong Department of Justice policy, nga doon na gay probable cause or big chance nga makunbik.
3: Mm.
6: Dili sila gayon mo file ka doon o mga cases nga wala chance gayon nga makunbik.
3: Aha.
6: Uh-huh. Mao na added than di maletas akong pagtanaw JJ do na gayo mga ebidensya nga nakapta uh-huh nila.
3: Oo nga, oo nga.
6: Mao na nga medyo diligid sila nga pasagad ani.
3: Mhm. Okay, so tanga-tanga la to ni sa metabo kanin no ati sa imo sa kinatibukan grado, pila grado nimo 1 to 10.
6: 1 to 10 8.
3: Ah, 8. Oh,
5: 80%.
3: Uh-huh. So 1 to 10 so 8 ang imo grado karon kang Presidente
6: yes
3: Marcos. Oho. Uh-huh.
6: Yes, JJ.
3: Aha. Anyway, so attorney Serrano, attorney, salamat kini mo, attorney. May gabi ni mo.
6: Magkabi, JJ.
3: May gabi
6: sa tanan.
3: Okay, thank you. JJ na ito.
5: Magdom, JJ.
3: Magdom, JJ.
5: Magdom, ikaw siya kibunyagay ka, Magdom, Jujak.
3: Oh, thank you, kibunyagay.
5: Soto, susunan ni Presidente Marcos.
3: Okay, ito nga ngalan, Joel ni Jacobo, JJ.
5: Di ba? Jujak, may ganun balaan. JJ na.
3: Salamat kita, attorney Serrano. Niapos, pika sa inyo, may gala si attorney James Zurit, bi, ang atong kanil kagawa sa Rakbayan. Atong kuhan sa reaksyon na usay nakayang makaisura din isip pa atong political analyst may gala ilabi na sa bago na di palandugay nga natapos kasuna sa atong President sa Pilipinas. Attorney James Zurit, kagawad, may ngod tuloy mo, amay ang gabi ni mo.
7: Yes, maupay ni mo da, Magnum Jujak o Magnum Ching. Yes, oh, sa atong mga suking tigpaminaw.
3: Sigurado gyud nga ikaw po nakatutok sa usaka oras o 25 minutos kasuna sa atong Presidente. O sabay mong ikasulti ani na bakit kung nabati ni mo tanan niyang pamayag ikas corruption anto sa katapusan nga lugar katong iya mga statement. So especially corruption kay mao man pud ni ang usa sa gibantayan sa katawan no sa iyang tubag o unsa iyang response sa panawagan nga kinala manubag ang mga nalambigit sa kinibang corruption sa Pilipinas. Attorney James Juret, kagawad.
7: Okay, una Jujak, no atong tatawon nga sa isa ka oras o 25 minutos bali nga talumpati sa atong presidente kining daghan man mga punto mga aspeto bali yang nabungat normal or template man sa usa ka presidente maghatag iya baling sona.
3: Mm-hmm.
7: Jujak, pero ang atong sabton aning katong base sa survey mag nabungat man siguro na nimo Jujak o Ching nga kaning kabahin sa nigula baling unsay gusto gyud sa katawhan sa bagang tuot sa atong katawhan murag ang gusto nila nga po perform or mo deliver ang kaning kasamtangan ng administrasyon sa corruption unsa iyang tubag unsa iyang tugon unsa bali iyang action himuon kabahin niini.
3: Mm-hmm.
7: So nya nakita nato murag dili kayo taas ang iyang pagtutok murag iya lang gi
3: passing ba
7: passing lang
3: nawala na yon
7: na dismaya kay kuadto sa kana bali nga butang kay mo man akong gipaabot nga unsa imong gusto gyud unsa imong mahimo nga kami magpaabot para sa imong ika-unom nga zona sunod tuig puhon.
3: Oo.
7: Wala man kay tunya natagaan og pasi pero igurado gilagbitan lang niya Jujak mo bura kaayo pero gatuo pati ako gatuo pud ko nga ang bagang dot sa tong katawhan katugyot ang gipaabot.
3: Katugyot siya
7: mga punto
3: nga iya sa mga rally nga may tabo kung tanaw nimo ang rally dedicated gyud sa kanibang problema sa corruption so meaning mao na pinaka-serious kay nga buta nga dapat matutukan. So sa atong katawha ano sa atong presidente?
7: Yes, o mao gina dapat yan tutukan Jujak pero wala man lagi kaayo na niya na nagtuog gyud ko nga kana gyud bali ang taas-taas gyud bali nga tagaan niya o gugulan niya og panahon sa iya baling zona pero wala man kay gilakbitan takaw ra kaayo Jujak ang yang paglakbit ana. So ang ato lang aning kining siguro na paman siya isa pagyud ka tuig nga maghatag sa iyang zona mao ni ang second to the last ang pinakaulay niya sunod tuig. Dapat karon ang iyang sumbanan sa iyang performance Jujak murag legacy kasi panahon mo na ni legacy na ni Jujak dapat kining issue sa corruption kining sa flood control kining sa maneta og dapat manubag ang angayan manubag mo na so ang naamagod karon nagpabilin nga tatak sa tong katawan nga ang napolitikahan ang tanan naa lugar kunuhay ang iyang minsay nga mo na iyang pagatutukan pero kulang sa duot sa pagdeliver niya so mo na nga ang katawan medyo kulangan pa sa kaning pagtutok niya or pag-action niya sa isyu sa corruption. Wala problema sa uban ng mga butang Jujak. Template magina sa usa ka administrasyon kanang energy, food security, ana peace and order. Tana naman na Jujak. Ang importante karon nga mo gusto gyud sa katawhan ang isyu sa corruption. Makita nimo nga ang atong katawhan karon na dismaya pod kay ang katong normal magina nga naay opposition sa matag administrasyon pero na politikahan man noon nga ang katong mga nagkontra kaniya mo ikipang pasakaan og kaso walay problema Jujak sa pagpasaka og kaso mo ako wagi kay problema na sa pagpasaka og kaso sa ngayon manubag ang pangutana mangod karon Jujak og Ching kay dabi pagpasaka og kaso karon makasiguro ka ta nga mulahutay ang kaso hindi maka nga ma-dismiss lang basta na lang gi-file lahi ba ya Jujak ang pag-file og unsa nakabutang ang pag-file lahi pod ang kalampusan sa mga kaso. Kung masustener ba nato ang kaso? Basinday, ang may tabuan na nag-file ka ron, pag-abot kay
3: wala.
7: Dismiss,
3: basta kayo na-file, basta kayo na-filean.
7: Ay, hindi man na ka na itong sumbanan. Ang gusto man sa katawan ka ron na pag-file,
3: basta ilang tubag, basta kaya mo nag-file, nag-dismiss man, so wala may labot ka. Ay,
7: hindi. Hindi pwede, Jujak, may kang, ay, na-file man na mo. So, legacy, ako na nga kalampusan, dili. Dapat pag-file ni mo, isiguro po ni mo nga mula po sa kaso, masustinar ni mo o adunay conviction. Kaya mo maka-accountability man ka nga itong gusto nga may tabo. So muna ang dapat.
3: Anyway, so attorney ano attorney James Judith Kagawad, no? Nakampantang ugma siguro, tiwas na ni. Aron nga atis makuha sa lahat ito, ilabi na katunguban po ng mga isyo ngayong gisgutan. Kaya mo ni sa tanan niya mga suna nga gipigayon sa pagsugod niya, mo ni pinakataas kay 1 hour and 25 minutes. Kini nga suna. So, siyempre, kung taas, so nang expecta nga, mo, ito ang lugar daghan ang mga lugar maayo o ikalipay sa tao. Pero, sa ato na ibaw, atong lugar makita nga number one, nga gipaabot sa katawan, ang corruption yun. Muna, unsang yung iyang seryoso ba siya? Lugar, nanabay murag, daghan ang pusas siya nga iyang ipanggihawiran para pamusasan din yung mga tulisan. So, at least, muna, no, ang sitwasyon nga medyo passing lang. Dali ra kayo, pila kasi ito, minuto. Ni gawas siya din. Muraga ni gawas sa lang isyo. Muna ito nga nakita kalabot nini, although ni focus sa siya, sayang igagaw nga matod pa, lugar sakit sa iya, niya, di man siya presidente siyang pamilya sa katawang Pilipino man. So sakit tuod, pero iya kunong ipadayon ang patong-patong pag-file og kaso sa igagaw nga si Martin Romualdez. Oo,
7: nana. Unta, Jujak, nga dili lang pag-file nga mulahutay ang kaso.
3: Mulahutay ang kaso, oo. Okay, dalahe man itong mulahutay, katong mupile lang ka, mahausaw ka pag-file.
7: Di ba, murag? Agin ako, anak Jujak, sa ombudsman na file sa problema.
3: Oo, okay, tama, no?
7: Kaya dagan kay mga hinungdan da yun, gamiton.
3: Aha. Okay, so kagawad, James Urit, may kailang sa atong anakbayang kanil kagawad. Attorney, salamat mo, may gabi mo.
7: Asdang sa kanunay, Jujak.
3: Asdang lang ipin me. Kagawad, James Urit, atong kanil kagawad sa anakbayan. Oras, alasay sa 37 na, para sa mga balita may kala, o kakaroon sa itong Magnum National. Isiguro karon Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa yang Suna 2026 nga duol na nga mapasakaan sa patong-patong nga kaso batok sa batok ni House Speaker Martin Valdez kini ang baruganan sa presidente sa nagparaing investigasyon sa gingong kahiwian sa flood control project kini umahan ginunso nga makasuwa na si kani House Speaker Romualdez sa flood scam matupad sa presidente nga nakadepende sa kayuan sa tibuok nasod og dili sa personal nga relasyon o interest.
8: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. At nang kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong nakaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Ang ipayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
5: Samtang irespeto ni kanhi House Speaker Martin Rubaldes ang President Ferdinand Marcos Jr. nga pasakahan siya sa patong-patong nga kaso kalabot sa anomalya sa flood control project, gibarugan sa kongresista nga wala siya sa laod o gitugyan na lamang niini ang ebidensya nga mo'y magpamatuod sa maong aligasyon.
3: Wala siya yung statement, no? Murag pagawas lang.
5: Message na siya, Magnum Joel, no? Sa yung Facebook page, Magnum
3: Murag
5: Joel.
3: Murag duya man pamayag, di ba?
5: Sa itong mga network, para po sa iyahang buwan.
3: Wala po siya mo tambong.
5: Wala
3: mo tambong. Kaya tanaw siya sa subject dito nga lugar una yun siya, no? May first yun sa, line sa pamahayag sa itong presidente. Pero wa kay sakto tong ingon ni kagawa na James Judith nga wala gi kay matagay og importansya. Oh kay dako ba kay nga corruption, trillion of pesos ang nawala nini. So although sa lang ang yang siguro sampu lang wa sad niya ingon nga gipamprison na nato tong mga atong gidudahan nga kwan to na nga prison na wapod. Diba pila to sa iyang Magnum Ching. Sa iyang katubang iyang lugar iyang statement nga wala na, tungkol sa itong kaseryoso, nangapriso na sila ni Marculita, sila ni Inge Estrada. Oh. Wala ba, kaya murag dito siya nakafocus lang.
5: Siya na gina-mention.
3: Siya na-mention dito, pero...
5: Individual lang i-mention
3: sa presidente. Sa itong ingo ni Atty. Internasyonal, nung murag siya ay sample. Nga, ako ganing, naka-ako ganyan ko pagpapriso sa akong igagaw. Yung suod ganyan ako ang igagaw, unsa nakakamo. Usap po na nga burag bantayan kay priso ganyan nga powerful kayo. Niya, unsa naka ang uban nga nakahimo sa salaod. Alas sa 6:40 na samtang no more system loss on electricity bills. Kini ang agimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ilabi na sa pagtangtang sa system loss o mga nawala o gikawat nga kuryente sa grid nga gipasa sa mga electric companies sa mga konsumante. Giaminahan usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang iperalo para matangtang ang system loss nga gibayaran na sa kuryente bill nga sa mga consumers. Matod sa ni Marcos nga dili sayop sa consumers kung ano nga doon ay system loss, irunda nga dili insakto nga sila ang pabayron.
9: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request... No, we demand for the immediate amendment of the EPIRA to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
3: Ang payag ni Presidente Marcos Jr. So ato niya tangan maglumching kay kining pag-amindar sa Iperalo kay mamani kanang system loss tingala kaun sa manitik kasabot
5: niya
3: ikaduha sa Asia maglumching kita mo'y pinakadako og mahal kayo nga bayad sa kurente tungod ani no muraga diha ang binuang sa mga system loss so panang ipile ipa ihapak sa imong

0: Piling. Oh. Onya tuna ning ipira lo mo ning hinungdan nga nakapiste-piste po nang atong bayronon. So dapat og mutuo sa presidente, og seryoso ang presidente, ila nang isgutan, pero kung dili isgutan, wa to istorya ra to kutob. O tiyo kara, mo na usa kay dugay naman kay actually dugay na kay ning gusto nga unta mausab.
1: Amindahan
0: pero sige lang istorya, aminda, mahuman na lang atong termino. Aminda lang gyapon gawain na hitabo maglunching. So muna ang usa kabutang. Alas 6:45 na kung may gala din ito sa ato Magnum International. Sa ato Magnum International sa Estados Unidos, dua katao patay ugupat ang samaran. Lakip na ang usa kabata sa mass shooting dool sa sikat nga space needle landmark sa Estados Unidos. Sumay sa report nga ang nga doon ay dagang biktima sa pagmamusil nga nagtabo sa Seattle Center atol sa Bite of Seattle Summer Festival o sa kakalihukan nga nagpasinungog sa lokal nga negosyo o food vendors. Matol sa mga otoridad nga Osaka suspechado ang drug panuman kini sa insidente o pagparayan pausap nga investigan aron may bawaan ang motibo dugang detalye sa pagpamusil. Sa pagkarong idala na sa ospital ang upat ka mga samaran, lakip ang usa ka bata, usa ka babae o dua ka lalaki nga nagidad 23 ngayon sa 39 anyos.
1: Sa Venezuela, natapos na ang humanitarian relief operation sa Venezuela nga gipangulohan ni US sa gipangulohan sa US Southern Command kung Southcom. Matod sa Southcom, mabisan natapos na ang military presence sa Venezuela, magpadayon gihapon ang suporta sa Amerika alang sa lasud. Nagpadayon ang US State Department sa pagkikoordinar alang sa mga relief organization alang sa dugay nga recovery o reconstruction sa lasud. Hisayran nga duha kalinog ang nahitabo sa Venezuela nga mitala sa 7.2 o 7.5 magnitude nga linog hinungdan sa pagkaguba sa mga gambalay o imprastruktura nga mikala sa libuan ka mga kinabuhi.
0: Alas 6:46 now karon sa itong Magnum Business. Gibutan karon sa Department of Trade and Industry kung DTI nga 60% sa mga export products sa Pilipinas gato sa Estados Unidos ang nagpabiling exempted sa bagong 12.5% nga taripa. Mato sa DTI nga 34% lamang sa Philippine exports ang nagkatidad o 6.25 bilyon dolyares ang mapiktuan sa bagong taripa. Lakip ang mga produkto nga magpabiling walay dugang taripa ang mga semiconductors, electronics, agricultural products, automotive parts o aircraft parts. Ilugang pa sa DTI nga kumpara sa ubang nasun nga na ang Pilipinas sa mas mayong posisyon tungkol sa mas gamay nga bahin sa mga export ang mapiktuan sa mga palisya samtang nagparayon sa pagkikinegosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos aron sa mas maayong kondisyon alang sa mga Pilipino exporters. Sa ato foreign exchange rate ng usa ka US dollar nagpalor karon sa 61 pesos o 84 centavos. Gamay na lang, no? 62 na. Ang binayluay, Magnum Ching. Sa ato Magnum, sa atong Canadian dollar, 43 pesos o 89 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 60 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 29 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 89 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 44 centavos.
1: Og karon sa atong Magnum Entertainment. Giangkon ni 60-star Maui Taylor nga adunay stigma og lahi ang panlantaw. So banga tao kaniya tungod sa iyang trabaho isip usa ka 60-star. Matod ni Maui nga dili sukdanan ang karakter sa usa ka tao nga gakakita sa telebisyon o social media. Apan isip usa ka artista, trabaho lamang kini.
2: Yung pag-stereotype ng mga tao sa mga nagpapasexy, that's very, very wrong. Di dapat ginajudge ang character ng isang tao based on something that they see on screen or on socials. Like ako, okay, nagpasexy ako, pero I come from a good school, I come from a good family, we're connected to the church, alam mo, so paano nyo sasabihin na easy, cheap, diba, walang class? For me, it's a wrong judge of, kumbaga, character. Mali na ginajudge ka ng gano'n ng iba. Hindi mo naman kilala. Play mo, baka, like ako, for me, it's just work. Work lang talaga. Napunta ako dun eh. Ganun talaga. It's not right na we judge someone.
1: Ang pamahayag sa 60-star nga si Maui Taylor.
0: Alas 6:48 na karoon sa itong Magnum Sports. Sa kipangandaman na ni Pinay Tinistar Alex Yala, ang iyang mabot nga single sa campaign sa MUBA Dala DC Open sa Washington DC sa Estados Unidos. Humaan ang iyang pag-atras sa double sa champion o competition. Nagwidow si Ala sa double sa competition din iyang makaparesunta ang American tennis legend nga si Venus Williams o gagipulian na si Yala sa Amerikana nga si Diana Snyder. Sa pagkakaroon, wapa nagpagawa sa official

0: nga payag ang Pinay Tennis Star bahin sa maong desisyon dugang dini mo kontra si o makontra ni Ayala o ni Ayala ang Olympic champion nga si Queen Win Jing sa China o manang main draw nunod dini ang anaa sa ika 29 nga pwesto si Ayala sa tibuok kalibutan samtang ika 123 si Jing. So layo ra kayo kining
1: 29
0: versus 123. Oh, layo ra kayo no. Ranking maguni.
1: Oh, ranking
0: sila. Kumaiki kay ka tuwa kas dol-dol hantud nga mahimong number 1 ka. So kanang 123, so daghan pa kay ang mga mas maayo sa iya. Oh. Ikumpara ro ka kay Ayala, pero kung mapili siya si Ayala nini, di maayo. So dapat iyang pilihon kining 123 kay naman sa 120 sa 29. Tapos din kajut lang sa ripa. Matul pa ni Kuya Suchoti. Itong pakigreet lang kuya. Sa PDRM, ako nga PDRM ni Head Maygala si Kuya Suchoti. Matul pa nga ito ni Fernando Miguel D. Sana nag-enjoy ka sa stay mo dito sa CDO. Balik ka lagi dito. Uy, Tagalog man, no? Kato siguro yung bisita. Para siguro nga lang kay Katong Fernando, murag iya man yung murag nga lang sa yung papa mo siya ni. At ito kasi ni kay murag iyang kwa ni. Iyang sa iyang anak no, diba? So sa iyang anak ni Magdunching ni Suchot D. Mga eksonyo na bata itong kompleto ni Tali sa itong balitang magdomo galon sa itong headline review sa itong magdomo lokal. Bibila ka mga political og legal analyst sa Dakbayan mihatag sa magkalaing grado sa presidente ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa itong magdomo nasyonal. Presidente Marcos Jr. misiguro nga mapasakaan sa patong-patong nga kaso ang iyang igagangon si County House Speaker Martin Romualdez sa atong Magnum International Humanitarian Relief Operation sa Southcom sa Venezuela natapos na sa atong Magnum beses sa 60% sa mga export products sa Pilipinas. Ngayon sa Estados Unidos magpabiling exempted sa bagong taripa sa atong Magnum Entertainment Stigma sa trabaho sa pagka-six star na sentian ni Maui Taylor sa atong Magnum Sports Pinay Tennis sa Ace Ayala. Ang nangandam sumabot nga singles sa campaign sa MUBA Dala DC Open dito sa Estados Unidos. Mga eksunti man lang sa kagawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlaman ang atong balugaran kung sa katawan ng matuman. Hang turug ba, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: Aba sa mga newswriters, matur pa niya, yung anak din ni Kuano, Kuya Suchuti, Jose Fernando D. Jr. Aha. Ang inyong mga alagas kang inan, Lani Delgado, Chris Neri, o News Manager Elena Curin. Dini lamang sa Balita o Serbisyo
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangturugma, dini lamang sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:52.
3: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.

0: po Banga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalin sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Bugas-bugas sa naw, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na. Apil ang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Lig-unang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
1: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers, from day to toddler, EQ tinyo mo.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

Ayon mayong gabi kanyang tanan mga macro friends, mayong pagpaminaw sa tanan ato mga kaigsunan nga nakasunin kanon sa ato programa. Good evening, good evening. Good evening, good evening sa tanan mga kaigsunan.

0: nga nakatune in karon sa tuwang panakupan. Og sa tuwang nga mga kingsunan diha nga nakatune in karon. Alright, sa ito nga panag-uban mga Magnum friends, ang mga kiksunan na ito diyan nga na sila mga panimalay. Ang mga bag-ulang in town nga I don't know haki, sakul-sakul man, ang uban nga nakadungog sa zona ni Presidenta Bongbong Marcos or Ferdinand Marcos Jr. Ang uban na ay nag-ingon nga medyo kulang. Ang uban na po'y ingon nga okay ra, no? Ang uban sad na ay nag-ingon nga perfect. Ang uban sad na ay nag-ingon nga murag storya na tanan. Ang uban sad na nag-ingon nga puros ra kini lama-lama. Sagol-sagol na tong mga ano. Ang uban sad ni nag-ingon nga negative 3. Negative 3 ang rate. Oh, medyo kwan gid no. Pero na po'y uban nga gaganahan. Magtumakiksunan nga giganahan, na po'y medyo giganahan, medyo lang. Na po'y katamtaman lang, tunga-tunga, 50% siguro. So na po'y giganahan lang, gamay, pero mas dako ang dili ganahan. Na po'y wala kayo ganahin yun. Na po'y nasuko pa yun. Nagsagol ba? Nagsagol yun. Sige. So, sa karon nga mga panahon na, atong hisgutan kadyot ang kining president asona ni presidente. Kay para sad nga kuan lang. Pero, unya tataod sa itong Magnum Knowledge is Power. Okay, standby ha. Para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Siyempre, sa tuwang tagna-tagna question, ang atong panguntana, mga kaigsunan, sa tuwang tagna-tagna question, mga higala.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna. Tagna-question.

0: ang pangutana. Maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitulob ug midalagan, matahom ug katingalahan. Unsa man ni be? Alaw na to, makatagna ba mo sa tuwang pangutana karong gabi o na? Basta tong balikon. Maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitunob ug midalagan, matahom ug katingalahan. Unsa man daw kuno na be? Sige daw be sa tong mga magdum friends nga naminaw karon be. Alaw, sige. Standby para sa tuwang mga kuandiha, katong mga gustong mo tubag lang mo, tawag lang mo 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211 para sa tuwang pangutana karong gabi una mga kiksunan. Then ato dayong, siyempre ato ding tubagon, ato ding basahon inyohang mga mensahe. Okay, so mo kana mga kaigsoonan ang atuang pangutana karong gabi una. Tanaon tag kinsay makatubag sa atong pangutana aron nga maka 100 pesos nga load ka. Di congratulations mga kaigsoonan. Hola, sige kinsay makatubag sa itong pangutana karong gabi una mga kaigsoonan sa itong tagna question. Balikon ta, maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitunob ug midalagan, matahom ug katingalahan. Da, unsa man daw na be atong mga magnum friends nga namin. Samtang ato pang ginaprepare sab karon nga ato ang mga ano para sa ato ang pagpakita sa mga kuan. Kini nga to ang mga nabati gikan ni President Bongbong Marcos Jr.
1: Tubagon. Tagna question.

0: Sa ato ang mga Magnum Friends nga gusto sa makapaminaw. Adi day. Ato lang i-review ang ato ang ato ang nabati gikan ni BBM. Review lang gamay. O atong tan-aon kung ganahan man mo o dili. Comment lang dayon mo. Gusto ganahan ba mo o dili? Puro unsa ba kay inyo hang gusto nga i-improve pa? O napa ba kay gustong idugang pa? Or ay lang di lang kita manaway gid pod ba? No, kay para ko nang uban manaway pod. Imbis kay unsay makomento nimo? Ah, wala man no, managhiwi-hiwi ang baba. Wala man daw naghiwi-hiwi. Si at least kuan ano. Sa mga kaigsunan nato diya nga naka-tune in karon. Tawag lamang 0917-169-1199 0908-820-6211 para sa tuwang caller. Standby. Kinsa ang mananaog sa tuwang tagna-tagna question. Nasa tuwang maing gabi diya sa mga naminaw daw mga OFW. Sa itong mga OFW, gikan daw sa New Zealand.
1: Una, inyong tupagon.
0: Oga kang Jose, oga kang Mama Martinez, nga naa daw kuno sa US. Ngayon si James sa Hapudan, nga naa sa Saudi Arabia. Good day. Mayang adlaw kaninyo diha, inyong tanan. Kang Francis Nielsen, naasab sa kining sa Denmark. Nana daw kuno'y nakita nga hagi ganman si BP Sara. Pero kuyaw kay si John Wick mo dahi. Ala sige, sa ito nga mga Magnum Friends, mga kaigsunan, ala sige paminaw be. Ano ito kinsay makatakna sa itong pangutana karon be. Atong pangutana mga kaigsunan. Na wala diriwa dito. Itong matanaw na ito, mga igala ko, ban ba yun eh? So, muna hindi ako nakita eh. Oops. Tara. Sige, tanaw na ito, makatagla pa mo sa ito ang pangutana. Maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitunob ug midalagan, matahom ug katingalahan. Ah, unsa man daw na? Sige. Hulat, kinsay mo tawag makiksunan para sa tuwang tagna. Kinsay nahibulong. Kinsa pod ang giganahan? Pataas kamot. Ang wala ganahe, pataas kamot. Ang wala kasabot sa gibati, pataas kamot. Ang mga wagi yung kakahimo, kundili, dautan rin tanan niyang kakabati tanan, wagi yun. Bisa sa kadaggan ng istorya ni BBM ba? Nanay, inanagid niya tao, no? Sa kadaggan ng istorya ni BBM, para sa imo, bati ng tanan. Grabe, nagiging tawanan, nagiging tawanan. Ang mga mabutang kang troll ba?
1: Amoy huna-huna inyong tumag.
0: Mabutang ng mga trolls ba?
1: Tagna, question.
0: Ay nako, ala sige. Kung saman daw bi, ito ang tagna bi. Kinsay makatagna para sa ito ang mga Magnum Friends. Maayong gabi eh, Magnum Mencho. Nga naman na Magnum Mencho ang uban, musulod, gawas. Walay saktong baruganan. Gumikan ba na sa bahandi nga kawang? Alak ko. Ika ni Adorfit Oigab. Si Badjao Wiso Ernesto Matod Paniya. Good evening Magnum Mencho. Abangan ang sunod nga kabanata. Marshalo ang sunod. Dirama. Ngayong gabi Magnum Mencho, watching from California. Whoops! Kumusta des California? Okay. Guys, no na ba? Ay wala pa. Naminaw ko nimo karon normal na mana. Sigbin ako tubag. Ah, okay. Kung sini? kung muingon ta nga wala ganahi, ingnon punta nga ayaw panawa. Pagkadili masabot. Naiubad po, miingon sila sila nga, ako ganahi, way ayaw, wala tanan. Ang napoy uban nga miingon nga, o tsada, ang yang giingon, tsada. Oh, napoy ka nang napoy ka nang kuan nga comment nga sa tanan daw niyang kakabantayan kini daw pinakatsada. Og ang uban nang ingat pud sab nga at least gisgutan niya blood control. Pill health, edukasyon. Apil ang kuan. Mga problema sa kadagatan sa West Philippine Sea. So, pagisgutan niya. So mga sana to tanaw niya tataw na. Ang mga kahibalan, mga kigsunan. On sa inyong tubag si kinsa to? Napasya wala na. Oh, so on sa inyong tubag. On sa inyong tubag sa atong tagna question.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Oh yes. Aha. Mm-hmm. Aha. Diri na ta, kaminaw, para sa mga kalingawan. Sige, standby mga kiksunan para sa tuwang ano, na ay tipik sub sa tuwang mga kahibalaan mga kiksunan ha. Sa naman eh. Oh, pop, light to.

0: unsa man ang inyohang paminaw. Tsada ba? Okay ra ba? Ang gisulti ni President Bongbong Marcos Jr. Pwede na ko na. Ops. Nga naman ni nga di man ni madownload eh. Okay. Na dito si former President Joseph Ercito Estrada ug si Gloria Macapagal Arroyo. Siyempre na si Senate President Sherwin Gatchalian ug mga honorable nga miyembro sa Senate Senado. Apod sa si House Speaker Faustino D. Chief Justice si Alexander Gismondo, Honorable Justice of the Supreme Court. Ngayon, most reverend na si John Frode o esteemed members sa Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto o honorable members sa mga kabinete. O dayon na First Lady Luisa Araneta Marcos.
1: Ito na mo'y huna-huna.
0: Ban pa nga mga guests nga na dito, mga atong mga kiksunan ng mga ladies and gentlemen. Sarat lang. Ladies and gentlemen, we're proud to present the president. Sige, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sub sa 0908-820-6211. So mga magnum friends. Si Emma B. Emma, may gabi Emma.
2: May gabi. Magnum Minchu.
0: May gabi. Kumusta, yeah. Kumusta man si Emma?
2: Okay lang. Hindi ako sa Balingas sa karon. Magnum Minchu, kaya naglaag ko.
0: Na ako sa Balingas.
2: Wala ko sa gusta.
0: Okay. Asama, yes. Naning urasa lagan nagyapon ka ha?
2: Dili, atura ko sa kadlaw naglaag diri oy.
0: Na to. Unsa may gilaagan ni mo ni ha?
2: Akong mga igagaw.
0: Mga igagaw.
2: Okay, nakalito ko sa dagat.
0: Wow, ligog dagat.
2: Yes. Maglinaw-linaw sa ako magnuminsyo kay wala naman ko ibana.
0: Oy sa. Pero at least nako ana kanang enjoy gihapon sa imong kinabuhi, di ba?
2: Yes, mo lagi gani mag-enjoy sa ako mientras ako buhi pa ko sa kalibutan.
0: Mientras buhi pa. At least nga makaginhawa pa ana ba?
2: Yes.
0: Di ba? Oo, at least nga bisag kang kuan lang. Matod pa nila ang enjoyment daw wala sa kwarta.
2: Yes, tinuod gid na.
0: Nasa gold. wala daw sa kwarta. Kay naana sa imuhang pagkinabuhi sa kalibutan.
2: Yes.
0: Ang pangutana, sure. Ang pangutana unsa nga pagpanginabuhi?
2: Sa ako bang kuan ba? Sa ako bang pagkatao na magusto ko malipay karon, inana.
0: Lagi.
2: Inana ra good.
0: Balag dili kay kartahan basta kay kanang okay kayo ang pamilya, peaceful ana ba?
2: Ay okay ra man kayo akong mga anak, wala man sila problema, supported man sila sa ako. Ah.
0: Wow, yes. Pila ni taon imong bata?
2: Asa ka malipay ma adto ka? Ha?
0: Pila ni taon imong bata de?
2: Tulo.
0: Natulod eh. Madagko na.
2: Ay, nangamin niyo na. Dagan na pa ilang anak.
0: Yes. Daghan na kag apo di ay.
2: Yes, dagan na.
0: So, gulang na gano'n.
2: Sa gani, magnumin siyo, maglingaw-lingaw sa ako.
0: Ay. Muna itsada.
2: Yes.
0: Alas, sige. Onsa man ni Muntubag?
2: Kanang Encanto.
0: Encanto?
2: Yes.
0: Final answer?
2: Final na.
0: Imong tubag na Encanto is...
2: Aray!
3: Mali ka niyan!
2: Ay,
3: wow! Mali ka niyan, kapatid!
0: Sorry, dili Encanto. Beta ay... Nay, shout out! Di mo shout out!
2: Shout out na lang ko sa akong mga anak dala sa gusatanan sila. Kumusta na mo diya mga anak? Benvenidens sa Balingasad sa akong igagaw. Si Tata Arsaga, mga Ulano family. Then sa akong mga friend, yeah, hi Deron. Yara ko sa Balingasad. O sa akong dudong, di sa Manolo. Good evening and amping.
0: Wow. Okay, salamat kayo, Ma'am Emma. Good evening.
2: Bye-bye. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Hey! So, unya tataod sa itong pagbalik maghinta. Okay, siyempre ito nang kuhaan na yan. Ato lang kuhaan lang gamay mga atong nabati gikan ni BBM unya sa itong pagbalik ha. Okay, kabalo ba mo? Nga na kuhaan lang sa si iyahang ano no, iyahang kini nga mga statement. Na mabutang sab siguro nga kanang naagi maayo. Nagi po'y maayos sa iyong ipangisulti. Naapoy ang uban na kulangan kay na istorya pero wala diha na feel sa public no anak. Pero at least makita nato nga na'y maayos sa iyong ipangisulti. Labi na ang blood control project. Diba? Kay ang DPWH nagreporma man daw siya. Nagsimula na ang reporma sa DPWH. Nagpasok tayo ng mga bagong graduates. Asa, grabe no. Bagong graduates, git. Kasama na ang tuwid at maaasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos. Maayos? Oh, na. Muna kung nasulat. Wala kung nasulat niya si Ginaw Paminaw. Di matatsadag agi pero at least nga nakuha na to yung mga punto. Okay, ito mula sa ano daw, plano, napadoko na yung pagpatuman. Ito pa yung napaisa. Para walang overpricing, sinugurado natin ang mga materyales ayon sa presyo sa merkado. Ayos kayo. Bantay sarado ang bawat proyekto na kalaang pundo sa Transparency Portal Integrity Chain.
1: Tag na question.
0: So, mga pipila lang niya sa mga kaibalan. Apply program gisgutan na na. Wala na sa mga kaibalan niya tataon makiksunan ito. Papalauman pa nito. Meaning, kung ano, gisgutan niya mga OFW na. Okay. Nisa itong panaguban makiksunan sa tuwang tag na question. Standby para sa itong dugang pang mga informasyon ng mga kalingawan karon gabi una para sa tuwang tag na question. Itong oras makiksunan. Suman na yung commercial. Wala. Iba pa na ito. Ha? Sa tuwang pagbalik makiksunan tura sa 7:37.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Kantong Radio 99.9 News and Music.
6: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2260-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody's happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Magnum Hit Sika.
8: With Magnum Mental.
9: Magnum Mental.
10: Alright, maligtas sa itong programa karong Magnum Hit Sika. Sa itong parakuban, mga kiksunan, para sa tuwang tag na question, unsa nga itong tubag, unsa itubag sa itong pangutana, mga higala, karong gabi yun na sa itong tag na.
8: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
10: Ang atong hint is, kwan, kasagara ni siyang makita sa eskwilahan. Kasagara ni makita sa eskwilahan, makita sad sa library. So meaning, butang ni siya or gamit or action word. Pwede sab siya kanang nag-describe. Pero butang gid kasagara ang kwanan ni. So, tagaan ko nimo o kung butang manggaling ang at imuhang kuan. Tagaan ko nimo og duha ka butang nga para makumpleto siya. Pero og action word nga imuhang gustong ikuan. Ito ba, for example, nagkaon. Midagan. Ana, pwede ra isa ka word. Pero og butang ha, imong itubag sa ko dapat duha. Duha ni ka words ang imuhang itubag kong butang. Pero kani siyang duha ka butang magka-related. For example, tubig gripo, ana. Tubig gripo. So magka-related lang sila. Balde kabo, ana. Di ba? Bowl. Ay na lang din. Diyan na kayo. Pusig ni na nga. Bawlog. Ala! So, unsa man di ay ang tubag ani. So, either mga butang or gamit. So, kung gamit mong galing, duha ni ka word o duha ka gamit na ang atong dapat matubag. Nga magka-related lang. For example, sapatos og tiil. Ah, kana, magka-related, diba? O magka-connected pa yun. Sapatos og tiil. Kuko og kamot, ah, na, ba?
8: Kunto na mo'y huna-huna.
10: Ulo og buhok, ana.
8: Tag na.
10: Pero og one word lang, describe lang. Kanang action word na, kung kanang gano'n. Example, midagan. Ah, okay na. Sa paman. Nihigda, ana. Okay na, usa ka word. Understandable naman nga naana nga mga butang. Sige. Sumunang mga hint nato. Makita kasagara sa eskwilahan. Makita sab kasagara sa library. Aysa. Be? Pwede ba sa opisina? Although sa una gagamit ani o nga opisina, pero karon high-tech naman good ang opisina. Dili naman goods lag ako ani. Anyway. Sige, pwede. Pwede natin butang. Ma-opisina. Sagara kay computer mga... Si BK, may gabi BK.
2: May gabi eh, magamit siya.
10: Oh, kumusta man diha nga ang imuhang imong Malacañang?
2: Maiman, maiman iyang mga tuan karon pero ang problema diha kung tumanon ba?
10: Ah, matumanon ba? Unsa day ang imong giganahan diay, imong giganahan nga kon?
2: Katong
10: dapat niyang mm.
2: dapat niyang kunon ang plug control.
10: Oh.
2: Plug control. Dapat niyang yang ipapunso.
10: Mm.
2: Uso gyud na ako.
10: Mm. Pungutan na mapriso ba?
2: Wala gyud ang pangutan na mapriso ba kung matuman ba na yang ipanulti.
10: May. So, at kung ma-rate ni mo, pila man ang rating sa mong ma-rate kang presidente? 1 to 10. Higher is 10. Lower.
2: 1 to 10?
10: Lowest is
2: 1 to 10. 1. Tagangon siya 1. Tagangon siya 8.
10: 8. Nah, okay nga po. Not bad. Diba? Yeah, very good. So, sige. Unsa man imong tubag sa ato ang pangutana?
2: Ang tubag?
10: Unsa gusto ni mo ipangutana pa na ko balik?
2: Ano ka na pamilya man ko?
10: Ah, okay. Sige. Sige, unsa man imong tubag?
2: So, ang problema niya ako maubang kuan, kanang ang sato putaw, ito ang sama sa uwak o puti sama sa bulak.
10: Hmm.
2: Unya, ang sato ang luas niya, nga tumoy?
10: Mitunob o midalagan, matahom o katingalahan.
2: Kuan, ang ako, kanang eraser of chok.
10: Eraser of chok?
2: Hmm. Oh.
10: Okay. Eraser of chok is...
9: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
10: Sorry, dili eraser of chok. Pero related ra ba, ha?
2: Related.
10: Sige. Ano sa mga ni Tubag? Ay, Tubag, kaning imong shout out.
2: Shout out sa akong mga friends niya, si DDM, si Heidi Ron, si Kwanayon, Maria Isabel, si Inday Wayan, si John Villanueva, ang si Susan Meliton, ang sa'yo mo lang mag-amidso, ang sa'yo mo ko Andy ha, co-pilot.
10: Co-pilot.
2: Okay.
10: Co-pilotos lobe ba? Co-pilotos. Okay.
2: Makalimot na siya kahit sa ako.
10: Ay. Limot pero birahan ni Ron sa akin.
2: Basta mga guwapo, makalimot ang kwan, kwan. Pagmuminso, mga basta mga guwapo, kalimot ba sa mga, o iyang mga kwan ba?
10: Amo ba? Kalimot mo ko da?
2: Eh.
10: Mara.
2: Makalimot sa mga caller.
10: Mara.
2: Maura, thank you.
10: Okay,
2: bye-bye.
10: Salamat, Mam Vicky. Bye-bye.
2: Bye-bye.
11: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
10: Ayan, ginsa ba kaha ang mutubag sa ato ang pangutana? Unsa man daw kuno mga kaigsoonan ang inyong tubag sa atong pangutana? Maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitunob ug midalagan, matahom ug katingalahan. Oh yeah. Unsa ba kay tubag ninyo mga kaigsoonan para sa tong tag na question karong gabi? Ang ato ang hinta mo niya, makita kasagara sa eskwelahan, pwede sad sa library, pwede sad sa mabutang siguro maybe, no maybe. Sa office na. O pwede sab sa kininga sa bani. Sa may mga ayo tama. Ah pwede day sab sa kuan sa mga kining news stations. Radio news o mga anak pwede sad sa mga stasyon sa radio, stasyon sa TV, pwede sad makita nato na. Pero pinakasagara makita niya siya sa eskwelahan. Ala sige daw be. Kung saman daw kuno ni mga kiksunan, maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitunog ug midalagan, matahom ug katingalahan. So kung magtubag ka ani, either gamit. Kung gamit ang imong itubag, duha ka words na siya or duha na kagamit ang imuhang itubag nga magka-related lang. For example, purtahan o doorknob. Nga na. Pwede rin na. Nga na yung mga, mga tubag. Na. Microphone o battery. Ana. Ano ba? Aircon o remote control. Ana. Pero o action word gani imuhang kuan. Mag-describe lang ka. Pwede na one word. Sampo lang, midagan, ana. Nagbaklay. Miambak. Ana, pwede rin na. One word lang. Okay, pwede rin man sab siya tubago no sa, ano, kanang ano nga word, no? Kanang ga-describe. Okay. So, sige. Kung sabakay tubag ani, maitom sama sa uwak, maputi sama sa bulak, mitunob o midalagan, matahom o katingalahan. Kung sa mandaw kuno, mga kiksunan, ang atong bakahibalan. Kung namoy tubag diha, tawag lang mo, 0917-169-1199, 0908-820-6211. Darita may gala para sa tuwang dugang pang mga caller. Wingals, Wingals, may gabi eh. Wingals?
12: Nah.
10: Hello, Wingals? Wingals? May gabi eh. Taga-asa ni si Wingals?
13: Bunbun na, Bunbun.
10: Sakto ba yung pangalan ako pagka-pronounce? Wingals?
13: Oh, ako na din na, nickname.
10: Pero yung full name is... Oh, kabalo ko sa yung full name ba? Oh... Wing Galario, no? Ano man? Sakto, no?
13: Hindi, Ruel ako nga lang.
10: Ah, Ruel, ay. Ang anong Wing Gals mo yung kalayo? Ano ba kayo? Ruel. Ruel or Wing Gals? Wing Gals, ano sa may mong tubag?
13: Try lang niya ako. One. Bullpen o papel?
10: Bullpen o papel? Final answer?
13: Final na.
10: Final answer? Bullpen og papel. Ay tama. Before sa day ka magkuan. Unsa day imong masulti karon sa kuan ni presidente BBM.
13: Gani ha. Nakamati mong gani ha kung mangisubay bay. Kuan to yang kuan. Kulang gito, kulang.
10: Kulang.
13: Dapat gito ta ang gi-focus katong sa flood control.
10: Mm-hmm.
13: Naiyanggi pang istorya to sa kwan sa una ya naman tong gi istorya sa una katong ingon siya nga nai libre sa ospital wala gasto ya naman tong pamulong sa una
10: at sa una murgi balik lang lugar niya
13: oh ya rang gi balik para nalay madugang sa inyong report kunuhay pero kulang yo dapat katong blood control yang gi focus gyud eh mo man nga gi pangita namo gud.
10: May kuan gyud
13: sumurag na. Mo kita among gihulatan gyud unta.
10: Mo nakulangan pag gyud lugar ka.
13: Pero murag iya ra man gi daplis-daplisan ba para lang gyud nga makaingon ang mga tawo nga gisugutan ni niya pero daplis ra ba.
10: Gi daplisan. Okay. So para sa imo murag kulang gyud so unsa may ma-rate?
13: Para po pora por.
10: Okay, kaya po, no? Four. So, four. So, at least nga nai grado. Pasado ba nang po? Anyway. So, muna ang imuhang comment. And syempre, para sa itong tubag, on imong tubag, bullpen o papel, is...
14: Yes!
10: Congratulations!
14: Nakatsambag
10: yun sa bullpen o papel, ha?
13: Ito mo puti. Sa akong pagkuha, bullpen siguro nagpapilo.
10: Mugi tayo. But anyway. Sige, congratulations, sir, ha? Wingals.
13: Salamat magnamin siya.
10: Ti ay lag i-drop sa kay istoryahan sa kana sa mong kuan para sa dugang instruction ha. Wingals from Takasa kay si Wingals.
13: Bonbon.
10: Ayun, ang atong winner for tonight sa tuang tagna question. Congratulations.
13: Thank you.
10: Okay.
12: Kunti na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tagna question.
10: Congratulations, Kang Wingals. Kaya naay ka na nga kwan lagi. Oo, so 4 lang ang rate. Pero ka na nga 4 at least kwan na sabi na. Naay uban nga medyo 5, no? Naay uban 6. Napoy uban sa nagpoy o nag-uban man 9. Ngayon nag-uban na. Nag-ingon nga uban 9. Almost perfect. Ano? Napoy nag-uban nga wagod ganahi. Nag-ingon ang uban nga zero, negative 1. Ano? Zero. Nag-uban wagod ganahi. No? Anyway. So congratulations kang Wingals. Nya standby para sa tuong dugang pa nga mga impormasyon kalabot sa tuong Magnum Knowledge is Power. Reaction. Hining review lang sa tagamay sa mga nagapanghisgutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapigayon nga SONA. Hining tuig 2026. So para sad na to nga makuan gamay ang iyahang mga ma-review gamay ang iyang ipangsulto. Nay mga tsaday mo mga dunggan, napoy mga medyo ang uban makulangan. Napoy uban sad nagingon nga balik-balik naman yun. Ano na ba? Pero napoy giganahan sad. Okay? So unya tataod makiksuna na itong may balan dugang pa nga mga ining kwan. Mga informasyon. Para sa tuang knowledge is power standby. Okay, so natagdaan gyud ang atoang pangutana. Congratulations. Nay nag-comment sab din hi pero ang lahi man ang iyahang tubag. Nay nag-comment din ni kwan. Notebook ug lapis. Pero nag-comment raman. Napili na ko ban na chalkboard ug blackboard. Chalkboard. Okay. Alas sige sa itong pagbalik ko na tatao, dugang pang mga informasyon sa itong pragoban may gala para sa itong Magnum Hit. Sikat! Kawan sa Magnum Mencho, kabaktulan na tura sa 7:55.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:12 kagabion. May galang balita karong orasa. Gipayag ni Mayor Orlando Clarice Zoyang yung kinisingkasi nga pagpasalamat o palipay sa ika-12 nga kasumaran sa pagmugna sa o paghimugso sa Iglesia ni Cristo kon INC ning adlawa. Samtang lasalay nga bahin, gipasalamatan sa mayor sa konseho ang barangay Tablon nga midapit kaniya sa pagpahigayon sa ika-24 nga anibersaryo sa barangay Tablon o sa ilang nutrition man nga susamang gikalipay sa mga opisyal.
4: Dawata nga akong kinasingkasing na pasalamat, pahalipay sa kasumaran sa ika-12 na kasumaran sa pagmugna sa atong minahal o suod nato nga higala ang Iglesia na Kristo sa ilang kasumaran magnumani. Salamat kaayos tanan o salamat usab ni Kapitan Bakaro, Kapitagawan Magsayo o miyembro sa konseho sa Barangay Tablon nga nidapit kita arong pagpahigayon sa ilang ika-24 anniversary sa Barangay Tablon o sa pagsira sa ilang nutrition man ni atong adlang sa Baduo. Na daghang mga tao ang atong nahimamat, nalamano, na historia o malipayon kayo ta nga nakiguba, nakigduyog ta sa ilang maong kasaulogan.
3: Ang pamahayaga ni City Mayor Orlando Clarice Zoy samtang kumbiyansa si House Majority Leader Sandro Marcos sa mga awtoridad nga matumbok o mapamanubag ang mga nagpaluyo sa pagbusikal sa gitong improvised explosive device kon IED sa Department of Justice. Duol sa Department of Justice kon DOJ, ingon man ang light explosive nga na-recover sa Senado.
5: I have complete trust in the necessary authorities to, number one, find the perpetrators who did this. Number two, find out what the motive is. You know, whether it's tied to the sauna or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm going to ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news.
3: Ang pamahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Ogron sa itong Magimus Hunter o saka bikers na banggaan na sa Uptown Critical. Sa balita og servisyo niya si Magnum Hunter 13, Risa Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Sa biling mula sa maila ang usa sa gingon na bisikleta na kinin usa sa bakanon na kandang ka, ino na kilit may paubos, may size gas po sana at kung nabahin. Dingan nga ang kining usa sa bikers. Kung amatid pa, makita ito sa kapisat. Nag-lugso nga, mayroon sa may sintrong bahin, distraksyon sa hindi uro. Busag nga nasunag, matid pa ang kining usa sa bakanon. Dugin nga nag-ilmit, matid pa ang usa ka bisiklita. Sa pag-abot sa kilitang lugar sa kilid, mahagbong matid sa kinin. Sa kiriban na kanal, sa kilid mismo, sa ubos is may price gas. Na naisbitan nga driver, sa pag-isag na idalang at sa bisina sa may general hospital. Ang isang sagali na kiriang na edukasyon na panigaragan niya ang kanyang bike, why pass sa ang bike, pero ang kanyang bata, why isa sa kiribang na sintro, ginangyahan na po sa may buntok na bahin, hindihan, sa may portion sa yung walang bahin sa diil. Ang iyong nabali, nangatong tulog sa kining sa Diabua Hospital. Gagingon nga di pa kini makaisulit ang pangalan, kung minulilad lang man kini. Gawulat-hulat po ang kining time distributor na muhimot pagkakomunikar ang mga ginikana ni ini. Masibling at naar sa uptown ang kining naisipan nga batanon. Isang di pag-isay mo nga kaistorya tungkol sa mga naangkong mga kamad. sigal na kalawasan na o gani ang driver masagot ka ng balas ulon sa binibang na hantod sa nakitinaan ang naisgutan na kininga biktima mga naangkon ini o gani ang kininga ang driver pumili mo sa pag-asin at serve ng mismo na nagdanas ng biktima din mismo sa may GRB at GRB sa GRB ako ni Sisiya Hospital o gana pa akin iba nga lugar sa pamilya baka sa mga nga biktima hindi mga panahon at ito ang harap na sa kiliaan na kagabiyo na itabo ang maong nga panaga ang maong nga bangga diyan mismo sa may uptown na bahay Ginis Magdum News 113 Risa Cruz Balita Observisya Magdum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga higana bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Ayun, balik tayo sa itong programa karon, Magnum Hit Sikat. Sa itong panag-uban karon gabi una, mga Magnum Friends. Sa itong panag-uban karon gabi una, ang atong i-review sa balikan lang natin yung mga... Tagalog, kung na na. Balikan lang sa nato. Tagalog, kung yung ibasa ng mga script. Manggot, makakuha na sa ito. Matakdan sa Tagalog. So, di po na ito imong bisayak, iba sig mausap ang meaning. So, so anuhan na lang siguro, kanang antos-antosin na lang ninyo, magbasa kong Tagalog din ya. Kasi, medyo lisod man ako i-translate sa bisaya. Basig niyag malahi ang meaning ba? Ano ninong ta, mabash niyo yung... Masig matrol. Anyway, so sa nahitabo og nga sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ang bago ay lamang nga nahitabong State of the Nation address ni Ferdinand Marcos Jr., which is lasted 86 minutes kung itotal ni mo siya. Meron siyang 1 hour and 26 minutes kung imong tan-aon ang ihap-ihap lugar. So, nagsugod siya kaganina alas 4 sa hapon. Nahuman din siya alas 5:30 sa hapon. So, kung itotal na to, na siya 86 total minutes base sa ilahang natala. Or 1 hour and 26 minutes. So dito sa Batasang Pambansa Complex. So kung imong total, imong ikumparasad sa miagi nga mga tuig, ang pinakaunang State of the Nation address ni BBM, ni President BBM, ni last kini og 1 hour and 10 minutes. So mas gamay-gamay lugar ni siya katong pinakauna niya ni adtong 2022. Which is na words nga 7,990 words. Lasted, once again, 1 hour and 10 minutes. So, mas gamay ni siya kung itandi sa karon nga 2026. Samtang ang niadtong 2023, ang iyahang mulast og kanang 1 hour and 11 minutes. So, muna ang iyang 2023 na State of the Nation Address dito sa Batasang Pambansa Complex, Quezon City. So, medyo shorter lang lugar siya, no? Kung kumpara sa karon. Medyo na ay mga pila ka minutes, I think 15 minutes. So, muna ang kining nasangpit nga State of the Nation Address netong 2023 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ni atong SONA 2024. Sa State of the Nation Address sa 2024, mga kinsunan. Naa siya ni atong July 22. Dito gihapon sa Batasang Pambansa Complex, Quezon City. Doon na siya ay 1 hour and 21 minutes. No mas longer lugar siya kung ikumpara sa past few years nga milabay. So, usang lugar ni sa mga taas-taas niya nga minutes. So, isgutan, siyempre, ang Pogo, morning time nga isgutan ng Philippine Offshore Gaming Operators, Pogo. Naghuman 2024 in taon nilang kwan. Dayon niya itong 2025, ang State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni last kini of 1 hour and 11 minutes. 1 hour and 11 minutes nga gideliver niya itong July 28, 2025. Nagsugod siya alas 4:06 sa hapon, nahuman alas 5:17 sa hapon. Naani siya pagka-Tagalog, naapoy kining pagka-English gamay. So, mo lugar kini mga kiksunan, ang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. niyantong 2025. Once again, 1 hour and 11 minutes. Niyantong July 28. Okay, 2025. So kung imong itandi lugar sa uban pa nga mga presidente. So si kung tan-aw nimo si Ferdinand Marcos Jr. medyo abot-abot lugar siya sa kining appeal lugar siya sa kanang mabutang kanang ano kanang patas anay kumutang tag patas anay no patas anay kumutang tag patas anay nga kanang State of the Nation address. Oh, so si Rodrigo Duterte 2 hours and 40 minutes. Grabe sad niya. So si Benigno Aquino III 2 hours gihapon to. Kapin na tag 20 minutes. So mo lugar kana mga kiksunan. Pinakataas sab ni ini si Ferdinand Marcos Sr. Grabe nga 2 hours and 50 minutes. So grabe lugar no. Si kanhi presidente Duterte kasagara iya mga 2 hours. Nasab siya 1 hour and 41 minutes. Muna iyang mga katason. Na 2 hours kasagara, 2 hours and 30 minutes, 40 minutes. Ano? So, lalabi na, nakataas pa na itong iyang mga adlib. Mga comment. Pero ang dili ma bangbang kining SONA, State of the Nation address ng presidente, si Ferdinand Marcos Sr. 29,335 words. 2 hours and 41 minutes. Grabe. Napakadaghan. Ayan. So, unsang atong nagakakadunggan sa nasangpit nga kining SONA ni Presidente Marcos Sr. Siyempre, ang ikabutiag na flood control project, una niya yung giingon ha? Atong basahon ng atong nasulat. Isang taon na ang nakalipas mula nung huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control projects. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon no, na walang pagkiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong. Mga kontratista, matataas na opisyal ng DPWH, pati na ang mga mambabatas. O, di kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamamahalaan na nababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambabayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning proyekto at mapupunta lang sana sa bulsa ng mga tiwaling kontraktor at opisyal. Da. Ba? Unang iyang statement ha? May nakasuhan. May na ano daw? Sige. Ito ba itong matod pa ni ang paglabas ng pera ng bayan na ipambabayad pa dapat sa mga depektibo, piki o guni-guning proyekto. Tama, pupunta lang sana sa bulsa ng mga tiwaling kontraktor at opisyal. Ayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng mga nabawi, frozen, at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating ibinalik sa treasury. Ooh. Talaga, malaki-laki. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa mga makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo, ayan o. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Ayun. Sa mga lugar na ang atuang nabati, mga kiksunan. Sa mga nasulat nato, nga speech ni President Bongbong Marcos Jr. At usang niya katjuta, kay matod pa, na ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Ayan. Nagpasok tayo ng mga bagong graduates. Kasama na ang mga tuwid at maaasahang job order at contract of service. Kaluoy ba sa mga karaan? Kaluoy ba sa mga karaan? Nagpabadlong man. Tanggal mo, pabadlong man mo. Sumingita tagbago. Mga bagong graduates, gipang ko ano. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos. Mula plano, presyo hanggang pagpapatupad. Ayaw. Para wala dong overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado daw ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa Transparency Portal Integrity Chain o katuwang ng mga civil society organization. Di ba? Una siya mga kiksunan. So, pipila lang na sa itong mga nagakadunggan o nabati may kiksunan nga speech ni President Marcos Jr.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Sa uban pa niini naapay gikabutyag nga iyang statement nga nag-ingon. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Ibinaba daw. So nag-asa sila nagsugod? Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ang naghahanap buhay sa Middle East. Ayun. Importante, di ba? Alang sa mga OFW. Labi na sa Middle East. Okay? So muna mga kiksunan na tipik lang niya. So ito ang mga nagkakabati, mga kiksunan, para sa gikan sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa itong pagbalik at oras alas 8.31.
1: We'll be back in a moment right after this station. Magnum Radio 99.9 News and Music.
2: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: CDO Idol Cheesiest Harvest Idol Cheese Dog Ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog Ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
14: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
13: Ha? Ngano man?
14: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
13: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
15: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
16: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatong ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna kundili lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
15: Sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
17: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by McDonald's. Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik tayo sa tuwang programa karon Magnum Hit Sikat. Sa tuwang panag-uban karon gabi una may gala para sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Ayan. So sa atong dugang nga mga impormasyon, so unsa paning mga butang nga gipangsulti nga atong nabati sa SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang usa sa akong giganahan aside sa flood control, Jomat, nagawas na to. Kini ang mga OFW daw. Ang pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nailapit sa peso o kaya naman natin o sinaman natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fairs. Samantalang ang iba ay tinulungan nating makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. So, okay yung tani, no? In my ano lang, sa akong nga naman na obserbahan, mas okay unta kini kung naa siya ay figure. Diba po? Mas okay unta ni kung naa siya ay figure. Pila iyahang natabangan, pila ang napadulong sa OWA Kabuhayan Program, pila kabuk ang balikbayan manggagawa job fairs. Okay na ni siya, pero mas okay unta ni kung naa figure. Kini pa yun. Bukod pa sa kanila ang mga magbabalik nating mga gurong OFW, teacher ha teacher, nga nag-abroad, ay papasok na sa mga public schools kung saan sila ay higit na kinakailangan dahil dito sa Pilipinas sila ang mga ma'am at sir. Wow. Nice. Pero parang may kulang. Unsa kay kulangan iba? Ang mga teacher na kuno nga nag-OFW. Ilahang ipasulod na sa mga public schools. But the question, kung tinuod ba yung ka nga makasulod sa DepEd? Ha? Kay kabalo mo ang reality, mo ganing nag-OFW ning mga teacher, nag-abroad na lang, kay di makasulod sa DepEd? Diba? That is the reality. Mo bitaw nang nag-abroad na lang sila, kay wala sila kasulod sa DepEd. Kay nga no, sa DepEd, kinahanglan diha palakasan. Na. So, mo lugar ka na. Swerte-swerte na lang kung kinsa tong mas lakas. So, kung tinuod ni, edi, wow. Diba? Pero, ug dili gihapon, walay mahitabo, de, balik gihapon sila sa pagka OFW. Yan. Isa pa sa akong giganahan, et kini. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa nating makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia at sa pati sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin ang sapat na supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libu-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpiyansa ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito'y para naman maging magaan sa ating mga nahihirapang consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na ipinasa natin sa ng ating kongreso, agad din nating sinuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Ayun, maganda. Bukod dito, agad din nating nilimitahan ang pagtaas ng presyo ng inaangkat nating bigas. So, medyo sa bigas naman eh, padulong. So, balikan lang sa nato, kadyot. Kinitadahan ko, ani, nga naman. Siyempre, saka problema gin nato sa kining, ano, sa gasolina. Usa mang ginis, pinaka-problema gin nato. Bisa pag unsaog dako tag sweldo pero dako gasolina wala gitay ayo wa may pagwa di lang ta magsakyanan wa gitay ayo nawa bisan pa daw sa nagsirado Strait of Hormuz at least nga naay coordination sa mga nasod sa Japan, South Korea, Oman, India, Russia ug China. So, tungod ini daw na sigurado na to nga supply sa bansa tatagal hanggang halos 2 buwan. Teka lang. Halos 2 buwan lang. Pero murag kulang yata. Anyway. So at least na'y makita na to nga kausaban. So magtakla daw ng sunod-sunod na malaking price rollback. So kinakailangan to pa rin ng mga kumpanya na langis. Pero pa murag wala siya gibutang unsa ang mga penalty sa mga gasoline station kung katong dili mo sunod. Tutong dili mo sunod. So ana lugar. So wala pod gibutang sab dini kung unsa kadaghan ang pwede natong maano. So kinahanglan sad og kanang mga medyo numbers ani siguro. Okay? So usa na sa tong giganahan ha. And syempre na medyo nakulangan sad tagamay, honestly lang ano. So kini inaristo at kinasuhan na din natin ang mga nahuling nagsamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mapababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa na natin. Ayos. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Tama. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa, kabalo naman taanin. No? Kasagsagan ng mataas ng presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fairs. Kung saan halos 300,000 trabaho ang pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas na 6,000. Ah, kani may tsada kay na ay ano, figure. Lagpas 6,000 Pilipino ang na-hire on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit na 100,000 beneficiaryo at nagtrabaho ng ilalim ng DILEP. At tupad at do ng dole. Ayun. So, daghan pa kayo ng pagisgutan. Tipik lang to mga kiksunan sa atuang nagkadadunggan sa speech and sona mismo ni President Bongbong Marcos Jr. Pero, ang uban sa diini, dili maganahan, dili ganahan, o kagumpan, kulangan. Ang uban sa giganahan. So, para sa inyo ha, hanggang saan, hanggang sa anong rate tayo? Anong rate ang ibibigay mo para sa SONA na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ngayong taon sa 2026? Aha! Napanong tayo daghan pero medyo murag na kulangan sa ang itong oras. So mo lang na mga kiksunan ang ito ang dunggan gaman sa tuwang topic iskutanan karong mga panahon na sa nasangpit nga SONA ni Ferdinand Marcos Jr. nining tuiga. Kinilang yapo ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapiens Magno Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabion. May ganan ang balita karong orasa. Gibutyag ni political analyst attorney Tony Soriano nga dunay duha ka mabugat nga pahayag ang gilakbitan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona karong hapon. Mato ni Soriano nga usa niini ang pag-anonsyo nga makasuhan ang kanhi House Speaker Martin Maldes kalabot na sa flood control project.
4: Duha ka impact statement sa atong DBM. Ang primero kantong pag-file og kaso against sa iyang Speaker of the House former. Iya ging first kasi. So anytime soon within the month siguro makapile na gitong plan there. Sa ato pa buri na sa gin nakabuhi. Og isa ka statement din nga doon na impact sa ato. Kantong iyang sinulti nga we are not greedy.
5: Mm-hmm.
4: We are not racist. We are whatever. Ito, we will not yield. Kantong end, beginning og end.
5: Mm-hmm.
4: And between those statements, ang iyang ipangsulti lang about sa family orientation. Say, makatabang lugar sa usa ka pamilya. Papa, inahan, sa health, sa sweldo, sa security, sa retirement, etc. etc. Which is a good showing tungod kay family naman iyang involved yun. Plus, mga negosyo sa Pilipinas na makatabang sa atong pamilya sa employment generation na to.
5: Mm-hmm.
3: Ang pamahayaga ni political analyst attorney Tony Soriano samtang gipasigarbo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona ang pagbaton sa EMAF o Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patient sa mga ospital sa Department of Health nga naglakip sa mas e-gov application matod sa presidente nga dili na kinahanglan nga magbaton pa sa guaranteed letter umur linya sa mamulinya og aron magpakiluoy sa mga politiko.
6: Hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL. Kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
3: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Ugron sa itong Magnum News Hunter, usa ka 32 anyos na aresto sa drug bypass operation diya sa Barangay Bulwa. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
7: Pagkari ko rin ang isang 34 anyos niya sa alias Kukuking. Humana, lakang sa gitasang drug bypass operation sa kapulisan, sa mga prisoner, sa kapulisan, sa police station, sa Ben Bulwa. Ang naisigutan niya, dinasta, nakuhaan sa akto. O gapit yan ini ka mga gagmay nga pakiting itong shabu. Ito yung balor kini nga sa 3.5 gramos. Ginausab nga kinipa nga balor ng 14 mila, 700 kapiso. O nga ang mga drug na proper na niya, higa nga ito sa posisyon sa mga suspetsado. Pugti sa 500 kapiso sa isip drug pagbasa money. Ganit magkaroon, sa sulod sa mga halika-detensyon nga ng maong ginakpan, o magkatubang na kinis na kasong paglapit. Sa Republic Act 9165, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act, of 2002, balita na hipos ikan sa kapulisan sa police station, Ibin Bulwa. Kini si Magnum News 113, Risa Cruz, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat to Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

and pressures. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, dili lang kita maminaw og mga love songs. Mag-uban usab kita nga puno sa paglaom, and for sure sa mga nasakit karon sa ilang kasing-kasing, allow yourself to heal inside and out ug makapadayon gyapon sa paghigugma. Andam na ba mo mga Magnum friends kay magsugod na ang tulo ka oras natong panag-uban nga puno ta sa mga awit nga makapakilig, makapalihok sa mga kasing-kasing para maka-move on na gyud. Finally. O gaduna po tayo mga dedications nga makahikap sa kasing-kasing. Sa atong segment unya mga Magnum friends, ang song for someone special ug mga heart tickles nga siguradong makapalingaw ug pahungaw sa imong kasing-kasing karon. Kini si Magnum Apple Pie ug kini ang Magnum Songs of the Heart. Dinhi lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kun dili hugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. In the meantime, let's kick off this Monday night with a love song for you. Siyempre, usa ka awit nga sigurado ko nga makapahinumdum nimo sa usa ka espesyal nga tao from your past, present, or sa imong future baka mga Magnum friends. And I hope this will give your heart a beat to enjoy our company here on Magnum Songs of the Heart. Sige mga Magnum friends, sa mga deeply in love, still waiting for the right one, or slowly

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Dismayado si political analyst attorney James Judith sa Senate President Ferdinand Marcos Jr. Umanwa malakbiti. Ang aksyon na kalabot na sa korupsyon sa nasud, hinuod gibutyag ni Judith nga daghang aspeto ang nabatba sa presidente. Ilabi na sa mga himo ni ini sa iyahang termino apan wala lamang napalapdan ang isgutanan sa isyo sa kahiwian nga magyatangan sa katawan, ilabi na sa iyang sunod nga sona.
4: Sa kaoras, 25 minutos bali nga talumpati sa atong presidente, kining daghan man mga punto, mga aspeto bali iyang nabungat. Normal or template man na sa usa ka presidente maghatag iya baling sona. Nga atong sabton aning katong base sa survey, magnakaning kabahin sa nigula baling unsay gusto gyud sa katawhan. Sa bagang tuot sa atong katawhan, murag ang gusto nila nga mo perform o mo deliver ang kaning kasamtangan ng administrasyon sa korupsyon, nun sa iyang tubag, nun sa iyang tugon, nun sa bali iyang aksyon, himuon kabahin ni ini. So nga nakita na to, murag dili kayo taas ang iyang pagtutok, murag iyalang gi na dismaya kay kuadto sa kana bali nga butang kay mo man akong gipaabot nga unsa imong gusto gyud, unsa imong mahimo nga kami magpaabot para sa imong ikaunong nga sona sunod tuig kuho.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney James Judith samtang gitubag ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro, ang mga komento gihinay-hinay matud pa ang mga aksyon sa gobyerno ilabi na sa administrasyon sa pagtubag sa isyu sa korupsyon matud ni Castro. Inay nga maghatag sa negatibo nga pahayag, mas mayo nga dunay kontribusyon sa mga suwestyon ang mga kritiko sa presidente tungod kay bukas kini alang sa ilang mga pahayag.
5: Alam mo kasi, paano masasabing patingi-tingi kung patuloy po ang pagpaka-imbestiga? At sa ngayon, kung sinasabi nila na patingi-tingi yung solusyon, hindi po ba bago sila magbigay ng anumang negatibong impresyon o salita, siguro mas magandang tumulong sila.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa tong Magnum News Hunter 32 ka mga MSME sa siyudad gipasidunggan sa MSME One Expo 2026 sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19.
2: Magnum News Hunter.
3: Magnum Mencho kabaktulan.
6: Pasidunggan sa baban sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 ang salalawigan sa Misamis Oriental ang mabot sa 32 ka mga micro, small and medium enterprises sa kung MSME. Lagi pahigayon nga MSME One Expo 2026 nga kagikabutyag nga ipahigayon sa kauluhan nga bahin dito na pit sa Level 2 Concourse C, One Ayala Mall, Makati City. Dining sa to ang nasuda. So, gikabutyag nga ang One Expo nga 2026 sa mga kalihukan o dinagpong kalihukan sa alang sa to ang mga MSME ni sa tuwang rehiyon, nagkarinihang rehiyon ni sa tuwang nasud sa Pilipinas na makahatag o higayon nga makapapromote naman nga magpakita sa ilahang mga nagkarinihang produkto nagikan sa mga nagkarinlain nga mga produkto gikan sa nagkarinlain nga rehiyon. Samtang siyempre ang 32 sub ka mga MSME nagikan sa siyudad sa Cagayan de Oro din na gikan sa Misamis Oriental ang nagpakitang gilas sa ilahang mga produkto na sa nasangpit nga kalihukan. Siyempre, ang mga produkto nga naguna mo ang kape o kakao o processed foods, coconut-based products, handicraft, o gaban pang mga produkto kansang ikapasigar mo sa ito makiksunan ng mga Misamis nun o mga nasa siyudad sa Cagayan de Oro, labi na sa pagpakita o garbo ang alang sa ito ang mga naglambo usab ng mga produkto gikan gikan sa atong syudad o sa lalawigan. Ini ang gipasinungan sa nasapit kabuatan, labi na nga sa panahon sa mga expo nining tuig o sa matag tuig nga kalihukan at sa doon na gihapon nga bit-bit nga pride o pagpasinungog alang sa tuang mga negosyante din sa ato ang rehiyon o sa rehiyon Jess sa pagpakita o garbo ngadto sa lain pang mga rehiyon nga doon ay mga ing-ani nga mga produkto nga kansang nakahatag usab o dugang promotion sa atuang inato nga mga produkto din higikan sa Region 10. Sa nga nasangpit nga mga produkto nga nahimo usab na market nga to sa dili lamang sa nasunod kundili sa tibuok kalibutan tungod sa international market promotion na napigayon sa nasangpit nga kalihukan. Balita gikan sa DTI, Misamis Oriental, Chris Magnum Hunter 19 na mencho kapaktulan sa balita o serbisyo Magbibadyo.
3: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga higalan bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: ang Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. You're still with Magnum Apple Pie here, mga Magnum friends. Ang inyong kauban sa gugma ug musika karong Monday evening. Kamusta man ang inyong mga kasing-kasing karon, mga Magnum friends? Kumusta pod ang inyong mga partners? Ligon pa ba ang inyong relasyon? Una ba mo'y gamay tampuhan nga unta mahuman na karong gabi? Ayaw itugot nga mga tulog mo karong gabi, mga Magnum friends, nga dunay mga aligot-gut sa kasing-kasing. Ug para sa mga naglaom di ay ha, nga aduna pay second chance, pangutan-a lang ni sa imong self karon. Kaya pa ba or ka give up on na ka? Kayo usahay mga good Magnum friends, no, ang gugma baya dili man gud daw mawala dayon. Mao na nga siguro ikaw karon naka sa sitwasyon nga di pa ka move on. Pero ang uban naghulat lang sa saktong panahon aron makabalik, samtang ang uban kinahanglan na gyud mo dawat ug mo padayon. Apan karong higayuna, aduna usa ka song for someone special nga puno kaayo sa paglaom. Gikan kini kang Jerry alang kang Natalie. Ug atong basahon mga Magnum friends ha, ang special message nga gikan kang Jerry. Hi Natalie, kabalo ko nga daghan kog sayop ug basin. Lisod na kaayo para nimo ang musalig pag-usab. Pero kung naa pa koy usa ka higayon, Natalie, gusto na akong ipakita nga mahimo panako nga usbon ang tanan. Hala oy, grabe gid kay ning pagbati ni Jerry, mga Magnum friends. Hinaut nga aduna pay lugar sa kasing-kasing ni Natalie para sa pagpasaylo o paghatag og usa pa ka higayon. Unta nga makit-an ang kamatinud-anon sa mensahe ni Jerry. Mubo lang to siya, no, mga Magnum friends, ang iyang special message. Mubo pero dulot. Apan kung usahay magud Magnum friends, no, dili na gyud mahimo ang pagbalik. Hinaut nga silang duha makakaplag lang gihapon og kalinaw. Nabinasa ila mga kasing-kasing kay matud pa ang tinuod nga gugma dili lang kabalo mo hold on, apan kabalo usab mo let go and accept the truth as a challenge. Anyway, Jerry, salamat sa imong mensahe. Bisan unsa pa mahimong tubag ni Natalie, hinaot nga kini mahimong sinugdanan sa pag-ayo sa inyong mga kasing-kasing. Ug karong mga higayon na Magnum friends, ato kining paminawon ha, ang iyang special nga song dedicated to Natalie.
1: It's a song from Phil Collins and it is called Against All Odds. All the best sa imo Jerry and hopefully to Natalie nga naminaw hinaot karon sa ato ang programang Magnum Song.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Hugot ang koordinasyon sa kugpo sa mga school administration sa mga tungaan nga gingungan nakadawat og pangpagbahad. Mato ni kugpo spokesperson Police Captain Emelita Simon nga 24 oras sila nga galibot sa mga tungaan aron masiguro ang siguridad sa mga magtutungha.
4: So, may gi-coordinate through atong WCP din sila man ang atong gitahasan ini. Mga yuta og feedback ani nila karon tungod kay so sa kapulisan nato 24 oras man ka present yun. Mauna nga ang instruction sa atong city director, mobilize sa atong personnel, dili ta maghulat sa action taken or feedback po sa DepEd, na alanggit tayo immediate action taken. Meaning atong yung pag-deploy sa atong personnel. At the same time, nagi tayo mga dialogue. Dili kayo mo-adto lang sila sa school, mag-standby sa gate, but conduct dialogue sa atong school administration kung unsay angay o posibleng nga buhaton.
3: Ang pamahayag ni Kugpo Spokesperson Police Captain Emelita Simon, samtang hiyataga ni Politico na Political Analyst Edmond Tayaw sa 9 out of 10 ang ikalimang State of the Nation address kuno sona ni President Ferdinand Marcos Jr. base sa kalapad sa mga isyu nga gisgutan ni ini, mato ni Tayaw nga angay hatagan ug pagtugad ang paghatag og ibugaton sa presidente. Sa mga nag-unang panginahanglan sa mga Pilipino, lakip na ang buhis, kuryente, enerhiya ug digital nga transformation.
5: Alam mo, kung yung SONA lang ang gagradean natin at hindi yung performance, which is which will require a more comprehensive approach, no? Eh hindi ako magdadalawang isip na bigyan ng 9 out of 10 ang Pangulo kung yung SONA ang pag-uusap.
3: Ang pamahayag ni Political Analyst Edmond Tayaw o karon sa tong Magnum News Hunter. CHR Region 10 nagpahigayon og lecture sa mga PDL sa BGMP sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 2013, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Steve Tabahin sa nagparayon ng pagkakasako sa edukasyon sa Pilipinas na Human Rights Center Region 10 na nagpahigayon og lecture alang sa 5 of February kung na PDL sa Bureau of Jail Management and Penology of the Regional Office and nagpumos pa palang sa United Nations under so, the treatment alam sa mga prisoner o mas ipas na ugda sa mga anaas sa mga ang mga PDL na pagiling at inaitan patakang kapod sa angal sa mga panamikano. It's ko din usab sa mga inundanon na pagtrakal sa usong end-of-location pagpapagipod batong sa torture o guman pang mga pagkakawahanong pagtratar sa mga simbanan at pinakitan sundan po sa national na balaod sa tohanong katukod para sa Commission Human Rights and Human Rights ang mga gandukan sa bahay sa panayon na kamukama sa ahing sa arwa pagkakito na kayo talo sa mga pagkakot sulod sa mga pasintensyon o masiguro nga ang pagkakito sa matag kapatilin tulad sa Rizwana. Balita isyana sa CHR Rizwana. Hindi si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita obserbito Magnum Radio.
3: Diyan, salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita obserbito Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

There you go mga Magna friends, usa ka awit nga puno sa pagbati o makapahumok sa kasing-kasing. On a Monday, nabina kong nakita na gyud nimo ang tao nga imong giampo o gipili nga mahimong kapikas sa imong kinabuhi. This is it! This is it, di ba, mga Magna friends? What a feeling! I finally found someone by Bryan Adams and Barbra Streisand, mga Magna friends. And hope nga nag-enjoy mo at itong awit ha. Labi na ka itong mga makakonnect, relate sa ilahang gibati karon o sa ilang mga heart-matching feeling karon. Nindot kaayo paminaon, no? Nga makaingon ka o finally, ikaw na gyud. Kaysa tinuod ng Magna friends, dili man gyud lumba ang gugma. Ang uban, sa'yo nakakaplag, sana all. Ang uban, dugay pa mo abot. Pero kung ang tao, para ni mo abot na, may balaan na gyud na ni mo Magna friend nga. Ang tanang pagulat, kasakit o mga leksyon sa nangagi, aduna gyud rason. Busa mga Magna friends, kung naana ang imuhang someone, ang pingigin na siya ha. O kung naghulat pa ka, paabot lang. Hope and pray that the best one will come. Kay base ng imong love story, kamulo pa nang gisulat sa pinakanindot na chapter. Plus ang bonus, naapagid siguro'y forever. Sige, padayon ta sa atong programa mga Magna friends. Ania na ang atong heart tickles. Mga hugot nga doon ay twist. Ah, di ba? Nice kaayo. Mga linya nga, pakatawa pud ka, miskin, gabiin na. Or, makapakilig, basin, makapa-ouch, aray gamay. But anyway, sige, ato anong i-try mga Magna friends. Tickle your heart. Kung naimuingon sa imong barkada nga, move on na. Ang tubag ko na sa imong barkada dayon kay, nag-move on naman ko. Pero sige lang gid siya o balik-balik sa akong memories. Tickle your heart. Lahira gid ang feeling kung adunay muingon sa imong Magna friends. Niabot na ka? Texti ko ha. Kay usay ang simpleng pag-atiman, mao na ang pinaka-sweet. Gitika ko, heartbeat. Another heart tickles, mga Magna friends. Lami daw kuno kaayo ang feeling. Grabe, nagigay ni kalami, ha? Lami kaayo sa feeling nga naakay usa ka tao nga proud ka ipaila sa kalibutan. O proud po siya nga ikaw ang iyang gihigugma. Tickle your heart! There you go mga Magna friends, heart tickles for this evening. Hinaut Magna friends nga nakapagilok tong pipila ka mga heart tickles sa inyong mga kasing-kasing ug nakapahiyom sab para sa inyong pagkatulog karon. Ug adunay kalinaw ug gugma sa kasing-kasing ninyo nga syempre iyahang madungog karon. Ug kung naa man sa inyong kinabuhi ang tao nga inyong gimahal, ampingan ug ayaw na nakbuhii mga Magna friends. Anyway, murag paspas kaayo ang atong oras karon mga Magna friends. No? Puno manggutta sa mga nindot kaayo nga mga music, mga mensahe nga gikan sa inyuhang kasing-kasing gyud ug mga higayon nga atong gipaambit uban kaninyo. Daghang salamat kaayo mga Magna friends sa inyong pagpaminaw, pakig-uban diri sa atong programang Magnum Songs of the Heart nga puno sa gugma, musika ug mga storyang gikan sa inyuhang kasing-kasing. Ug alang sa atong quick reminder of the words from the heart, it says here, a sincere heart may be broken, but it never loses its ability to love again. Kaya ang kasing-kasing manggudaw ko ng Magna friends, kung mahigugma, kabalo gyud usab mo bangon. So ang pangutana karon, ready na ba ka mo move on? Ako ha, ready na ko mo move on Magna friends kay tapuso na nato kani ang programa, but doesn't mean to say that this will end tonight. Ugma na pudpohon og sa mga coming nga mga adlaw or gabi sa atong panag-uban. I want to thank you once again for connecting your hearts here with us on Magnum Songs of the Heart. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum friends.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Ninia Marie Estiliores, school principal sa Buwan National High School, na mas paligunan pa nilang ilang seguridad sa tunghaan na tungod sa hulga nga ilang nadawataan. Mato ni Estiliores nga gikinahanglan usab nila ang koordinasyon sa mga gikanan sa ilang mga anak o kuna-monitoron kanunay.
3: Among i-review, among i-strengthen pa tungod aning threat nga ako ang nadawat. So, especially po doon ang atong barangay Bulwa Council, udbunan, inubanan sa ato ang mga barangay panod. Naan na sila ginapag-duty din ani siling sa kanang pagsulod sa mga bata, pagtabang kapag-check sa mga bag. And then, pagpamauli po, no, dili lang sa pagpagsulod, kundili pati pagpamauli ang atong mga kapulisan, dili lang sa gawas, kundili na sa uban ng mga kadalanan. Para sa mga ginikana namo, no, kamo ang una namo nga partners and kaning nagsalig mi nga magtinabangay ta ilagi na sa pagmonitor sa ato ang mga student.
2: Ang pamahayag ni Konaninia Marie Estiliores, school principal sa Bulwa National High School. Samtang gitagan og gibugato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kamahinungdanon sa artificial intelligence kon AI sa sektor sa edukasyon ug uban pa nga industriya ato sa zona niini. Mato ni Marcos nga indusod usab niini ang DICT and AI readiness og AI literacy sa tanang sektor.
4: In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness.
2: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ug karon sa tong Magnum Night Hunter, pagpangbahal sa estudyante sa Bulwa ug Bugo National High School, gihisgutan sa konseho sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gihisgutan na sa City Council sa Rakbet sa Cagayan de Oro ang usa ka insidente nga ni viral sa social media. Sa Facebook nga social media diri sa tuang syudad kalabot usa ka estudyante nga nagpahada nga mamusil sa duha ka mga eskwelahan urtungaan diri sa tuang syudad partikular sa Bulwa ug sa Barangay Bugo. Kini ang giskutan ni Kagawad Aime Moreno isip siyang special report kagadina sa gipagayon nga 46 session na regular session sa 31st City Council pagpangula ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez matod po sa bakit Kagawad Moreno nga dili kinahanglanon nga mapasagdan o dili siya dili dapat nga mapasagdan ang maong insidente nga usa ka estudyante ang magbahad sa pagpamusil o pagpanggubot sa mga eskwelahan kinituod kay aron nga dili na kinahanglan pang mapasagdan ang pipila ka mga insidente nga makakos o pagkagubot labi na sa giingon nga pagpamusil nga dia sa mga estudyante sa nasangpit ng mga tungaan inigikabutyag nga dili lamang nga mapugnan ang maong insidente kundi ma-address ang problema sa maong bata nga nang bahad sa ginoon nga pagpanggubot nga aron nga maligayan ang posible pang mahitabo nga posible kagubot nga madala sa mga pailente nga pamaagi. At sa paminawon si Kagawad Aime Moreno.
6: Once again, maayong hapon.
7: Is the same person?
6: Yes, Madam Chair. Who
7: apologized.
6: Yes, Madam Chair. So, maayong hapon, Madam Presiding Officer, sa akong mga colleagues and visitors. I rise today to bring to the attention of this honorable body a matter that I believe deserves our immediate concern. I do so not because a crime has already been committed, but because it reminds us of the importance of recognizing warning signs and acting before a tragedy strikes. A video which you had seen earlier has been circulating on social media showing a young student making a threatening statement while pointing his hand in the form of a gun. The gesture and the words he uttered understandably caused fear and anxiety among students, parents, teachers, and members of the community. A second video, which I had mentioned a while ago, had surfaced in which the child apologized for his actions. While we appreciate the child's apology, I believe this incident should not simply end there. Just recently, the nation was shaken by the heartbreaking news of a school shooting that claimed innocent lives. It reminded us that violence does not happen overnight. More often than not, there are warning signs that, if recognized and addressed early, could lead to timely intervention. This does not mean that every child who makes a threatening remark or gesture will commit an act of violence. It would be unfair and irresponsible to make such an assumption. However, it would be equally irresponsible to dismiss such behavior as mere childish play or an innocent joke.
5: Pipik sa pamahayag ni Kagawad Aimee Moreno, isip membro sa Minority Bloc sa 21st City Council, kansang sa mga subyot na iahang i-refer, kiniingat to sa komitiba sa education, public order and safety, ug sa komitiba sa health, ug sa upan pa ng mga nga mga related nga mga komitiba na matabangan ug masulbad ang maong problema. Balita gikan sa City Council kini sa Magnum Hunter 19 mentso kabaktulan sa palita og serbisyo Magradio.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19 mentso kabaktulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nag-aatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alaunas uno sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Kibutan ni Political Analyst Attorney Tony Soriano ngada kong kalampusan sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kung mapasakaan na og kaso si kanhi Speaker, House Speaker Martin Romualdez. Maton ni Soriano, kini ang ngayon nga hulatan sa katawan ang hingpit nga makasuhan si Romualdez nga posibleng mabalik usab ang pagsalig sa publiko niini.
3: Kato lang ng priso ng public work highways mga engineers na napamansab sa sila sa prisuhan. Uguban pa mga gagmay ng mga engineers o employees lugar sa Department of Public Works na napamansab sa prisuhan. Tunagin na himo sa iyang expose last 2025. Mula gina, tungod sa kadaghan, diligid na mahuman sa atong ombudsman. Panlabay ka nun, ato ni huwatan ganing pag-file o kaso against former Speaker Romualdez. Kaya nagpasundayag man at doon nag-i-file na kaso against Speaker of the House, Romualdez. Wata na to ni.
2: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney Tony Soriano, samtang nagto si Attorney Paolo Camase, Assistant Dean o Assistant Professor sa UP College of Law, nga nahimong signal nga sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. aron mapadayon ang ombudsman sa pagpasaka o kaso batok kang kani House Speaker Congressman Martin Romualdez sa anomalya sa flood control project. Mato ni Camase nga pinagi nini, mahimong na nga magpadayon ang mga kaso.
4: Well, independent naman po kasi yung investigation ng ombudsman, but certainly mukhang signal siya to anyone na nagda-doubt kung gagawin nga ba ng ombudsman yung trabaho niya or kung nag-aantay man ng senyales yung ibang sangay ng pamahalaan na pwede na, no? Pwede na mag-proceed yung kaso laban sa kanyang pinsan. So kahit pa paano malaking bagay yung ganoon na assurance mula sa Pangulo, of course ang tanong na lang ay kung paano dadalo yung prosecution kasi binanggit din niya dun sa speech niya na mula ngayon ay trabaho na ng ombudsman, National Prosecution Service at ng mga korte. No? So kahit pa paano, hindi naman siguro yun yung layo ng Pangulo pero parang pinasa na yung burden dun sa ibang sangay ng pamahalaan.
2: Ang pamahayag ni Atty. Paolo Camase, Assistant Dean o Assistant na Professor sa UP College of Law. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nagto si Monsignor Raymond Santo, Archdiocese sa Cagayan de Oro, nga ang angayan nga tutukan sa gobyerno karon ang kalisod sa panginabuhian sa katawhan. Mato ni Monsanto, nagkinahalan matabangan yun ang mga nanginahanglan aron mulambo ang ilang panginabuhian.
4: Poverty. So, kung na ang kuan aron kay mo manakurupod ang cost sa atong mga kuan, atong mga igsoon nga nag-rebuild because of poverty. So, kana yun ang tutukan ng taba. Kunya, matabangan yun pag-ayo ang mga tao. Wala yun. No? Nanguban nun, ay mo na nung kuan, mahimo na naman masingat kabos kay di naman mabot ka nilang kwarta bisang piliun, kumwisi, tagaan, manalagin ng ayuda system.
3: Ang pamahayag ni Monsignor Raymond Santo, Archdiocese sa Cagayan de Oro, samtang yatagan ni Dipeda Secretary Sonny Anggara o gapasado nga grado si President Ferdinand Marcos Jr. sa suna ni ini, matod ni Anggara nga 9 out of 10 ang ihatag ni ini tungod tanan nga nasinatian sa gobyerno na tubaga sa presidente.
5: Iba, nine. Usay talaga. Tsaka palagay ko lahat ng nararamdaman ng Pilipino ngayon na tutugunan. Kung kahit di pa nagawa, at least may plano at magbibigyan ng pag-asa ang Pilipino. Para next year 10.
3: Ang pamahayag ni Defense Secretary Sonny Anggara. Mga galing na bati ang Magnum News Alert at ang itugangan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Under 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gitamagan ni Misa Nitat Antipisto, registered nutritionist, detailed ko na dietitian, and certified diabetes educator ang mga MAPDOS nga dili adlaw-adlaw ng pagkaon sa prutas, ilabi na sa bangga. Kiniaron malikayan nga mapiktuhan ang ilang mga anak sa sobrang pagkaon sa prutas nga magresulta sa pagsaka sa ilang dugo. Matod ni Antipisto, nga mas maayong mapakonsulta una sila sa kuna klinika aron matambagan sa hustong pagkaon ng prutas.
4: The sweetest of all is the fructose, which is found in your fruit. So kung mukhaon kag daghang prutas, shoot up imong blood sugar, luoy si baby. So kung mukhaon kag mangga, isa ra ka aping. Nya dili po siya everyday, kahit since ang imong mango is rich in fructose man, so 3 times a week la siguro. And also with your the banana. The other fruits nga medyo taas sa fibers, mas pwede siya gamito ni mo everyday. Proper selection, yun. So gusto yun sila mga buntis nga ma-healthy yun ang ilang baby pagawa. So proper ilang diet, pwede sila makatos clinic para matudluan din sila insakto. Even if they're not a diabetes, pwede sila matudluan.
3: Ang pamahayag ni Ms. Nita Antipuesto, registered nutritionist, dietitian, and certified diabetes educator. Samtang nakita ni Batangas Second District Congressman Gervil Luistro ang klaro nga direction sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr., matod ni Luistro nga malipayo na o satisfy siya sa performance sa presidente.
5: Well, from me, meron akong nakikitang maliwanag na direksyon, and I must say, I am very much satisfied with the performance not only of the President but of the entire BBM administration. Mahirap magbigay ng numerical grade, but as to whether I'm satisfied or not, I am very much satisfied.
3: Ang pamahayag ni Batangas Second District Congressman Gervil Luistro. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert. Ating induganghan ay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Maimbuntag sa tanan nato mga suki at igpaminaw nining maong istasyon. Kininausab si Father June Ribayla o sa kapari sa Society of the Divine Word or SVD upaambit ni ining hamubong pamalandong. Sa paghubad ni Jesus sa sambingay sa mga sagbot o trigo, gipadayag niya nga sa kalibutan ang maayo og daotan mag-uban hangtod sa panahon sa pag-ani. Dili nato malikayan ang presensya sa daotan, apan mahimo natong pilion ang pagpadayon sa pagkaayo. Ang Ginoo mapailubon. Gihatagan niya kita og panahon sa paghinulsol, pagtubo o pagbag-o. Busa imbis nga magpokus sa sayop sa uban, atong tanaon ang atong mga kaugalingong kasing-kasing. Nagpatubo ba ako og trigo o sagbot? Ang matag adlaw o sa kahigayon sa pagpili sa gugma, pagkamatinud-anon o pagkabalaan. Kaysa katapusan, ang Ginoo mao ang makita o makahatag sa angay nga ganti sa matag usa.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. With contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman.
2: Inalamayong adlaw sa ato tanan. Laing adlaw na usahan, may gala Martes na dahin takaroon na 28 ang pizza. Taman na rata karong Birnes ang 31 ha, pagka-uno, Sabado. Dali na lang kayo, may gala, no? Paspas kayo ng atong adlaw, paspas kayo ng atong bulan. Kay karong Birnes, babay na taman ta Birnes, babay July. And hello, August. Gusto na yun, di ba? Gusto na yun, may gala, babay na yun, magigsoon ang July. Paspas makais mga bulan. Ala sa tanan na to, mga higala, tanan na to, mananik kay Sikay karon advance sa pipista Cagayan de Oro City.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magpista na ang Cagayan de Oro, may gala kay babay naman, may gala karon Birnes ang bulan sa July. Ambak na lenta magigsoon sa kinibang Agosto. Maog yapon to, iga 2026 yapon. Uban sa Agosto, Birmas na lenta. Pagkadali agay sa bulan, no? Dali kayong adlaw, no? Birmans ta, ambak tas beer. Birmans day, okay kayo. Babay na renta may gala sa bulan, mag-exon siya. Of course, bulan sa kinibang Hulyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas sa tanan na ito, mga nalikay sikay, karon mayong buntag sa ito tanan. Welcome din sa itong programang Buntag na Pilipinas. Magnum, first seat blanca, inyong kauman sa kanginan. Kumusta man ang inyong mismong pag-tanaw sa suna kagahapong adlawa? Daghan ba may gala ang nakuratan kay si kanhi senador o kasamtangan may gala nga pound for power king si Manny Pacquiao numero 10 mangyod may gala perfect daw kuno magigsong tong suna ni kinibang PBBM. Grabe sa Pacquiao sa mo gilaras maginya numero 10 maginya mismo gigrano samtang pipila may gala ka mga kabinete niya wagid bihatag og perfecto 9.5 99. Diba? So, mauna may gala ang suna kagahapon pero sa katawhan, daghan na kulangan may gala sa suna kay daghang wala matagaan mag-isog pagtagad o wala mapansin. Diba?

0: kun dili may gala ang kuan gyud ang korupsyon. Di ba? Mao gyud may gala ang ginaulat-ulatan sa katawhan pero wa man gyud. Di ba? Wa gyud may gala daghan na namutyag o baka na kini bangisgutan ang gitawag nato nga korupsyon. Pero matod pa ni Martin Romualdez, nagpagawas ang statement, sakit na kuno sa iyang pamilya. Pero dawato niya may galaw at tubangon kuno ni Martin Romualdez ang tanan nga pangbintang sa iya. Grabe ha. Pero kanong dugay man sab kain ni Martin Romualdez lagi sad mga igsoon mapasakaan og kaso? No, mausam niya ang problema may galaw kay gaulat-ulat mga igsoon ng mga tao. Dugay man sab gid makasuwa ni Romualdez. Or basin may gigsoon nung itawag nga sabot-sabot lang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Klaro, asab ganyan yung sabot-sabot nandiyan. Mga damay, tanan yung style nyo nga sabot-sabot lang. Ah, sige ha, dito maglangay may gala sa atong maragupan sa itong kaburang magkarabutaga. May gala, buntag na Pilipinas sa magtaragong uluhan sa mga balita-balita. May gala nga lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Balita lokal, usa ka membro sa LGBTQ nga working student. Candidate pa sa Miss Q&A is balay-balay. Matod pa, agipatay, gidlabay dos kasagbutan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang suna ni President Marcos kagahapon. Dakbayan may gala, malinaon, magigsoon, nagway mga pangitabo kagahapong adlawa.
1: Magnum, buntag na
0: naminaw
1: Pilipinas.
0: Naminaw gina mga tao sa suna, magigsoon, nag napabilib may gala ang iyong suna sa suna sa presidente. Ah, napabilib mo? Ako na papilip niya ya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtano ka mga balita at may gala balita, balitang nasyonal suna sa presidente kagapong adlawa. Mga realista may gala sa kinibang gawas. Grabe sang rumble magigsoon sa diya magalang nagsunang presidente ang mga realista nagrumble sa gawas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang katawahan magigsoon. Daghan may galang nakurat, mga igala, human sa gitawag may gala sa suna nga giingon sa presidente, mga igsoon nga mag-launch ta magala og rocket. Dito may galas Cagayan. Dili, Cagayan de Oro City ha. Cagayan ba dito Luzon area may gala. Dito tumoy-tumoy gin mga igsoon sa kinibang mapa. Nadia may gala, Cagayan Bali. Kala mga lugar nadia mga igsoon. So, uban may gala ang gawas na nasod. Na i-launch may galang rocket dito mga igsoon matod pa sa kinibang Cagayan. Daghan siyang nakurat may galang oy. Kung sa baga ni Pilipinas masing musulod na ta mga igsoon inis papangandang may galang baka sa pakigubat sa ubang nasod kung naamang galing may galang mga invensyon o baka mga gitawag na itong sama ni ini di baka ni mga suko ni ubang mga nasod kay di bang mga nasod siluso naman eh. Di sila gusto nga na ay mga paghimos, mga gitawag lugar nga makabintaha sa ila. Diba? Gusto nila nga sila-sila na yun. Walay apel ang ubang nasod. Samtang sa nga mga balita at balita-balitang nasyonal. Senador Manny Pacquiao, mihatag og jes, batok jes, may galang agrado sa sunang kagapon. Grabe sa Manny Pacquiao eh. Huwamang ganag paulay sa Manny Pacquiao. Samtang DPWH, Dizon, migrado nga to 9.9 to 9.5 ang grado mga igsoon sa kinibang ni PBBM sa suna kagapong adlawa. Samtang ang garbo sa Bukidnon nga si Subiri senador migrado magalaog 9 nga to mga igsoon sa presidente.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: 9 yun ha, 9 yun ang igrado mga igsoon sa pampambato sa Bukidnon mga igalang nga si senador Mig Subiri. Noibe ang yang gigrado may galang kang PBBM sa suna gapon. O ka na, at least may galang nga na iyang nakita ang dito mga igsoon nga na kuan yun na naka-perfect sa iya mismong panglantaw. Samtang giingon saan mga igsoon nga Larry Gadon matod pa nga tanan mga survey bayaran daw matod pa mauna mga igsoon nga mag-una permente si Inday Sara tungod matod pa kaya mga survey mga bayaran.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kailan mo ni Larry Gadon? Ha? Maoning abogado mga igsoon nga nabawian mga igsoon sa iya mismong pag-abogado. Ha? Tungod lagi may galang kay baba pa imo mga igsoon. Ug di mayo may galang mga pagawas may galang nga pulong siyang baba. Samtang sa duga mga balita ta mga igsoon, balita-balita internasyonal. DOA target.

0: Kit ba ako na 30 ka mga tao samda naman gipangdaro ko no sa usa ka sakiran dito may gala sa Berlin. Samtang sa ato mga balita, may gala balita, balitang sports. Alex Iyala, gibida kagapong adlaw sa sudan ni PBBM. Nadaghan na ko no magigsoon mga kinibang Pilipino nga gusto na saan magala musulod masanatan sa sports. Human may gala nga iyang gidayig kagapong adlaw sa suna. Ang kalapusan magigsoon ni Alex Iyala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mado na kunguluan sa mga balita karabutag ang Magnum ng Center sa Tay. Standby sa ato palibot. Standby sa gulagway sa palibot. Unaon sa nato Magnum Lani Delgado sa Magnum ng Center. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum, first na nato mga top stories ng buntag karon. Nga pagatangan sa itong suking tagpaminaw, dilita karon sa itong Pagdut National kay DPWH Secretary Vince Tizon, gisiguro nga panay ng reforma sa ahensya kini aron dili na masubli ang anomalya sa flood control project. Deputa kayo si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na kulangan sa mga pahayag ni President Marcos Jr. Suna ni ini. Galisot sa itong Pagdut National kay kapig 800,000 ka mga tao gipahikling tungod sa grabing pag-ulan o pagbaha sa habagatang bahin sa China. Deputa kay si Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagay pagipang himakak ang pahayag sa Amerika nga mihangyo sila o pisto. Dili sa kasunong magdang business magdang present kay magpalabang o balaod para sa tax relief measures gipanawagan ni President Marcos Jr. sa Kongreso. Deputa kay House Committee on Energy Chairperson si Congressman Juan Jose Alvarez masaligon nga mukunod ang meron sa kuryente sa plano ni President Ferdinand Marcos Jr. nga huwag tangon ang system loss charge kung nas charge sa electric bill. Sa itong Magnum Sports kay kung nagap malaumuan nga dahil pang medalya ang masakmit sa Pilipinas sa 2028 Olympic Los Angeles. Deputa kay President Ferdinand Marcos Jr. nagpareg sa iyang tibuok suporta sa mga atletang Pinoy, diri sa nasod. Wala Magnum President ang mga nagunang balita karon nga ay pagkatangan sa itong asuking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 21 Lani Delgado sa Balita ug Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Lupad sa tago basta sa palibot sa gawas. Diliyon sa nato magalang kumos na bang panahon karon. Stand by some sa pag-asa. Dawato to sa Magnum 24 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alang sa atong inatong paglagway karong atak na magdiba first aid way ang ayan ni kabalakan sa kuwais pipila ka mga adlaw nga nakasinati itao kapag ulan-ulan karong atak na magdiba first aid inoon o bisan talit hiwa nagintay na sanatian. Galiga kabi, nagulan-ulan man ito magduma first aid, labi na din hapon sa sentrong bahin sa nga syudad, pero dili kita itong kusugpod nga ulan, ang ato po na sa tiyan po ito sa este, kusug-kusug ito magduma first aid, no? Particular na sa maya kugman to, gusa area, naagi pag-ulan nga ito po nga na-observaran, pero hinon, karong nga panahon na magduma first aid, ano ang naka-apekta ito nga kusug nga pag-ulan, no? Kaya wala naman po yung mga nabilin po, yung mga limaw po sa Dapins Dalan. Sudan po ng mga nabahahan po ng mga areas sa gabi yung magduma first aid, negative ang po noon o karon. Na ang dagas to nga panahon kung iskutan po na palibot karon sa syudad kagaya na di oro bibo naghihapon magduma first aid no bayo naghihapon karon mihimo gihapon no sa pagbiyahe o iumampon mga ga-irisisyo po no sa pipila po ka mga highway po na today sa syudad kagaya di oro kung iskutan po na mga establishmento nagbukas po sila magduma first aid ilabi na mga 24 oras po ng mga negosyo kung iskutan po magduma first aid ang mga disgrasya po tayo na matigda no ilabi na sa padulong po din sa sentrong bahay sa nga syudad. Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 24, Jane Luna, sa balita og servisyo, Magnum Radyo.
0: Mga ito magalas Magnum at Jane Luna, dali sa tos ng Magnum, wait and alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Justin Navarro, good morning.
3: Sa itong mga suping tagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw, ang update ang ang easterly or init ng hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon kini nga naghatag og epekto sa silangang bahin sa Mindanao. ang ubang dapit sa Mindanao, ang localized thunderstorm ang nagpadayang kilingin naghatag og epekto. Uga karong buntag, ang karagat ito sa ubang Davao region, makatinati sa mapanganurot ng kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilatig pagpanalugdog tungod sa easterly. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga tuna sa usahay o ng mga pag-ulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, apil na tadiri sa northern Mindanao, makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom, ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pag-ulan pagdating sa hapon o sa gabi. So, posible gihapon na mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatan, ngadto sa habagatan kasadpang nga direksyon, ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 31 degrees Celsius ug ang atong adlaw musubang unyang alas 5:33 sa buntag ug mosalop ng alas 6:04 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:26 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pagasa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
0: Mao ta magalang ato Pagasa. Ilabate mga sugit ko tayo alas 4:26 na bulyara sa tas report. Standby ni Magnum Hunter Angie Alzado. Naunsa na tos Magnum Jean Luna. Gahin ako ni lalaki. Gikawatan og motor. Standby ni Magnum Hunter 20 kay utility. Gireklamo ko nos pagpanilip ko din sa siya sa Kogon Market. Na. Impas galur. Bia to sa nawato na naunsa tos Magnum Hunter 24. May kalabutan siya na ako noy kinimanggi kawatan og motorsiklo. Unaon sa nato magilang report di Magno Banto 34 alas 4:27 na. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Direklamo karon sa kapulisan ang usa ka lalaki human kini gihuwatan og motorsiklo dinhagyo da tungod sa may USTP Magduba First Aid XRM noon nga motorsiklo sa milabay nga adlaw Yamaha PG1 man to Magduba First Aid ang nawala diha nya karon lahi na pud no ang na biktima Magduba First Aid tungod kaya yang ang XRM ng motorsiklo matod pa ang gikawat ni ini po nga wala gyapon mailhi nga suspetsyado gikabot siya ga Magduba First Aid nya na iskutan pud nga lalaki. It's more na sa pagkatungha po Magduba First Aid apada kalit matod pa nga nawala ang ihapong motor gingon nga bit-bit niya ang ihapong helmet o gawin siya nagdaw Magduba First Aid no sir pila kabulan na niya sige yung parking po din ha Magduba First Aid katumanggong ihapong XRM nulman to niya sige hanga kuya pagamit sige hapong sa National Service po no sige hapong pag-eskwela na karon siya gid ang na simpuhan yun sa pagkakawat lugar ni ini po nga wala mahiling suspect. Ika po siya Magduba First Aid nga wala magpay parking boy din na Magduba First Aid no nga gaatiman. Gali no sa mga nakatunghaan yun. Di haman kasagara po ka parking po. Napipila ka mga estudyante, di mo po mga trabahante. Di na makaparking ito sa sulod nga bahin niya. Ilabi na sila nga kamotor. Sa po matod pa sa ilaha nga naarap po sa gawas Magduba First Aid. Pero kung magawas sila, dinit sila po nila po nga masakyan po ng ilaha pong motorsiklo. Apan, kung nga gihimo po Magduba First Aid nga pag kasi ang motor din sa gawas ng bahay, nawagi tao niya damahan no, kaya gali, di man po naibawaan po sa mga tao nga muagi din na kung kanang ang motorsiklo, di kawat ba? Na kung pananglitan nga, naapoy mga madiskarte, bitaw nga kawatan mag Duma First Aid nga mag-helmet daan, naroon, ignon bitaw nga iyahat ang motor, niya nagguba lang, good kuyod lang din mag Duma First Aid. Gali, mao ka na ang ituhan po, di hinip po nga biktima, nga posible baka mag Duma First Aid nga nag- kaya mga ilang mga diskarte karon yun no, ni hinip po mga kawatan para tuuhan yun sila. Lahag ito nga niskutan po ng motorsiklo kay kapun siya Magduba First Aid. Ni lugar nga maopon nga lugar nga mong motor, huwa po na nigilak Magduba First Aid. No, kaya nasa yun dagin siya nga dagan biya kayo ka parking din haon niya. Naapoy mo gawas po ng mga motor Magduba First Aid. So alang kaniya. Sasabol no, nga to po sa mga mo parking na to, kung dili po siya mo himo lugar sa paglakpod sa mga motorsiklo. So huwag ito siya nakalak Magduba First Aid. Uga, kato nagresulta yun no, nga daliid kinakawat po. Sa mga XR motor na natanihin ni Magduba First Aid. Mahay matod pa ang diskutan po nga biktima. Siya pong gihimo no, nga pagdala lugar niya ito pong motor kay lagi. Nulman niya siya ang kuya. Dili pag-idiyahan Magduba First Aid.
4: Oo naman naman po, nakawat ni inipong wala may lingang suspechado ni ining panahon na pabiling gawas no, ng mga po nga suspect mong dumaproceed o wapag po na ilang yung identity ilabi ng abago ay lamang kinigikawat. Da mismo tungod po no, sa maya USDP o sa katunghaan po no, sa itong asyudad. Sa nga Pilipinas, kinis magdumari 24 jindunas, may taong servisyo magbrajo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat magdumato 20 magdum kun magdumato 24 at sa tani magdumato 20 kay na utility gireklamo mo das kugon matod pa ng lili basig lahi po niyang itanaw lili po siya pang lili kay manghinlo mo na siya yung sir sir ma'am ma'am pwede na ko manghinlo din ma'am while ka CR ka kira ba sa imo na ay nasa di mo sir oy kabalo ka nag CR ko din manghinlo po ka. Isod man mamang guhatuwat ko sa imo ma'am nga kamulo ka pangiidiya magulat-ulat palugar ko nimo mahuman nga kung oras nga paspasan namo nang lisod. Oo bi-check sa nato si Magnum Hunter Angie sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Pasok ko ang dati sa isa ka ba 24 anyos ka babae humay matodgag kinisiyag giya SILF sa Osaka na. Utility dinas may kugo na public market kada destino Magnum proceed sa pagmintinar sa kahinlo sa mga bansayan din sa maunga merkado. Nila ang biktima nga si alias Lenny higod ang pangidaron o mulupyo sa may barangay Balulang ni Atong Syurad. Samtang mo yung gireklamo Magnum proceed kini si alias Junior 44 anyos nga taga barangay Patang ni Atong Adakbayan nagiyong empleyado sa UKC. Gibot yag sa maunga biktima nga bihang yaha matod pa nga giya dali-dali po Magnum proceed no nga kaniya gidalikitan ang pansayan o ang CR din sa may kugo na public market aron lagi po nga magpagwas ang hugaw. Gigayon matod pa niya po gibati Magnum proceed nga doon nagyoy mga presensya sa palibot o nga may inundan iya din kiniya giya lantaw po Magnum proceed kaya lagi di mong ita may mong komportable basta doon na po yung mga mag-aalirong po sa palibot Magnum proceed samtang kita no nag-CR. So diyang iya po nga gipanid ang Magnum proceed kaysa samang po doon ay nag-liok-liok sa palibot kung asa po dahil siya may gamit po Magnum proceed sa CR dito niya na sa punsa akto nga naaday kining nahisip ng 44 anyos nga lalaki nga nalilip ka niya o gamo hinungda niya kini po din tao nga maunga biktima na kurat o ga nasuko sumala sa iya nga pamahayag mining biktima sa police station 2 Cougar na diskubrihan niya ang suspect naaday sulod sa comfort room Magnum proceed tali wala po man mawalay panugot. Kumikan ini, gibati yun o kaalarma ang nahisitan nga biktima o dali-dali nga may gawas tungkol lagi kay nalapas ang pribasiyan ini, diha nga nahisit ang lalaki may sulod nga to sa pansayad nga pang babay. Gidugang pa sa maupong nga biktima ang maong nga lalaki, kakita mong gudugiwang Magnum proceed yan ini pong CR sa mga inundan nga nakapaburgit po dyan siya sa pagsilip-silip sa nahisitan po nga babay. Ang maong babay Magnum proceed, gibati yun po dyan siya no, sa iha po din pong kaning suko tungod lagi kaya si manggit po diyan kini maayo ang gibuhat sa mga pong suspensado rason nga gilayon po siya nga may diretso pagsaka din sa police station to Cougar aran nga mag-file o police blotter ilabi na ni ini pong paghimo sa mga pong suspensado sa acts of lost services o violation of privacy and safe spaces act. Gilayon po nga naghatag po o kaning suspension ang ato po mga kapulisan sa may police station to Cougar sa iya po nga pwedeng paghahimuon o gasasama na lamang nga niini po nga paghahimo sa pagpakitabang sa WCBD section o sa pagpatala po sa barangay o pagpatawag po ninis barangay Lupon sa barangay ang nahisgitan po nga suspensado. Iingon nga ipamatundaan o hatagan po o kaning gibugaton sa nahisgitan po nga mga polis sa police station to Cougar ang complaint na niini po nga maong nga babae kinsa ni abot po dito po Magnum proceed no nga naghimo gyud po din taon sa pagdungoy ay tungod lagi kaya nalapas gyud po lang yang tuhan ang katungod niini po nga suspensado ang 44 anyos. Giingon Magnum proceed nga ang aksyon na gitagaag pagtagaturan sa Women and Children Protection Desk batok sa suspensado ilabi na ko nga maghimo gyud sa pag-file o gakaso ang nahisgitang reklamante nga dalaga. Balita gikan sa may police station 2 Cougar kinis Magnum 120 ang Jawa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter ang Angie Alzado. Alas 4.35 na itong oras. Duga mga balita sa tamay galag karong buntaga. May hatag may gala og perfect score si Senador Kanhi Manipacquiao. Human may gala mitabong kagapong adlaw sa suna ni President Marcos. Matod pa sa nasangpit nga kani Senador. Nadagan matod pagkayo na buhat ang nasangpit nga presidente og sinsiro kini. Og matod pa, daghan kayo kini magalag na tabang ngadto sa mga Pilipino, labinas mga kabos. Matod pa sa nasangpit nga kani Senador na mao kini mga igsoon. Matod pa ang wasukad mahimo sa ubang mga presidente. Grabe sa mo. Wa matod pa mahimo sukad sa tinang presidente ang mahimo mga igsoon ni BBM.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mausab kini ang isgutanan sad may gala sa social media ang iya mismong pamahayag sa nasangpit nga 8th Division World Champion nga wala sukad kini may gala na hitabo sa Pilipinas daw matod pa nga susama ka PBBM nga presidente nga daghan yung gano'n kayo matod pang nabuhat matod pa ni Kinibang Manipakman Pacquiao. Gani, nadungog usab si Senador kung kanil Senador Manipacquiao na magapili daw matod pa karong 2028 ang nasangpit nga 8th Division World Champion. Ha, busa matod pa may galang nga nakita kini mga gala karon nga nagpagawas mga igsoon sa mga statement sa mawagka sa kaayuan sa administrasyon. Gani, ipamangkak usab ka sa nasangpit ka Senador na di pa kung sayo pa ang matang sa isgutanan sa politika labi na sa eleksyon mga igsoon sa 2028.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Gabi sa Pacquiao may gala, 10 by 10, ba't iya na personal mga igsoon? Noong panglantaw may gala sa kinibang ka-atong presidente. Now, dagan man may gala. Actually, dagan man mga sukit na kaminaw ang nahimog yapon sa atong kinibang presidente. Ngani usa may gala sa mga isgutanan. Sa iya mismong suna kagahapong adlawa. Kini mga igsoon ang nakahatag siya may gala o 400,000 na ka mga titles awarded. Dako na gyapon kaini. Diba? Dako na gyapon kaini mga sukit na kaminaw. Labi na isgutanan nato mga igsoon ang padayon nga papanghatag sa mga titulo sa mga yuta sa binipisyaryo mga igsoon sa reforma sa gitawag natong pansakahan. So, dako gyapon og tabang may gala kini kay daggan gyapon ang mga mag-uma magsasaka ang nakaangko na silang kaugaligong yuta. So, mao ni ang usa lugar sa ato nakita kaghapon adlaw sa suna nga ato gibantayan sab. No kay ang sa ato bagong Pilipinas para masayran sa tanan. Kitang mga pobre, dili gyud ta makahimos pagpatitulo sa itong mga yuta. Nga naman, mahal kayo ang pagpatitulo. Daghan mga yuta din nga muangkon mo ingon gyud ta nga ako ni yuta. Kani yuta pa ni sa akong luludukyo. Kani nga yuta pa ni sa akong mga nanay, mga lulo kani adto. Now ang pangutana, kinsay titulo naka titulo diha? Aw katong naay kwarta. Katong mga langyaw nga makaapod pagpatitulo. Mauni ang lisod sa atong nasod mga higala. Nanuman, imo tong yuta sa imong kaluludokyuhan, apan wala kay papel. Istorya lang magigsoon nga yuta ni sa akong lulo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So mauni mga higala ang usa lugar sa mga butang nga hinuklugan sa tanan. No nga, bisan pa og maingon kag yuta lagi ni sa imong lulo. Now ang question na akabay titulo. Diha mangunta magila magtakilid dayon mga igsoon sa isgutanan sa titulo. Pag buingon gala, titulo na imo. Wala pa, ni-applyan pa. Alam mo na nang publiwan na karoon nga ga-apply pabalik ang titulo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Now, mauna may gala nga atong gobyerno na ay gitawag mga sukit tigbay na i-award kanimo labi na kaning yuta ni mong gisaka. Yuta nga imog yun matod pa sa imong mga kalululuhan. Mao ni gitawag may galang empowering farmers to secure land ownership. Mausab ni ang ibutyag og na hisgutan kaghapong adlaw sa presidente sa iyang suna. Usa ni sa atong gibantayan may gala para sa ato mga kaigsuonan nga na yuta. Mao man ni. Usa ni sa atong gibantayan kaghapong adlaw mga igsuon nga mahisgutan niya. Now, nahisgutan niya kaghapong adlaw nga naa na siya nahatag mga igsuon nga 400,000 ka mga titles awarded na. Subot sabton nga daghan ng mga mag-uuma sa atong nasod. Kung tinuod lang inunta may gala, daghan ng mga mag-uuma sa atong nasod nga nakaangkon na yun sa ilang kaugalingong luna. Dili kay nagtarbaho-tarbaho lang sila diha nga walay kasiguruhan. Nga naman, pag once may gala nga ang yuta, mga sukit na applyan na gani og title, dito magigsoon sa atong gobyerno. Wala na tayo mahibo mga sukit na kay dili na tayo may gala. Kita lagi ang nag-ukmad. kita lagi mag-igsoon ng nag-umad sa yuta, apan ang titulo dili man atuwa. Lamang gyapon sila kay naman sila ilang title. Kung kita, muingon ng tag-ako ni sa akong lulo ni. Sa ako ning uncle, sa ako ning lulo, kaniadto mga kaluluhan. Now, ang question na ka ba'y titulo? Ngayon, maipakita nga imog yun ni yuta. Maman din term din mga igsoon, muingon din ta may gala nga aw, wala lagi. Applyan pag title.
1: Magnum, buntag na now, Pilipinas.
0: Even tax dick, mga suki, tigaminaw, dili yun na kasiguruhan nga maato mga gala. O, tunod. Even tax declaration ka ng imong yawirang yuta, titulo yun mga higala. So, mauna, mga igsoon, yung atong gobyerno, kagabong adlaw, labi na sa suna sa presidente, nga ang iya mismo, mga igsoon, is ang pagpanghatag may gala sa titles ngadto sa mga nag-ugmad sa yuta tang mag-uuma. Now, pila naman kay ektarya ayang nahatag mga gala na award ngadto sa ato mga kaigsoonan, nga gitawag na ito mga sukit na kuminaw lugar nga ila mismong gihimo sa atong gobyerno. Now, ang ila may gala is 500,000 hectares covered mga sukit na kuminaw kini nga matapos ni buo karong next year. So, next year, makumpleto na tanan kining 500,000 hectares nga makovered mga gala ni ining gitawag nilang may galang empowering farmers through secure land ownership. Nindot niya kay ganit din sa ato naan naman mga halatang natagaan may gala sa DAR. No? Niani man so tong DAR na to magla sekretary tumilabay pag yun magigsoon nga tumilabay tuig. Bato nga ako yung nag-adto. Naa sila pa pagapod-apod sa yuta especially bukid nun daghan kay na awarded og Bisamis Oriental. Daghan na ka-award magala na award na gyud ang ila mismong yuta, ila na gyud hingpit but dili siya for sale. Ha? Kay ang uban may gala naka-title lagi pero ibaligya man eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Diba?
0: Sayang, kay mo ingon silang aw, lagi ka balong gobyerno, isikrito na gud nato, iprinda lang gud nato, di ba? Sumao na ang kapait pod sa ato, mga mag-uba, kay pamaligya masab nato pag na Thailand title. Pero mga lagi na ang gobyerno na yun, ayaw nyo ibaligya. Di ba? Ayaw nyo ibaligya, kayo nungon kayo. Oh, so daghan may gala, nakaangko na may gala sa mga land title na nato mga mag-uma, labi na sa mga bukid, bukid doon, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, naanay nakaangkon magigsoon pinagi sa tong gobyerno. Libre. Diba? Libre na siya mga sukit na kabinawang nagpang-apod-apod na tatitula na gyon nga yuta nga inyo na gyon. I-award na gyon sa inyo. But sometimes, pag ni-award na, ningpit na gyon ma-inyo. Di na gyon mo mapapa diha, di na gyon mo maabog diha. Kaya ang gobyerno na gyon mismo naghatag sa inyong katungod pinagi sa land title ownership nga kamo na gyon ang nakapanag-iya sa yuta. Kapoy ba yung kayo magigso magtrabaho yuta nga dili atua mga sukit na gulay papel. Kaya ganun man, wata ka balo na dito sa RUD, nag-apply dito may gala sa kuan. Nag-apply sa title. Diba? So, mo na may kasukit ko na nga pag-uwan sa gobyerno nung gani mag-atag, assurable na. Diba? Kay wata ka balo nga sige tagtarbaho, ukba din eh. Kalit lang na may ingon nga, boss. Naanay, kuan boss, na tag-iya sa yuta, boss. Pawaon na naman doon ha? Yuta di sa kong luludokyo. Ano, pawaon na may. Naanay mo ko yung nakatitle ani. Mauna din na mga gala maghinugtok na rin tapas nila, no? Taon-taon ko, 36 katuig na may din nagpuyo sa yuta o niya nakaangkon lang dahil niya nanay ni nagtitulo. Diba? So, mauna may gala ang mahitabo. So, at least nga kini may gala ang gihimo sa atong gobyerno karon nga empowering farmers through secure land ownership. Nindot may agiding nga programa. At least ba nga ito, mga mag-eksyonan, mga mag-uma, dahil sa magkabukiran o guban pa, nga nanimuyo sa yuta, nga dili giluway siguro ng ilaha. Ang gobyerno na naghatag magigsoon sa kaigayunan nga maila. So, nindot na yung mga programa ganigisgutan ni kagapong adlawa sa SUNA na 400,000 titles awarded na ang administrasyon ni PBBM nga naghimo lugar yun magigsoon sa kasiguruhan sa mga Pilipino nga nag-ugman sa ilang yuta, mga farmers nga nag-ugman sa ilang yuta nga hingpit na yung maila mga suking tigpaminaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So diha, nakapuntos lugar may galang atong gobyerno, labi na sa sunang kagabong adlaw, nakapuntos pinagay sa mga mag-uma. Pero ang uban wala pa matagae. Diba, ang uban ani wala pa. Kato lang yung pipila na ito ka mga kaigsunan yun, na taon-taon na nag-ugmad sa ilang mga yuta. No? Kay kung magsigil ang ugmad, way kasiguruhan, pagpila ka adlaw, pagtingalan ka nanay tag-iya, langyaw pag yun ang tag-iya. Munang sakit. No, sa unang pait-pait pas panyawan. Kay ang langyaw mao na may hinoy na kapanag-iya sa imong yuta nga gitikad nga yuta pamangkani sa imong lulodokyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, sige ha, para sa inyo, kumusta man ang inyo mismong score kagapong adlaw sa suna? Mo usaman ni sa atong ibantayan kagapong adlaw para sa mga mag-uuma. So at least nga nakita na to nga naagi pang programa pagyapon atong gobyerno sa mga mag-uuma. No? So at least lugar maigala nga ato mga mag-uuma. Di gapon sad magigsuon mabitin o mabinbin mga igsuon ini mga itawag nato magigsuon nga empowering farmers through secure land ownership. Ang land ownership mao gyud ang pinakaimportante kay tanan. Di ba? Mao gyud ang pinakaimportante kayo kay balag ugma sa imong mga apuhan naa na sila mahawilan nga papel nga mapakita na sab nila nga mao ni si akong lolo Dokyo kaniadto. Gihatag ni sa kinibang presidente sa Pilipinas panahon pang Marcos kaniadto gi-award yun ni na island title gyud nga among gihawilan nga amo gyud ang yuta. Yuta gini sa mong lulo nga si Lolo Dokyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Na sige, comment na mo di ame, pila may score ninyo gagapong at lawa sa suna sa atong presidente. Niganahan na mo gapon o nakulangan pa mo sa iya mismo mga statement? Kulang pa sa inyo? Unsa pa ba inyong gusto na inyong nga maitawo? Na sige, i-comment lang ninyo di o. Butang nun niya kay basaon na raon niya, may galan yung mga komento. Di ba ay na nang panagkuminto nga lipod mayo? Kanang kuminto kuwa ka ganahi, di ganara kuminto kuwa ka ganahi. Pero ang mga komento mga igsoon nga medyo di isad maayo, ayaw lang na po na ninyo. Ang ato lang mga igalang, ang katong mga komento lang mga igsoon lugar nga kinibang naisubay lang sad mga igala sa sunang kagabong adlaw, ha? Na sige, comment na ninyo na. Inyong mga gustong i-comment, tala sige, largahe. Largahe na kay buntang na raba. Oo, so largahe na ninyo kay buntang na raba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Na sige ha, standby sa ato sa tani Magno Manter Angie Alsadog, Magno Manter Jane Luna. Duga mga balita sa ta, standby Magno Manter Angie. Kay panimanay, gisuda ko ng kawatan, mga gadget, gipanghurot ko ng dala. Na, dili sa tani Magno Manter 24 Jane Luna. Kay na ako ng mga isoy lalaki nga nagkuha ko ng padyas nasarit, nailad na sab. Kaning nasarit, mawagin yung pinakakuhan kayo. Mo'y pinamaygala ka lugar nga dali ra kay mailan sa mga pad. Kay ang Nazareth, nindot pang mga pad di as Nazareth. Oo, labi na kag naagay kuhaan di ang ikaw magbayad sa pad. Makaigong yun siya, uy, tsada sa nga pad, oh. Pila may binula na 10,000. Daw, be. Wow, one year naman. 1 month advance, 1 month deposit. Grabe sab, ha? 1 month advance, 1 month deposit. Grabe sab. Dito na lang kas indahag, dito ka sa kinibang bugnaw kay nga lugar. Pabukid-bukid, tirada ba? Das indahag ko, nindot po yan diya. Sige. Binawatong sa natos Magno 24 kay na ilalaki nga nagkuha ko ng pad na ilad. Na. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Reklamo sa kapulisan ang isa kalalaki human kini ang ingon niya na ilaw sa isa ka transfer sa barangay Nazareth ni itong syudad. Ingon nga ang isusan po niyo ang biktima. Dunga din ni sila magsubang kulitin niyo aga na biktima. Sa matos pa kini siya ka nakapangalan kini siya kang Melvin o sa po magsubang kulitin na ilaw sa pangalan niya si Janice Ingon nga kini sila. Una ni ini magsubang kulitin nakapangilad matos pa kini siya dito sa may balay-balay ang naisusan nga anonymous sa mga siya magduma person no nga gapos sa pad current in the CDO niya giingon nga kini ginabot na niya glutin na sa may barangay Nazara giingon sa nindot isa po nga pad magduma person kaya lagi ang mugaway niya makaingon po sa no nga limpi with kaya town po ang naisutan po nga pad giingon niya kapangayo marun pati niya siya ugaw payment niya 5,000 pesos pero hindi na niya siya kapangayo po kapin sa mga sa deposit wala na siya nangayuhan na magduma person pero kini kinilusan sa sudahan ni ini lugar nga 5,000 pesos yung uban pag 5,000 ang pangayo mo diba first aid madungagan ginim na isa pa ka 5,000 so 10,000 tanan kanin siya 5,000 na kitigil ang pangayoon mo diba first aid niya galing no kinipong nisutan po nila nga mga nabiktima kininga duha ka mga individual na ilahi mo din niya ang ipost mo diba first aid una nang ipost kay Nazaret niya diri po sa pikas mo diba first aid na nimo sumod gihapon siya pero mawag niya pong dagwaya po sa pad niya ihapong nga ipost ang niya ang iputang din kaya kininga one right Paul Ayala Gaysano SM. So, nahara sa Carmen na po ng isa mong dumasoy. Si Drumor, niya pong dagwaya. Pinilagay niya isusan po nga kwarto nga iya po nga ipo. So, karo mag dumasoy for you. Si Kinsipukas, nga naasa 10,000 pesos sa iya ko nakuha. Tangod po lagi niini po nga si Jenny. sa pong kalalaki magduba first aid niya, ihagi pong ipangayuan po doon 5 mil pesos. Hindi magduba first aid, kina-pressure po din niya na kung panangitan matutpang, doon ay lain makakuha. Sili na gito niya ihatag po no, sa lain individual, kaya nakabayad talaga yung matutpang. Upan, so, galing po duba first aid, ikaw nga gadaling, makakuha ka minus po nga pat, siyempre mag-payment talaga ka magduba first aid, nasama po niya pong ibuhat po doon individual, na ihapong na ilat niya. Galing magduba first aid, ginapost na nung social media, ang ihagi pong ginapost niya mga kwarto kay galing magduma first aid sa Davao manday ni magduma first aid nga pad for rent ni gigawat lang niya ang picture without galing magduma first aid ingon nga daga nagapost ini nga scammer ni dili magapatuntok so galing magduma first aid isuntan po lugar nga ay nagpaluyo po dani lugar nga account nga pagpost magduma first aid ato di panahona wala kita totally magduma first aid tugos nilagi kaya lahi matod pa ang ginagamit po sa Facebook ka account o ga usap po di magduma first aid no na ay dili milisyo ti mama. Opo na yung magawas po doon ba first aid yan. Apo yan, lain pa. Na pangalan po nga mo gawas po din yung magawas first aid nga Maria Maburang. O lailahin mo ang yakalugar nga pangalan ginagamit sa pagigrasak. Ano din mo siya mag-post po doon ba first aid? Pero kung panangitan lugar nga ipa-message sa kaniya sa online, lahi na ang yakapo lugar nga pangalan nga yakalugar nga ipa-transak nga to kanimo. Niya tungkol po lagi magawas first aid, halata din kayo. Kinibitaw nga mga iay, iyang mga picture, di bali magamit sa siya doon sa lang tao, na usabon lang naman yung lawas. So, kini lugar ni Susan po lugar nga sa Baligya, kung naga parenta lugar po doon pa, po doon first aid, wag yung taon po natutuloy na unsa kita po, ano yung doon first aid, kiposible, pati ang mga dagoy po nini po yung ipang post ng mga picture, siya lugar po galingan niya, nagpakaroon itong lugar siya sa Margar, yun si Maria Pura. Lugar si Amelesyo, posibleng magduba first aid no kay laing tao gyapon, ikawat gyapon niya, no, para din ang picture matutulan. Ngunit ano yung magduba first aid, nakakuha din tawad po ng 10 mil pesos na isutan po nga suspechado, tugod po lagi kay naman siya nailad po no, nga duha ka mga individual, kung hapon siya nailad sa malay-balay, ingon, nga daga na matutpa ng usuko pa niya o ka hindi mong matutpa sa pag-reklamo, isang naman tuod niya, dami account lang ni posibleng magduba first aid, pero dito no, nakatatak na ang yapong pangalan sa sila ka mga police station. Ito daw po lagi siya pong ginihimo po nga pagpangayo doon payment apat. Ito naman yun po dahil no, ang isutan po niya pad for rent kaya iya pong ginapo sa social media. Ang hindi niya nawag at ipapulisan, nalikayan ang pagpunan sa ginihimo no, at tuwan ginilang sa personal ang isutan po ng mga pad, mga room for rent, mga diba for rent, para po niya makita po nila mga diba for rent no, sa maghatag, pagdungin, gilog oras. Aro ito ang malikyan po niya kita sa mga lagi kay dagdan niya pong kaya mga rinuang sa online.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jean Luna. Ah, sige, sa tanan no, nag-score ka rin eh. Atong higala na to, Rick Doms. Oh. Ah, sige, good luck na, Rick Doms. Atong higala na to, Boss Kandoy. May buntag na, Boss Kandoy. Oh, exam na examination na karon. Ah, sige, sige, good luck na. Inaot niya mako ang perfect score. Ah, perfect score yun para malipay si Busing. Itong higala. Sige, may buntag niya, Boss Rick Doms. May buntag niya. Negative 5 man si Boss Rick Doms. Pero na ipay mas worse kang Boss Rick Doms. Kaya naman may score o negative 10. Si Dennis. Grabe, Dennis Quijano eh. Negative 10 po na yung score. Kaya wala ko nun na itabo ayang ipangyawit. Ano, grabe sabi Dennis po. Piranes. Personal man ninyo nga score ha, dili na ingon igon sa personal ninyo nga score. Okay. Matod pa Magnum FB, hapit ang pista si Dio, kinsa kahay mang invite ani. Basta pistas kagayan ay namo pag dahom nga nay mang invite nga pista kay gyud. Dagan man ta ka ila pero is nabiro man kay sila basta pista sila. Arvik Karlstad, may buntag na nimo ma'am Arvik. Yes, Europe, may buntag na ninyo sa Europe ha. Yay, kining na si Europe, eh, kinagko kayo ang values kwartas Pilipinas. Ang dollar karon hapit mag-62. Ba? Yahay kayo, eh. Labi na ka na sa mga US, ng mga lugar, ah, kayahay ba ninyo? O, nang uman, mga igsoon, paspas padala din, eh, kay ang piso nila, hapit mag-62 din sa ato, so, sayahay ba? Mauna, makanegosyo kita, basta natay pamilya sa gawas nasod, kay pagpadala may gala, kapila gud kapiloon, kasaysintay uno gud kapiloon ang piso nila dito. Pero dili sa yun mangitag kwarta sa dito, looy sab kay sila dito eh. Klima, pagkaon, balay, looy po sila dito. Busa, kamong padalaan din ng kwarta eh, mo magpalabi sa gastos. ay mo pagpasikat nga, bantog kay naamoy pamilya, tuwas gawas, magpadala sa inyo. Gasto din ni, gasto din to. Grabe, saan mo mang gasto po? Di ba? Kitang mga Pinoy nga, ordinaryo lang nga, kanyan to, walay, magpadala sa inyo. Buhi mo po na yung magkigsoon sa pagkuan, tipid-tipid. Pero karon nga na magpadala sa inyo, ay sus, bisag unsa pagkamahal ng mga sapatos dyan. Palit. Unsay gusto paliton, palit. Kaon mga igsoon, sus. Kagrabe sa to Pilipino ba, o sa ay mga Pilipino, mga igala. Di gini kalimod nga, kuan kita, kanabi taong 1D millionaire, no? Itong batasang Pilipino nga 1D millionaire, mga pasikaton. No, maganda itong hilig. Post data Facebook, ops. Dini sa ta pag may time. Kaon sa ta pag may time. Ah. Oh, gasto yun. Eh, siyempre. Nagoy gasaligan mga igala. Pero wata na guna-una mga igsoon nga kanin nagpadalas ato. Ginikanan baka na to. Nga tuas abroad nagtrabaho. Di, sayon ang trabaho dito. Ginoon ko pastilan. Nabinag inyong mga pamilya dito. Nasa dili lang mga igsoon. Nasa mga Middle East. Uy, ginoon ko kaulaw. Saan mo? Eh, ayaw saan mo pagpalabi sa biyag. Gasto-gasto lang basta-basta kay inyong pamilya dito. Di sayon ang trabaho. Labi na DH. Labi na mag-Ramadan. Ana. Pastilan, doon taong kayo. So, atong higugmao ng ilang ipadala. Pinags pag-plaster sa kwarta. Pag maingon ganin yung asawa nyo nga DH dito sa Middle East nga Pangga. Ipasiminto sab nato na ato mismong balay di Pangga. O kanang ato mismong salog lang Pangga. Kay kakwa ng yuta mag ginapangga. Ato sab ng simintohon Pangga. Ay, siminto ha. Pag-ayo, dili kay inuma ni mong ipadala ng kwarta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, inuma man na yun, mga igala mo ng usas pag-uli sa inyong mga himinalas kinabuhi nga tuas abroad, maginuktok. Nga naman, wa maplastar ang kwarta kaya ang ipadalaan din eh, wa man, surambaw man. Daghan ang kakaitabo niya na mga igala, no? So, iplastar ninyo ang kwarta kaning atong hangyo, mga igsoon, tininood ni. Iplastar ang kwarta sa inyong mga asawa, labi na titog antos in town sa kinibang gawa sa nasod. Labi na sa Middle East, mga DH na to. Iplastar po niyang kwarta kay Louis sa bintang terbaho di sa iyon, terbaho dito niya. Ang pagpadala di sa kwarta, igo, ragyapon niyo, ibarkadaha, ragyapon niyo, isugal ra. Diba? Isugal na pirminti. Pastilan ka Louis ba sa bintang sa imong asawa to sa abroad. Diba? So, pagpadalaan ka, iplastar ang kwarta. O pagbaingon nga magpalit og baka, ipalit og baka, ipalit og kanding.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Padalag 20 mil kay ipalit og nating baka, ay nagpalit mag kanding inoon nga tag 3.5. Padabay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ato sa tamay kalas na duga mo na itong mga report. Oy, alas 4.57. Dagan kaya nagkomento din niyo, zero ako, ay why na himo. Matod pa ni Jerry Cantabia. Na sige. Naapay mga komento pa din ni Michael. Pabutan ako niya katagaan. Tara ng pagdagaan yung mga komento. Report sa ta. Dugang kinibang balita sa ta ni Magnum Hunter 20. Kaya na ako na ipanibalay. Gisundan o kawatan mga gadget gipang dala. May ato sa nawato Michael report. Pinagasam ni Magnum Hunter 20 alas 4.58. Ang atong oras mga maninay karong buntaga. Ala katong wala pa ng mata, mata na. May pa kong amigo na ako, okay, sayo ko doon siya nagbata karon. Matod pa niya nga, morning na Pilipinas, nagsugod na sad og inatras akong mga runner. Paluap, imbis Gaspar, sila mo iispa karon kay kapaluap. Kulbasam ni mga sakop ni Dave Galarita, oh. May buntang diya, boss Dave Galarita. Diya sa Lagindingan, may buntang sa mga sakop diya nga, Atras Abante. Ha? Naya mga sakop di aslang gidingan, mga Atras Abante. Kulba ka istanan. Grabe mag-inatras, grabe mag-inabante. Mga Duncan Master. Grabe sab kaya sila eh. Tuba na sab, tuba para dili kay gasto. Kay sus, gasto kay na magsigitang inuman ng halang. Tuba, matong tuba kay. Nagpila na may bulan ng tuba. Duwagin ka bul palita o duwa ka container. Container, syaro, binong taga, sige, higop og tuba. Talaon, tanong dilibat ang mga lanag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, sige, mabuntag na ni Dave Galarita diya sa kinibang Lagindingan. Mayong buntag diya, mayong pagkaminaw. Kumbati lang yapon. Ang itawag niya, kumbati lang yapon tani. Ah, sige, banat diya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Panimalay, gisunag kawatan, mga gadget na dala. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Lag pakita ba ang skaplisaan sa police station tukugon ang usaka 33 anyos ka lalaki Juan Matod pa nga gisudlan sa kawatan ng ilahang nga Pinoy Anan dinas may barangay Indahag din atong nga syudad. Gibot yaw sa nahisit ang biktima nga si Mr. Marvin 33 anyos minyong residente sa may lungbay barangay Indahag din atong nga dakbayan nga na diskubrihan na lamang nila nga nahanaw na ang ilahang mga gadgets sulod silang Pinoy Anan dihang nga sila po magdumapersit bimo po no sa pag kaninga pangita sa ilahang po mga gamit sa yus kabuntagon. Ibutiag nga mga alas 10:35 ang takna sa kabuntagon kahapong adlaw pareho nga mihimo pon magdumapersit sa pagpangita ang iya po mga membros pamilya sa ilaha po mga gadget kay mo ginasagad magdumapersit na edi matas puntag mo kidayon po nang atong gagam kaning kuptan dayon po cellphone din po magdumapersit mas mahauna pa gani unsahay ang pagpangimuta magdumapersit no malubaan pa sa tong paghawit sa cellphone. So tungod ni ini gilayon pod nila ang gipangita ang ilaha po din po mga gamit kay lagi wala kina first nga kaning pagabuhaton dayon po ni mata mo ning pagpangita og paghimo nas pagcheck sa mga notification sa cellphone apan di ka kurat na lamang ini pong nahisitan nga biktima nga nahanaw naman di ay ang ilahang dulo ka mga mahalong nga gadget na sulod sila mga sulod sa ilahang nga Pinoy Anan giingon nga aduna matud pay wa pa ma-identify ang mga suspitsado kinsa misulod sa ilaha po nga panimalay o gipangkuha ang nahisit ang mga gagamitan samtang natugo wa na kamatikod ang mga tao sa nahisit ang Pinoy Anan. Gibutya gamoy nadala ni ini po nga wala pa ma-identify ang mga kawatan ang usa ka Xiaomi 14 Pro 5G nga adunay sulod nga 11,000 pesos per year nga GCash account. So kwarta magdumapersid apil po na sa nasibat nini po nahisit ang suspitsado samtang aduna po yung usa ka Samsung AO3S ugo sa pud ka Realme Note 5 nga cellphone nga mao gyapon pod gidala ni ini po nga mga gawas nan pa nga mga responsable. Ang mga kaso gi-refer karon sa intelligence section alang sa pag-validate o paghimog angay nga legal nga action aron mailhan ug padakpan ang nagpaluyos mao ka pagpangawat gani man gibugyag karon sa tubang awtoridad nga nagahimo pud sila sa pagdukiduki na pod mga persons mga kasikpit ng mga establishment ug Pinoy Anan aron gyud nga ma-trace kung kinsa kini nga mga gapangawat dinas may barangay Indahag ding atong nga syudad samtang nga nagahimo pud sa pagpahinumdo mga tubang awtoridad nga aron nga di pud mapasakaan og kaso sa paglapas sa anti-fencing law mas paayo nga di pud ta mamalit og mga butang nga kinawa tungod kay aduna mga possibility pud mapersit gituuhan pud sa mga awtoridad og dili pud biktima mabasin ang katupong nga mga cellphone nga ipangkuha ni atong nga mga responsable ilaha pud tong ipamaligya dinhi pud sa kadalanan sa pinungdan nga kung panalitan di pud nato nung gusto nga mabilanggo og di ta makahimos paglapas balaod ug sa anti-fencing law di pud nato ni paliton ang mga butang nga gipangawat nga og ipamaligya pud ini pud nga mga suspitsado. Balita na hipos gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 20 and G. Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alsado gikan magkala sa lokasyon. Alas 5:03 na riyay. Pagadali sa oras no. Paspas yung kayo atong oras. O ang kuskot ugma na kung matuma ng saad. Na matod pa ni Tata Ayupa Soft. Si may buntag na Tata Ayupa Soft. May buntag sab ni Minin Lakapag nagmonitor sab karon sa atong Magnum Live. Sige ba yung buntag sa iyo na nandiha. Sa tanan may galang nga nanikay si kay karon. Oy! Klase ba yata karon? Kasi magtuon yung white klase. Ayaw mo pag inana nga permintin na lang mo mag-ingon nga na klase karon. Magtaliti lang gani. Mag-ingon din nga white klase. Di ba? O so ayaw po nang ingunan na. Kadi po na maayo. Maandan ninyo na nga pagdautan gani. Dag-um pa lang. Mag-ingon na rin mo. Hindi mo yung eskwela kay sure na ni white klase.
1: Magnum! Buntag na diba? Pilipinas!
0: Mabito mag-exo na iuban, mga ignorante kayo, mga gladiris kagayan. Matingala po tanin lang, mag-ulan lang gani. Mahingon din lang, anong ang kagayan, wapan mag-suspending klase. Habi ninyo, sa tinood, kaning atong panahon, naa siya gibasihan mga higala. No, naa gibasihan mga exo ng atong gobyerno. Dili kay magtaliti lang gani, naa din mga exo yung media, mag-post na yun nga, walang, karusa man mo mag-declare guway klase. No, unsan naman ni sila, eh. Ignorante yung gaay mga exo, di ba? Matingala ta, mga higala. Nay pipila na nga kinibang sakop sa prinsa dinis Cagayan, ignorante kayo. Nag-ulan lang gani, sige na nag-post nga, nganong wapaw nyo gisuspend ang klase? Angol man siguro ni nga klase nga tao siguro.
1: Magnum, buntag na diba? Pilipinas!
0: Istorya ahon, mitaw na ito mga igsoon nga, kaning dagan sa panahon, ang atong gobyerno, naas balaon, may gala nga, pagwas gani nga na mga storm signal, that's the time may gala nga na ay declaration mga igsoon suspension of classes. Dili kay taliti lang gani, ulan lang gani, mapos na rin mag-exoon, mahingon na rin nga wala mag-suspend ang klase na unsa naman. Gahimuo naman nino ni ng gobyerno magayson nga buang-buang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Matingala ta may gala. Mo na magayson matingala ta ngano magsige mamughisgot ang way classing ang walay klase. Nasumpay magyapon na magayson sa balaod dili man pwede may gala nga nagdagom lang talitil lang. Mo post na nin ka nga nganong wa mo nagdeclare og suspension sa klase. Wala may bagyo ngano magsuspend man nga wa may bagyo gani ma ilawom na gani sa storm signal ang usa ka lugar. Nananay tay mga igsoon nga mga suspension of classes. Dili nga basta-basta lang mga igsoon. Usa pa may gala ang ginikanan kamo ginikanan nasayod na mo kung tan-aw ninyo nga delikado inyong anak. Mutabok pa og pila ka suba baga diya. Ayaw na ni ba eskwela kay wa may magbuot ninyo. Di ba? Oo, so nay uban mga igsoon wa kasayod may gala kung unsay nalatid mga sukit na gunaw sa sundon unsa yon ang matuod may gala nga pamalaod. Ah, sa pag-declare mag-exon sa suspension of classes. Di ba? Pani uban magilang media, matingala ta, talite pa lang gani, dagong pa lang gani, magsige nagbagot-bot nga. Suspension of classes. Naunsa na may noy, pag-seminar mo noy, naunsa na minaw mo.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Di ba? Lain kayo paminaon, mag-exon, magkakatawa sa mga may gala nga, pag mag-ulana lang, mag-ulan lang gani, magsige nag-isgot, may gala suspension sa klase. May bagyo ano mag-suspend mag klase may gala kana siguro mag-isoon o grabe nang yung kayo di ba bastilan bandamay ng uban na hinoon may gala magsige na lang sa rinog awat-awat ano wala mag-suspend ng klase bandamay
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: ala mata na muda klase ta karon ha mata na muda kay buntag na kamas na mo kay buntag na bangon na muda kay buntag na mata na mo kay buntag na mga maninay. Tawa pa ng mata diya, mata na mo kay buntag na, mata na may kay magluto na tagpamahaw. Kapoy kay ning ikitara isa magdigamo kay sayo buntag, mata, luto, atod na po dayon sa ato mga anak, eskwila. Mawagin ang atong rule. Huwamang itay, itawag na to nga, kinibang exemption aning paghatod na to sa ato mga anak sa eskwilahan. No? Oo, kapoy man, pero huwamang itay mahimo. Mauna magyan ang atong kapalaran, di ba? Oh, so mao na magikapalaran sa atong mga palad ang paghatod matagbuntag sa atong estudyante og pagkuha niya sa hapon pauli sa balay. Bitaw no? Murag yapon kag nag-eskwela gyapon, murag nabalik gyapon kas pagkabata kaniadto sa time nga ikaw ang nag-eskwela. Ngano man? Murag yapon kag nag-eskwela kay kadto magkaeskwelahan. Unya pauli mo sa balay, gubot kay ang balay, hinlo sa kas balay. Dili sayon ang rules mga ginikana no? Kapoy kay rule sa mga ginikan pag ulis balay manghinlo na sad kay gubot kay balay. Uman panghinlo pagkaunto maglutos pa ni unto. Sundo na sa untos mga bata. Paghapon sundo na sa balik gid ka pag eskwela gyapon no mo nang gitawag may gala nga balikan ra gyapon nimo imo mga kaghapon. No? Balikan ra gyapon imo mga kaghapon kay kaniadto sa mga kaghapon nimo magsige kag eskwela antong eskwelahan. Grade 1 paingon sa grade 6 karon maor gyapon. Hatod sundo ang gyapon ka sa ibang mga bata. Mo ra gyapon kag nag-eskwela.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ginoo pa damay nga kinabuhi oh. San may magbalik tayo? Magduminso ka magtulan ug atubang kauban dugang mga report. Sniper kumbasan mabati inyo karon tuod. Dugang mga balita nila magadiri sa tubang kauban sa tubang programa karabutan kami kag buntag na Pilipinas. San may magduminso? San may magdumrisa? San may magdumater Faith Villas? Dugang mga report karon tuod. Uras. Alas 5:08 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
9: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o glaw sa servisyo? Sulba na ibang problema kaya sa tunapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang orosary proper na akadis sa mga numbered barangay, up to barangay 40 sa lower and uptown areas, na akadis Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber na ibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicente Roa, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number, Sunan Mansaban, 555-2777 or Sunan Mansaban, 555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, untra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga palatian. Inom na og Mighty C.
11: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa lugar.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
9: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masigmay diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batox diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaan sa DTX 500 ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagindoro o bisami solital labi na sa By Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo Tassador number 10 BMG Building President Kirino Conrica Street, Cagayan City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Alas 5:11.
17: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
19: Nagpaminaw kamo sa
20: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik tama igala sa tumaraguman sa tukamuna magkarabuntag kami igala buntag na Pilipinas. Magnum Persid Blanca giapon yung kapon magkalas kangina na. Alas 5:12 standby sa duga mga reports mga kauban karong buntaga. Alas 5:12, ato sa luparan si Sniper Kumbang kanay Bangga may gala. Oo, ato sa tanawan mag-iso ng Bangga kuno diya karon kanay bus og kinibang auto nagbangga diya sa iyang lokasyon sa El Salvador. Nawato sa natong report sa balita og servisyo na si Sniper Rande Kumbang!
20: Magnum, buntag na Pilipinas!
21: Sa mga balita, mag-umpersed nga ito na kutlogikan diri sa atong area of responsibility sa Maydakbayan sa El Salvador. Tungod lagi ining overtaking mag-umpersed, naitabugyod nga nagbangga ang Osaka RTMI bus o kining Toyota Avanza. Dili pala magdugay mag-umpersed, alas 10 ang takna sa kagabion. So kining RTMI bus mag-umpersed, nagdala kini sa plate number November Tango Charlie NTC 2960 sa gimaniho usab sa Osaka George Audio Palates Jr. Gataga Oro Kita City samtang kinisang Toyota Avanza gimaniho usab sa Osaka Roque Flores nga taga Dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Okay.
21: So ang report usab sa traffic investigator magpresent nagasaysay nga kining ni ang RTMI bus nagdagan kini gikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro padulong sa Iligan ining ni apong Toyota Avanza magdumpersed ga silampot kini sa iya
0: gapangita
21: gyud kini og lugar
0: nadumbulan na dinhi
21: gyud kini gapangita kini og lugar magdumpersed dinali kini siya sa oras para gyud siya nga makauna ining RTMI bus. Kaya kasagaran ko kung panahon na mag-umpresid, makasunod ka ganing dag contract nga ikaw ulahin mag-umpresid, pero may kagin magsunod-sunod. So ang naitabo ini eh, kurba lang nga bahin mag-umpresid, dalag kayo ang pintal. So nilugos gin siya pag overtake sa RTMI bus. So nakasagid gin siya mag-umpresid. Nakasagid gin siya sa lawas body sa RTMI bus. Mayroon doon, nga na-damage gid ang iyang auto, pwerte ra ba gid ni sinawa magong presidente bago okay. Pa nga Toyota Avanza.
0: Damage
21: so,
0: lang.
21: So, overtake magong presidente, ang iyang kilid yun, may gid niya pagka-commit, apil usap ang side mirror. Hinoon, ang tagsa-tagsa ka driver, huwag gid mapiktahi, ilabinan RTMS, kaya ako mga RTMS, boss, wala gid sa mapiktahi.
0: Wala kung kinin niya sa
21: Avanza magong
0: presidente. Damage presid, lang.
21: Damage lang. Ang iyang, okay. Bali, sumuni ang resulta magong presidente, basta gadali ka gani, o niya, the contract imong masunod, ga-action kagig overtake kay kagpas ka man. Sumuni ni tabo di ayon, kagag-BE magong presidente, di napita usap sa may Sontre, Poblacion, El Salvador,

0: standby magdumron magsaysay. Unaon sa nakos magdumrisa. Kay ang DILG nagpahigayon kunog focus group discussion nga to sa mga LGU officers. Di ang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Dordin, Riza Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Malampusong napahigayon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG 10 o Focus Group Discussion aron mapalambo ang usa ka competency-based learning module bahin sa political technology alang sa local government operation officers. Gisalmutan kini sa mga local government unit nga dunay kasinatian sa political science ug balaod kauban ang mga representante gikan sa local government academy ug akadem aron sa paghatag ug mga idea ug teknikal nga kahibalo alang sa maong programa. Tumong sa mga diskusyon aron mapaligo ang kapasidad sa mga opisyal sa DILG pagatubang sa mga political ug administratibong hagit sa lokal nga pangkagamanan. Ang mayong pagdumala mato sa DILG 10 ang rekomendasyon gikan sa FGD mahimong basihan sa paghimo sa usa ka practical nga konteks sa base nga learning module nga mahimong magamit sa tibok regions. Balita gikan sa DILG 10 para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Riza Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Riza Cruz. Alas 5:17 standby Magnum Hunter on magsaysay. Ini sa takay matod pa na ako ni gireklamo nga usa kuno kabay human magalami sulod maguno og miokupa sa usa ka balay nga wa ko ni panugot. Di ani tali pinagi ni Magnum Hunter 22 sa balita ug serbisyo la si Magnum Hunter. Fate the Valles.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Gireklamo sa kapulisan ng usa ka babae humang giingong misulod ug miikupar sa balay ug yuta sa usa ka senior citizen. Rason nga midangop sa Police Station 4 Carmen ang usa ka 73 anyos nga babae, residente sa Zone 8 Camp Ibanglista, Patag ning siyudad. Aron magpasaka og reklamo, batok ang alias Hana na sa saktong edad ug nagpuyo usab sa maong lugar. Sumala sa reklamante, ang nasangpit nga gireklamo giingong misulod sa iyang balay ug lute. Sa walay pagtugot, dugang pa sa reklamante nga gipaabangan pa kini sa laing tawo ug bisan siya mismo gididan sa pagsulod sa iyang kaugalingon. Lingong balay. Ang maong panghitabo, nakahatag og dakong kaguol ug kadaot sa reklamante. Sa pagkakaron, ang kaso gitugyan na sa barangay alang sa tukmang disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 4 Carmen. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Paano magkala sa Magnum Hunter Faith Villas, Magnum Hunter 22? Alas 5:18 magandang oras, di magkala sa iyo sa kabuntagon. Wala ko rin tubig, yadya mismo sa tibasak ko, wapagyan ko rin tubig. Agoy, ginuong ko sa barangay, yadya sa may tibasak, makasandig. Tubig! Tubig! Magi tubig. Nah, maunin problema, basta tubig na gani, magreklamo kita, balagway kurinti, basta ka nalagay tubig. Diba? Balag git-ngit, basta nakahimasa. Bahala git-ngit, basta makapanghimasa, pandamay. Dinis atake na ako ni usap may gala ka lalaki. Nadakpan ko na may gala sa bypass operation ng barangay Kamamanan. Yan di tayo dawato tayo report sa itong kauban. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 15, Ron Magsaysay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nasigop sa kapulisan ang usa ka lalaki pinagi sa bypass operation nga naitabo ng buntag sa pinikitan barangay Kamamanan ng Dakbayan. Ang mga operasyon, gipangunahan sa mga personahe sa Police Station 1 Intelligence and Drug Enforcement Team upang sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel James Ogailan. Ang arestado na ilan sa pangalan na si Narlo Patriana Opelia o mas ilan sa ngalang Dudong, 31 anyos o residente sa Kinugitan ni Samis Oriental. Matod sa report sa kapulisan, nakuagigan sa suspect ang tulo kagagmay nga sachet nga gituwang shabu. Huwag mukabat kini sa 0.3 grams nga gibugaton sa kantidad nga 2,040 pesos. Dugang ini, narikabo usag gikan kaniya ang 500 pesos na bypass money huwag usaka paper cut. Lunot nini, gidala ang ebidensya ng mga illegal na droga sa Cagayan de Oro City Regional Forensic Unit alang sa laboratory ng examinasyon. Tuwin nini, pasakaan ang suspect alang sa paglapas sa Section 5-11 sa o Comprehensive Dangerous Drug Act. Sa pagkakaroon, ang suspect karon sa kustudiya sa Malika Custodial Facility sa Cagayan de Oro City Police Officer para sa dokumentasyon. Balita, gikan sa Police Station 1 de Visoria para sa buntag na Pilipinas.

0: Ακούς ράδιο.
1: Μάγνουμ. Μπουνταγνά. Πιλπίνας.
2: Αλλά σε κομμάτι είναι το πάτε μαγνάτε που πήρα και μαγνάτε ρευτήν μαγνάτε ρουν μαγσαϊσάι. Νίτα στη πόρτ μεγάλα τη μαγνάμ Hunter Mincho. Ίσως τζάντε καρόν αγμάτ μεγάλα γαμα μουσίλ σε πολλού αουβούκο κυλάρο γαμα πούγγαν ογ ματαμπάγαν σε κοντσίο. Νιάν διτάλι το βάτο τα μαγνάμ Hunter 19. Σαμαρίτα ογ σε πίσω. Ανά σε μαγνάμ Hunter 19. Μίτσο καμακ τούλον.
1: Μαγνάμ Μπουντάγνα Πιλπίνας.
3: Gisugyot maton pa ni kagawada, Amy Moreno, miyembro sa Minority Bloc sa 21st City Council, nga gikinahanglanon ang pag-address sa mga problema nga gakasinatian sa mga kabatanunan, sa mga estudyante nga nakasinati sa depression o mental health problema, ulakip ang bullying. Kinihuman nga mipadayag sa iyang special report kalabot sa nang gawas nga mga video sa social media nga usa ka kabatanon o estudyante nga nang bahada nga mamusila sa mga eskwelahan sama sa Bulwa Uga Barangay Bugo National High School.
4: I rise today to bring to the attention of this honorable body. I do so not because a crime has already been committed, but because it reminds us of the importance of recognizing warning signs and acting before a tragedy strikes. A video which you had seen earlier has been circulating on social media showing a young student making a threatening statement while pointing his hand in the form of a gun. The gesture and the words he uttered understandably caused fear and anxiety among students, parents, teachers, and members of the community. Just recently, the nation was shaken by the heartbreaking news of a school shooting that claimed innocent lives. It reminded us that violence does not happen overnight. More often than not, there are warning signs that, if recognized and addressed early, could lead to timely intervention. This does not mean that every child who makes a threatening remark or gesture will commit an act of violence. It would be unfair and irresponsible to make such an assumption. However, it would be equally irresponsible to dismiss such behavior as mere childish play or an innocent joke. Sometimes these actions reflect emotional stress, distress, unresolved trauma, exposure to violence, or a cry for help from a child who may have not yet know how to express what he is going through. As adults, we have a responsibility to respond with compassion, wisdom, and vigilance. This is not about punishing a child. It is about protecting that child, protecting other children, and ensuring that our schools remain safe spaces where every student can learn without fear.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Amy Moreno, membro sa Minority Bloc sa 21st City Council, kini si Magnum Hunter 19 na medyo kamaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter, medyo kamaktulan. Gikan magkala sa lokasyon. Apike kos oras, magkala sa ato managumaan. Sa ato programa, karabutakan, mabuntag bindels na bindels. Pabukid sa kunos bindel o agusiyo karon kay Minos kunong kuan dinis kagayan, Minos. Pabukid sa kunos, pabukid. Oy, natay, good news karon ha. Sa mga nami, ay, di man ni good news, bad news man ang damay. Ginugo pa sila. Di mo na ni good news. Ang pagtuo ko man mga egsoon no good news ni. Pandamay. Oy, karon alas 6 sa buntag na atay oil price increase. Abi ko man no good news. Pandamay. Nakurat ko mga egalaga. Pula-pula man mga egsoon ng akong cellphone, akong monitor. So na atay oil price increase karong alas 6 sa buntag tubil na mo. Ang diesel musaka mumahal karon mga egsoon 7 peso and 32 centavos. Ang atong gasoline, mumahal karon alas 6 sa buntag, 6 pesos and 80 centavos. Ang atong kerosene, mumahal 4 peso and 22 centavos. Maunang bad news, walay good news karong adlawa, mahigala. Damay, sayop day ko. Ang magtuon ako, mahigala, green, magod. Muna pag open ako sa monitoring, ganamagod tayo, monitoring oil price, mahigala. So, natay monitoring, mahigala, so nag-green, magod. Pag open ako, ginugo, nagpula-pula mo na. Pandamay mo na nakikon ko nga good news. Pandamay pula mo na ini. Balik ko na ito ha. Increase karon alas 6 sa buntag magsugod. Oil price hike ta. But sabton musaka ang atong presos produkto petrolyo. Walay pag-ubos. Saka mahal tanan. Diesel, mumahal ang diesel 7 peso and 32 centavos. Mumahal po ng gasolina karong buntag alas 6 mga igala 6 peso and 80 centavos. Ang kerosene 4 peso and 22 centavos. Mauna mangaigsoon ang bad news karong buntag. Grabe gyud ka bad may galang balita no? Pero saon taman wa tay mahimo kay mo ingon na sila nga gubat baya. Kabalo mo sa gubat? Ana ilang rason. Unang way rason mangigala magbagot-bot ta may gala kay na may ilang rason. Di man kuno makaagi mangilabas na basta sa state to promos ang mga gitawag mga igsoon nga mga barko nga moy nag bit-bit ana may galang ka krudo. Eh, Ginoo ko nakaraso na sab. Ay, Ginoo ko nakaraso na pud sila gansi na pud ani. Ahay nako pandamay. Na sige kay maumang ka ana, nawa tay mahimo. Kuto bragitas bang igsoon sa pagangadangad may galang kung pila na sa next week. Basta kay kami diris Magdon paminaw gid mo kay ibalita gid namo permanente tagpila ang increase. Karon sus Ginoo ko last week nag-increase mga igsoon og 10 pesos ang diesel. 5 pesos ang gasolina. So karon another increase na pod. Sakita sa ulo ani no. Every week ta maghatag sa inyo sa kinibang precious pagmahal unya mo ra magdili pod taga kaapektuhan. Nga gagamit pod baya ta mga igsoon og gasolina. Di ba? Gasolina po ang gigamit. Masang-arang na lang din is Magnum kay ang among gabuhaton pag ang among personal nga motor ay haram na magamit o magpadulong din eh. Pero pag mag-duty na, na may isyo nga motor din is Magnum. Arang nasabi na kayo hot sa dugan pero mahurot din yapo na imong gasolina uli-uli og duty kay. Oo, mahal kay kay. Agmahala ang gasolina. Sus, Ginoo ko ang kapublima sa kita kay agmahal. Namun ang pangita at agpamaagi para aghatag sa salabad sa ulo sa atong kaugaligon sad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hay, nako Ginoo ko. Sige, apike ko sa oras. May galapasin sa kayo ha. Sa mag-greetings niyo, wala ko nabasa. May galag karubutan ka sa atong managuban sa atong programa. Pasin sa kayo. Basta kayo mauna to. Oo, gitagaan naman hinoon minimo og problema sa iyo sa buntag, sir. Huwag mo naghatag ng problema. Ang gobyerno mo na ito, mo yung naghatag ng problema. Na, maugan eh. Ibis mayo akong adlaw, nakadungog naman hinoon ko sa imong istorya nga nagmahal ang gasolina. Nalagot na hinoon ko. Why ulitay? Relax lang, why ulitay? So, ang taman, maumagin ang kamatuuran. Di ba? Pastilan pa ita. Accomplishment na ni President ang hinay-hinay daw ang pagmahal sa gas. Matod pang Alruas na mauna karon. Yulibet, Apuya, may muntag na Yulibet. Mayong pagkaminaw ni Budya, ning sayo sa kabuntagon. Oy, happy birthday day, matod pang Maria sa Bana-Sabana. O, oh, di mo. Git ko sa kong bana nga adlaw na tauhan karon. 44 na siya, jury sa Bana. Oy, happy birthday day, sir. Karon nagligid pa, ligid-ligid pa siya. Agi, happy birthday. Gikan sa imong guwapa o nagpalangga ni imong asawa si Sabana Maria Maria. Hala, happy birthday da, sir. Sir Jory, birthday da ka 44th birthday niya. God bless you, sir. More birthdays to come ni mo da, sir, ha? Kumbati lang gigyapon ta kama sa gigyapon ta karunay. Apay ka na sa oras panaguban sa tubong naman karabutaga, buntang na Pilipinas. Salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat, salamat sa tanan. Sa usa ka wasto katrim magkatawa lang gibahanan. Maglaman marugan ko sa katawa ng matuman salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:27 sa buntag.
0: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalingon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
14: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Nanguluan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Sunod sa mga balita sa Magnum Lokal, bagsak ka 2 grado ang gihatag sa grupong Cafetara. Samtang 6, ngadto sa Chess ang grado sa para sa hugpong sa kabatanunan. At sa suna ni President Marcos Jr. kagapong adlawa, Magnum National DPWHB siguro nga parayan ang reforma sa ahensya. Magnum International ang kapit 800 mil ka mga tao giikling tungod sa graming pag-ulan o pagbaha sa bagatang bahin sa nasudya China. Magnum Business magpalabang o balaod para sa tax relief measures giipanawagan ni President Marcos Jr. sa Kongreso. Magnum Entertainment Barbie Forteza gipaambit ang atangan ang iyang laing version sa nasunod nga proyekto. Magnum Sports Gap malaobon nga daghan pang medalya as masakbit sa Pilipinas sa 2028 Olympics sa Los Angeles.
2: Magnum Morning News.
3: Mayroon kumusta may buntag karong adlaw-adlaw karon nga Martes 28 ang petsa bulan sa Hulyo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca
4: og Magnum Jane Luna.
3: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
4: History Today.
3: Hulyo 28, 1963, ng adlaw patay ang 24 ka mga Boy Scouts, scouting officials o delegation sa Pilipinas dihang nahagsa ang ilang gisakyang abyon sa Bay of Bombay, India. Ngayong gitagdang musalmot ang ika-11 Boy Scout World Jamboree sa Marathon, Greece. Ang mao mga individual, misakay sila sa flight padulong Hong Kong, aron subling musakay o connecting flight padulong sa Greece. Sakay ang Egyptian airliner. Giingon karga sa mga abyon ang 52 ka mga pasahero og 8 ka mga crew member. 5 lamang sa 24 ka mga biktimang Pinoy ang positibong nailahuman sa maong pagkagsa. Isa ra nga nahangtod ing panahona pabiling wa pa mabutyag ang rason sa maong pagkahagsa.
2: Magnum Radio
4: History Today.
3: Og karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal, bagsak ka 2 ang grado nga gihatag ni Mr. Bernie Habaka, presidente sa Cagayan de Oro, First Taxi Drivers Alliance kun Cafetara. Sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. kagapong adlaw, mato ni Habaka nga disumayado sila tungod kay wala matod pa nila matagamtami ang ayuda gikan sa gobyerno sukway sa pamahayag sa presidente. Gawas nini ang pagsulod sa Dagkong Transport Corporation gikan sa gawas usab sa nasod.
5: Actually na, mag-iapon siya na imong maayo. Nag-aalang na ko siya dos at mag-iapon dos. Ang iyang ipamahayag, labi na sa transport. Kabalo, magkakabayas mga kapirmente ba sa transport. Hindi mag iyang ipang hataga pamahayag. Kung sabato iyang isulti, hindi man tinuodong iyang ingon nga na yung mga taguro niyang mga programa sa kanang pag-ayuda. Ang iyang gihatag, ang iyang isulti nga, Juan. Pagpihig man to, pagguba man to sa among sektor, ma'am, kaya pasundan man yung mga Dagkong Transport Corporation nga gikas lang nasod. Kung saan man yung muna, partiyon yung muna ang imong mga existing na mga transport operators. So isa na sa kapadismaya sa ato. Kung ikay nga pagkadismaya na ito. Lugar medyo nakapuntos lang siya dito sa punto nga niingon si Marcos nga nang bisag sakit sa iya, kasuhan niya ang yang katong former speaker nga yung igagaw. So, mura ito yung medyo nakapuntos na gamay nga, siya gamay sa ato, pero sa tinood lang, until proven nga giposasan si Martin Romualde, hindi pa kaya punmi mo ito. Kaya puro na siya mga kwan, sama sa mga istorya sa uban, ma'am, chismis, kaya po na ang tumi nga ulit. Wala, ano na po sasan sila, silang Marcolita, sila ni Jing, ano na po sasan niya, ang igagaw nga mas dako kayo ang nahimo lugar nga kwan dito sa anomalya sa flight control, ano di man niya mapa, kwan, di man niya mapa preso dito. So, ang dugay man lugar kayo mapailang kaso, so ato pa, murag, dili kita makaingon nga, walay kwan yun, walay pagpihig lugar sa kontra, niya pagdapig sa mga aliado. Sabi na na.
3: Pamahayag gadto ni Mr. Bernie Hamaca, presidente sa Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance kon Cafetada.
6: Gihatagan sa 6 over 10 nga grado sa sektor sa kabatan-unan ang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Andrew Huso, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, nga bisan pa manugdili kinihingpit nga pabor sa presidente. Apan yung gikalipay ang anunsyo nga makasuha na si Kanhi House Speaker Martin Imualde sa flood scam.
7: Sa kuha lang is 6 out of 10. And ano, first of all, game, sa start pa lang sa zona ni Marcos, although na-agree ko yung disagreement siya, pero I like the way he name-dropped si Martin Romualdez and the morang bitaw iyang humilicate sa country. He continue mga corruption investigation. Even if siyang family na, it is a start, pero as a youth group, we are highly skeptical, but we welcome it and we will continue to monitor it and to push accountability. Regardless kung kinsa pa lang ng mga politiko. Secondly, we like the way that the Marcos administration na ang yung zona, basically, you center niya sa account affordability. Like, for example, I like the way that the Marcos administration yun si Marcos na tanggalon ang mga how should I say this? Consumer, ang consumer tax sa kuryente. Tabang yun na sa toa. And sa mga program na niya sa regarding on helping the poor. And I like the way that thirdly, ang speech niya is nationalistic at the, like basically the stand up na to ang atong rights as a country sa mga bullying and racism tapon na sa China.
6: Ang pamahayag ni Andrew Husol, ang chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao.
3: Kagawad ka banlas, mihimo sa site inspection sa Gilaraw nga subdivision sa Barangay Gusa sa balita og serbisyo na si Magda Bahanta 20, Angie Alzaro.
8: Yes, manapapansin, mihimo para na sa pag-inspeksyon na si City Councilor Edgar Cabanlas, ang chairman sa City Council Committee on Subdivision Housing Development and Land and Estate sa gipahigaya sa kaninga usa kay kaning nga gi-propose nga site site for subdivision na project nga naimutang sa Barangay Gusa ning atong syudad. Kuyog ni Kagawad Cabanlas, mao nga pagsubay ang mga representante gikan sa City Housing and Urban Development Department in Chuy, City Engineer's Office of City Planning and Development Office aron maghatag og technical nga mga tambag aron na lagi mahimo pod nga dano ng ilang pagsusi sa kahimtang sinapit o mag-isayot kung natuhan ba ang mga regulasyon alang sa pagbalambo ni nag-iisipan nga luna arong pagkawalay mga himong komplikasyon at ever nga himuon na gipod ang pagpatuman sa nag-iisipan sa mga subdivision din at may barangay sa aning ato nga dakbayan na panatul sa institusyon na kumatikod sa kagawad kabanlas niya ang mga property ihawiran pasang sa kadevelopment permit niya gihatan nga doon sa karang tagiya sa yuta tungkol din ipasabot sa mga kuntihan na kinanglan mo una nga mabusig matino kung sakto formal ba ang mga proseso o narekomentuhan ba ang bagong proyekto sa dilipas sinitugtan na makapadayon sa ilahang pong operasyon. Yan ang igiingon. Kaning ang ilahang magong pag-inspection po din po mag-dumaversid, kabahan niya po ni sa application sa preliminary subdivision development plan sa proposed upper central commercial project din sa Barangay Gusa diin ang nahisbitan ng development naglangkuga sa total land area ng 108,048 square meters o gilauman na kinima ka-generate o 53 ka mga lote din sa nahisbitan ng barangay. Balita gikan sa City Council, kini si Mag-220.
6: Ang Gio Alzado, sa balita og Serbisyo Radio. Gipasalig sa City Agricultural Productivity Operation Office, pinaagi ni Engineer Bernie Daba Jr. nga nakaandam og nahimo na ang contingency plan sa ilang buhatan aron maminusan ang epekto sa El Nino sa mga mag-uuma sa Cagayan de Oro. Mato ni Daba nga bisan pa man sa pag-ulan nga nasinatian sa dakbayan apan padayon nga gihingusgan ang preparasyon sa hulaw sama sa farm inputs. Irrigations, abono o uban pang materyales isip suporta sa mga nanginabuhi sa agrikultura.
9: Actually, ang atong mga technician ga sa kagyapon dito sa field, especially bisan pagkabuta ga ulan, pero ga prepare kita gyapon sa padulong bigo sa El Nino. Kaysa giingon pa ni sa pag-asa lagi nga dito gini mo igo either start to October, month of the October hangtod next year, so wala ta nagkulang sa preparation. Where in fact, naatay contingency plan gibuhat and karon ang atong opisina ready gid nag-deploy gid bisag ting ulan, pero nag-deploy tayo because pag moabot lagi na at least ready atong mga farmers diri sa Cagayan de Oro City and ready pod na mo ang mga kawag anino ang mga inputs na naagal ipagawas ng mga i-procure pa. So actually nag-convince si Mayor no yang gipangusgan na mapapaspas ang procurement nga madali tong ma-release tong mga materials nga mong gamiton mga different like irrigation system supplies, abono or seeds para atong mapahatag, ma-prepare na ito in preparation good sa kanipong Super El Nino nga.
6: Ang pabahayag, this is the Agricultural Productivity Operation Office, pinaagi ni Engineer Bernie Daba Jr.
10: Para yun matudpa ang...
3: Alas 5.43 ang oras, Yaka Provider Program, gipalapdan sa Pilhiltan, sa Balita og Service na si Magnum Hunter, Reza Cruz.
10: Padayon matudpa ang buhatan sa PhilHealth Region 10 sa pagpalapad sa serbisyo sa pangluwas, pinaagi sa Yaman ng Kalusugan Program kun yakap din kapin sa 33 milyon ka mga Pilipino ang natabangan pinagi sa kapin 4,200 ka mga accredited yakap clinic sa tibuok nasod. Matod sa PhilHealth, ang mga yakap provider mao ang mga accredited health facilities o primary care clinic nga naghatag og libre nga konsultasyon, laboratory services, cancer screening o mga tambal ilawom sa gamot program nga mamahimong uabot sa 20,000 kapisos sa matag tuig alang sa mga kwalipikadong miyembro. Gitinguha sa maong programa nga mas mapaduol ang kalidad nga serbisyo sa panglawas ngadto sa mga katawhan ug sayo matuki ang maong sakit ug malikayan usab ang pag-abre. Paggrabe ni ini aron dili na maabot sa sa ospital, lagyawag usab sa buhatan ang tanang miyembro ug ang ilang mga dependent nga mopili ug magparehistro sa ilang paboritong yakap clinic aron makabenepisyo sa maong programa. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Ini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 5:44 para intas duga mga balitang lokal.
6: Nanawagan si Mayor Orlando Clarix uy sa publiko sa paglikay sa pagtuo sa mga mihimo sa pagdala si angalan sa mga GCash transactions. Matod ni uy nga dili niini batasan ang pamuntaha sa isig kaingon o wala usab kini naghatag panugot ni bisan kinsa nga mogamit si angalan sa pagpangilad.
11: Dili na kinaiya og batasan nato nga mangayo tag GCash o wala po'y kauban o kauban nato nga mangayo og GCash. Ilang ipahimuslan ang mga tao nga sayon og dali ra matuhoan. Usbon ko, dili nato kinaiya nga mangayo tani anna. Mismo sa paggamit sa akong ngalan, walay gitugutan sa paggamit sa akong ngalan. Mismo ang akong membro sa akong pamilya, wala masukad magamit sa among pangalan. Busa, maghangyo ko sa inyo, labi na sa Magnum Radio nga mao'y number one din ni sa atong dakbayan, unta mapahibalo ang mga tao nga dili sayon dali mo tuo sa mga tao nga ni Ana na dili na to mabuhat o dili na to na mahimo.
6: Ang pamahayag ni City Mayor Orlando Clarix uy.
3: Kagawad Rodriguez, gipahimduman ang publiko kalabot sa mga resolusyon sa mental health. Sa balita og serbisyo ra si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
12: Mipahinumduma si Konsehal Maximo Rodriguez III ngadto sa publiko nga gikinahanglanon nga ma-addressa ang mga problema sa panimalay o problema sa usa ka bata o batan-ona nga nagahimo sa pagpangbuli ngadto sa eskwelahan. Batol di kagawad Rodriguez nga adunay mga resolusyon nga dapat maipatuman kalabot sa pag-addressa sa mga violenteng panghitabo sa mga tunghaan o ang pagsuta niini sa mga problema sa mga batan-ona. Lakip na ang mga kaso sa pagpangbuli. Kini sa reaksyon sa gipaygayon special report ni kagawad Amy Moreno sa pagpangbahan sa usa ka estudyante sa duha ka tunghaan sa tung syudad.
13: We had a resolution strongly urging stakeholders consisting of government agencies and civil society organizations to convene initiative program aimed at addressing school-based violence in Cagayan de Oro City. Within the context of the resolution for Councilor Moreno's knowledge, because that was formulated because back on June 22, 2026, three students were left dead and 20 others were wounded after two of their peers opened fire. Whereas on the second line, June 27, 2026, another student again, this time in San Carlos City, Negros Occidental, was stabbed by a schoolmate. Third line, whereas on June 25, 2026, a student from the municipality of Tolosa, Leyte, was apprehended after her plans for either a mass shooting or stabbing at her school was revealed to authorities.
12: Apana gipahimangnuan na ni Kagawad Rodriguez ang publiko kalabot sa himuuna nga committee hearing niini sa Committee ba sa Public Peace and Order and Safety karong Agosto 5 ning tuiga.
13: A committee hearing regarding this, which is set to scheduled on August 5, 9 a.m. I invite everybody, all the councilors, even you, Madam Chair, because the lead committee here is the Committee on Peace and Order at the same time, Committee on Education. So then again, Madam Chair, it is very alarming. Thank you for that report, Councilor Amy Moreno. It is very alarming. But then again, we have to go back to the basic foundation of the family. Kinanglan yun, putubag yun ang ato mga parents. Kay kani sila, especially ang ato mga estudyante, nahimo na nila ni murag praktisanan sa ilang mga, of course, sa games, no? Kani mga violent games. And then, for now, Madam Chair, lisod kayo o truhon or kinagiflaw sa atong law, sa juvenile law.
12: Ang mga pamahayaga ni Kagawad John Rodriguez, chairman sa Committee on Social Services sa City Council. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa Balita o Serbisyo. Magnum Radio.
3: Alas 5:49 ang oras sa sidewalk cleaning operation gingusgan karon sa SEBDA. Ni ang detalye dawaton ta Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo. Alas 5:49 para inta may gala dinita karon sa atong Magnum Barangay News Update.
6: Bala puso na gipahigayon ang SPS Dolly Orientation sa Barangay Carmen Covered Court nga gitambungan sa mga bagong SPS beneficiaries andam nga magpaambit silang serbisyo para sa itong komunidad. Nagpasalamat ang Gonseo sa Paso Cagayan de Oro og sa Dolly sa pag-abis dagang oportunidad para sa mga estudyante o sa kalakang padulong sa mas padayon nga pagkatunog og mas maayong kahigayunan sa pagpanarbaho. Inubanan kini sa hugot kapag tinabangay sa Barangay Carmen nga andam kanunay muhatog bugos nga suporta og maayong pangdawat aron nga masiguro nga hapsay luwas ug malang puso ng maong kalihukan. Dugtong init ako ang inang pasalamat ngadto sa kunong barangay kika nga Cupcake Oy sa ihang ligon nga liderato ug padayon nga pagpaluyo sa mga programa nga naghatag og dungog sa paglaom sa kabatan-unan sa Carmen.
3: Oras alas 5:50.
14: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gabanagit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag og nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa pag may TC ka na, kini usa ka alkaline vitamin C, mupaubo sa uric acid sa imong dugo og manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may TC, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas 11 konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City. Agura lapasan kagayan di oro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Magnum Morning News.
9: Alas 5.55 para yung tamay gala o karon sa tong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
8: Magnum Weather Alert!
9: Justin, maayong buntag. Justin Navarro, sir. Good morning.
10: Maayong buntag, sir. Maayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang easterly or init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpadayong kininga naghatag o epekto sa silangang bahin sa Mindanao. Karong buntag, ang Caraga Region ng Davao Region makatinati sa mapanganuron ng kalamitan nilumanan sa katag-katag na pagulan kilatutog panalugdog tungod sa easterly. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa katarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtangang umangdapit sa Mindanao, apil na sa Direction Northern Mindanao, makasinati lang sa panalagsang pagdagum, nito sa mapanganuron ng kalangitan, nabanan sa patak-patak na pagulan, kilatutog panalugdog tungod sa localized thunderstorm. Expect lang nato ang initong hayag na panahon karon nga na-i-chance ng mga pagulan tulad ng sa hapon ng sa gabi. Magkaputidlig hapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kahinay na ito sa kasarangan ng magagigan sa habagatan at sa habagatang kasadpang direksyon, ugang kadagatan, hapsay na ito sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagre-range ng 26 to 31 degrees Celsius. Ugang atong adlaw, mutubang kaninang alas 5.33 sa puntag o mutalok kanyang alas 6.4 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5.57 sa hampuntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST pagkasamulugan ng El Salvador City, kini si Justin Navarro, daghang salamat.
9: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
8: Magnum Weather Alert!
9: Market yun sa talilyo sa itong mga presos ng Amerikado karon sa balita o servisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
11: Guys, malababas yung last kita karon din sa igugo ng public market. Hindi nga mga panahuna, awa patay na ang kita pag malumabas yun nga ngayon kabalaka. Tato po din pong nga presos palalit. Putya nga kinipod na Magnum Party na labi na naini mga orasa o kung ipod na nausab ang ilaha po din pong pag-simo no? Sa pag-display din po na may kugon na public market sa isbitanan sa presyo kaya wak pa man po'y abiso ikan po sa Department of Agriculture na kinanglan po doon labi na sa mga presyo naini po nga bugas sumay nga nakadisplay din sulit sa merkado o minta Magnum Party sa mga barato nga bugas na kapalit yapuntahan naini po nga kani Maria Rice nga gikan sa Vietnam nga tag 45 pesos ang matag kilo. Ang plantes din pud magduma proceed na yapon mapalit sa tag 47 pesos to 49 pesos ang matag kilo. Dayo na kani din po nga mga 50% nga broken nga gikan lugar pud sa kani nga Vietnam ug Thailand mapalit gihapon pud tag 50 pesos yapon pud ang matag kilo. Sama na lamang nining iya karon magduma proceed nga yang chow tag 50 pesos to 53 pesos ang matag kilo. Ang alas nasa 50 pesos ang matag kilo. Ang proceed baya 50 pesos ang matag kilo. Ang display po dyan nga yang chow master chef tag 50 pesos ang matag kilo. Pero doon natin mga namatik din yapon magduma proceed nga nag display nga naas sa tag 52 pesos ang ilaha po din po nga doon sa tag 53 pesos ang matag kilo. Nito po nga mga bugas nga tag 50 sa uban pong mga tindahan. Dahil kumintag sa lokal ng mga bugas sa Humay, tag 64 pesos ang matag kilo sa Valencia Red Tanner, Valencia Organic kaya Davitan, tag 65 pesos ang matag kilo. Ang kaling display sa the Caroan nga gray sa lokal, o gatring Cotabato, 52 pesos ang matag kilo. Ang kaling display sa nga kaning vegan rice tag 59 pesos ang matag kilo. Tandang kumiyon sa tamang dumaparsid, dini po na sa Purica rice tag 55 pesos ang matag kilo dini po sa nagsitan nga merkado. Gani man kung mapalit po tag mais karong magdumaparsid ang yellow corn tag 40 pesos ang matag kilo, ang white corn ang numero 10 ug numero 12 yan nasa tag 48 to 50 pesos ang matag kilo. Dayon dini ta sa ato pwede po mga panuganon dini sa merkado sa pungkol ng ato nga dakbayan wakay po yung mga kausaban magdumaparsid sa implementasyon po ng sa presyo sa mga kaning produkto karon nga panuganon sa ato pwede po makaisunan nga naimuhi dini sa dakbayan sa maintan dini sa carnes baboy para sa 320 to 350 pesos yapon po ang matag kilo sa mga lokal nga gikan po sa ato slaughterhouse gidala din po dini sa merkado aron display magdumaparsid ug mapalit sa katawan. Samtang sa mga imported po na to or frozen nga goods kung labi na sa mga karne na yapon sa 100 pesos ang diferensya yapon magdumaparsid kay lagi mas barato mangin po daan nga kaning gikan sa lain na to yung idala po din sa to sa Pilipinas so gani po magdumaparsid na naka chilled yapon kay bawal man po daan sila kaya display nga wala lugar nakabutang sa ilhang chiller or refrigerator sa to pinag po mga vendor po nini pong nasisitan nga karne. Ang presyo magdumaparsid na sa 220 pesos yapon po ang matag kilo. Samtang kumingin po tayo din sa to apong mga kaning nga baka, alas sa 350 to 400 pesos ang matag kilo po magdumaparsid sa kaning beef farm o gani man na ninyo mga panahon na mas dagang yapon magdumaparsid ang agapawalik dito sa karne sa baboy, karne sa manok. Pero doon na pag yapon tayo mga namatikdan nga gasimong yapon po sa pagpawalik o karne sa baka. Ilabi na niya ito pong mga kaisunan po natin po magdumaparsid nga bawal sa ilaha po no, ang baboy o manok. Mga kaisunan itong muslim na yun na po magdumaparsid sa taga 450 pesos sa matag kilo. Sa lean meat sa padara dayon sa kaning manok nasa tag 180 to 190 pesos ang matag kilo. Sa tibuok po din magdumaparsid ng manok dayon ang ubang mga party po dahil nini mga ito magdumaparsid na sa 160 to 190 pesos yapon po ang matag kilo. Sa mga panud-anon sa nato sa mga isda kama na nakadisplay din ito sa merkado sa punggol ng ato nga dakbayan ang bulinaw na sa tag 120 pesos ang matag kilo. Mas mahal kini kung itan dito ni Agi nga si Manang nasa tag 90 to 100 pesos ang matag kilo. Ang kutog nasa 160 to 120 to 200 pesos ang matag kilo. Ang tilapia nasa tag 220 pesos ang matag kilo. Budisa na nasa tag 150 pesos ang matag kilo. Ang bangus nasa 160 to 180 pesos ang matag kilo. Magdepende po yung magdumaparsid sa sizes. Kung gusto kong bago nasa tag 200 to 240 pesos ang matag kilo. Gani man na kanyang po magdumaparsid no, ng mga kaning commodities. Magdepende po niya sa mga kaisuran po sa kaya kaning preference kayo po nila ang kaning paliton na binasa bangos. So, gatilapia po magdumaparsid na nasa tag 180 pesos ang pinakamahal na itong mga matikdan ang presyo karong mga panahuna o 220. Dahil ang budlisa na naman sa 150 dahil ang pasayan nasa 340 to 380 pesos ang matagkilo. Ang laplapo nasa 400 to 600 pesos ang matagkilo. Ang bangsi 160 pesos ang matagkilo. Ang locals nasa 120 pesos ang matagkilo. Ang may ubos po mga dumapar si budlisan sa 180 to 160 dahil may down po dahil po karon sa 120. Ang kaning alibango nagagmay 180 to 280 ko, 350 to 550, dayon ang baligya po ng karon nga lumahan, ana sa time 200 to 220 pesos ang matang kilo. Ang display po karon ng mga kalunggong, medyo limitado mga dumapar, 260 to 280 ang pinakamahal po ng mga bali, ang presyo po dami. Ang lato, ana sa time 200 pesos ang matang kilo, ang buso, nasa 60 pesos ang matang kilo. Ang mga kinasawan, anaya po sa 60 to 140 pesos ang matang kilo, depende po din sa klase sa iyo pong pagkapili. O dahil kumihinta sa kasamtaangan yung sitwasyon po at mga dumapartin sa itong mga vendors po din sa merkado, nag-asimo niya po na sa pag- tuba ng ato po rin pong asabda sa pag-asita na ito pong di po dahil po mohawa na makababag ni Isdala sa Osmania, particular na din po ba corner sa Palania, no, pasulod din sa Maya, yakapin tungod lagi, tama po niya ang kusina po nga BCS Street po din palibot sa merkado. Ang Captain Vasan Tarawa, kasi po Ms. Kabuntagos, di pa ang may kabalakan ng mga pagdigod. Doon nagya po yung mga nakaparada, nagya po yung mga sakyanan, pero digi siya parehas din eh, sa may corner po doon sa kaninga din sa Osmania o gas mga kapin nga daghan po ang mga sakyanan o gas kanin po din po mga kaning mga vendors po mga lumapas sa mga galit na hindi siya paghayag na ang kabuntagan. Dahil yun, sa ito ang sitwasyon po da, sa kaning basura din sa buha na kolekta na mga
9: Sige, magdaman si Sumoto may gala si Magno Manter Angie Alzado may gala diyan karoon sa Kilibang Kogon Market sa ito mga presyo para liton. Labi na magandagan po nag-atang magigsoon sa Kilibang atong market news. Para ito suran, oras na ito, alas 6:05 sa buntag.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas nako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifa, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
17: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy! Charmy, breathable fancy liner for everywhere confidence.
3: Magnum Morning News!
4: Para yung tamay gala sa mga balita, alas 6:07 o karon sa atong Magnum National. Gisiguro ni DPWH Secretary Vince Dizon ang parayon nga reporma sa ahensya. Kinunot usab sa nagbarayong investigation sa anomalya sa flood control project. Mata ni Dizon nga pinagi nini, di na masubli pang anomalya sa proyekto sa pagpugong sa baha. Nga usa-usa pagyapon sa highlights sa ikalimang zona ni President Ferdinand Marcos Jr.
5: Tuloy-tuloy ang reforma, tuloy-tuloy ang paglinis. Hindi tayo titigil dito. Yun ang gagawin natin. No, yun ang gagawin natin. Yun ang gagawin natin lahat para masigurado na hindi na tumaulit. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo. Dahil kung ano nangyari sa mga nakakulong ngayon, ganun din ang mangyayari sa kanila.
4: Pamahayag gadto ni DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Gibod siya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga klaro sa zona ni President Ferdinand Marcos Jr. nga walay selective justice eksamtang ang administrasyon particular na sa investigasyon sa flood control scandal. Mato ni Castro nga walay giila nga kolor, kaalyado o kabanay sa mga nalambigit sa anomalya ni President Marcos.
7: Marami masyado agad judgmental. Kasi even before, sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nilang mga ebidensya, ay igagalang po natin. At muli, ang Pangulo po ay kung kinakailangan managot ng iba na sabing sangkot, kailangan po managot.
6: Pabahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Alas 6:09 na, to my knowledge, walang ghost project. Gipang himakakusam ni Senator Alan Peter Cayetano nga doon na siya ay kasayuran sa yung ghost infrastructure project sa Taguig City. Human sa pabahayag ni Senator Panfilo Lacson nga miligon ang ebidensya sa investigasyon. Mato ni Cayetano nga dili siya magpakahilom sa maong aligasyon.
8: It takes parati. I've said that again and again. Nung sinabi nilang Diskaya, sabi ko, lahat imbestigahan. Pasig, Baguio, buong Pilipinas. 1 year na, wala pang report. Tapos after 1 year, biglang tagi, di ba? So, kami pwedeng tumahimik. Okay. Kung ano intention para kami manahimik, sorry. Okay. Thank you. To my knowledge, walang ghost project.
4: Pamahayag gadto ni Senador Peter Alan Cayetano.
6: Dili pabor si Congressman Chel Diokno sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa paghamit sa nuclear energy production sa nasud. Mato ni Diokno, gadako ang disadvantage kung dili hingpit ang pagpatuman ni ini, gidugang pa sa kongresista nga gikinanglan nga magbinantayon ko o galing mutuman sa maong direksyon.
9: Diyan ako hindi sumasangayon. Dahil ako'y talaga para sa akin ang laki ng disadvantages in terms of the possible effects to us if ever things go wrong. At because we're in a tropical country, we've seen what happened, for example, with Japan. I think we must be very careful before we go in.
6: Ang pabahayag ni Congressman Chel Diokno.
4: Alas 6:11 na, wala na makurat si Senador Erwin Tulfo sa pag-anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang igagaw nga kani House Speaker Martin Romualdez kalabot sa flood control scandal sa zona sa presidente kagapong adlaw. Gisuguro ni ang itaktang pagsaka sa kaso sa Ombudsman Bato Kang Romualdez.
10: President was disappointed last year pa lang na may nagsabi na sa kanya na itong mga leader ng both houses of Congress involved, etc. I was very disappointed. And then, nalaman niya na sabit yung kasin niya. Pero he doesn't have choice eh, kasi binuksan niya yung flood control eh. He could have just shut his mouth and did not talk about it. Pero gusto niyang tuldukan na siguro itong corruption. Kaya dito sa flood control, kaya niya buksan ngayon, pinaka Panginante, I believe yung inante ng mga kababahay natin yung may makasuhan na mataas na official.
4: Pamahayag kadto ni Senador Erwin Tulfo.
6: Suportado ni Batangas 2nd District Representative Jerbel Luestro ang panawagang ripasuhon ang Electric Power Industry Reform Act kon EPERA ug aksyonan ang padayong pagtaas sa bayronon sa kuryente. Kini human sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. siyang son nanunod sa planong walaon ang paglakip sa system laws ug VAT sa electric bills ng mga consumer.
11: Definitely magkakaroon ng review talaga ng EPERA. So, and I think it's right time kasi pare-parehas lang dumadaing lahat ng Pilipino, most especially in electric. Kapag ka hindi natin na-address itong energy generation, energy distribution, there is no way by which we can address the increasing cost of electricity. So it's high time to review ang pinagagalingan ng mataas na presyo ng kuryente. And by that, we're talking about generation.
6: Ang pabahayag ni Batangas 2nd District Representative Jerbel Luestro.
4: Alas 6:13, generally peaceful ang retubog ang security operations sa Kabulisan dungan sa sunan ni President Ferdinand Marcos Jr. kagabog adlaw. Maato ni NCRPO Director Major General Anthony Aberen nga parte sa ilang trabaho ang pag-aresto o pagpatuman sa balaod. Samtang nagpahigayon usab sila ang backtracking sa mga CCTV footages aron matumbok kung kinsa ang nagbutang sa mga improvised explosive device kon IED sa Senado og DOJ.
12: Of course, generally peaceful po yung kabuuan po ng ating security operations po dito sa Commonwealth. And of course, yung pagkakarestong po yun, parte po ng trabaho natin na dapat implement natin. On sa IED po na na-recover sa Senado, nagkakandak po tayo ng backtracking po sa mga CCTV footage along the area para ma-identify po kung sino po yung nag-iwan ng bag po na yun. Ganun din po dito sa may Padre Faura, sa may DOJ, nagba-backtracking din po tayo. Hindi natin masabi, part of our investigation, kung ano ba talaga ang motibo, mga pangyayari, bakit na naglagay po sila ng mga IED materials sa mga lugar po na yun.
4: Pamahayag gato ni NCRPO Director Major General Anthony Aberen.
6: We are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are Filipinos and we do not yield. Kini ang isog pamahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. siyang sona human sa controversial racist depiction sa China batok sa mga Pinoy. Nag-ingon usab ang presidente nga buhaton sa gobyerno ang tanan aray patuman ang 2016 arbitra ruling gagi sa ulog sa ika-10 nga anibersaryo.
13: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful. We are Filipinos, and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against

0: sa isyu sa pagdepensa sa soberenya sa nasod.
1: Well, ang aking reaction sa statement ni Pangulong President Marcos Jr. is of course nakakataba ng puso, not just for the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines, but even for ordinary Filipino fishermen. And secondly, natutuwa ako dun sa statement niya na we are not greedy, we're not racist, and we're not liars. Para sa akin, itong tatlong pangungusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. is a good summary to respond sa mga nangyari sa loob ng dalawang linggo mula sa pangangkam ng Batanes hanggang sa AI video and of course the most recent incidents na nangyari sa Ayungin at sa Baho de Masilo. So para sa akin, this is something na na-vindicate ako dahil ito ang pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos. And lastly, what I really appreciated dun sa statement ni sa sona ni Pangulo is yung panawagan niya sa ating lahat bilang Pilipino na despite of our differences, political man or other reasons, kailangan natin magkaisa bilang Pilipino dahil ito ay papamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino.
0: Pamahayag kadto ni Coast Guard Spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Tristan Tarelia.
2: O karoon sa itong Magnum Health Alert.
3: Magnum Health Alert!
2: Gipasabot ng nutritionist dietitian Samantha Morales ang binipisyo sa slow food movement o mindful eating. Kini ang slow food movement o saka intentional eating diin dali lang bahayin sa pagsunod sa uso nga diet o wellness trend kundi li ang paghatag og panahon og pagtagad kung unsay kanon o giun sa kini nato pagkaon. Mato di Morales nga ang slow food movement nagdasig nga masuportahan ang mga lokal nga produkto og mga mag-uuma diin dili lang pagpili sa healthy ingredients ang importante. Gidugang pa ni Morales nga ang hinay og hapsay nga pagkaon makatabang sa lawas nga mailhan ang gutom o pagpakabusog aron malikayan ang over eating.
0: Alas 6:18 may galang atong oras o karon sa atong Magnum International. Sa China, kapig 800,000 ka mga tawo ang gikling tuod sa grabing pag-aulan o pagbaha sa bagatang bahin sa China. Kirot usab sa pagkusukuso sa bagyong Nool sa Guangdong, samtang 800 ka flight ang nakansila. Sa Hong Kong, kundiin 20 ka mga tawo usab ang nangaangol sa kusog ng hangin ug ulan. Gilaw man usab ang padayong pagbundag sa mga ulan nga magresulta sa resgo sa pagbaha ug landslide sa mga bukid nga lugar nga daplin sa suba. Dugto nini nagahi na ang gobyerno sa 100 milyones yon kon 820 milyones para sa relief og rehabilitation sa Guangdong para usab ang operation karon sa mga tugpahanan sa nasod sa Hong Kong.
2: Sa Estados Unidos, subling nagpasyaw si US President Donald Trump kalabot sa posibleng pagkandidato ni ini isip presidente sa Estados Unidos sa 2028. Kini atol sa rescheduled White House Correspondents' Dinner tulo ka bulan human gituang patyon matod ni Trump nga tulo kahigayon na siyang gidaog pagka presidente giingong dili lisod nga pagsubli ni ini.
4: I'm pleased to mention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you.
2: Ang pamahayag ni U.S. President Donald Trump.
0: Alas 6:20 ng oras, o karon sa itong Magnum Business. Nalawagan si President Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso nga magpalabang og balaod para sa tax relief measures. Matod ni President Marcos Jr. nga nalakip nini ang pagpalapad sa exemption sa income tax. Gidusab sa presidente nga malakip ang mga mamumuo nga nagswildo sa dilibo ubos 39,000 pesos matag tuig.
5: We will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas

0: sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax, kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Pamahayag kadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa Angsuna kagahapong adlawa. Samtang sa forex rate, ang USD dala nagbalo karon sa 61 pesos o 84 centavos. Canadian dollar 43 pesos 89 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 88 centavos. Australian dollar 43 pesos 29 centavos. Taiwan dollar 1 peso 91 centavos. Korean won 4 centavos. O ang euro 70 peso 44 centavos. Samtang sa kasamtangang presyo sa Dubai crude oil, nakaroon 79.90 US dollar per barrel. Kinabi ubos o 1.48% kung itanidaan ng presyo na naa sa 80 pesos and kon 80.11 US dollar per barrel.
2: O karoon sa itong Magnum Entertainment. Ipaambit ni actress Barbie Forteza nga atangan ang ihang laing version sa sunod nga proyekto ang comedy film na Saving Cherry. Matud ni Barbie nga andam siya halang sa adulting role, hinungdan nga malipayon sa iyang karakter.
3: A liberating experience for me. It's definitely a different Barbie, a wild Barbie that you have to watch out for. As in, medyo may mga sexy-sexy tayong magaganap.
2: Samtang garbo usab kang Barbie nga makauban ang iyang sa unang higayon si megastar Sharon Cuneta alang sa seri nga Honored and Mother.
3: It would be overwhelming for someone like me na, 'di ba? Bata pa lang pinapanood na siya, pero she's very generous in getting close to her co-actors. She even told me to call her mama. So ganyan, sobrang bait, sobrang loving. Ngayon, finally, nagkaroon ako ng time huminga. So nakakabalik na ako sa hilig ko na magpunta sa mga cafe at magbasa-basa ng mga romance novels. So kinikilig-kilig na ako, ganyan.
2: Ang pamahayag ni actress Barbie Forteza.
1: Karon sa Tumaglo Sports, malawman ang gymnastics sa Association of the Philippines CONCACAF nga daghan pang medalyang masakpit sa Pilipinas sa 2028 Olympic sa Los Angeles. Kini ang makasuod ang Yulo Brothers nga si Carlos Og Eltro sa first reusong competition. Mato ni Cynthia Carrion, presidente sa GAP, nga dako ang contribution si two-time world medal Carlos Og igsoong si Eltro nga daghan usang bulawang medalya ang masakpit sa duruha. Dugtan ni tutukan una sa magsuon karon ang ilang IG Nagoya Asian Games sa sunod bulan.
4: So, and Eldru are already qualified for individual for the World Cups. They're already there, you know. So they really need to train hard. Because everybody expects Carlos and Eldru to make it. To make it for the Olympics. If chairman asked me, Cynthia, how many Olympic medals are you going to give me? I promise him 3.
1: Pamahayag gadto ni Cynthia Carrion, presidente sa Gymnastics Association of the Philippines. Inabati atong Magdo Morning News ugaron sa atong headline review. Magdo lokal bagsak ka 2 grado nga gihatag sa grupong kapitada samtang 6 ngadto sa judge ang grado para sa upong sa kabataan-unan sa suna ni President Ferdinand Marcos Jr. kagahapon adlawa. Magnum National DWH misiguro nga padayon ang reforma sa ahensya. Magnum International kapig 800,000 ka mga tao ang gikling tungod sa grabing pag-ulan o pagbaha sa bagatang bahin sa China. Magnum Business magpalabang o balaod para sa tax relief measures gipanawagan ni President Marcos Jr. sa Kongreso. Magnum Entertainment Barbie Forteza gipaambit nga atangan ng iyang laing version sa sunod nga proyekto. Magno Sports GAP balaumon nga dagan pang medalya ang masakpit sa Pilipinas sa 2028 Olympics Los Angeles. Hantrog ba alang sa tong Magnum Morning News. Kini si Magnum First Seed Blanca
2: og Magnum Jane Luna.
1: Sa usag gawasong katilingban, katawan labing gamahanan naglamang barugan ako sa katawan ng matumani sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum. News. Ang durug ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 6:26 sa buntag.
6: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingosan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
6: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
6: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
7: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, Science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
6: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
7: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
6: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
10: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
10: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
10: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
1: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa mong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
17: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: i-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MCEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MCEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
13: Borrow up to 90% of your savings.
11: No processing fee and get fast approval.
13: So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund FEL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
15: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus ug capsule. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Oras, alas 6:41.
20: Time Check is brought to you by McDonald's.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
0: Anang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Pipila ka sektor sa Kaginuro, nagatagumos lamang nga grado sa kalimang sunan ni Presidente Marcos kagapon lawa bisag may pipila usab nga naghatagumayong grado. Sa atong Magnum National, Congressman Tubi Chanco di kumbinsino sa pahayag ni Presidente Marcos atol sa suna kagapon lawa bato kang County House Speaker Congressman Martin Romualdez. Sa Magnum International, Iranian Foreign Ministry Spokesman Ismail Baghai nang gibakak sa bahayag sa Amerika nga naganyog pistok ang nasod sa Iran. Sa Magnum Business, pahayag ni Presidente Marcos nga magtangon ang systems loss charges sa electric bill giingong magkapakunod sa bayronon sa kurente sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Presidente Marcos nagpadayag og iyang dakong suporta sa mga atlitang Pinoy sa Pilipinas.
3: Magnum 45.
0: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, mga igsoon, ang mensahe ug pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikupat nga suna sa maging tuig, Hulyo 28, 2025.
24: Sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsa nyo lang ang pera. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa imbestigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
0: Kagahapong adlaw, Hulyo 27, 2025, atol siya ang ikalimang suna si Presidente Marcos sa iyong mensahe o bahayag.
25: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Igsoon, tingo ug pagpagkabana. I-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:46. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
4: O Magnum Aileen, ako rin.
0: Karong adlaw, adlaw Martin. Tun adlaw karong Martes. Yes, adlaw Martes. Huli 28, murag magpiling pa na ako mag-ibigin. Kuhan pa karon kaya nagsuna pa ba, no?
4: Nagtubilin pa.
0: Oo. Murag na pa yung mga bilin-bilin ba, no?
4: Ito siguro sa kataas sa iyong mga... Yan, so na Magnum Junius, daghan po kayo siyang nahisgutan.
0: Oo, daghan nahisgutan. O paminawan niyo mo, Magnumailin, medyo siya magkapabuhis dugo mas mga Pilipino.
4: Oo.
0: Diba? O di mo malalis, nga naapod siya ay lugar nabutyag ng mga performance o makita man siya na ito nga doon na. Ang question na lang, bastante na ba?
4: Oo, kana.
0: Oo, kaya na may yun nga, wa may yun nga zero?
4: Oo.
0: Na ba? Pero wa man, na ganyan yun, perfect.
4: Siguro sa mga ordinary pong mga tao Magnum Zone, may kasagaran ila ha.
0: Oo. Oo. Pero na perfect ka man to pa ni Pacquiao. Di ba si kani si Dr. Manny Pacquiao na yun siya nga perfect daw. Oo. Na ay nag-ground 3%. Na ay 3. Adi 3%. 1 to 10. Na nag-ground 3. Doon ay nag-grado o 5. O niya dahil butas mo ito agad mong pasar. Pero usas mga di kumalimtan kagapon siya yung pamahayag. Lugar consistent, si Attorney Tony Soriano, yun siya nga, una yun siya nga between 8 and above 80% daw. Matod pa niya. O niya, ipangutan ako, umintag above 80, 85. Uh-huh. 85. Pagkahapon, human sa suna, 80 kung gapon. 80 plus gapon. Murag naagid gapon sa
4: tuntong gapon
0: range.
4: Niya.
0: Tuntong gapon sa 80.
4: Passing rate. Sobra pa sa passing rate.
0: Kanya to sa eskula pa ta magdumay rin. Kanang 75 video. Murag magkakaulo pa ta.
4: Oh,
0: 75 basta line 7.
4: Oh, makaulaw. Kaya murag atsa daw. Granong atsa.
0: Wab katungtong ganig 80. Ay, lami na kayo. NCE kaniadto National Entrance Examination para sa college Magnum Aileen. Nakabot magug 81. Sipaya na ko eh, regalos ko magiyog baka. Problema lang ko may baka eh. Lipay kay ko, naka 81 man. Oo. Oh, katong amot naabtan ba nimo nang entrance examination NCE?
4: Naamin.
0: National Entrance National College Entrance Examination in CEE.
4: Naami entrance exam Magnum John, pero sa eskwelahan na to siya. Pamakasulod ganito para
0: Kantong yung abo, kani adto, murag entrada ginto nimo.
4: Para maka-college ka.
0: Oo, makasulod ka sa kuliyo. Oo. Oh, nya, naagani ko na dito, kung mauni imong grado, mauni imong kurso. Dapat imong kursong kwaon. Oo. Oo, suslipayan ako. 81 good, 81%. Kaya mo lagi na, pag line 7, ay, murag, magtago-tago ito. Ulaw ihikyan dito sa gilikanan. Huwag sa mga amigo nga mo na yung line 7. Pero bisa pa ka 79.
4: Oh.
0: Ay, sus. Basta na yung 7. Oo. Pero pag tungtong kung 80, ay sus. Pasti lang lipaya. Lipa lang ikaw. EJ, nagkinagamot kung 81%. Mag-imailin. Yan, mura para ba kung ito para na mag 81%? Pero ganun doon pa kung magkamot kung 81%. Anyway, sa mga lugar ang may natong sangputanan lugar sa kagapon lawan sinasgutan nga suna sa atong presidente ug mabati nato karong taod ang reaksyon apil siguro ang unsa may greedy rating nga gihatag pod sa mga lugar pila ka sektor sa atong dakbayan. Ya speakers niya din niya karon mga igsoon kay atong may nabi karong buntaga sa atong sgutan karong buntaga diin ano may kalabigitan nga pipila ka sektor diri sa atong dakbayan dunay medyo ubos kay gradong gihatag ngadto sa atong presidente sa nasod sa iyang performance sa bilang sa katuig o sa umabot sa mga lugar himuon isi performance niya ding musulun pa nga tuig. Pipila ka sektor sa atong dakbayan medyo din ubos nga lamang nga grado sa ikalawang suna ni Presidente Marcos sa kagapuan dawa bisan pag may pipilausab nga naghatag umayong grado. Unang tapagilabi mga eksyon ang sektor sa mga negosyante, may rabi tapaguna ang usaka-ekonomistang si Mr. Ray Talimio. Mr. Talimio, sir, may bunda, gawander kas magrumanyo.
5: Mayong buntag, Magnum Jun, Magnum Aileen, and to alisira sa Magnum Radio.
0: Sir, tas-tas ang panahon nga kita naghulat nga unta moabot na ang ikalimang suna sa ato presidente para una madungog ta ugod sa iyong nahimo sa bilabang tuig. Madungog sab nato ang iyang umabot ng mga paghimoon ning musunod nga tuig sa iyong pagpangutunan isang presidente sa atong nasod. Kagahapon nun sa iyong natuhog sa iyang suna, Mr. Talimio, sir.
5: Magnum Jun, basically, ang fifth suna ni President Marcos was just the enumeration of the basic services that is expected in a government. No? Tananglitan, nagsulti siya nga about sa reaction during the oil crisis, nagatag kuno og mga ayuda, na ay mga whatever na mga reaction bahin sa oil crisis. That is normal, Magnum Jun. No? Mm-hmm. Expected na siya. Kay kung unsa ang nahitabo, naagi reaction ng gobyerno. Pero kung pananglitan, ang nahitabuan to nga wala kayo ta naglisod sa oil crisis tungod kay natay gitawag nga strategic oil reserves. Kung pananglitan dapat 120 ang presyo sa diesel, nahimulag 80 tungod kay ang 40 pesos na kusyon nila katong gihimo sa gobyerno strategically like looking at the future nga naay problema. Kana dako na siyang accomplishment, pero kung mo-react lang ka, mahatag ka og subsidy, normal man na, no? Kay naamanggod tay contingensya na sa gobyerno. Kung pananglitan sa ipanghatag na to sa katawhan ng mga programa sa 4Ps, na naman tay balao dana, no? Kanang every so many years na ay mo-graduate, na ay madugang, normal man na siya, kaya naa na siya sa programa. Pero kung naa tay pananglitan na gihatag nga labaw sa gi-expect na to, kana, ma-count na to o accomplishment na siya. That's why, for me, this purely enumeration of the basic services expected in a government.
0: Mangutana sa kuana, sir. Mandated ba, required ba ang usaka presidente nga mo perform above normal? Kay mato pa niyo mo, normal. That is normal. So, but pasabot, nga, ang gilauman sa katawan, nga himoon yan eh, tungod kay mauni iya mismong kakuhan, murag naigo niya. Pero pag muintag above normal, nga performance, may wa niya. Mr. Talimio.
5: Yes, Magnum Jun. Like for example, dugay naman kayo taga ingon nga, nga naman nga, kanang sa Finland, for example, although naatay gitawag nga zero balance billing, pero that is only applicable to government hospitals. Mm-hmm. And we have to accept the truth, Magnum Jun, na ang government hospitals nagyutakulangon, except kung kanag yung mga dagko, good like Philippine Heart Center, Philippine kanang General Hospital, na. Pero kung magingon ka nga ordinary na mga hospital, kaya dili ma-afford ang paghatag sa full service. Kung pananglitan, di-improve na siya sa gobyerno na such that na ang ordinary nga sakit, for example, kanang makover niya. Like, example na lang na to, Magnum Jun, kung naay dengue, dili man zero billing ang dengue. Mm-hmm. Kaya ang package sa dengue nalay parang 20 mil ra. Kung pananglitan na ay sakit niya, pneumonia, dili man 100%. Kaya naagyo kay paliton ng mga gamot. So, mo nang ipasabot na ko nga kung normal, naani. Pero kung pananglitan, nangyayang gihimo nga from now on, gi-improve na to ang PhilHealth, kanang maskitambal, yung makover na nila, dili na zero na yun ang imong gastuson. That's above normal, no? Mao nang example lang na to, no? Like for example sa kuryente, kung katong giingon ni President Marcos na natukin niya ang problema sa systems loss.
0: Uh-huh.
5: On those years, nalipay tanga, that has been pointed out by the President. But remember, Magnum June, iya pa tong proposal.
0: Uh-huh.
5: Kinaanglan, i-amend pa ang EPIRA law.
0: Uh-huh.
5: Kay, ang systems law, dili pa na madala o executive order
0: uh-huh.
5: kung ba yun mag-issue sa EO na wala o ng systems loss, dili pwede. Kailangan uh-huh. i-amend sa ang EPIRA law.
0: Yes.
5: Pero the good thing, iya na itong nalito. Pasabot, it will become a priority bill that will become a law during this year, 2026. Mao na nga, kung tanaw ni mo, naagya po'y maayo sa iya ang fifth zona, much, much better than the fourth zona.
0: Oo. Ang ako sa nasabtan magnumailin, nga, kung ikaw presidente, pag huna-huna lang nahimo ni mo ang unsa may normal nga gilauman sa katawan nga imong
4: mahimo.
0: Subay sa angayan niyang paghimoon. Paghimo sa mong labaw pa sa normal. Di ba? Paghimo sa mong bago niya nga lugar makaayo sab sa katawan kaysa nahimo man ako tanan. Di ba? Ako man nahimo. Nahimo ni mo ang unsa may gilauman sa katawan, unsa may nakalatid lugar sa angay paghimoon ni mo isip presidente, pero as a president, dapat maghuna-una ka, magplano ka, maghimo kag butang lugar labaw pa sa kanabang gilauman sa katawhan para makapa-improve sa panginabuhi sa katawhan. Now, di ang aspeto tuod, mura og mag-isgutag ekonomiya, medyo may positibong impact sa ekonomiya. Kining Mr. Talimio, ang maong mga pamayag, labi na kung isgutan nato ang tinguas presidente nga kanang may tungod sa EPIRA law, guban pa nga makagilauman nga in fact, magdumailin, grabing ang pakpak, parang hindi mabugto ba?
4: Oo, nagito'y mukatawa na lang siya.
0: Oo, di ba? Nagito'y
4: naisagol.
0: Oo, parang organisado.
4: Parang napinidok-dok sa table.
0: Wow, parang ano, ito. Wow! Dugay mo man ang pakpak. Oo, so, impact sa ekonomiya, Mr. Talimio, bastante ba ang nahimo o giplanong himoon pa sa ato presidente, Mr. Talimio?
5: Gawas sa kanang iyang gilitok about the energy situation nato Magnum June, iyang mendang EPIRA, wala o ng systems loss.
0: Uh-oh.
5: E dako kayo ng impact sa iyang systems loss Magnum June. No?
0: Mm-hmm.
5: Kung ang bill name mo 1,000 kapin, about katungaan na tungod na siya sa other taxes and systems loss. So, dakog yung kayong alibyo na siya, pananglitan. Dahil nalitok po niya ang nuclear energy. So, kanang pumugamit ang nuclear energy, dakog yung kayo na nga improvement. Pero again, these are all proposals pa. Pero good enough, kaya na ay ma-address ang problema nato sa energy. Remember, ang oil crisis, na-add to ni siya dito sa problema nga wala tay renewable energy na makasulbad niya, dili tama, totally dependent sa fuel. So, but the other factors Magnum June, like inflation, wala gi siya mag-mention na unsaon ka nato ng Bangko Sentral ng Pilipinas na unsa ba na usban nila or move nilang interest, wala niya nagilitok. Ang sa food security, wala kayo niya nalitok because ang problema diha sa food security related man na sa inflation, related sa oil crisis. Pero maigo siya diha nga the record of the Department of Agriculture this year 2026, we have the highest importation of rice in the history of the country, no? So mao na nga ang isa ka area na dili gid niya masulbad because even when he sat down on a concurrent capacity for more than a year as Secretary of DA, wa niya gid masulbad ang importation as a recourse sa rice shortage nato, no? In fact, nagkaroon pa ng problema sa smuggling sa sibuyas when he was the DA Secretary, no? So nakita nato nga ang DA galisod ang atong gobyerno sa pagsulbad tungod kay ang atong productivity, ang output sa isa ka hektarya Magnum June, narata between 4 to 5 metric tons per hectare. Ang Vietnam, ang Thailand and other countries na atong gitudluan unsaon pag-uma sa bugas, they are at the 8 metric tons to 10 metric tons per hectare. So mauna nga ang problema nato nga ang unsaon nato pag-improve sa productivity. Nalitok niya ang NFA na ano daw more power to buy higher prices sa atong farmers. Maubitaw na ang atong gisulti. The NFA should buy all the outputs of the farmers. And then ang gobyerno na ang bahala, ihatag niya na sa Bureau of Jail Management, ihatag niya na sa government hospitals. Dito na po haon, dili na ang farmers mag-negotiate sa traders na kuhaon ako ni aning nga presyo. Dili na unta sila mag-negotiate. The government through the NFA should buy all their outputs. Ang gobyerno na ang bahala mag-distribute, whether gansi or dili. Kay mao man na ang objective unta ng NFA. Unsa may nahitabo karon? Palit sinagmahal, ibaligyan nila 20 para lang matuman ang 20 pesos per kilo. Mao na pud ang istorya, di ba? Gituyok-tuyok niya lang, gibinuangan niya lang ang katawhan. Pero kung serious unta sa NFA na natanan, so naan niya mabahin na 20 na ay mabaligya sa kanang mga government hospitals, bao nang utang sa DSWD, sa mga government hospitals, di na sila mamalit sa gawas. Ang gobyerno na mag-supply sa Bureau of Jail, sila na ang mag-supply. Kanaunta, that alone will solve the problem of our farmers na they are at the mercy of traders. No? That's among others, Magnum, yun, sa ekonomiya na to. Ang atong utang, wala niya nalitok na magbawas ta o gastos karon. Pero instead, disata atong budget, di ba? Dili na ta mangutang kay naatay gihimo nga maubsan nato ang atong gasto para dili ta mangutang og 1.7 trillion for 2027. Wala na siya malitok tungod kay nagpadayon man ta sa over-budgeting, overspending, and then over-debt na ano, over-borrowing, no? Kung si Lito Banayo pa ang ipa-istoryahon na ito, na po overstealing, no? Mao nang naitabo. Na.
0: Overstealing.
5: So ang ato, na over-borrowing, over-spending, over-budgeting, eh, na may overstealing. Mao na ang ipot na po si Lito Banayo, no? Mao na ang atong tahimtang. Pero Magnum Jun, those things, wala niya malito. Tungod kay nakita na ito nga the government has not done or is not ready really to address the economic na issues nato. That's why ubos kayo ang gross domestic product nato. Iyapaganing gisulti Magnum Jun, the ang export industry ko noon ni Saka. That was not true. Iyarag itong generic because wala man ta nag-improve tungod sa tariffs ng US. Wala nato na sulbad ang export industry. Wala nato matabangan katong nawadan og negosyo sa Amerika. We were supposed to help them open markets sa Europe, sa and other Asian countries. No, mao na nga wala kayo niya gilitok because dili kay klaro ang intervention na gihimo sa atong gobyerno.
0: Mr. Talimio di Marales, nadaot sa batang ekonomiya tungod sa grabing corruption, overstealing, matod pa ni Mr. Lito Banayo, magnamailin. And then, ba't kagahapon, giuna ganyan niya, amay tungod sa korupsyon, o in fact, taliwaton nga medyo, di man ganit tahado, pero murag, may pagkamasalubon siya nga mulitok, may tungod sa korupsyon, ang gitakda ng kaso, batok sa imis mga igagaw, pero giuna ganyan niya, although murag witik lang, magnamailin. After ato, murag,
4: no,
0: shift na lang yan. No? Dili kayo, wa kayo, wa kayo tutok ba, no? Pero at least yung giuna. O sa imong impression, kung isgota na ito ang yung kasinsiro sa kampanya batok sa overstealing, grabing pagpangawat sa sapi sa katawhan, Mr. Talimio.
5: Magnum Jun, insakto na unta itong kanya. Ang original script nila ato was si former speaker should have been charged and then arrested. That was Thursday and Friday last week. Pero wala ba na nahimo? So karon ang nahimo na lang, giredy na lang ang charges, no? Kay murag dili nila matake ang risk nga dakpon siya sama sa gibuhat nila kang Jinggoy o kang Marcoleta, no? Ang but ang bottom line diha Magnum June, is naagyud ang kakulangon sa ombudsman and then sa DOJ to run after ining si Saldico ug si Martin Romualdez. Kabalo naman ta nga ang mga tao naghulat yun because naklaro naman sa mga tao nga idili man ni sila ang mga kining mga nakagingon niya na priso. Mga accessories man na sila, accomplices, si Alcantara, si Bryce Hernandez, ang contractor na Discaya, and then former Secretary Bunuan. Pero kung tanawon ni mo, in totality, Magnum yun, kanang upat, di mo naman na og state witnesses. Sato pa, ang nabili na lang si Discaya na lang. Dayon, kung ma-charge si Saldico og si Martin Romualdez, mauna ni sila ang mahimog target yun sa investigation. But the problem is, dili manggod nila ma-push, for example, ang pagpadayon sa investigation, even calling the 18 Marine, former Marine officials, no, nga para maklaro nila, pwede manunta nga kung iyang isulti nga nag-storya siya sa Congress, sa Senate, na sa buntag ka ng ilang flood control project investigation ng Bukabuhaton na sa Senate Blue Ribbon Committee sa hapon katong impeachment. Kung ka na, nalitok niya na because he is interested na masulbad ang flood control project, that would have been a very good sana na napakpak magnum yun sa pagsugod. Ang problema, gilikayan yun nga murag nag-ingon. Di niya kayo malitok ang ngala ni Martin. Former speaker lang, di ba? Kay pasabutan na, nagduwa-duwa yun sila sa kanang repercussion na kung si Martin Romualdez totally ilang ipin down, nag-ingon baya siya na I will not go down alone. Di ba? Nagsulti siya na I will not go down alone. That means nagin siya ilitok nga involve ani nga problema.
0: Okay, now umi nakalakbit ka nga mara dunay kakulangon ang ombudsman. Kakulangon sa kaisog nga i-post gyud ang pagpasak kag kaso batok niya sa labing daling panahon or kakulangon sa lugar mga kagamitan pero mga personahe resources o guban pa, Mr. Talimio, unsa nga kakulangon ba?
5: Kakulangon sa paghatag og equal or fair nga hustisya, Magnum Jun. Kay kung that fast they can do that to Jinggoy and to Senator Marcoleta, ngano man nga pag-abot kang Martin Romualdez kay further investigation, dili man dayon madiretso, no? Dayon kung pananglitan nga madayon tong threats ni Senator Ping Lacson nga idiretso niya daw yung accusation niya kay Alan Cayetano sa ombudsman, dili na iagi. Kung makita na po nato na paspasahan kayo ang ombudsman, maklaro na yun nato na the ombudsman's office is being weaponized to really silence the critics of this administration. Ang atong ipangayo na kung gibuhat na siya sa ombudsman or sa DOJ, pero ilitok ni President Marcos nga, wala ko ilabot ana, dili ko appeal ana, naa siya independent mandate. Kaya siguro medyo mabalansin na ito gamay, pero wala niya man na gilimod, no? That means na the compass comes from the palace. Impression na sa mga katawan nga ang pagpugong sa 18 Marines part na sa ilang plot. Ang paghinay sa pagdala kang Saldico pabalik sa Pilipinas part na sa ilang kanilang strategy. Kaya nga nung si former Representative Arnie Teves, nga nung gilakag mangyo dito sa East Timor na taman-taman sa ginawa, mahimo man lagi, di ba, kung gustuhin lang ng gobyerno. That's why ang akong pasabot kapulangon sa paghatag o justisya or fairness sa ombudsman o sa DOJ, kaya na ay klaro kayo nga na sila'y gipaboran o na sila'y gusto ipa-impress.
0: Okay. Ang kanabit ang mga aksyon, mao si Mr. Rita Lemieux, ekonomista sa Atorak Bayan. Sir, sa katapusan, 1 to 10, pila imong grado kang Presidente Marcos?
5: Ang akong gihatag Magnum Jun is pasang-awa, 75%. No? 75. Pasang-awa because naalagi niya na buhat kasagaran sa what is expected. No? So kung estudyante pa na Magnum yun, kada na assignment, iangihin mo ang assignment, nagsubmit siya kay teacher, di ba? Pero mauna nga, mapasar lang niya. Pero kung in terms of kanang na-perfect niya yung assignment or ang quizzes, wala niya na-perfect. Pero wala saan siya nabagsak.
0: So
5: 75% kay naasay paglao Magnum yun, nga katong Ipiralo, katong nuclear power, katong LNG sa barm, kato da yung mga expectation nato nga ma-improve like kaning sa ekonomiya naa, pero napay act of Congress na kinahanglan, dili bugikan sa executive order. And in fairness nga Magdungyun, ang iyang delivery better sa zona 4, no? Mayo kayo, wala siya mag-stammer, wala siya magduwa-duha, perfect kayo, no? I would say sa delivery alone, 95%, no? Mas kayo, maayong kayo iyang delivery. Pero ang unod, mauto 75% lang.
0: Mr. Ray Talimio, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
5: Dagan salamat, Magnum June, Magnum Aileen, and to all listeners of Magnum Radio.
0: Sa atong pagparayon, oras alas 7:12, Magnum Aileen, 75% kung unod sa iyang suna. But as to the delivery, minus-minus ang stammering niya. Ang stammer niya, no? Minus-minus. Kunitandi sa niyagi. Pero tama ba ito nga medyo sa pagsugod pa lang niya magdumayin? Murag na siya mga... Murag, di man tayo may doubts. Pero naging something, no? Nga murag... Labi na kantong may tulog sa... In fact, walang ganit ma-mention. Si Romaldis.
4: Wala.
0: Wala. Ang kani house speaker lang.
4: Former house speaker.
0: Wala naging niya detalyeha. Detalyehe. Diretso na sa abad pa niya ng mga topic sa mismo nga lugar suna kagapong adlaw. Di ba naman may nabi sa bato mga igsoon? Magdumailin si Alliance of Concerned Teachers Regional Coordinator nga si Mr. Roland Cross. Kini may kalabigitan sa mga magtutunok.
4: Oo, oh, kagapong na-mention. Pero ang sweldo, murag walay na-mention.
0: Murag wa, mantoyan nga.
4: Katulang promotion, dapat walay mabilin nga teacher one sa kanang mo-retire.
0: O niya, katong, pila ganito ginibitan ni Mr. Cruz kanya ito, nga sweldo.
4: Gamay ra, teacher one, medyo ubos-ubos na ginagin. Pero ilang gipangayo, murag 50 mil, Mr.
0: Oo, medyo na times two. Halos times two, no?
4: Oo.
0: Anyway, na-speakers linya si Mr. Roland Cruz. Mr. Cruz, may buntag, sir.
6: Yes, may buntag, Magnum June and Magnum Aileen sa Big Paminaw din ang atong programa.
0: Sir, kagapon ako, laom ko nga ikaw, yun mismo, gatutok sab sa suna sa atong presidente. Kay, of course, daghan mo yung mga yangongo nga gipaabot. Importante mga gipaabot nga to sa atong nasunong pamunuan. Unsa imong na lugar na amguhan kagapon sa nasgutan nga suna sa presidente?
6: Well, kagapon Magnum June, ato din gitutukan no ang taliwala bisag nato sa isa eskwelahan, minog kita no sa iyahang zona. Do bisan ula na tay gilauman no ilabi na sa sector sa education, pero ano minog gyapon ta gusto nato madungog ang iyahang zona kagapon. Mo nang base po no sa iyahang zona, kami nagamgo nga wala gyud no nga maasahan ang atong mga teachers ilabi na sa education sector, ilabi na sa kanang pasabaw sa suhulan, no? Doon kaya wala man kininya na mention kagapon. Doon katong mga ipang-mention niya, no? Kagahapon, na-mention naman niya katong niya itong niyaging suna. Medyo recycled

0: environment o insakto para nga to sa mga teachers nga nag-provide og tutorial alang atong mga students nga adunay learning gap. O problematic usab kining kining yang gi-mention kagahapon nga kaning expanded career progression. Nga hantod karon walay budget no nagpahigayon siya og mas promotion pero walay budget nga gipa gigahin alang niini nga kanabang promotion. Mao nang sa amo no sa teachers bagsak gyud no ang among mahatag nga grado no sa atong presidente ang tungod kay wala may konkretong solusyon nga nahatag niya sa education sector. Doon na ay mga plano pero ato kining paabuton na kini nga mga plano nga ma-implement bagayod kay base sa atong experience no base pud sa mga comment o concern sa atong mga teachers nga antud karon wala pagyapon nila matagamtamino ang kanabang reforma nga giingon nga gi-mention sa niagi nga mga zona ni President Bongbong Marcos sa magnumtod.
1: Mhm. Pagmuin tagbagsak ang passing is 75. Mabuto na andan magdumali sa eskwela pa tano. 74 Mr. Mr. Cross or much lower.
0: Diha gyud na magnumtod bagsak gyud na 74. Mm-hmm. Sa gi-mention pa kanina sa interview ni mo nga 75 na ipag-asa pero sa amo medyo dili na kayo na to makita nga na pa ba ipag-asa tungod kay sa kadaghan no sa problema sa education sector. Duha lang ang gitagaan niya og emphasis ka to pag-response no sa bullying o pag-hire sa kanabang 10,000 na guidance associate o guidance counselor associate. Mao nang duha lang ka points ang na-mention nga ato pang paabuton kung kini ma-implement bagayod kini or dili kay lagi sama sa among experience sa experience ng teachers nato na nga naa sa public school teacher usad bagong man ang pag-implement niini wala pa man gyapon nila matagamtami. In fact ang mga teacher nagdahom no sa kanang kilauman nga kanang usbaw sa sukulan pero wala ginyan na mention nga adunay usbaw nga sukulan nga iyang ihatag mo sa ato mga tutudlo. Kung siya nagalantaw sa kayuhan sa ato mga estudyante yung magtutudlo, dapat iya pong tagaan o prioridad ang atong education sector maglungjon.
1: Mm-hmm. Now, nakalakbit kang walay maasahan. So meaning, wala pa gani ang sunod pang usa ka tuig niyang pagpangalagad. Kinapang siya nabilin ko na ka mga tuig. Kining sunod pang tuig, medyo blurred para kaninyo ang lugar ugma kunisgutan ang concern sa mga magtutudlo, Mr. Cross.
0: Yes, tinood na magnum diyon. Wala na walay maasahan no tungod kay again sa nangaging suna ketong mention niya, na mention naman to. Na dapat ang angayan niya buhaton i-implement no pero mo lagi ang pag-implement medyo usad pagong or hantud karon ang pabilin pagyapon nga una nga mga concern no sa mga teachers tungod kay wala man gyud na bati ang tinuod reforma nga kasagara o kadaghanan sa ato mga teacher magkonjun ulat no sa mga kanabang reforma pero dismayado sila. Maayo kayo ang iyang ipanulti, ipamulong panahon sa iyong zona. Pero dito sa reality, dito sa ground, dili mabati no sa ato mga teacher.
1: Mr. Roland Cross, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong paghatag lugar panlantaw, panahong reaksyon kalabot sa zona kaghapon sa atong presidente sa nasun. Salamat, sir.
0: Salamat usab kayo, Magnum John o Magnum Aylin o sa tanan.
1: Ang inyong nabati, mga action mo, ang regional coordinator sa Alliance of Concerned Teachers Region 10. Niya sa speakers niya ang lain pang legal o political analyst mga eksyon sa atong bayan kani IBP Miss or Chapter President ang Galicio College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Attorney Sir, may buntag.
2: May buntag, Magnum John, Magnum Aileen, may buntag.
1: Attorney, kumusta ang lugar kunisgutan na ito performance sa atong presidente base sa gibutyag sa sunod kagapon daw sa milabayng usa ka tuig.
2: Anyway, Magnum John, balansita lang no. Nama sa mga maayol niya

0: gisulti, no, katong pag-caution sa impact sa income tax unya katong sa something about taxes nga dili kay magrabihan ang katawan, and then katong sa ipira nga murag dapat dili ihapak sa katawan ang systems law. So, okay man na.
1: Plano pa na. Attorney, di ba? Plano pa na?
0: But something positive lugar.
1: Okay.
0: And then, unsa pa ba itong ipang-sulti niya? Nuclear energy? Something para sa katawan lugar. And then, katong sa corruption, medyo gatigki-tigki siya mention sa ingagaw.
1: Tigki-tigki.
0: Kasi ingagaw niya. Muro magdili. Magduha-duha. There's an elephant in the room na we refuse to talk about. Unsa pa ba iyang gipang sulti?
1: Murang dili kayo sa iyang paglitok may tungod sa corruption against labaw sa iya mismo, labaw sa rin sa iyang igagaw. Murang di siya kayo maisugong pamulong ba? Murang may amana ko ni ko murag murag magnay mga pagduduha mulitok kada kada ba nga according to ombudsman ano no finally is about to be the case is about to be filed against my cousin Martin Waldes. Pero pinabundak ba? Pero inyo medyo mahinin gamay ba? Pagsugod pa lang, attorney? Sunod na kayo na kayo na sense, anak nga.
0: Basil ka na bitaw sa magdumdjon nga abin ni mo dahil lapinig ba? pag sugnib ni mo, uy, bungkag lapinig ba? Sing maigo niya ta. Or pag abre ni mo, uy, nagawa sa mga ulo, can of words. But anyway, ako, kung ano tagna-tagna, tigmo-tigmo, ramani, ba't makita mangun ni mo.
1: Murag magkakakonek sa katong gilato kani Anthony Romaldes nga, I will not go down alone. Murag na siya danon pag
0: na-on? Something lugar. But something. Anyway, iyaman lugar itong dimension, magnum dyan. At least lugar iyang dimension.
1: Okay.
0: Kung sa pa ba. Katunya, sa pa feeding kato ano i-feed tong mga kabataan which is good i-provide ugatas etc which is good sa pa ba pero ang ako lang ang general ginako magnum John is that mura ba og nangisda ta magnum John ang mga katawan gutom kay nagkagidlay magidang Pilipinas sa mga polisiya ba for example rice tariffication law all rice imported ang asin nato imported. Gatas, 1% lang ang supply, 99% imported. I think almost everything is imported. I'm looking magnum June na nai palisya ba nga stop rice importation, asin, etc. Let's produce our own. Help the farmers. Ang government and infrastructure iandam para ang katawan, ang mga mag-uuma or mangisda ba ka or kinsa man galing, makabarog kita sa kaugalan, makabahog kita sa atong kaugalingong tiyan magnum June. So kung nangisda lugar ta magnum June, naara sa pa. Wala dito sa dagat, sa laom. Okay lugar, naman lugar. Kumurag kung doktor pa lugar, atong plastiray, kaya nasamad man ka. Pero wala ba, unsay sintomas lugar. Unsay sintomas sa nasod Pilipino nagkagidlay. Ang palisiya, wala niya dimension ang anti-political dynasty law nga usa sa rason. Nga nung nag-perpetuate sa gahom ang mga damhanan, tungod kay sila-sila lang nagbalik-balik niya, wala niya na mention. Apil na ang balaod nga ikontra ang contractualization, wala gid na siya ma-mention lugar magnum John. Although, nangisda lagi siya sa suba or sa pa, wala siya mangisda dito sa dagat na daghan ang makuha unta nato ibahog sa katawang gutom. So that's just my opinion on that.
1: Okay.
0: Sa corruption medyo ako lang opinion ko lang ni medyo na ay na malugar fight pero naay punto ba ang pikas sa ako lang i-balance naay punto ang pikas nga medyo kung kontrahe ka, maunagi ka. Ako lang yun is, dapat nalang i-evidensya lang po. Kaya lison kayong mag-aligar tag mga butang wala tayo i-evidensya. So, sa corruption, dapat pa double time, triple time pa lugar. Para ang katawan ba ya, I think the only silver lining is that ang katawan, kita nagabantay, naminaw kita, kaya wala kita nagtulog-tulog lugar magnumjon. Tanaw na to nga, dapat ang fight sa corruption, dublihan, triplihan, kay kwarta sa katawan, buwis sa katawan, gigusbat sa atong mga political leaders. Ang mga atong mga leaders, Mang Dumjon, ni dagan para magnegosyo sa gobyerno, mangurakot sa gobyerno. From the lowest elephant to the highest elephant, even mga senators nato, however, nagkasinabot sila, mangdagan kita para mangurakot, magnegosyo sa gobyerno. Unang nanggawas ang Ghost Project. The only consolation, sa iya mismo gikan nga mahiya naman kayo lugar. That's something positive, pero nakulangan lugar ko sa fight sa corruption, Mang Dumjon, kay daghang tao gigutom, wala trabaho, kulang eskwelahan, tambal wala, pero gipang gusbat ra sa atong mga national leaders, even atong mga local leaders, na ingon ini ang Pilipinas lugar. We failed, Mang Dumjon, sa damgo ni Jose Rizal nga malambo unta ang nasod Pilipino. Iya kining ipakamatya ni Andres Bonifacio. Ingon ini ramanda ay Mang Dumjon. I'm sorry to say that.
1: Mm-hmm. Now, diretas grado. Attorney, pila imong igrado ni Presidente Marcos?
0: Sige ko, Mang Dumjon, kay kung ako weta, recite. Ako professor, recite. Uh-huh. What is your name? Mamention mo sa niya ang name lugar. Pero, why? Pangutan ako, why? Anong nagkaingunay na gusbat ang Pilipinas? Maglisod na dahil ta. Murag sa basic lang siya. Sa, tama tong observation na tong katong ekonomista nga imong gi
1: si Mr. Retalimio.
0: Basic lang, pero ang lahom mga simptoma sa problema sa nasod Pilipino, wala siya magnumjun.
1: Pagmintag 5, from 1 to 10, 5. Pagmintag 1 to 100%, that's 50%.
0: Mr. Economic Attorney. Depende lugar. Siyo, ako kay Gatudlo Magunta, I expect more kay you. Ako lugar magnumjun, nagpaalig-alig man ka nga mahimong leader sa nasod Pilipino nga nagkag Musbat nagkagidlay. I expect more. Dili lang. Dili lang kabalo na kagsayog budots-budots. Perform because dunay nakasangon sa kanimo lugar nga responsibilidad. Na dili lang pipila ang muasinso si nasod Pilipin. Kitang tanan unta ang mga sinso, Mang Dumjon. That's the point na ito okay. Pagawas.
1: Attorney Ed Quaresma, salamat kayo, sir. Thank you, sir, sa mong panahon.
0: Dagang salamat, Mang Dumjon, Mang Numailin.
1: Si Attorney Ed Quaresma, mga Exxon, kani IBP Miss or Chapter President of Galicio, University College of Law Professor. Oras, alas 7:27. Grado mag-grado. From 1 to 10, 5
2: wala
1: only.
2: Wala pag yun ako. Ay, 75.
1: Ay, 75. Tong-tong. Katong Mr. Talimio.
2: Oo.
1: Mas may ubos pa noon.
2: Parang pasang-awa man ng 75.
1: From 75... Paingon nga
2: 74 na yun.
1: 75, 74 50. Na yung 50. So panayon na lugar nagkaubos pagsamot.
2: Nagkaubos.
1: So tanda sa ato magbalik kaman sa Pinomdom. Pag paminog ko masing puro mo samot galing. Paminog ko lang. Oras sa Lajitibayantinoemi Pinomdom una.
3: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Maayong adlaw! Makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karundayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ka butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Is that box really mine?
1: Surprise!
2: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you.
3: Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan.
1: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
3: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Alas 7:34.
6: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Magnum 45.
7: Makauban si Benato Magdumailin, si Attorney Robert Maestri, ang IBP Miss or Chapter Board Member. Attorney Sir, may buntag.
9: Buntag Magnum June, Magnum Aileen, sa atong pagpaminaw sa Magnum Radio.
7: Attorney, pwede ko ipangutan na pag-uunap. Pila yung mga gigado sa atong presidente sa ang sunag kaghapon ang lawa?
9: To be honest, Magnum June, for the first time nga nagsuna siya in the last pila ka years, gitagaan yun ako siya og failing marks nga 4 out of 10 ang pinaka-highest. Kaya kung imong atong madumduman Magnum June.
7: Kanang 4 sir sa ming agi pa ng mga suna niya or kagahapong adlaw nga grado?
9: Karo gahapong adlawa.
7: 4%. Kaya kung, 4, oh.
9: 4%.
7: 1 out of 10.
9: 4, 10 being the highest.
7: Okay.
9: Kaya kung atong madumduman Magnum June sa 2022, kada 2023, ending gid sa yung suna, naagid sa istorya, unsa ang summary sa estado, no? Sitwasyon sa atong nasod. For example, in 2022, nagingon siya, I know in my heart and in my soul, that the state of the nation is sound. Oh, diba? So, makita nga ahimsog ni ang atong nasod, uh-huh, and maybe naka-inherit sa maayo nga pang-gobyerno. In 2023, iyan niya po nang giistorya. I know in my heart and in my soul that the state of the nation is sound and improving. But after that, 2023, 2024, 2025, wala na nato na siya nabati. Meaning to say, nagkalandrakas na, nanay mo problema. Una gahapon unta, atong gidahuman nga mo bounce back siya after sa iyang gipakpakan sa maayo sa iyang zona last year, wala na nahitabo karon Magnum June. Kaya ang iyang zona bali, kung ako'y lakto niya pagkasulti, strong but lacks deepness, kuwang o kalaom Magnum June.
7: Subot pa sabot nga pagbangyong taog 4 out of 10, but pa sabot na aras mga 40% magdumaili, no? Now, kunisgutan natong performance sa miaging tuig, wala sa mga gipasalig sa iyang miaging suna, attorney, nga nahimo niya sa pagkasunod ng tuig, o nga supposedly iya untang malakbitan kagapon sa imismong suna, attorney?
9: Well, naaman sa gituman, pero kining kulang og sinseridad kulang sama sa ingon nga katong sa corruption bitaw, katong sa flood control. Sige na ingon nga daga na makasuhan unya namulong na pod sa after sa zona by the end of the year 2025 na anay big fish, no, na mga dagkong isda nga mga priso, but wala man mga gilakag na niya ang katong mga gagmay, katong mga kontraktor o katong mga kontra niya sa politiko. So mag-question na to iyang sinseridad. Una kagahapon abi ko na og wow factor na to. Kaya yan ang gimension ang sa speaker, pero wala manggaling niya nganli. So wara bitaw, he's the person that he is someone who cannot be named, no? Wara sa si Voldemort ba? Who cannot be named. Unya gwapo na unta to yang entrada, pero wala gyapon ni gisaysay nganong. The question is why? Nganong ako ning himuon? Kung inaniun tani siya paghimo. Una, siguro, kaya nag-nahisgutan man to niyang reforma sa DPWH, unsa nga mga reforma para makabalo ang tao. Ang anong atong reformahon? Kaya inani magod ni, no? Kada bulan ato nakita sa pagtuon nga adunay 50 billion kakakawat, no? Gaadto sa korupsyon. Kada bulan ka na siya. So inaniun tani pagbuhat. Muna ako ga-iporso ka niya korupsyon. Kaya morning nakahatag sa ato, dimalas ni nasura. Unya, gwapo unta to iyang gisumpay Magnum June, another form of corruption, root cause of corruption, ang anti-dynasty. Kaya wala man, wala, maybe, wala. Wow siguro, kaya
7: bisog tapsing
9: iyang anak, congressman. So mapuunta kay to siya, no, pero napalong siya, no. Maybe wala kang yung presentation kagahapon, wala inverted pyramid. Iya siguro ang gisundan katong bag-o nga survey nga unsay gusto madungog sa mga tao sa iyang zona is wala 29%+ sa about sa corruption. Uh-huh. Second dayon about sa prices. Wala na iyan ang gi-mention in passing, pero kuwang gyapon kay ngano usual man gulugon ni buhaton. Sama gud kaninyo di sa Magnum unay mga emergency na agid mo igabuhaton. Inana gyapon ang panggobyerno. So dili ni siya out of the ordinary ang iyang gipangbuhat ang Magnum June. Ordinary kani nga mga transaction nga gabuhaton sa gobyerno kun ay mga gumunhap, na ay mga bagyo, no? Pero kana wala kaayo nila na caution. For example, kaning sa gasolina, no? Iya ba kang gihingon nga despite sa gira sa Middle East, dili kita magbalaka kay gi-caution na kani sa government, inani ang gibuhat sa government. Ako nang gimanduan ang mga oil players nga dili mo magpasaka. Kaya ang inyong isaka, i-subsidize ka na sa gobyerno para ma-feel ka na sa tanan. Kaya ang suna mag Magnum Jones para sa ako, mas maayo siguro nga mabati kaysa madungog. Wala ba kita, Pilipino? Mas listen kayo mo yung tag, I love you. Pero kung ipakita na ito, giyon sa atong mabati ka na, Magnum Jones.
7: Uh-huh. Okay, now, ang musunod nga tuig sa imong lantaw, hopeless paghihapon ta nga mahimo sa presidente ang mismong ginapasalig, ipiralo, ay imandahan ang nasgutan nga balaod para kanang systems loss charges mawala na magdumailin guban pa no nga murag lami paminawon ba no lami paminawon magdumailin nag imagine no? Grabe pakpak halos di mabugto eh murag undang na lang pakpak kay murag gawlatan ang presidente para parayon sa istorya nito magdumailin attorney
9: oh. Well, muna ngingon nga, that remains to be seen, tamis kayo paminahon ang Magnum June, pero kung tanawan itong matinood ba. No, ang nindutong taad to, dili lang ka maghatag ang mga general statements. Immediate amendment of the EPERA law. Naghatag ko sa timeline, naghanyo ko sa atong mga kalyado sa Kongreso, na ipasan ninyo ang EPERA law, aron mapirmahan ko na before end of this year, o inani akong gusto, system loss, wala ka ni, dili, basig ilihitan lang kung laingalan, no? Uh-huh. Generation loss, system loss. Inani, kaya ang katuyuan mag-o sa EPERA para maubos ang atong mga baylayronon sa kuryente. Unya, nga naman nung gataas, no? Pwede kayo na niya i-mando na diretso sa Kongreso nga. Dagan mga kitag sources, dagan kitag mga sources sa water, no? Ma-request nila lang daan nga nung dagko man kaayo ang atong kakabayaran nga kurente nga naaman tayo mga resources. So something is wrong. So dapat maghihatag na yung marching order nga or hanyo sa Kongreso nga himuan na ninyo once and for all maghimo kitab sa nabilin nga mga tuig sa atong administrasyon, maghimo kitag tarong bisag kanina lang ang ipera. So wala man gyapon muna kung nakulang kung buhatan to sa criteria or rubrics kuwang-kuwang puro ra gyapon pang palubag-luba pag wala bitaw pang hatag gamay og paglaom pero kung imong tan-aon sa laom kuwang wala say unod puro general statements, no? Example kaning sa kuan katong sa additional exemption sa katong mga minimum wage earner nga 350 exempt sila sa tax. Actually that has been done na sa train law iya ra nang gisundan kanang amnesty sa mga estate tax na gisundan na niya ang atong gusto mo giunsa niya pag-improve. For example, yung gikuha ng mga zero billing, na gisugda naman na sa past administration. But na-expand ba na? Na-extend ba na siya dito sa mga private nga mga hospitals? Kinsa ba'y maka-avail ni ini? Apil na ba ang mga naa sa class A and B? So, wala kaayo na niya na-mention. Kaya kulang lagi siya og maybe kulang og data or kulang gid siya og kalaom matong June.
7: Attorney Robert Maestri, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
9: Daghan kayong salamat maglumdun og may buntag sa tanan.
7: Ayon yun, bati mga egsoon, board member sa IBP Miss or Chapter. Doon siya kaubugado, nagpadangat og yung comment magdumailin. Maklaro yun kinsa ang DDS o kinsa ang dili DDS sa mga agakomment about sa SONA. Naas siguro ay DDS, naas ay dili DDS, pero naas siguro ay both dili DDS, naas ay
10: nastunga.
7: Nastunga, no? Nastunga.
10: Neutral lang.
7: Neutral. Masigat itong siguro ng kapasar. Anyway, na-speakers ninyo si Reverend Father Durjan Paborada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, may buntag. Onde kas magdumadyo?
11: Mayong buntag kaninyo, Magnum June o Magnum Aileen o sa ato ang mga suking tigpaminaw.
7: Father, sa kabisin ninyong mga pare, kay medyo sa minus ng mga pare, siguro-guro pa na na mag-violin. Kining, nakahatag ba kag, kaghen ba kag panahon kagapon sa pagpaminaw sa suna sa atong presidente, Father?
11: Yes, naminaw kita sa iyahang kuhan, sa iyahang suna kagahapon sa, sa hapon.
7: Oh, okay. Mm. Sa kinitibukan, pila ba imong igrado sa atong presidente? Both performance niya sa milabang tuig, so ugang iya mismo ginaplano sa musunod pang tuig, Father?
11: Well, sa ako lang giingon na itong kagahapon, naging siya sa 5-6 inana.
7: Uh-huh. Okay, but nanta lang, generous nga ko ang magdumailin. 6. So, from 1 to 10 is 6 ang iyong mismo grado niya. Pakipasabot ko no, Father, nga no, nga 6. Huwag yun mabot, 7.5 baka, wala yun. Huwag yun mapasar, Father.
11: Sa iyang opening statement, kadtong naghisgot siya mahitungod sa corruption, dili unta ka ng kuraog. Iyan na maging gipronounce nung walang pamilya-pamilya, walay kadugo.
7: Walang kinikilingan.
11: Kundi dili sa presidency ang pamilya, kundi presidente siya sa katawhan sa Pilipinas. So, unta, true unta siya sa iyahang mga words ba. Then, unta, pas unta ang lihok ni ini. Even though follow tao due process upon, katong ato gayon nga panawagan sa ato ang simbahan nga managot ang managot yun. Kinahanglan yun nga naagi justisya kay ang atong katawhan og mga biktima sa mga nagkadaiya nga mga kalamidad tungod sa maong mga korupsyon sa kanang sa DBWH. Unta makuptan na yun unta kung makamit na unta ang justisya. Mm-hmm. Pinaagi gayon sa pag-prosecute og sa niining mga nagkalambigit niining maong iskandalo sa ato ang gobyerno.
7: Mm-hmm.
11: Usa nga malaumon kita nga unta true unta sa iyahang ipang istorya o naugid untay tinuod nga hustisya may tungod niining maong iskandalo sa ato ang gobyerno.
7: Ang mga gipasaka nagsumbong doon na nagipreso. O in fact, ikabotsyag nga pasakaan na sa bugsumbong yung igagaw, dili pa igo nga maghatag og kamatuuran, kamatinud-anon sa iya mismo mga pulong kagahapon, kuniskutan ng corruption, Father?
11: Oh nga, well, I think, well, true man siya sa iyang tingaling mga gipang-istorya kagahapon. Dili lang unta katong mga, well, nag-mention siya nga nag na imbar na kuha balik ang bilyon nga mga na mga kwarta nga dapat unta atong mga projects pero unta dili lang unta kay daghan yung kasan ang mga sangkot bitaw Magnum June unta nga kanang wala gid sa unta dapat gi kuan gid ginaprotektahan kundi isang sa iyahang mga kaalyado. Dapat yun nga tanan yun unta ang managot. So unta hopefully naning dili lang selective justice ang dili sa ato ang nasod kundi wala gyud dapat ginapili. Kusa kita malaumon gayud nga kwan panawagan sa atong simbahan nga katong pag buto ni ining maong iskandalo busa bitaw na nawagan gyud kita nga kaning ma-prosecute o mapasakaan o kaso o mahuptan kayo ng justisya sa mga corrupt na mga tao nga dapat yun nga mapriso sila, managot ang dapat managot.
7: Mm-hmm. Masabot ko nga lugar tinuod man itong iyang giingon sa Presidente Magnum Island nga nanay napapriso, gikasuhan na, napapriso na, nasa kasuhan pa, tinuod man lugar, no? O lauman man gani nga lugar karong semana basin og may kaso rin mapasaka Batok kang Romualdez and eventually basin na ni Warren Morris mapasaka sa lugar mapakanaw og Batok niya Pero as to the question whether katong yung gilakbitan nga walang kinikilingan, tama bang Tagalog na? Walang kinikilingan, walang gidapigan.
10: Walang gidapigan.
7: Mura og diha mismo ang punto nga marag walang kinikilingan, pero ganong namay ba nawa malagi pa'y kasong napasaka. Na may mga congressman nga gingon nga nalambigit nga naa lugar sa ang linya sa politika. Naa may senador, mga senador nga yun sab nga nalambigit, pero naa sa linya po sa iyong politika.
10: Mm-mm.
7: So, wala pa may klaro nga lugar pa sa kagsumbong. In fact, marag imbis gani ko na itong hinog na itong para sa usak ka senador nga ipasakahin ang kaso.
10: Ibalik ka hilaw.
7: Nihilaw man pag... Masi ko ba na muhi mo, imbis ka medyo guwang na, paingos pagkahinog, mudabong ba? Mudabong. So, kana nga bahin, father, medyo nakapakita nga murag kulang siya sa sinseridad sa paglakag sa iya mismong mga lag kalaray sa politika. Ang iya mismong lugar ang una, paglakag pag-una, mao ang mga kontras politika, kining father?
11: Munta ng kuano kanang munta ng iyahang lihukon no sa iyahang remaining nga mga kanang katuigan sa isip sa ka presidente nga unta tutukan gyud na kay ang kay importante man gyud na no to bring back ang kumpiyansa sa mga international nga kuan community para kun na naasay kumpiyansa sa Pilipinas aron nga naagin mo lambo ang ato ang nasod. Dayon kana siya unahan gyud na ang corruption. Dayon ang mga uban nga mga programa nakapaminaw na bitaw ta sa uban nga mga unta nanasay katong about sa nagmention sa middle class ng mga earners ng mga tao nga nalusdukan kaayo diha sa ato ang sitwasyon sa panahon karon busa nga unta napontay dugang og mga konkreto gayud nga mga programa para niini kay sa ato ang nakita nga nabasa nga mga datos may tungod sa mga Pilipino nga they consider themselves as poor nga nagkalisod sa panahon karon nagkataas. So busa ilabi na pagid ning assurance about sa energy nga crisis sa dili lamang sa ato ang nasud kundi sa tibuok kalibutan tungod sa panghitabo dito sa Middle East. Busa nga unta tutukan gyud pud unta kana sa ato ang presidente aron nga matabangan ang katawhan sa Pilipinas.
7: Father Durjan Paborada, salamat kayo. Thank you, Father, sa iyong panahon.
11: Dagang salamat og maayong buntag sa tanan.
7: Si Father Durjan Paborada, mga action, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Sa pikas ninyo, si Ma'am Luzminda Escobedal, ang presidente sa Numpid Trasco, Usanika Federation sa mga kooperatiba dito sa Torreon. At the same time, siya mo'y CEO o siya sa mo'y presidente sa Pontransco mo ito, no?
10: Pontransco.
7: Pontransco. Ma'am Luzminda Lalin Escobedal. Ma'am Lalin, may buntag, ma'am.
12: Good morning, Magnum Jim of Magnum Island. Good morning po sa Tomasa Citizens Paminaw.
7: Oy, sa imo lang mga pinulungan karon murag excited ba, no? Murag naabay positibo na dungog mo kagapon sa maong suna sa ato presidente, Ma'am Luzminda. Ay, wala.
12: Kainan ko nga, kini nga suna, sana man siguro, ne? Dili man ni suna, sana man, eh.
7: Sana.
12: Sana, kanya, no? Puro lang nga hinaot. Nakita ba sa suna kagahapon, labi na sa among transportation, igura man niya gi-announce kung unsa ang iyahang nahatag sa transport, no? Sa mga transport sector. So, murag na dismay ako kay katong iyang gitungunan kagahapon, na-distribute ka to, pero budget ka to sa GAA 2025 na kung wala pa may mag-rally-rally, wala may nag-tigil pa siya, dadulit ganyan ka to marilis. No? So, napugos siya pag-release tungod kay nag-transport pahulay naman ang mga transport. So, mauto, katong giingon niya nga mga fuel subsidy, naana sa na sa saga 2025, wala marilis sa 2026 na pag-abot sa fuel crisis. So, may ko, sana raman ni Puro ang iyaha mga statement. Sana, doon ay mga budget sa PhilHealth. Inana, puro sana. So, mauto na kaingon din nga, wala, negative good gihapon. Kaya wala man siya future plan. Ganun, naikutan niya ang Public Transport Modernization Program. Diba, dugay naman kayo nila yan, ang mga oil crisis, no? So, wala man siya temporary nga solusyon. Untang, pwede man ta niya mapahold ang increase, makontrol sa atong gobyerno. Although ilan na nang gihatag ang kwan ang old regulation law dito sa mga negosyante, pero na may control gihapon siguro ang gobyerno nga dili sa ipa-increase. Kaya dito man tayo pundo sa Pilipinas nga, well, nga naman nga, mapalang gani pagsugod sa gubat, direct sa dayon increase. So asa naman atong gobyerno nga dapat unta, ilahan ta na pwede ba niya mapugnan, no? Dayon, kami, dugay na kayo may nag-request nga, unta no nga mga rili ayon ayon di panganlan nga daghan kay mga subsidy ang ipanghatag wala man diha sa katugan ng fuel subsidy kausa ra kato duha sa adlaw namo gamiton no katong AX ga ayuda dili panggani gyud tanan na tagaan dan dili pud kita siguro o katong yang di pang yaw nga 1,800 ba kato pila kato nga drivers ang natagaan, di siguro og tinuod bagay kay dili sa region ton gamay raman wala man gid mi natagaan tanan tungod kay ang pag distribute ang pag post nila sa announcement nga naay subsidy ya diretso man dayon gikuha no Biyernes gihatag pagka Lunes gikuha na dayon then daghan pa kaayo mga requirement nga dili pa ma-comply diretso sa ato ang mga transport operator og drivers no dili ma-comply diretso kay ang uban dili baya updated sa atong mga social media. So mao kana no mo nang dismayado gihapon mi. Kay wala man pa klaro concrete plan ni about sa public transport nahisgutan niya pero wala bay mao ni siya atong buhaton mao ni siya wala. Mo nang makayon ko negative gid gihapon para sa amo. So
7: negative.
12: Daghan kayo ang pangayo pila igrado nimo ko sige na magyapon siya fine, pero dos tragit among grado mahatag bagsak gid gihapon.
7: 2%
12: gid ko. Oh.
7: Subot pa subot sa 100% magdumay rin na alam siya 20%. Kanang dos sa highest nga 10.
12: Sa highest nga 10, so dos ra gid. So ang uban gani gid negative gid ang gihatag na score.
7: Okay.
12: Para sa ato ang presidente.
7: Ma'am, kanang dos, pwedeng madaginot na to pag botyag ko nun sa bani nga dos nga marabag halos wala na. Dos
12: na. Sa parang dos. Oh, mura na ako lang kato yung railway, katong mga infrastructure project. No? Pag ito siguro, nabagin na. Pero mo, tagitagaan ako siya dos. Kitagaan ako siya dos at to. Ay kung tinuod man galing to, dito ragin siya nakapunto sa amo. Pero pagabot sa mga subsidy, wala. Wala na. Kaya ang rate kita lang sa among mga transport is negative.
7: Okay. Ma'am Luz Binda, salamat kay ma'am. Thank you, ma'am. Ako sa video, gagaw na siya kung hangadangan. Pag unsa pa may do? Na unsa pa ring dos murag lubong na ba? Na pa lubong. Lisod pagitaon ang dos ba? Di ba? Lisod pagitaon.
12: Ako lang din nagtatag ang dos kaya among mga transport puro gin negative. No? Ako lang din lang kay punto ya kay siya tong atong mga infrastructure project nga punuhay. Ya hang na sa man ang naghatag og dos. Pero kung bakot na ang mga transport sector based among survey negative gid tanan.
7: Okay. Ma'am Luz Binda, thank you ma'am sa imong panahon.
12: Okay, so you're welcome.
7: Ang inyo nabati mga aksyon ng presidente sa Lumpid Drasco. Og CEO Luz Binda Escobinal, presidente sab sa Pontransco. Kooperatiba sa masakinan nga gabi yan from Kanituan.
13: Penrua.
7: Kanituan, Penrua, paingin diri sa kinapusuran sa atong nagpayan. Magdumaylin, kung natong sumadahon, Mr. Talibio, 75%.
13: Siya lang mo yung nakapasar.
7: At least pasar.
13: Oo.
7: Medyo...
13: Kanto, marang kinaluoy na nga pasar. Kinaluoy.
7: Oo. Dayon, si Rulan Cruz, 74%.
13: 74,
7: bagsak. Si Atty. Quaresma, 5. From 1 to 10, 5. But pasabot 50% lang. Si Atty. Maestri, 4. From 1 to 10 is 4. So but pasabot 14% lang. Labi pang bagsak. Father Paburada, at least bisaka gamay, 6. Sa sinta, pero bagsak yapon. Sa 60%. Si Ma'am Luz Mines Comidal, sus, misabot pag-dive, 2. Manang nang bangotaro ko unsa man ang dos diha pagitaonon ba? Asa man ang performance kung mentag dos? Unsa man ang performance kay dos naman lang gyud. Gani man ingon siya nga iya gani magkauban nga wa gyud.
13: Negative.
7: Mentag negative zero. Now, maobligar ta ani magdumailin og asko sang gyud na nga parenta nga maghimulso sa katawhan. Manabi tagdugang pa nga pwede na ito may nabi ug mga dalawa sa magdum 45 mahimurso tag-Japon. Labi na kato mga kasagana ito kay nabi kay nagtuo kung napagin Japon siguro yung atang managinot. Magdibali, no? Nga lugar mga reaksyon siguro makapa I'm not saying lugar di lugar balansi ang mga gipabot ng mga reaksyon sa atang maghinabi but basing na patay makutlo pa ng mga reaksyon po gikan po sa ban ng mga nagpakabana o gusto mo react sa ila mismong na tuhog sa suna sa itong presidente kagapuan. Dawa, ang Magnum Live Sam bukas permanente sa inyong pagpadayag, sa inyong mga una-una, mga reaksyon, gradong inyong ihatag gato sa itong presidente sa inyong suna kagapuan. Dawa, mabasa man na sa itong mga viewers, mabasa na sa itong mga followers sa itong IP page Magnum Live. Kung di na mo na malakbitan sa kanginan, pinagin sa inyong pagpinaw karon, pinagin sa radyo, na mabasa na o ma-view sa itong mga followers sa itong EPPs Magnum Live. Oras, alas 11 buntag sa mong pagbalik sa Human sa Manumdum, Congressman Tommy Tiangco di kumbinsido sa pahayag ni Presidente Marcos atol sa iyang suna kagapon na nabiyan konsgutan ng bato kang kanhi House Speaker Congressman Martin Romualdez. Kay kung ikunik na ito magdumili na, nagyan presidente nga nanagitak ng kaso yung pasakas ombudsman bato sa iagaw nga si Martin Romualdez. Ang ombudsman sab gapanikan na nga mupasaka ng sumbong. Napatali ko lang nga nung mupasaka na ito may aging simana. Nga naman nga ang mga retiradong marino nga nagluwat ang mga pamayag bato kang Romualdez, di man nilagyan mapatawag